0: The Glink Kalaman. The Glink Kalaman.
1: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
0: Daglink Alaman.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
2: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
9: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulin University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
12: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
11: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
12: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
11: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
12: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
11: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
12: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
6: Radyo Magazine 1278.
13: Radyo Pilipinas.
14: Ay grabe, tag-ulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
15: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
14: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
15: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
14: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
15: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
14: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
15: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dalan niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
2: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
12: Radyo on the Go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
2: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Magazine
12: 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
5: PBS Receiver.
0: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
6: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hamunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng mga balita, pamahalaan pinabibilis ang mga hakbanga para mabigyan ng mas maraming dekalidad na trabaho ang mga Pilipino. Para sa detalye, pakinggan natin ang ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report. Ipinahayag ni Executive Secretary Ralph Recto na pinapapaspasan ang pamahalaan ng pagpasok ng investments, ganun din ang pagpapalakas ng skills training at suporta sa mga negosyo. Ayon kay Recto, ang hakbang ay ginagawa sa layuning makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Dagdag ng kalihim na bagamat dumarami ang may trabaho, ay marami rin naman ang pumapasok sa labor force o dumarami ang mga taong nagsisimulang maghanap ng hanap buhay. Batay sa July 2026 Labor Force Survey, nasa 49.2 million ang employed o may trabaho habang 3.2 million na mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Ganun pa man, umakyat sa 6% ang unemployment rate o 3.14 million Pilipino ang walang trabaho. Kaya ang kailangan gawin, sabi ng Executive Secretary, ay pabilisin ang pagpasok ng mga investments, tulungan ang mga negosyo na lumago at kumuha ng mas maraming manggagawa at ihanda ang mga Pilipino sa mga trabahong nagbubukas. Mula sa Palasyo ng Marikanyang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, higit 100 drug war EJK cases target maresolba ng CHR ngayong 2026. Para sa detalye, pakinggan natin si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Target ng Commission on Human Rights o CHR na maresolba bago matapos ang 2026 ang mga kaso ng extrajudicial killings na may kaugnayan sa drug war na nakaraang administrasyon. Ito ang inihayag ni House Appropriations Committee Vice Chair Cristina Talavera Lopez sa plenary deliberations ng panukalan 2027 budget ng CHR. Ayon kay Talavera Lopez, kinumpirma ng CHR na 114 na kaso ang kasalukuyan na sa proseso ng disposition o paghahanda para sa resolusyon. Kabilang ito sa 100 ang kaso na muli sinuri ng komisyon. Kabilang na yung 493 cases noong 2024 at 289 cases noong 2025. Nilinaw naman ng CHR na habang tinututukan yung 140 cases para sa disposition ngayong taon, ay nagpapatuloy din yung investigasyon sa iba pang natitirang kaso. Maasa naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na tuto pa rin na CHR yung pagresolba sa natural mga kaso bago matapos ang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, House Prosecution iginiit na dapat patas ang pagpapatupad ng sub-judice rules lalo na sa pag-atake sa impeachment court. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Iginiit ni House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin J. Tolosa Jr. ang patas na pagpapatupad ng sub-judice rules sa lahat ng panig. Anya, dapat rin busisiin ang mga pahayag na maaaring sumira sa integridad ng Senate Impeachment Court. Ginawa ni Tolosa ang pahayag matapos maglabas ang Impeachment Court ng show cause orders laban sa ilang miyembro ng House Prosecution Team dahil sa posibleng paglabag sa sub-judice rule. Ayon kay Tolosa, ang mga usaping umaatake sa integridad ng hukuman ay hindi dapat palagpasin kundi dapat tingnan ng maayos. Ang pahayag ni Tolosa ay tugon sa mga paratang ng kampo ni Vice President Sara Duterte na may kinikilingan umano ang mga senator judges. Kamakailan, inakusahan din ng pangalawang pangulo ang Senado na kontrolado umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga senador, hukom at taga-usig na ayon sa kanya ay ginagawa sa konteksto ng mga paglilitis ng impeachment at iba pang kinaharap na kaso. Gayunman, nilinaw ni Tolosa na hindi siya nananawagan ng tiyak na aksyon laban sa Vice Presidente o sa kampo nito at ipinauubaya sa impeachment court ang pagtukoy kung lumabag ang mga ito sa patakaran ng naturang mga pahayag. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Report. At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Marina susubukin ang emergency response capabilities ng iba pang barko at crew sa ilalim ng pagmamayari ng nasunog na MV June Aster. May ulat si Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Magazine. Report.
5: Ihigpita ng Maritime Industry Authority o Marina ang pagbabantay sa pagmatupad ng emergency drills sa mga domestic vessels upang matiyak ang kahandaan ng mga barko at tripulante sa oras ng kagipitan. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, kailangan masubok sa aktual na sitwasyon ang kahandaan ng mga tripulante, kabilang ang wastong paggamit ng safety equipment at pagsunod sa mga emergency procedures. Kasabay nito, inatasan din ng Marina ang concentrated fire safety inspection sa MV Star San Carlos, MV October Lavender ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, kung saan susuriin ang firefighting equipment, safety systems at operational readiness ng mga barko at crew. Isasagawa ang inspeksyon habang nagpapatuloy ang investigasyon sa sunog na nangyari sa MV June Aster sa Coron, Palawan, katuwang ang Philippine Coast Guard o PCG. Nananatiling suspindido ang mga lisensya ng mga tripulante habang inaasahang ilalabas sa mga susunod na araw ang initial report ng Marina. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.

0: Samantala, 33 pamilya sa Malabon inilipat na ng LGU sa mas disenteng tirahan. Para sa ulat, pakinggan natin si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Aabot sa 33 pamilya mula sa iba't ibang barangay sa Malabon ang voluntaryong lumipat mula sa mga tirahan sa waterways patungo sa St. Gregory House sa Barangay Panghulo sa Malabon. Kasabay ng relokasyon, binaklas din ng mga pamilya ang kanilang mga dating bahay at dinala ang kanilang mga gamit para matiyak na hindi na sila muling maninirahan pa sa mga lugar na itinuturing na danger zone. Pinangunahan ng Community and Urban Poor Affairs Office ang aktibidad katuwang ang mga tanggapan ng city government. Ayon sa pamahalaang lungsod, bahagi ito ng patuloy na programa para sa maayos at makataong relokasyon sa mga pamilyang naninirahan sa mga lugar na lantad sa panganib. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, 116 na pampublikong paaralan nakapagsagawa na ng school safety drill sa Ilocos Norte. Mula po sa Radyo Pilipinas Lawag, may ulat si Rani Dorilaga.
1: Radyo Magazine. Report.
3: As early as possible, magsasagawa pa ang ibang paaralan na sakop ng Schools Division of Ilocos Norte ng School Safety Drill at Active Attack Incidents na hindi nakasabay sa nationwide simultaneous activity nitong unang linggo ng Setyembre. Ito ang inihayag ni DRRM Officer Jeremiah Parvian ng DepEd Ilocos Norte Division kung saan ang dahilan ay ang mga naranasang pagulan. Ayon kay Parvian, umaabot na sa 116 na pampublikong paaralan at 4 na pribadong paaralan ang nakatapos sa School Safety Drill. Mahalagaan niya na maisiksik sa isipan ng mga mag-aral, guro at school personnel ang mga wastong hakbang kung magkaroon man ng emerhensya o gulo sa loob ng paaralan. Inamin din ni Parvian na may mga pagkukulang pa na kailangang iwasto upang mas ligtas ang mga mag-aral sa loob ng paaralan, kagaya na lang sa paglalagay ng mga indoor locks at iba pang security measures. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilaga, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 18 makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Julie Mar Acuyong.

0: suave.
1: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
12: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
11: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
12: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
11: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
12: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
11: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
12: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
11: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
13: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
17: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.

Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 22 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ngayon nga po ay araw na ng Huwebes. It's Thursday, mga mare, mga pare, September 17, 2026. At para po sa tuloy-tuloy na bonding at tsikahan, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede po sa pamagitan ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. Kaya gusto ko rin pong gamitin ang pagkakataong ito mga mare, mga pare, ano, na kayo po ay imbitahan na magpadala po sa atin ng liham o ng letter. Dahil isa po sa mga segmento ng ating programa ay ang Dear Mare, kung saan binabasa nga po natin ang liham mula sa ating Mare community. So kung meron po kayong gustong hinging tips or advice, or if you could just simply share your stories, pwedeng-pwede po, ano, isend lamang po yan again sa ating social media

0: mamare, mga pare. Gusto ko rin kayong imbitahan, ano, na i-download naman po ang ating mobile application na PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile app, as I have mentioned, ano, na downloadable for free. Libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. And ito po, mga mare, mga pare, ano, ay hindi nyo lang mapapakinggan dito ang central stations. Gayun din po ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-DBS. And libre lamang po ito, ano, kaya i-download nyo na po ang PBS Receiver. At bukod po riyan, ayan, mga mare, mga pare, para sa mga mahilig magbasa, gusto ko rin kayong imbitahan na bisitahin naman po ang ating website na radiopilipinas.ph/radiomagazine. So lahat po ng mga articles na isinulat, hindi lamang ng inyong lingkod, gayon din po ng mga kasamahan natin dito, ano, sa Radio Magazine, ay mababasa po or matatagpuan dito dahil tayo nga ang The General Information Station. So lahat po, ano, ng mga balita, light stories, feature stories, trending at viral, ano, stories ay makikita po dito tungkol man yan sa education, women empowerment, health, tourism, ano, lahat po ay pwedeng matagpuan or mabasa dito sa ating website. Again, visit po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radio Magazine 1278.
0: This morning nga, mga mare, mga pare, ay isang masaya at makabuluhang talakayan po ang ating gagawin, ano? And supposedly, actually, ano, we were supposed to meet the Dr. Kue. Ayan, para sa mga nakita na yung ating teaser sa atin pong Facebook page. Well, also, not only sa page, ano, ganyan din sa ating Facebook group na Mare Community. Pero, ayan, ano, sayang, dahil pansamantala muna nating bibitinin ang mga kumare at kumpare natin, ano, at makakapanayam natin siya. Hopefully, by next week, ano, para alamin nga po, itong topic natin na We Brew, ayan, may meaning po ito, ayan, no? We Brew, ano, ito ay isang international conference, ano, ng Mountain Province State University nga po. Itong We Brew, ano, yung tinatawag na Worldwide Engagement for Bringing Research or Bridging Research Excellence and Wisdom. So, sa ngayon, ano, bitinin muna natin yung usapan na yan, mga mare, mga pare. Pero, syempre, meron pa rin tayong makakausap live na live dito sa studio. Nakakatuwa, mga mare, mga pare, dahil muli, ano, kasama nga po natin para makatsikahan natin, hindi ko na nga po patatagalin pa, siya rin ay isa sa mga kasamahan natin dito sa Radio Magazine. Wala pong iba kundi si Julia Nicole Calces, aka, ayan, ano, tawagin muna natin siyang Maring Yen this morning. Good morning, Maring Yen, ano, si Maring Julie, ito, welcome sa programa, and salamat sa pagpapaunlak nitong panayam natin. Baka gusto mong batian yung mga nakatutok sa atin ngayon.
2: Ayan, magandang umaga, Maring Julie, at magandang umaga sa ating mga kumari at kumpare dyan na nakikinig at nanonood ng Musta Ka Mare.
0: Ayan, of course, ano, thank you so much, Maring Yen, sa pagbati. Isang mataas na energy na pagbati sa lahat. Ano? And of course, siguro bilang panimulayan, ano, dahil ikaw nga ay bagong miyembro. Well, not so bago.
2: Not so new
0: ng ating dito sa Radio Magazine. Ano? Pero gusto muna kitang tanungin, ano, ano yung first thought mo, ano, nang nakapasok ka dito sa Radio Magazine? Kasi para po sa kaalaman ng lahat, mga mare, mga pare, si Maring Yen, she was our intern, ano, a few years back pa, yeah.
2: Last year.
0: Ah, last year lang.
2: Last year lang po.
0: Parang feeling ko ang tagal-tagal mo na dito. Ano, pero ikaw, ano yung pinaka-goal mo nung nakapasok ka dito? Is this really where you want to work ba? Ganon. Kasi may mga times na ang goal ko talaga, radyo. Diba? Ikaw ba? Yes. Kumusta ka? Ganon din ba yung thinking mo?
2: So, magsisimula tayo sa kwento nung ano, estudyante ako.
0: Oh, sige. Go ahead.
2: Nung

0: Ano, pumipili pa lang ako ng programa para sa college, talagang practicality versus dream. Talaga nandun ako sa kung ano bang pipiliin kong course, yung dream course ko ba o yung dun ako sa practical. Pero eventually, dahil nga pandemic ano kami, inabutan kami ng pandemic nung mag-enroll na kami ng college. So, mas pinili ko yung practicality. And yung dream program ko or yung dream course na tinatawag ng iba, talagang media. Sa media, broadcasting, kahit saan, basta journalism, ganon. Then, nung pinili kong course na sinabi ko ngang practical, mas practical kung iisipin, parang sister, course or program lang ng media. So, doon sa course na pinili ko, nagsusulat pa rin kami, gumagawa pa rin kami ng documentary. So, parang minahal ko pa rin yung course na yon, kahit hindi talaga siya yung pinaka-dream course or dream program ko. So, doon, nahasa pa rin yung writing skills, nahasa pa rin yung speaking skills, and at the same time, yung 4 years na nandoon ako sa program na yon, nabuild talaga yung confidence ko. Hanggang sa nagkaroon ako ng opportunity dito sa Bureau, sa PBS-BBS na maging intern. At nung pinapili na kami kung saang istasyon kami magiging intern, doon na hindi ko talaga, wala talaga akong idea kung ano yung RP1, RP2. Tapos talaga, like, sinabi lang nila na ganito, ganyan, ganito. Dito sa station na to, pang ano to, pang sports. Dito, puro ano, mga news. Dito naman, ano, magazine. Ganito. Tapos, yung parang nauubusan na ako ng choice. Lahat sila nagsisipili na. Nung sinabing magazine, nagtaas ako ng kamay kasi ako, personally, mahilig ako magsulat ng feature articles. Yon, yun talaga, dun talaga yung, yung parang forte ko simulat sa pool. And, di, naging intern na ako ng radio magazine. Mas lalo kong minahal yung pagsusulat ko ng feature articles. And at the same time, na-build din yung pagkagusto ko sa broadcasting. Dito ko talaga minahal yung broadcasting. Kasi nung nag-aaral pa lang naman ako, puro ko sulat, sulat. Wala talaga yung talagang nagsasalita ka. And at the same time, hindi rin kami binigyan ng opportunity na magkaroon ng broadcasting camera sa schools. So, yung Cameroon? So, yun. Dito lang ako talaga nakapagsalita. And talagang dito lang ako nakapag-deliver ng news na hindi true writing, but also through speaking.
1: Speaking. Anong course ba yun, Maring yan? Baka pwede mong sabihin
0: Ayun.
1: sa
0: Para
1: lahat,
0: sa
1: ano?
0: mga ano no, mga kapwa ko ka-ABLES. Ayun, Bachelor of Arts in English Language Studies. Ayun, yan. May room pa rin talaga kayo for media. Lalo na't yung mga talagang pinili lang ang ABLES for practicality dahil nga ang ABLES talaga is napaka-broad na program. And, alam mo yan at ano, Maring Jolie, kasi may mga na-interview ko na rin na kapwa natin mga ka-ABLES, no? So, yun, Maring Jolie, dito ko sa magazine minahal yung broadcasting nung naging intern ako last year. And then, this year, nagkaroon ako ng opportunity para naman maging kasapi ng pamilya ng magazine. So, I'm very grateful, thankful, blissful, lahat ng full. So, yun, lahat ng masasayang emosyon naramdaman ko nung nakapasok na ako dito sa dream job ko.
1: Ayan, syempre gusto ko ta i-congratulate. I think that deserves a ayan. A clap, ano? Kasi nga, syempre, hindi naman lahat, ano, ay may opportunity or may pagkakataon talaga na makapasok sa kung saan mo gusto. I think that's the right term, ano? Sabi mo nga, practicality versus dream. Dahil sa panahon ngayon, ano, ang hirap
0: Ang
1: na
0: hirap.
1: piliin mo lang yung pangarap mo nang basta-basta. Di ba? Especially, siguro, budget-wise, ano, if you
0: Tama yun.
1: think.
0: Tama yun,
1: Pero at
0: Mari.
1: least, ano, ito, Maring Yen, you've mentioned na doon nga sa ABLES, puro writing, puro reading, I would assume, ano? Pero ngayon, you get to love speaking, ano?
0: Yes,
1: actually, naalala ko mga mare, mga pare, nung intern si Maring Yen, ano? Parang mas medyo shy pa siya. Ano?
0: Ano? Talaga. Makikita mo yung difference ng intern tapos ngayon na nandito na
1: ano,
0: po.
1: Mas tahimik pa siya noon. And ngayon, sabi mo nga, since you've mentioned na ngayon mas natutunan mo ng mahalin yung communication, yung pagsasalita, yung broadcasting. Kung sakali, ano, na mabigyan ka ng chance na magprograma kaya dito sa Radyo Magazine, anong klaseng show kaya o radio show yung gusto mong mapakinggan ng publiko mula sa'yo?
0: Actually, Maring Jolie, matagal ko nang iniisip yun. Actually, nung intern pa lang ako.
1: Ay, wow.
0: Talagang, ang goal ko nga nung intern ako, mapasukan lahat ng mga programa ng magazine para makita ko kung saan ako mas komportable sa topic. Kung sa education ba, usapang women's right ba, environment, tourism, lahat naman magaan sa akin, yung mga culture. Talagang magaan kasi nga magazine eh. Pero parang hinahanap ko yung topic na entertainment.
1: Ay, wow!
0: Yung talagang pag-uusapan yung mga paborito mong artista, mga iniidolo mo online. And at the same time, hinahanap ko yung usapang fun and fresh, pero andun yung trending issues na pag-uusapan nyo online man nun, o offline. So, yun yung parang gusto ko, entertainment, o kaya naman, showbiz. Parang din yun, di ba?
1: Oo, medyo similar. Actually, that's one thing, ano, na parang medyo hinahanap din ng ilan sa atin. Kasi, o nga, Radyo Magazine, pero, well, we already have education, we already have parenting, and ito, musta kamare, women empowerment, culture, ayan, environment, ayan, para sa kwentuhang green mindset. And actually, sabi nga natin, anything under the sun, ano?
0: Yes.
1: Tayo ang general information station. Pero that's one thing, ano, na madalas nakikita lang kasi natin online sa mga postings when it comes to entertainment news, ano? Na ay para sa lahat ng mga kumare at kumpare natin, ano? Na si Maring Yen din ang nagpa-produce online ng mga content na yun kung may nababasa kayo. But at least, kung halimbawa man nga na magkakaprograma si Maring Yen, parang maisa sa buhay mo, di ba? Mas mabibigyan yung buhay mo, yung mga entertainment news or mga showbiz, ano?
0: Yes.
1: Para at least, yun nga sabi natin, yung mga viral, yung mga trends, ano? Eh, minsan may mga pagkakataon na hindi naman swak sa amin, di ba?
0: Tama yun.
1: Di ba? Kaya dapat pasok, ano, sa entertainment kung sakali man na makakapag-programa si Maring Yen. Pero ito, Maring Yen, ano, since gusto mo yung entertainment, yung show business style, syempre, ang target mo dyan, mini siguro, mga kababaihan, ano? Pero kung halimbawa man, well, hindi naman lahat, hindi particularly,
0: yes,
1: kasi may mga kalalakihan din na mahilig sa entertainment. Kung halimbawa man, ano kaya yung gusto mo na mga makuha sa iyo ng mga audience o ng mga listeners mo? Kung halimbawa, ay, wow, ito yung si Maring Yen, ano, napapakinggan ko lang siya before as co-host. Co-host. And ngayon, she'll get to have her own program kung sakali, ano? Anong gusto mong mapulot sa'yo ng mga, siguro, sa ngayon, kumare at kumpare natin?
0: Siguro, Maring Jolie, lahat. Lahat talaga, lahat. Hindi sa, ano, lahat kasi ay may iba't ibang, favorite artist. And gusto kong yung diversity o yung pagkakaiba ng hilig ng bawat audience natin, makater natin sa show natin,
1: yes,
0: o sa program. So kung itong audience na to mahilig sa music, sa OPM, sige, mag-invite tayo ng mga OPM artist para, o yung mga favorite artist nila, no? Nang sa ganun, makilala pa nila ng lubusan yung mga paborito nila. And at the same time, ito naman, sa kabilang part ng audience natin, mahilig naman sila sa theater.
1: Yes.
0: Hindi, mag-invite tayo ng mga
1: theater orgs.
0: Oh yeah, yung mga ganun, no, Maring Jolie. Nang sa ganun, magkaroon pa sila ng dagdag kaalaman.
1: Yes.
0: Pagdating sa, ano, usaping teatro. And at the same time, gusto ko rin malaman, no, yung iba't iba pang hilig ng ating mga kamagasin, di, yun nga ang sabi mga kanina, di ba? Pagdating sa magazine, pag bumubuklat kayo ng magazine, ano ba yung nakikita nyo kaagad? Di ba? Entertainment. At hindi lang pang entertainment. May mga fashion, fashion icons, so kaya naman. Yun yung parang gusto ko, ano yun eh. May iba't ibang hilig kasi ang mga Pilipino pagdating sa entertainment. At bawat hilig na yun, gusto nating makater sa magiging programa, ang magiging bagong programa ng Radio Magazine.
1: Ayan, looking forward, ano? Hopefully, ito ay maisakatuparan natin. Maring yan, na nakakatuwa, very well said, ano? Na lahat nga ay makater natin. Kasi basically, iba-iba tayo ng trip sa buhay. Mm-hmm. Diba? Iba-iba tayo ng gusto. We have music, ano? I think, ano? Ang basically, magiging programa mo kung sakali, lahat ng forms of art.
0: Yes. Diba? Yes, that's diba? It, diba rin Jolie,
1: kasi
0: no?
1: Kasi pagdating sa art, we have music. Photography, movie, ayan.
0: Cinematography, yeah. Diba?
1: Diba? So nakakatuwa na kung halimbawa man, mas maraming makikita at matututunan yung mga kumare at kumpare natin, ano, dito nga sa gusto mong maging programa kung sakali. So looking forward, maring yan, sana sa susunod na mga kabanata. Kabanata?
0: Kabanata? Chapter?
1: Ay, hindi na co-host si Maring Yen. No? Siya na yung magiging host mismo ng sarili niyang programa. Baka naman, ano, while listening ang ating Mom Shi Marinela.
0: Actually, Maring Jolie,
1: ay, yes. Ano
0: noong mga naunang programa sa School on the Air, kung nakikinig kayo sa School on the Air, sa Pasyal Pinas, sa Kwentuhang Green Mindset, na-announce ko na na may magiging bagong programa dito sa Radio Magazine. So, ayun na nga mga Mari at kumpare, no? Abangan nyo ang magiging bagong programa ng Radio Magazine kung saan bibigyan namin ng kulay ang mundo ng entertainment at showbiz. At mangyayari iyan this Sunday from 2 p.m. to 3 p.m. At kung ano ang magiging title ng show na ito, abangan natin ang magiging update. Kaya naman, ano, i-follow nyo na aming Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, nang sa ganon, maging updated kayo sa magiging bagong programa ng Radio Magazine.
1: Wow! Ayan, ano, mga mare, mga pare. Kanina lang, mga parang pahapyaw-hapyaw lang tayo. Parang ni-spill na ni Maring yan sa atin. Ano, ni-spill na yan. Sabi nga nila, spill the tea, ano?
0: Yes.
1: Ayan na. Pero ito, Maring yan, ayan, since na-mention mo na nga ang entertainment at showbiz, ano, syempre kailangan may parang tatak yung pinaka-programa mo. Ikaw ba? Meron ka bang naisip kung sakali? Since masyadong malawak, diba? Kung entertainment, showbiz, sabi mo nga, lahat halos ay pwedeng pumasok sa ganitong klaseng programa. Pero kung, if you're given a chance, for example, na mag-segmentize, ano, kasi sa akin, katulad sa akin, sa programa ko, I have the Dear Mare. Ayan, para sa mga kumare at kumpare nating gustong humingi ng tips or advice or magpadala, mag-share ng story nila. And I also have the poll question.
0: Yes.
1: Ayan, di ba? Para marinig din natin yung opinion ng mga kumare at kumpare natin. So, tinatanong ko sila online. Nagpo-post ako ng poll and then nagre-react sila doon. Ano? So, may mga ganong klaseng pakulo. Pero kung halimbawa, ayan, since entertainment at showbiz, ayan, baka meron kang naisip din na pakulo or segment para maging tatak siya ng magiging programa, if ever.
0: Actually, Maring Jolie, isa yun sa mga secret ng ating programa. Pero sige, magbibigay ako ng clue sa mga pakulo ng bagong programa na ito. Meron tayong tinatawag na Artist of the Week.
1: Wow!
0: Sa radio, sa Radio Magazine. Ayun na, malapit ko na sabihin yung title ng programa. Kaya dapat abangan niyo yan sa aming ano, social media platforms. Doon sa bagong programa na yun, may segment kami na Artist of the Week kung saan fini-feature namin kung yung pinaka tumatak na artist, Filipino artist to be exact, sa linggong ito.
1: Mm-hmm.
0: So, i-explain namin kung sino siya, kung ano yung mga ambag niya sa industriya ng entertainment. At para mas makilala pa natin kung favorite man ito ng ating mga kamagazine.
1: Ayan, looking forward, ano, Maring Yen. So, hopefully, yung mga kumare at kumpare natin ay tumutok, ano, kahit na, and for sure, tututok talaga tututok kasi yan. Linggo, diba?
0: Yes,
1: Linggo, walang pasok yun.
0: Walang pasok yun.
1: Oo.
0: Kaya nga, ginawa natin itong Linggo, ano, Maring Jolie. Mm-hmm. At ang tawag nga sa programa, ay sa akin, is, parang hindi siya pan eh. Parang Sunday Dose of Chika.
1: Wow!
0: Ganun ang tawag sa magiging programa natin. Mm-hmm. Parang makikilala kami as Sunday Dose of Chika ng Radio Magazine. So, iniipon namin yung mga balitang showbiz, entertainment sa buong linggo para isang bagsakan na lang
1: wow.
0: sa Sunday.
1: Kumbaga updated na lahat.
0: Yes!
1: Ano?
0: So, kumbaga, okay. yung iba kasi, diba, Monday to Friday, work lang ng work.
1: Totoo.
0: O pagdating
1: totoo.
0: Sa weekend, ako na bahala sa inyo para maging-updated kayo.
1: Mga mare, mga pare, ano, for sure, lahat ng viral, trending, hindi na kayo mahuhuli pa. Tumutok lang kayo sa Linggo, ano, every Sunday dahil nandito na nga lahat ng mga viral. Ano. Sabi nga nila, di ba, FOMO, fear of missing out, ano?
0: Tama.
1: So, mawawala yung FOMO na yan kung matututok kayo every Sunday. This coming Sunday na,
0: yes,
1: ano, maring
0: this
1: yan.
0: This Sunday na po yan, September 20.
1: Pero ikaw ba, ano bang nafe-feel mo? Kasi ako, nung nagsisimula pa lang ako Maring Yen, ano, excited ako. Pero may kaba akong nararamdaman. I remember when I first started, actually, yung time ko nga na yun, time ko na parang bang sobrang tagal. Hindi ho. Ano, hindi ho. Nung mga iparingan yung time ko, I think wala pang live streaming nun. So for me, ang burden ko lang talaga is pumindot-pindot ng console, pumindot ng Jazzler.
0: Yes.
1: Pero kabado talaga ako. I remember yung kamay ko at saka yung legs ko nanginginig. Ano? Although, syempre, nandyan, kaagapay natin yung mga kasamahan natin sa Radio Magazine. Sila talaga rin yung nag-train sa akin na huwag magpanic.
0: Yes.
1: Ano? Ayusin mo lang yung bed mo. Yan ang sasalba
0: sa
1: buhay mo.
0: Sasalba sa buhay mo talaga.
1: Pero ikaw ba, ngayon, sa kasalukuyan, anong nafe-feel mo? May kaba ka na bang nararamdaman? Or maybe, kung halimbawa nga na you'll do a program, sa tingin mo ba mas excited ka or mas magpapanik ka.
0: Actually, Maring Jolie, magkahalong excitement tsaka takot yung nararamdaman ko. Takot na magkamali talaga. Kasi, yun nga yung sabi nila sa akin, no? It's okay na matakot ka. It's okay na kabahan ka. Ibig sabihin, may ginagawa kang bago sa buhay mo. At yun ang pinaka-importante sa life, no? May ginagawa kang, may na-experience kang bago, may natututunan kang bago. Nang sa ganun, eh hindi, ano, nasa repeat cycle lang yung buhay mo. Kaya parang itong takot na to, ine-embrace ko rin talaga. Not negatively. But positively.
1: Yes.
0: Kasi ang takot na ito ang mag-guide din sa akin para matuto. Ito, takot ako sa console na to. Kailangan kong matuto. Kailangan kong pag-iihan. Ano ba yung mga kailangan kong pindutin dito? Yun parang, yun nga yung sinasabi ko, yung takot na yun, hindi ko siya tinitake negatively. Ano siya, positively siya sa akin na itong takot ito, okay lang. Basta, aralin ko lang aralin hanggang sa maging komportable na ako.
1: Ayan. Yeah. Oh, very well said. Totoo kasi pag-iisipin naman natin, tao lang tayo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Hindi sa lahat ng pagkakataon, positibo yung nafe-feel natin. Sabi nga nila, conquer your fear, diba?
0: Yes.
1: Paano mo mako-conquer? Kung hindi mo susubukan, diba? At least, well, I would attest to that, Maring Yen. Kasi nga, yun noon din, nung nagsisimula pa lang ako, ay sobrang kabado rin talaga. Mm-hmm. Kasi live tayo. Diba?
0: Yes. Akala na natin pag radyo-radyo lang, walang muka. Eh ngayon, syempre, a digital world,
1: totoo.
0: May mga live stream na. So, we need to project our, ganun ka.
1: Totoo, diba?
0: Abang nagaganong-ganong ka. Tapos magsasalita ka pa. So, ang dami mong gagawin kahit na nasa radyo ka. Hindi lang boses ang puhunan.
1: Oo, totoo. Ano, I remember, ano, nung, yun nga, nagsistart din ako, ang reklamo nila sa akin, reklamo.
0: Reklamo.
1: Hindi naman reklamo, pero ang kanilang observation, mm-hmm. ano, sabi nila napakalikot raw ng kamay ko kung saan saan napupunta. Kasi pag nagsasalita ako, ay siguro, well, normal na, 'di ba? Para nga pag nagsasalita ka, you have to project as well, 'di ba? So may ganto-ganto yung ay wow, may nagre-react, ano? Si Maring nga Mary Shaw, ano, nagpo-project yung kamay ko ganyan. Mm-hmm. Pero I think eventually natutunan ko na rin mag-behave kahit papaano, nakaganto na yung kamay ko. Oo, na. Pero may times pa rin talaga na hindi ko mapigilan, ano? Ang likot-likot ng kamay ko. So ayan, Maring Yen, ano, salamat dito sa pagbahagi ng na maaring abangan, ano, ng mga kumare at kumpare natin. At napakabilis ng oras ng chikahan natin. Siguro gusto ko na lang din itanong sa iyo, ano, panghuling mensahe para sa lahat bilang ikaw, bagong broadcaster, ano. Ano kaya yung gusto mo pang mas matutunan o ma-develop, ano, para sa future, lalo na nga na nandito ka na sa Radyo Magazine?
0: Akin kasi, Ma'am Jolie, Maring Jolie, araw-araw, talagang iniisip ko, dapat may matutunan akong bago.
1: Mm-hmm.
0: So, kahit maliit man na bagay o malaking bagay sa broadcasting, gusto kong matutunan yun. Basta araw-araw may natututunan ako. Embrace failures. Mm-hmm. Huwag kang matatakot na magkamali. Kasi, pag nagkamali ka, ibig sabihin, you're not perfect pa. Mm-hmm. At okay lang hindi maging perfect. So, yung pagkakamali mo, gawin mo yung inspirasyon para matuto ka. And kahit natakot ako magkamali sa magiging bagong programa natin ngayon, no? Ite-take ko yon kung magkamali man tayo o hindi, at least ako, handa akong matuto.
1: Yes, ayan. Napakaganda ng iniwang mensahe sa atin ni Maring Yen. Totoo, diba? Kasi parang ang buhay naman natin, tuloy-tuloy na pag-aaral lang. Ano? Never stop learning,
0: yes.
1: Sabi nga nila. So, tuloy-tuloy lang yung pag-aaral, and at the same time, hindi ka dapat mangamba.
0: Yes.
1: Or well, actually, hindi pala. Hindi ka dapat mangamba. Kasi natural lang din na feeling natin, diba,
0: yung
1: takot ka, pero wag mo nga gamitin yun para huminto ka.
0: Yes,
1: diba?
0: Tamang-tama yun, yes, Maring Jolie.
1: Ayan, thank you so much, Maring Yen. And siguro ayan, last na lang din bago kita bitawan. Again, baka pwede mong anyayahan yung mga kumare at kumpare natin sa magiging bagong programa na dapat nilang abangan na magsisimula na nga ngayong Linggo. Go ahead, Maring.
0: Ayan, mga mare at kumpare, nako, itong itong Linggo na nga ho, bibigyan buhay na po ng Radio Magazine ang usapang entertainment at showbiz. So this Sunday, September 20, 2 p.m. to 3 p.m. ay may bagong programa about entertainment, showbiz, movies, televisions, music, trending issues, online man yan o offline, and even the pop culture, no, pag-uusapan natin yan because we bring spotlight to your radio. So yun na nga, ano, mga kakumari at kumpare, abangan nyo kung ano magiging title nito sa aming social media platforms, Radio Magazine sa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, at iba pa. And malay nyo, baka mamaya may maipost na kami.
1: Ayan, at malay nila, baka isa na sila sa mga ma-feature natin.
0: Tama naman, no, Maring Jolie. Malay niyo, isa na kayo sa inaay ko na ma-feature sa bagong programa.
1: Ayan, ang galing, Maring Yen, ano, malapit na nating ma-spill yung title. Pero hindi natin nagagawa. Onting-onting na lang. Pero siguro para hindi na natin ma-spill pa. Ayan. Pansamantala na nga tayong magpapaalam. Again, maraming salamat, Maring Yen, sa pagpapa-unlock nitong panayam natin. Ano? At baka madulas pa tayo.
0: Yeah.
1: Ano? Pero at least may spoiler na. Ano?
0: Parang
1: na,
0: letter L ata. Yun.
1: Ayan. Thank you so much. Ano? Once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang kasamahan natin dito sa Radyo Magazine, si Julia Nicole Calces, also known as Yen. Thank you, Yen. Maraming salamat at mabuhay ka.
0: Thank you po.
1: Alright, ayan, ano, mga mare, mga pare. Thank you din po sa inyong pagtutok, pagsubaybay dito sa ating programa. At unti-unti na rin po ako magpapaalam. Salamat po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mersho Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Tumilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Ngayon din po sa ating executive producer na si Jared Moreno. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli ako si Jolie Marcuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like Maring Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel? Lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to, ha?
12: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
14: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
16: The public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
19: Dagling kaalaman.
20: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang 2 stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
19: Dagling kaalaman. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
10: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
26: from PBS,
27: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas,
29: Radyo Magazine.
17: 1278 AM.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
30: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
31: Yay!
32: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
33: PBS Receiver.
32: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
34: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
33: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
28: from PBS,
27: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas,
29: Radyo Magazine.
17: 1278 AM.
19: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Alam ba ninyo? May isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Magazine 1278.
35: Bubungad sa umaga.
36: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
37: Agahan.
29: 66 Informasyon.
38: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publiko.
39: Radyo Pilipinas.
41: Ang oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
0: Pasyal Pinas.
1: Pasyal.
0: Pasyal Pinas.
1: Pasyal Pinas.
0: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
2: Are you ready to dive in?
0: Pasyal Pinas.
3: There's so much to explore. Tanawi, you will love more and more.
0: Pasyal Pinas.
3: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
4: Love the Philippines.
0: Pasyal Pinas.
3: Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: G sa Galaan,
3: kasama si Hazel Esguera.
0: Pasyal Pinas.
3: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Webes, September 17, 2026. At alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa Galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
3: Pasyal Pinas!
1: Pasyal Pinas!
3: Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Miss Mary Rose Rosero. Gayon din po ang ating mga sound engineers. Marisol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na po ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. At libre po yan ha, kaya i-download nyo na po sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more, mga beshies, dahil kami rin po ay may sarili na ring website. radyopilipinas.ph/radyomagazine ng aming pong mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming mga programa ay maaari nyo na rin pong mabasa sa pamamagitan ng nasabing website. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
3: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera.
1: Pasyal Pinas!
3: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Happy Thursday, mga beshies! Naku, very special po ang ating episode today dahil hindi ho tayo nag-iisa sa booth. Few times talaga na tayo ho ay may mga nakakasama dito sa loob ng ating studio. Kaya we are very happy today and very grateful dahil ngayong umaga pong ito kasama natin ang mga kaibigan natin mula po sa DTI Sorsogon. Unahin na po natin ang Provincial Director ng DTI Sorsogon, walang iba kundi si Director Maria Lourdes Pancho. Good morning, PD, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
1: Lahat and so much grateful po ano na nandito kami sa Radyo Pilipinas.
0: We are, yes ma'am, napakasaya po namin ano, nabigyan niyo po kami ng pagkakataon lalo na at ilang araw lang ho ang ilalagay niyo dito sa Metro Manila, yes, naisingit tayo ni PD sa kanilang schedule. At bukod po kay PD, meron pa po tayong ibang panauhin for today na mga MSMEs mula po mismo sa probinsya ng Sorsogon. Kasama rin po natin sa ating studio si Sir David Dean Guiarte, ang owner po ng Tabok Agricultural Farm. Good morning din po sa inyo, Sir David, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning sa ating lahat. So, mapa, nasa radyo na naman po. Hello po.
0: You know, also katabi po ni Sir Dean ay si Miss Fatima Del Rosario, ang owner naman ng Benny's Dough Food Products. Hi ma'am, bumati po muna kayo sa ating mga viewers and listeners.
3: Diyos marhay na aga sa inyo or magandang umaga po sa lahat.
0: Diyos marhay na aga. Ayun, yan ang pagbati ng ating mga Bicolano. Naku, welcome po sa aming maliit na studio and susulitin po namin ang oras na kayo ho ay nandito sa aming istasyon. And unahin na natin itong si PD Lourdes Pancho. Ma'am, ito po kaya kayo nandito sa aming programa ay dahil po sa ating gaganapin na trade fair. Ito po yung Kasanggayahan Sorsogon Coconut Trade Fair 2026. Ma'am, para sa mga viewers and listeners natin, ano po itong trade fair na ito? Ano po ang bida dito sa gaganaping trade fair?
1: Ayan, okay. So, dito po sa aming Kasanggayahang Coconut Trade Fair, ang mga bida po natin dito, syempre ang mga maurag, urago ng mga taga Sorsogon. Mm-hmm. So, we will be featuring Sorsogon-made products, ng mga local products na makikita po natin sa aming trade fairs na gaganapin or mag-o-open ngayong araw na ito sa Shangri-La Plaza, mm-hmm, Mandaluyong City.
0: Today ang opening at kaya ho kami ay talagang very grateful sa inyong presensya sa aming studio dahil today mismo mga beshisa magsa-start pero today nandito rin sila. Oo, pero ito po ay tatagal hanggang sa Sunday, ma'am.
1: Yes po, hanggang, mm-hmm, Sunday po. September 17 until September 21.
0: Yan, very 20. Yes, very exciting, PD. Ano, gaano po karaming mga exhibitors, mga MSMEs mula po sa Sorsogon ang makikijoin dito sa ating trade fair?
1: Ayan, meron tayong 30 exhibitors, 30 micro, small, and medium enterprises from Sorsogon. 14 of them are into food sector and, mm-hmm, then yung 16 doon naman tayo sa mga handicrafts and other products po, mm-hmm, na non-food.
0: Ayan. Buti na lamang mga beshies, maganda na ang panahon. Ano? At talagang nadayo nila tayo dito sa Metro Manila. Pinagbigyan po talaga. No? Talagang very blessed itong event na ito. And speaking of that, PD, 30 exhibitors, ano-ano po mga produkto ang aasahan ng ating mga expo goers sa pagpunta nila dito sa trade fair?
1: Ayan, yung ang mga produkto po na dala namin ano, from Sorsogon, karamihan po dito, majority of the products are cocoa-based. So, lahat ng produkto na gawa na galing sa coconut, makikita po natin dito sa trade fair namin. From food hanggang po sa mga handicrafts no, na mga produkto. And marami pa pong iba. Ito po, nakikita niyo po sa likod ko. No, sa, ito, mga gawang Sorsogon na cocoa-based. No? Mm-hmm. So, other than mga produktong gawa sa coconut, meron din kaming other products like itong mga bags na ganito. Meron, mm-hmm, din kaming mga produktong, ibang produkto na i-display rin po, i-exhibit namin mamaya.
0: Yes, naku, very exciting PD, ano, kasi a variety of products yung aasahan po ng ating mga expo goers dito po sa gaganapin na trade fair. Pero ma'am, I know napakahalaga po ng mga ganitong uri ng trade fair, lalo na para sa exposure din ng ating mga MSMEs. Bakit po ang DTI Sorsogon ay gayon na lamang din yung kanilang pagpupursige para po magsagawa ng mga ganitong uri ng trade fair? Second year nyo na po ito, ma'am.
1: Yes, po. Sa Sorsogon, no, marami kaming produkto, magagandang produkto. Actually, export quality products. Pero kung doon lang kami sa Sorsogon, hindi ito makikilala, hindi ito manunown. Ano? Especially, dito po sa Manila, nandito yung mga Manila-based exporters. Maraming buyers na nandito po sa Manila. And so, kailangan namin i-promote ang aming mga produkto from the province. So, kailangan namang iluwas dito sa Manila kasi nandito po talaga yung potential market ng mga produkto ito. Actually, marami rin kami mga buyers na institutional buyers na Manila-based and we're still looking for others, no, na mga buyers, even yung mga taga dito po sa Metro Manila, no, para makita nila kung gaano kagaganda, kung gaano ka yung quality ng products namin na galing gawang Sorsogon.
0: Right. Hindi nyo na kailangan, mga beshi, pumunta ng Sorsogon. Although maganda din kung pupunta kami, ma'am, di ba?
1: Maganda yung Sorsogon, maganda yung probinsya
0: namin. Yes. Okay, then kung pupunta kayo, mga beshi. Pero kung wala kayong time for now, ito na lamang trade fair ang puntahan natin para makita natin yung kanilang mga produkto, at makita natin kung gaano ka-creative ang ating mga kababayan sa Sorsogon. And also, ma'am, no, dahil nga po ang coconut ay hindi na nga lamang po kinukonsume natin. Ito po ay ginagawa na rin mga produkto kagaya po ng mga nasa harapan natin. And kayo po sa DTI, talagang patuloy po yung ugnayan ninyo with MSMEs para ma-develop yung kanilang mga products.
1: We have several programs, no, sa DTI, katulad ng product development.
0: Right.
1: So we hire mga design consultants na exposed naman sila sa labas talaga ng, even sa labas ng Pilipinas. So they see kung ano yung trend ng market, no. So when we hire them, binibigyan niya nila ng mga bagong designs yung mga MSMEs natin sa probinsya. And sa food naman, we also hire mga, para ma-improve yung packaging and labeling, meron din kaming kinukuha mga design consultants. And para ma, 'di ba, sa label pa lang mapapabili na po kayo. Pero I assure you po, ang laman ng mga produkto na ito talagang high quality po. Hindi kayo magsisisi pag kayo ay bumili ng mga produkto nila.
0: Ibig sabihin, ma'am, yung labeling, marketing, DTI po ang tumutulong sa ating mga MSMEs.
1: Yes, po, sa ating mga
0: pero
1: MSMEs.
0: Yung production ng mga pagkain, ng mga produkto, especially mga pagkain, ma'am, talagang sa ano po natin yun? Sa mga MSMEs,
1: yes,
0: po natin.
1: Yes, sa mga MSMEs. Pero yung sa DTI naman, ang role namin is to assist them, to help them na ma-improve talaga yung quality ng products. From processing nila, sila talagang nagpa-process. Pero we hire po para ng mga consultants para mas ma-improve talaga yung quality ng produkto nila. From the product itself hanggang sa labas, itong mga packaging and labeling nila. And then, of course, yung marketing. Kasi trabaho talaga yun ng DTI, no, na i-promote, i-market ang mga local products. Kasi sobrang ang laki-laki ng potential po ng mga produkto na gawa sa province. And kung doon lang sa province, medyo kung kami-kami rin lang ang mag-patronize. No? So we really have to go out and promote to the world na meron kaming produktong talagang magaganda ang quality.
0: Kasama niyo po kami dyan, PD. Ano, ang aming programa, lahat ng mga programa dito sa Radyo Magazine ay kasama po ng ating pamahalaan para i-promote, magbigay exposure sa ating mga MSMEs na talagang kailangan-kailangan po, no, para maipakilala yung kanilang mga produktos. Although, ma'am, ngayon, no, very, sabi nga, yung social media ang layo na nang nararating, di ba po? Pero iba pa rin talaga kapag may tulong mula sa pamahalaan, di ba, ma'am, na kayo po yung gumagabay sa ating mga negosyo, mga maliliit na negosyo para lalo pang mapaganda yung kanilang produkto. Ma'am, dahil nasa Pasyal Pinas tayo, no, mostly ang aking mga viewers and listeners ay mga travelers. And when we talk about tourism, hindi ho nawawala ang pagbili ng mga pasalubong, di ba? Aba, hindi ka uuwi ng iyong bayan kung wala kang dalang pasalubong, di ba, ma'am? So ano po yung mga aasahan ng mga travelers like me dito po sa trade fair na gaganapin sa Shangri-La. Mauubos ba yung bulsa namin dito, ma'am? O very affordable?
1: Very affordable. Mauubos ang pera nyo. Sa, dalhin nyo na lahat ng pera nyo. Marami po kayong mabibili talaga ngayong 4 days na ito sa Shangri-La, gawang Sorsogon. And yun nga sabi mo nga, Miss Hazel, kanina, hindi na kayo kailangang pumunta ng Sorsogon. Although, punta kayo kasi maganda talaga yung lugar namin. Pero dito po sa Shangri-La Plaza ngayong 4 na araw na ito, makikita nyo, may free taste din po yun sa mga ibang products namin. And ito, mga Pili products. And hindi lang syempre Pili kasi nasa coconut promotion tayo ngayon. Mm-hmm. Mga cocoa-based product. Mamaya siguro explain ng ating kasama o ng ating MSMEs. Meron kami ditong dalang bukunada. Mm-hmm. Di ba? Empanada na may buko. Oh, kasi wow. Di ba, from coconut din yon. Mm-hmm. And marami po tayong mga candies, no, na gawa sa coconut. Mga nakapack po ito na pwede nyo talagang ipang regalo, ipang pasalubong. And yung mga, since bear na tayo towards Christmas season, right, napakarami pong mga Christmas decors na gawa po sa coconut. Mm-hmm. Then, mm-hmm, diba ito yung tinataang coconut naman is the tree of life. From, exactly, from roots hanggang sa pinakadulo ng dahon, meron tayong produkto. And yung mga, para naman po maiba naman yung Christmas decors nyo sa bahay nyo, gawin nating native ang dating. Yes. Pero sobrang magaganda po talaga. I assure you po, napakagaganda po ng aming mga produkto na makikita nyo po sa Shangri-La. Siyempre, hindi naman kami dadayo dito na sobrang pagkalayo-layo, no? Kung ang produktong dala namin, hindi talaga high quality na pinagmamalaki po namin yan.
0: Exactly. Kaya po, mga beshies, huwag nyo pong palagpasin itong kasanggayahan na Sorsogon Coconut Trade Fair. Dito po yan sa Shangri-La, sa Mandaluyong City. And speaking of that, PD, ano nga po ba ibig sabihin ng kasanggayahan?
1: Ayan.
0: Yan ang isa ho sa mga... Iniisip ko yan kahapon pa. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin nun? Hindi ko na isa-search kasi gusto ko marinig from you. Okay. Kung ano nga po ba ang ibig sabihin ng kasanggayahan? Kasi bahagi po siya ng pangalan ng ating ganap eh.
1: Yan actually po tala ang kasanggayahan award, meaning a life of prosperity, abundance, and peace. Mm-hmm. Yan po ang festival namin sa Sorsogon, province of Sorsogon. Mm-hmm. Yan po yung nung naging independent na as a province, mm-hmm, yung Sorsogon from, mm-hmm, from Albay province. Kasi dati yung Sorsogon kasama ng Albay, mm-hmm, di ba? Tapos nung nahiwalay na kami, as a province na talaga na Sorsogon, mm-hmm, as a province. So ito po yung kasanggayahan. Ito yung sineselebrate namin every year. Actually, every October ito kasi yun ang foundation day ng Sorsogon as a province. Kasanggayahan, meaning a life of prosperity, mm-hmm, abundance, and peace.
0: Mm-hmm. Kumbaga, pre-kasanggayahan event pala itong trade fair. Kasi sa October pa po yung pinaka-festival.
1: Actually, mm-hmm, yung festival namin sa province, pero we carry lang po yung talagang kasanggayahan, mm-hmm, para kasi naka-coined po yun na sa Sorsogon.
0: Yes.
1: Pag sinabing kasanggayahan, Sorsogon yan.
0: Mm-hmm. Ayun. And also, this year, mga coconut products po yung ating bida sa ating, yes, trade fair. Ganun na lamang po ba ang dami ng coconut trees na meron po sa Sorsogon para ito po ay ibida natin for this year's trade fair?
1: Yes po. Kahit saan naman sa Pilipinas, actually, na maraming coconut. Actually, mm-hmm. Pero itong sa Sorsogon naman is yung mga coconut namin. Dati po kasi parang yung mga bunot,
0: mm-hmm, yes,
1: diba? Yung, mm-hmm, mga husks. Mm-hmm. Parang minsan wala nang tapon na lang. Mm-hmm. Pero siyempre nag-evolve tayo, nagkakaroon tayo ng mga product development. So maraming nagagawang produkto out of the waste po. Ano, nasa circular economy na tayo. Mm-hmm. So parang zero waste tayo dapat.
0: Exactly.
1: So lahat ng parte ng coconut, nagagawa natin ng produkto, food tsaka non-food.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun naman ang kailangan natin ngayon, no? Maging innovative, maging creative tayo. No?
0: Right.
1: So parang wala tayong itatapon. Lahat may pera doon sa part na yon ng coconut.
0: 'Di ba? Yan ang mga mindset, mga beshies, 'di ba? Walang tapon, circular, sabi nga po. Dapat lahat po ay nagagamit natin para sa ating livelihood o kaya naman sa ating mga pasnariling pangangailangan. And speaking of mga products, PD, kasama po natin ngayon sa ating studio din, nabanggit na natin kanina, yung ating mga MSMEs. On our right, nandito po si Sir David Dean Guiarte, ang owner po ng Tabok Agricultural Farm, and si Miss Fatima Del Rosario, owner din ng Benny's Dough Food Products. Ma'am and Sir, nako, kami po ay very excited kung ano po yung mga products na dala-dala nyo dito po sa trade fair. Unahin na natin si Miss Fatima. Ma'am, ano-ano po mga products ang aabangan namin dito sa Go Connaught Trade Fair mula po sa inyong negosyo?
3: Magpapasalamat po muna ako sa DTI Sorsogon at sa CFIDP dahil nabigyan kami ng chance na makapunta dito. Actually, sila yung unang nagtiwala sa amin na lumabas sa comfort zone namin dahil sa product naming Bukonada. Bukonada ay pinaghalong twist ng buko pie at empanada.
0: Wow! So, okay. Nalasahan ko agad, ma'am eh. Nalasahan ko agad. Nasa taste buds ko agad eh.
3: Actually, ang kagandahan ng aming product is we made it as an on-the-go comfort food. Sa mga turista na pupunta ng Sorsogon, hindi lang ganda ng Sorsogon ang makikita ninyo, kundi bubusugin kayo sa masasarap na pagkain na meron kami. Lalo na yung bago namin ngayong produkto na nilalabas at tinutulungan kami ng DTI at CFIDP, which is a coconut-based product. Ang kagandahan dito kasi kung bibili ka ng pie, hindi mo na kailangan bumili ng buo. So we present on the market na kahit per piece nakakain siya and mura, affordable. And also, ang kagandahan talaga ng nito is madaling mabusog at talagang masarap.
0: Oo nga, no. Kasi ma'am, pagka buko pie, di ba, isang buo mo yung bibilihin. Tapos minsan hindi mo makain kasi kailangan nasa magandang lugar ka dahil kailangan mo pa siyang kuhanin o kaya hati-hatiin, di ba? So ito po ay nakaporma na parang empanada.
3: Opo. Actually, inspired siya sa buko. Kasi yung yung buko, para siyang may flower. Yung shape niya, nandun sa product namin. Yun yung naging shape niya. Kasi inspired talaga siya sa buko since coconut-based product siya. Na-inspired din kami dahil sa dami ng turistang pumupunta ng Sorsogon. Para hindi hassle yung snacks. Kasi pwede nilang baunin on pouch. At talagang anytime pwede nilang kainin.
0: Okay. So kumbaga parang Sorsogon taste in a pouch, 'di ba? Yes. Kasi yung pagkain po ng mga Sorsogon nasa isang pouch lang and then we can baon it sa pag-aming pong pagbiyahe, 'di ba? Oh, that's nice.

0: No preservatives added.
1: Mm-hmm. So itong mga ingredients, ika nga po, dala-dala nyo pa ito mula Sorsogon.
0: Actually, definitely. Ma'am, ginawa na namin to sa Sorsogon. Okay. Thankful kasi it's a big challenge for us, mm-hmm, kasi hindi pa kami nakakalabas ng Sorsogon ng product. Mm-hmm. Kasi more on bago pa lang.
1: Yes.
0: So with the help of DTI and CFIDP, nabigyan kami ng chance na makaalis sa comfort zone namin.
1: Mm-hmm. Literal, na umalis ng comfort zone, di ba?
0: kaya ang sarap sa feeling na nakarating na ng Maynila ang product namin.
1: Yun. At for sure, ma'am, hindi ito ang huli. Ano? At ito po'y umpisa pa lamang ng paglabas, literal, ng Venice Dose sa Sorsogon at pagpunta at makarating sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas and hopefully sa ibang bansa din po, di ba? Pero ma'am, for you, gaano kahalaga yung pag-join po sa ganitong uri ng mga trade fairs?
0: For me, ang kagandahan sa pag-join ng ganitong trade fair, unang-una, tawag din is ito yung nagbibigay sa amin ng confidence,
1: yes,
0: para mm-hmm, para ma-showcase namin yung mga product namin,
1: mm-hmm,
0: dahil natitiwalaan na kami, and also ito yung chance namin para ma-meet din namin yung ibang mga customer,
1: right,
0: kaya, mm-hmm, hindi lang sa Sorsogon kundi pati na rin dito sa Metro at sa labas din at makilala kami,
1: mm-hmm, yung mga businesses kasi ngayon, ma'am, and PD, no, di ba, ang advantage na ngayon yung relationship ng customers at ng negosyo, parang mas closer na kasi parang, mm-hmm, yung mga negosyo, they made it a point na personal, intentional yung kanilang pakikipag-interact with their clients para hindi lang yung produkto nila yung babalikan eh, kundi yung relationship that you built, oh, 'di ba, with your client. So yun yung nabanggit ni Miss Fatima. And with Sir David naman po, ano naman po yung mga products ng Tabok Agricultural Farm ang bibida din dito po sa GoCona Trade Fair?
2: Okay. So una muna po sa lahat ay maraming salamat po sa Department of Trade and Industry sa Sorsogon. Kasi kung wala ako sila, wala po yung produkto ko dito sa Mandaluyong. Okay? So yung mga produkto na aking i-display para sa kasanggayaan na GoConat Trade Fair is meron ako ng charcoal briquette.
1: Mm-hmm.
2: So yung sa mga hindi ko nakakalam kung ano yung charcoal briquette, ito ho ay gawa ho sa agricultural waste gaya ng mga bunot, bao, mga bulok na kahoy. So in other
1: ito
2: words,
1: ba yan, sir?
2: Yes po.
1: Okay, yung kunin mo nga. Ito kinuha. Okay, yes. So ito daw yun.
2: Yeah. So ano po siya, yan. Yun yung raw materials niya, ho, mga agricultural waste, mga bunot, bao. Tapos, ang maganda ho dyan is tumatagal ho ng 3 to 4 hours ang baga, then smokeless.
1: Mm-hmm.
2: So yan po yung produkto ko ho. Then, may isa pa akong produkto, yung dehumidifier charcoal. So pang ano rin siya, pantanggal ng mga baho. Sa mga kulob.
1: Right.
2: Mm-hmm. Ayan po yung naka-pouch.
1: Ay, naku, perfect yan ngayon, sir. Nag-uulan, di ba, ma'am? Ah, ito. Okay, ito. Ito siya, mga beshi. Ay, paano ba? Yan! Okay.
2: Yes. So, yan. Yan din po ang produkto ko. Then, meron din po ako yung Mokusako Wood Vinegar. So, ito ho ay ginagamit ito bilang natural fertilizer.
1: Mm-hmm.
2: So, galing ho siya sa pawis na sinusunog na agricultural waste. So, iniipon ko yung pawis. Then, yun, nagiging mokusako ko siya. So, in other words, pati usok, nabibenta ko.
1: Wow! Wait, nalito eh. No? Pawis, sir? Ano yun? Paano yun? Paano nyo naiipon yung pawis?
2: May ano siya, pag nagsusunog ako ng bunot,
1: okay,
2: mga bao,
1: mm-hmm,
2: may yung tubo niya na connect sa parang cooling chamber.
1: I see.
2: Parang pinapalamig ko yung usok.
1: Mm-hmm.
2: Then yung using the condensation process,
1: mm-hmm,
2: yung usok nagiging liquid.
1: Wow.
2: Tapos yung liquid, yun yung nagiging mokusako. So ginagamit siya sa mga organic fertilizer, pesticide.
1: Mm-hmm.
2: So ano siya, that is a Japanese technology.
1: Wow, ang galing, mga beshies. Ngayon lang ako nakarinig nun, ha? Pati usok, sir, talagang ginawa nating negosyo. And very innovative, mga beshies. And that's why it's very important, sir, ano, na patuloy yung pag-i-innovate natin ng mga produkto. Kayo po ba dito sa Tabok Agricultural Farm? Yan po yung isa sa mga advantage po ninyo. Talagang very innovative po kayo, especially kayong owner.
2: Yes po, ma'am. Kasi ano po, dapat maging innovative ho ang ating produkto kasi yung mga ano rin, may mga ibang, kasi hindi lang naman ako ang gumagawa ng charcoal briquette, so may mga kasama rin ho tayo, so dapat para maging medyo advanced ka, is dapat mag-innovate ka.

0: ng right. mga produkto.
1: Mm-hmm. And katuwang po ang DTI, of course. Talagang nasusuportahan itong mga ideas nyo na ito, no, Apo. Sir? Mm-hmm. That's really nice. And gaano rin po kahalaga for you, Sir David, itong pagsali po sa Gokona Trade Fair? First time nyo po ba, sir, na sumali sa Trade Fair? O last year, kasama na rin po kayo?
0: Okay, yung actually pang second time ko na ho to.
1: Mm-hmm.
0: Yung una ho, first time ko lang sa DTI.
1: Okay.
0: So, yung una ko is a sponsor ni Department of Agriculture sa Cavite ho yun. Then, pangalawa ho is ngayon ho, sa DTI. Pero ito yung pinaka parang ano, bongga na.
1: Wow!
0: Kasi yung nakaraan no, sa DA, sa school-based ho siya.
1: So, mas malaki po ang market, ika nga, na maaari nyong matap dito po sa Shangri-La event eh, di ba? And for sure, sir, maraming magiging interested dito. Pero ang challenge din, I guess, sir, is kung paano nyo ho siya ipipresent. Kasi syempre, yung mga expo-goers natin, ma'am, di ba? Dadaan lang yan eh. Hindi naman yan nagtatagal sa mga booth. Unless talagang yun ang pinunta nila doon. But usually, nag-iikot yan sila tas kung anong makot yung eye nila, doon ho sila magtatagal. So, paano nyo ho ito ipipresent in a way na parang talagang makikinig sila sa inyo? Kasi very, ano siya, innovative at talagang nakakamangha po eh.
0: Yeah. So, meron naman po ang ano, pinipare na parang brochure.
1: Okay.
0: Na kung saan nandun naman yung mga instruction. Then, hindi naman siya masyadong parang ano, siguro i-explain ko na lang ng maigi. Kasi
1: yes.
0: proven naman ho siya na 3 to 4 hours, then smokeless. So, ginagamit talaga yan for sanggipsalan, then lechunan.
1: Uy, narinig niyo yun mga beshi ha? Sanggipsalan at lechunan. Pero paano niyo ho siya ginawang smokeless? Curious lang ako, sir. Sorry ha, sobrang curious talaga ako. Paano ho naging smokeless ito?
0: Okay. So, pag ano kasi, pag sa parang sa technical, pag yung isang bagay na hindi pa nauuling, talagang mausok ko siya.
1: Okay.
0: Yung kasi ito kasi, inuling ko muna, tapos dinurog, which is yung parang yung carbonation na ano niya, is wala na siyang usok. Ganun ho siya. So, basta ito, kasi nauling na ho siya, dinurog ko lang, tapos kinompress, kaya smokeless ho siya.
1: Okay. So, pagkahuin na po yan namin to, sir, mabilis din siyang magniningas, ika nga.
0: Yun ang medyo ano challenging.
1: Ah, to be okay.
0: So, pero ang ano niyan, medyo ano siya matagal paningasin. Yung iba gumagamit ho ng blowtorch para ano, mga siguro mga 15 to 20 minutes bago talaga mag-fully na magbaga. Pero guaranteed naman niya na 3 to 4 hours.
1: Yung itatagal niya. Yes. At walang smoke, mga beshies, yes. ha. Ganun siya ka-innovative ka nga at ganun siya ka-ganda, no? Para, especially, sir, kapag may mga pets, di ba? Pag may mga bata, di ba? Or may mga, kasama ho tayo sa bahay na medyo may sakit ho sa lungs, di ba? So, yun yung perfect na gamitin for them. And, sir, gaano po kahalaga naman para sa inyo, no, na after this event, ay tuloy-tuloy pa rin po yung partnership ninyo with DTI. For sure, hindi ito ang una at huling produkto that you'll be creating sa sobrang innovative ho ninyo. No? And of course, ni na Miss Fatima, gaano kahalaga po para sa inyong dalawa na tuloy-tuloy po yung partnership ninyo with DTI?
0: Yes, napakahalaga po siya kasi isa sa mga para mag-expand or tumagal ang isang negosyo, dapat may collaboration tayo with the DTI.
1: Right.
0: Kasi ang Department of Trade and Industry is talagang makakatulong siya para dumami yung ating customer. Okay, so hindi lang kasi kakayanin ng isang agribusiness na mag-promote. So with the help of DTI, of course, mas makikilala ang ating mga produkto.
1: Right, I agree. Kayo po, Miss Fatima, gaano po kahalaga, ma'am, yung partnership ninyo with the DTI at ng ating pamahalaan ano, para lalo pa hong ma-develop ang inyong mga products and of course, mabigyan ho kayo ng mga ganitong uri po ng mga pagkakataon.
2: For me, sobrang mahalaga talaga kasi especially ngayon, nabigyan pa ako ng opportunity ng DTI na makasama sa KMME or Kapatid Mentor Program. Natuturuan kami kung paano yung tamang sistema sa negosyo. Kahit maliit pa lang kami, at least yung growth ng business namin is nasa tamang sistema
1: right.
2: na nabibigay namin ng tama at nasiserve namin yung produkto ng quality. at masarap talaga.
1: Gusto ko yung sinabi ni Miss Fatima, tamang sistema, 'di ba? Kaya yung mga ibang mga businesses po medyo naliligaw kasi umpisa pa lang malina eh, 'di ba, ma'am? So mas maganda po talaga nagsa-start tayo sa tamang mga proseso, tamang mga papeles, 'di ba? At yun nga yung binabanggit ni Miss Fatima, yung tamang sistema. Uulit pa po ba sina Miss Fatima and Sir David sakali hong next year imbitahin ho ulit kayo ng DTI or ng iba pang ahensya ng pamahalaan for a trade fair?
0: Yes, ako more than willing ho na mag-accept ng invitation from DTI. Sana ma-invite pa ako.
1: Mabilis na muna.
0: This will not be the last na mag-interview. Then, of course, if may gusto pa nila parang testimonials para ma-encourage yung mga entrepreneur doon sa aming lalawigan na parang isabihin ko na, ito yung laki ng tulong ng DTI. So, dapat mag-join kayo sa mga program ni DTI dahil if nangyari to sa akin, for sure, mangyayari din ho sa inyo to.
1: Yun. And si Miss Fatima naman?
2: For me, hoping na laging kasama.
1: Yes.
2: Kasi sobrang laki ng impact sa business talaga namin.
1: Ayan Mama, ilista mo na sila next year ulit. So,
3: yun naman ang ano, yun naman ang one of the reasons no bakit nandito kami sa DTI is talaga for MSMEs.
1: Right.
3: So, lagi ko yan sinasabi rin sa mga seminars, mga activities namin with MSMEs na ang DTI talaga is nandito para sa kanila. Mga MSMEs natin, sila 99.6% I think of the yung economy contributors natin right. Ano is are from MSMEs. So yun naman ang hinahanap natin eh, yung may mga potential actually yung like may mga micro entrepreneurs na or hindi pa sila entrepreneur, hindi lang nila alam paano ba ako magne-negosyo, paano ba magsimula ng negosyo no. And meron ding may mga kapital pero hindi nila alam kung paano gagawin no. So tama yung sinabi niyo kanina Ms. Hazel na dapat sa simula pa lang dapat alam na rin nila kung paano. Hindi lang talaga yun okay itong negosyo mag-invest ako. So meron tayong yung na-mention ni Ms. Fatima no, na KMM Ikapatid Mentor Micro Enterprise Program ng DTI. Para silang nagmamasteral.
1: Wow.
3: Kasi 10 sessions siya, naka-focus talaga yan kung paano nila i-improve ang kanilang pagne-negosyo. Meron tayong tinatawag na business improvement plan. Gagawin nila yun, bawat isa sa kanila. So, yung 10 session na yun, i-guide talaga sila ng ating mga competent na mga mentors. So, meron pong hinahire ang DTI na mga mentors, no? Mga business, into business talaga, actual business. So, they usually share yung paano sila umasenso rin. So, lahat naman syempre nag-start sa
1: maliit.
3: Sa maliit. So, meron kaming mga seminars sa DTI. True to all DTI naman ito, nationwide. May mga seminars po na kinakandak ang DTI like how to start your own business, how to grow your business. Right. So, kasama dyan mga costing and pricing. And then yun nga, pag meron na ngang mga products, then meron tayo dong product development, packaging and labeling. So sa ating mga MSMEs katulad ng kasama natin yung kay Dave sa kay Fatima. Rest assured lahat po ng maitutulong ng DTI under sa mandate ng DTI. We really invite mga MSMEs, especially yung may mga potential no. Kasi syempre hindi naman tayo mag-assist doon sa ayaw magrehistro,
1: exactly.
3: Ayaw na, okay, ayun na, okay na kami dito, kontento na sila. So, kailangan nating i-push pa rin ano, para sa ekonomiya.
1: Tama po. At yun yung masarap mapakinggan mga beshies, no? Yung aalalay ho sa inyo mula sa start, hanggang sa bumongga na yung kanilang produkto, di ba PD?
3: Talagang... Yes, so meron tayong tinatawag na graduation. No?
1: Wow! Gumagraduate din sila.
3: Gumagraduate sila kasi syempre hindi rin kami maging happy kung forever silang
1: yes.
3: micro, no? So, napakalaking accomplishment na rin namin yun sa part no, namin sa DTI na itong mga micro namin, mapag-graduate namin sila, maging small enterprise na sila, no? Maging medium.
1: Yeah.
3: Kahit hanggang doon sa medium. Pero kasi pag medyo alam na nila, hanap na ulit kami ng bago, no?
1: Yeah.
3: So, medyo pa konti-konti na lang yung connect namin sa kanila. So we create again and we develop other MSMEs.
1: Ayan, napakagandang mga programa. And sadly, PD, ano, marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi aware na ang DTI ay nagbibigay ng mga ganitong uri po ng mga seminars, ng tulong, di ba? So mga beshies, sina Ma'am Fatima and Sir David po ang patunay na totoo po yung mga ganitong uri ng programa ng DTI. Natutulungan talaga sila, ma'am. And at the same time, nabibigyan po ng mga exposure. Kagaya nga nitong kasanggayahan na Sorsogon Gokonat Trade Fair. Pero ma'am, bukod po sa trade fair na ito na happening today hanggang sa Sunday, ano pa po yung mga future ganaps ng DTI Sorsogon? Pwede niyo ba kami bigyan ng mga teaser or this Burr month, meron pa po kayo mga susunod na events?
3: Actually, pero Bicol na talaga. Punta talaga
1: kami. Ay, ayun na, ayun na. O sige, pupunta na tayo doon mga beshies. Papasyal na tayo ng Bicol.
3: Kasi meron din pa rin kami mga trade fair. Like, gagawin namin sa Robinson's Naga.
1: Okay.
3: Dupunta kami doon sa Naga City. Mga Sorsogon producers pa rin ng MSMEs natin sa Sorsogon. And then, yun nga po, by October, yung Kasanggayan Festival naman ng Sorsogon. So, maraming ganap ang province. Yes. No? Hindi lang naman dito eh. Kami, part lang naman kami, especially dito sa mga marketing events, kami doon. Pero yung ibang events ng province ng Sorsogon, gaganapin po yan sa ngayong October.
1: Kaya mga beshies, may time pa ho kayong mag-book ng inyong mga flights o kaya yung mag-book ng inyong mga ticket para sa mga buses. Naku, pwedeng-pwede ho nating puntahan ng Sorsogon this October sa dami po ng kanilang pa-event kasabay po ng Kasanggayahan Festival. Pero ma'am, bago ho magtapos ang ating interview today, na ano po ang mensahe ninyo sa mga Sorsoganon, of course, at dun sa mga turista din natin na nakatutok ngayong umaga para ho bisitahin itong Kasanggayahan Sorsogon Gokonat Trade Fair. Imbitahan po natin sila, ma'am.
3: Yes po. So hindi lang po mga taga Sorsogon na nandito sa Manila, ano, ang inimbitahan namin, kundi buong Maynila, ano, buong Manila, pumunta po kayo sa Shangri-La Plaza simula sa araw na ito hanggang sa Friday, sa Sunday. So take advantage na po kasi once in a year lang po kami pupunta dito as a Sorsogon. Dala namin yung mga MSMEs namin from Sorsogon. Take advantage na po sa mga produktong dala nila kasi ito, dala namin kasi ito talaga mga high quality. Talagang pinaghandaan namin ito para ma-promote dito sa kamay nila. Ano. So, mga buyers, mga exporters, even yung kung sa bahay lang po tayo pang regalo natin, kahit hindi po pang negosyo, pero we encourage din po sa inyo na pwede rin nyo, po, nyo rin pong maging negosyo ito, mag-contact lang po kayo sa mga MSMEs namin na mag-exhibit ngayon. So you can be resellers nila, di ba? Ganun tayo ngayon. So malaking tulong po yan, hindi lang po sa ating mga exhibitors na nandito ngayon, kundi sa community na rin po. Kasi pag sila rin po nakakuha ng mga buyers, no, especially mga institutional buyers, ang nagbe-benefit po dito, pati po yung talagang nasa baba. No? From the harvester, yung mga magsasaka natin, mga cocoa farmers natin, hanggang po sa ating mga workers and then sa ating mga MSME. So marami, malawak po ang matutulungan nyo pag kayo po bumili ng aming mga produkto. And hindi po kayo magsisisi, promise po talaga, quality and talagang babalikan niyo ang produkto ng aming mga MSMEs.
1: Ayan, mga beshies, kaya huwag niyo hong palagpasin ang Kasanggayahan Sorsogon Go Coconut Trade Fair. Dito po yan gaganapin September 17 to 20 sa Level 2 Grand Atrium sa Shangri-La. Bago ko rin hong kayo pakawalan today, Sir David, Ma'am Fatima, imbitahan niyo din po ang ating mga viewers and listeners. Baka rin may gusto kayo mga batiin. Go ahead po. Si Ma'am Fatima muna.
2: Unang-una, binabati ko yung mga dati kong ka-office mate from Concur, Philippines. Dyan lang, sa Magallanes. I am inviting you na pumunta kayo sa Kasanggayahan Gokonat Trade Fair. Hindi lang para sa aming produkto, kundi para sa aming lahat ng mga taga-Sorsogon. Dahil alam kong gustong-gusto niyong pumunta sa amin, dinala na namin dito ang aming mga produkto para
1: kami
2: matikman
1: niyo. Kami na ang nagdala, diba?
2: Opo, yun lang po. Maraming salamat po.
1: Si Sir David naman.
0: Yeah, so punta ko kayo sa trade fair. Dito lang ho yan sa Shangri-La. So lahat ho ng mga produkto ng mga Sorsoganon is dinala na ho namin dito. So yeah, punta na lang ko kayo.
1: Ayan, ako mga beshi.
3: Before po, Ms. Yes, Asia, gusto ko rin lang pasalamatan, of course, our Secretary Chris Roque. No? Siyempre, alam naman niya itong mga ganap namin dito. And kasama rin po namin po si Regional Director namin, Regional Director Dindo Nabol, DTI Region 5. And of course, ang aming mga kasamahan sa DTI Sorsogon na nandito ngayon kasama namin, and then yung mga nasa office namin sa Sorsogon. And kasama rin natin ngayon dito si Miss Pea, no?
1: Kasi Miss Pea Delgado.
3: Kasi siya yung focal namin sa CFIDP.
1: Ayan. Batiin na rin natin si Miss Camila, no? Na siya hong nakakaugdayan natin para maisakatuparan itong interview na ito this morning. And with that, naku, maraming salamat po sa panahon at oras na ibinigay niyo sa aming programa. Mga beshies, wag niyong palalagpasin itong event na ito. Very important event na ito. Ang Kasanggayahan Sorsogon Go Connaught Trade Fair. Dito po yan sa Level 2 Shangri-La Grand Atrium. Ayan. Simula po today, ngayong hapon ang opening, di ba PD? Ngayong yes, hapon hanggang sa Sunday po yan, September 17 to 2026. PD, libre po ba ang pagpasok?
3: Yes po. Actually, okay. Open na sila ngayon. 10 o'clock naman ang open ng Shangri-La, di ba?
1: Yes.
3: So, pwedeng-pwede na po kayong pumunta doon. Yung official po yung opening mamaya na 3 o'clock.
1: Yan. So open na mga beshies, puntahan nyo na po ang Kasanggayahan Sorsogon Go Connaught Trade Fair. Nakasama po natin ngayong umaga ang Provincial Director ng DTI Sorsogon, Ma'am Maria Lourdes Pancho. Of course, ang ating mga MSMEs, ang owner po ng Tabok Agricultural Farm, Sir David Dean Guiarte, and ang owner din po ng Benny's Dough Food Products, Miss Fatima Del Rosario. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
4: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM. G! Sagalaan! Kasama si Hazel Esguera, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Fly PR1043, now boarding.
6: Hey, that's us!
7: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
8: Dreaming of love while cruising at high altitude.
9: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
8: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
7: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
9: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
8: Leave all your worries as we soar over the clouds.
7: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
8: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Oh.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
18: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
4: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal,
21: Pinas.
4: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM. Pasyal Pinas, Pasyal,
21: Pinas.
4: Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Esguerra. And mga Beshi, huwag niyo pong kalimutang daanan. Ito pong gaganapin na Kasanggayahan Sorsogon Go Conat Trade Fair. Ito po ay gaganapin starting today. Actually, nag-uumpisa na sila eh, pero nakabisita pa sila dito sa ating programa. Hanggang sa Sunday po yan, September 20, Level 2 Grand Atrium sa Shangri-La Plaza Mall sa Mandaluyong City. Para po sa iba't ibang mga coconut products mula po sa probinsya ng Sorsogon. At nabanggit din ni PD, hindi lang mga coconut products, iba't iba pang variety of products ang inyo pong ma-expect dito sa Kasanggayahan Sorsogon Coconut Trade Fair. Samantala, mga beshies, ako meron din pong good news mula naman po sa Department of Tourism dahil ang mga datos po patungkol sa turismo ay maaari nyo na pong ma-access. Ito po ay sa pamamagitan ng Philippine Tourism Data Dashboard. Maaari nyo po yung mabisita sa www.tourism.gov.ph/dot/data. Ayan, alam nyo ang kagandahan dito. Meron po tayong direct access, ika nga po, sa mga mahal talagang tourism statistics sa ating bansa. Nandiyan yung tourist arrivals, kung saan sila mga nanggaling, at kung gaano karami, at ano yung lookout natin for the next few months, o kaya yung mga nakaraang taon, maaari rin po nating ma-access yung trend, ika nga, ng pagtaas or pagbaba ng tourism tourist arrivals. Inyo po yung makikita dyan sa naturang Philippine Tourism Data Dashboard. At layunin po nito na mas maging accessible at transparent ang tourism data para sa ating mga local government unit, tourism businesses, researchers, journalists, and of course, sa publiko. So sa pamamagitan po ng naturang website, ito po ay maaari nyo pong ma-access for free. Makikita nyo dito yung visitor arrival data mula pa noong 2010 hanggang sa kasalukuyan. So makikita nyo po yung trend kung tumaas ba siya, bumaba. Actually, kanina umaga ay nire-review ko siya eh, no? Ano siya, very user-friendly, sabi nga. Kumbaga pag pumunta ka dito sa website na to, again, it's tourism.gov.ph/dot/data. Magigets mo agad eh, yung interface nung website. So, hindi na siya nakakalitong tingnan. Makikita mo yung difference ng tourist arrivals pre-pandemic sa ngayon, post-pandemic. And also, maaari po ninyong makita kung ilan po yung mga turistang pumasok at lumabas ng bansa, pati na rin yung mga bansang pinagmulan at yung kanilang destinasyon. Meron din pong monthly data para makita kung aling buwan yung mga marami yung arrivals at kung paano nagbabago yung tourist arrivals taon-taon. Meron din pong breakdown ng top 20 source markets ng Pilipinas. Ibig sabihin, ito po yung mga bansa kung saan nanggagaling yung ating mga turista. Kabilang po yung mga monthly arrivals mula po sa mga pangunahing market. Naka-pie chart yan, mga beshi, color-coded, merong mga columns. So talagang very understandable. Ano? Hindi siya mahirap i-navigate, hindi rin siya mahirap intindihin. Bukod po dyan, nakalagay din po dito yung tourism employment data. Kumbaga kung ano po yung ambag ng turismo sa employment o pagkakaroon ng trabaho ng ating mga kababayan. And kasabay ho nun, yung epekto din ito doon sa ating ekonomiya, of course. Ayon po kay Tourism Secretary Dita Angara Mathay, bahagi ito ng commitment ng DOT sa transparency at pagbibigay sa stakeholders ng tools, ika nga, para mas maunawaan yung kalagayan at mga oportunidad ng industriya ng turismo. And as of August 31, 2026, na itala po ang 4,415,860 visitor arrivals sa Pilipinas. Para sa kabuuang detalye, mga beshies, bisitahin nyo po yung website na yan para makita nyo yung tourism data natin. Again, it's www.tourism.gov.ph/dot/data. At sa pamamagitan po niyan ay magpapaalam na po tayo para sa Thursday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin na personal pang pumunta dito sa ating studio, kina PD Maria Lourdes Pancho ng DTI Sorsogon, ganoon din po kay Sir David Dean Guiarte, ang owner po ng Tabok Agricultural Farm, and kay Miss Fatima Del Rosario, owner naman ng Benny's Dough Food Products. I-check out nyo po yung kanilang mga produkto sa ginaganap na Kasanggayahan Sorsogon Go Conat Trade Fair. Sa pangunguna po yan ng Department of Trade and Industry, Sorsogon. Maraming salamat din po sa ating executive producer, Miss Mary Rose Rosero, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camilo Mali, Ronabel Esperanza, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Thursday!
1: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
2: Love the Philippines.
1: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Merda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw po Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi hahadlangan ang anumang pagpapahayag ng saloobin ng iba't ibang grupo sa Kilos Protesta sa Lunes, Setyembre 21.
1: Headlines.
8: Pangulong Marcos Jr. pinulong ang gabinete hinggil sa patuloy na epekto ng krisis sa gitnang silangan.
1: Headlines.
8: 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections tagumpay at payapang natapos ayon sa Philippine National Police.
1: Headlines.
8: Kongreso dapat nang gumawa ng batas laban sa political dynasty ayon sa Korte Suprema.
1: Headlines.
8: Dating Pangulong Rodrigo Duterte personal na humarap sa ikatlong status conference sa International Criminal Court.
1: Headlines.
8: Samantala, impeachment court boboto sa September 23 sa apela tungkol sa voting threshold.
1: Headlines.
8: At Pangulong Marcos Jr. hindi makikialam sa issue ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
13: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
1: Sa buong bansa.
13: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: 4:00 makalipas po ang alas 11 ng umaga, araw po ngayon ng Huwebes, September 17, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi hahadlangan ang anumang pagpapahayag ng saloobin ng iba't ibang grupo kaugnay ng inaasahang ikakasang mga Kilos Protesta sa darating na Lunes, Setyembre 21. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
14: Ang kanilang sentimiento ang iba't ibang grupo na nakatakdang magtasa ng kilos sa protesta sa darating na Lunes, September 21. Pagmay na rin ito ng anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar noong 1972. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaari namang magtipon-tipon ng iba't ibang mga grupo, gayong karapatan naman nila ito, subalit sana lang ay gawin ito sa mapayapang pamamaraan. Huwag sanang mangyaring may maiulat mang karahasan, gayong ang mahalaga naman dito ay ang madinig at makarating sa pamahalaan ang anumang hinaing sa ngalan ng taong bayan. Hindi ano pipigilan ng Pangulo ang anumang pagkilos ni Castro at bagkos ay bukas ang pakinig ng punong ekutibo sa hinaing ng ating mga kababayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
15: Hindi naman po pinipigilan ng Pangulo at hindi hinahadlangan ang saloobin o pagsasabi ng saloobin ng ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Dahil ang ating Pangulo po ay nakikinig sa bawat hinaing ng ating mga kababayan.
14: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Mahigit 15,000 polis ipapakalat para sa mga aktibidad kaugnay ng ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Full alert status itataas ngayong darating na Sabado. Magbabalita si J. Mark Dagala.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Magpapatuloy ang pulong balitaan dito sa Campo Crame sa pangungunan ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco. Dito kanyang inanunsyo na isasailalim sa full alert status ang buong hanay ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar sa Setyembre 21. Ayon kay Ko, alas 12:01 ng madaling araw ng Setyembre 19, araw na Sabado, epektibo ang full alert status. Kaugnay nito ay magkakaroon ng full deployment ang NCRPO kung saan ay 15,746 na mga tauhan ang kanilang ipakakalat buhat sa iba't ibang distrito ng Metro Manila. Gayun din, may augmentation force na ipadadala mula sa mga karatig na rehiyon at national support units. Hinabi ni Ko na walang baril ang mga polis na i-deploy sa mga lugar na pagdarausan ng mga pagtitipon at magsusuot sila ng body camera para maidokumento ang mga gagawing pagkilos. Gitma ng tagapagsalita ng PNP, paiirarin nila ang maximum tolerance sa kasagsagan ng mga pagtitipon. Sa ngayon ay wala pang namomonitor na anumang banta ang PNP kaugnay ng okasyon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
17: We have adjusted and we have tweaked yung ating pong deployment to deal with expected, kung saan pong volume na expected natin. Pero unahan ko na rin po, as of now, as of this time, as of 9 a.m. September 17, wala pa pong natatanggap tayong informasyon o wala pang nag-apply for a rally permit. But we expect na meron pong mga mag-apply at magkakantak po ng activity nila sa September 21.
16: Mula dito sa Campo Crame para sa Radyo Pilipinas, Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Samantala, maximum tolerance at right to peaceful assembly tiniyak ng NCRPO sa darating na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa September 21. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Yes, John, puspusan ang ginagawang paghahanda ng National Capital Region Police Office o NCRPO para nga sa nalalapit na ika-54 na anibersaryo ng martial law sa darating na Lunes, September 21. Personal din na ininspeksyon ni NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano ang iba't ibang units ng pulisya sa Metro Manila, kabilang ang Eastern Police District para tignan ang deployment at security plan sa EDSA's Shrine at Manila Police District para sa walkthrough at ocular inspection sa Mendiola at iba't ibang kalapit na lugar na kapwang inaasa ang pagdarausan ng kilos protesta. Direktiba nga ni General Abrahano sa pulisya, tiyakin ang right to peaceful assembly o karapatan sa mapayapang pagtitipon, ganun din ang pagpapatupad ng maximum tolerance. Una na sinabi ng NCRPO na sila ay magpapakalat ng nasa 15,000 polis sa anibersaryo ng martial law at posibleng dagdagan pa ito depende sa pangangailangan ng sitwasyon. Jan, mula ba rin dito sa National Capital Region Police Office sa Camp Bagundiwa, Lusod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Inulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang gabinete sa gitna ng nagpapatuloy na epekto ng Middle East crisis sa bansa. Sa 11th Economy and Development Council meeting, na pag-usapan ang mga infrastructure project para sa transportation sector, food security, edukasyon, workforce development at learning continuity. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, natalakay din ang mga panukalang panuntunan kung kailan dapat ikansela o ibalik ang klase at pasok sa trabaho kapag may mga kalamidad. Ang naturang konseho ang nagbibigay ng direksyon at tagaplano sa anumang may kaugnayan sa ekonomiya para makamit ang inklusibo at sustainable na panglago ng ekonomiya ng bansa.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Diniyak ng Malacanang ang mabilis na aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makaraang pumalo sa $80 per barrel threshold ang Dubai crude prices sa loob ng isang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakadepende ang aksyon ng Pangulo sa magiging rekomendasyon tungkol dito. Una nang naisumite ng Department of Energy ang certification sa economic managers na nagsabing lumagpas na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil sa loob ng isang buwan, kaya pwede nang bawasan o itigil ang buwis sa ilang oil products.
15: Alam po naman natin na lahat ng kailangang aksyonan agad ay mabilis naman po umaksyon ng ating Pangulo. Depende na po yan kung ano po ang magiging rekomendasyon. Kapag nandyan na po ang rekomendasyon, umaksyon naman agad ang ating Pangulo.
13: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Sa ibayong dagat, nagtaas ng interest rates ang Federal Reserve ng Estados Unidos sa unanimous decision ng Fed. Tumaas sa 3.75% hanggang 4% ang interest rates mula sa dating 3.5% hanggang 3.75%. Ito ang unang pagtataas ng interest rates ng Fed sa nakalipas na 3 taon. Ayon sa Fed, ginawa ang hakbang sa kabila ng pagtutol rito ni US President Donald Trump na una nang nanawagan na tapyasan ang interest rates. Sinabi ni Fed Chair Kevin Warsh na ang kanilang hakbang ay responsabling desisyon dahil masyado lang mataas ang inflation rate sa kanilang bansa sa matagal na panahon.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Binigyan ng Department of Transportation ng hanggang Oktubre ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para magdesisyon kaugnay sa petisyong dagdag pamasahe sa gitna ng oil price hike. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, dapat ipagpatuloy ng LTFRB ang mga pagdinig sa mga petisyon habang naghahanap ang gobyerno ng mga paraan para matulungan ang transport groups. Binigyang D&D ng kalihim na kailangang balansehin ang pagtulong sa transport operators at pagprotekta sa mga commuter mula sa mataas na pamasahe na makakaapekto sa inflation. Isa sa mga pinag-aaralan ng DOTR ang pagpapalawak ng fuel assistance sa mas maraming PUV operators tulad ng mga tricycle, gayon din ang pagkonsidera sa iba pang produktong petrolyo bukod sa diesel. Patuloy ding maghahanap ang ahensya ng pondo para sa fuel subsidy at iba pang transport programs habang nagpapatuloy ang budget hearings.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Inaasahang lalakas pa ang ekonomiya ng Pilipinas sakaling maisakatuparan ang pagtatayo ng oil storage facility sa Pilipinas. Una lang nagalok ang United Arab Emirates at Saudi Arabia na popondohan ang pagtatayo ng nasabing mga pasilidad para matiyak ang supply ng langis ng Pilipinas sa panahong may emergency. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat, na nagpapatuloy ang negosasyon ng 3 bansa tungkol dito at inaasahang makakaroon ng resulta sa hinaharap.
20: They're still into discussions as to how to put it into place. Kung matuloy nga yan, maganda po yan ang balita para sa atin. We will have the supply.
13: Si Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Oras natin, Pilipinas, 16:04 makalipas ang 11:00 ng umaga.
8: Naniniwala ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na may ibang mga kasamahan pa ang mga naarestong individual na nagbebenta ng mga gasolina o tinatawag na paihi scheme. Sinabi ni CIDG National Capital Region Chief Colonel John Giyagi na posibleng hindi lamang sa lungsod ng Navotas kung saan naaresto ang tatlong kalalakihan sa nasabing modus at sa halip ay tinitingnan nilang maaaring malawak ang operasyon ng nasabing grupo. Nagiging talamakaniya ito dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Naaresto ang mga suspect sa pamamagitan ng surveillance kung saan nakuhanan ang mga ito ng 20,000 liter fuel tanker at 40,000 liter fuel tanker na nakakahalaga ng 6.66 million pesos.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Hihingi ng gabay ang Energy Regulatory Commission o ERC sa Bureau of Internal Revenue o BIR kung paano ang pag-compute para alisin ang value-added tax sa system loss charge. Ayon kay ERC Chair Nino Juan, hindi kasi ganun kasimple ang pag-alis ng VAT sa system loss charge dahil nagmumula ang supply ng kuryente sa mga generator at naipapasa sa transmission at distribution facilities bago makarating sa mga consumer. Aniya, posibleng magsimula sa Oktubre ang pag-alis ng VAT sa system loss charge na makikita naman sa November billing. Ibig sabihin, maaaring sa Nobyembre pa mararamdaman ng mga consumer ang bawas singil sa kuryente kahit na maging epektibo na ang mas mababang system loss charge sa Oktubre.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Samantala, sa iba nating balita, wala sa jurisdiksyon ng Bureau of Internal Revenue pag-alis sa kabuuang system loss charge. Ito po ang nilinaw ni BIR Deputy Commissioner Marisa Cabreros sa gitna ng pagkwestiyon ng ilan kung bakit hindi na lang tuluyang alisin ang buong system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Cabreros na tanging ang pag-alis ng VAT ang sakop ng mandato ng BIR habang nasa jurisdiksyon ng Energy Regulatory Commission ang pag-alis sa system loss charge.
0: Ang mandatos po kasi ng BIR is tungkol sa mga buwis. Pagdating po dun sa usapang dapat po bang tanggalin ang system loss sa singil sa kuryente, eh nasa batas po iyan, pinapahintulutan po ng batas at nasa ilalim po ng mandatos ng Energy Regulatory Commission po ang pamamahala po niya.
8: Yan ang pahayag ni BIR Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: DICT naghahanda sa posibleng reklamo laban sa Meta dahil sa kawalang aksyon sa mga panloloko, scam at iba pang pang-abuso sa naturang platform. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: May ihanda na ng DICT ang mga dokumento para sa posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa Meta. Hindi na mga abuso na gaganap sa mga platform nito. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Brian Poe, mayroon ang draft civil complaint ang DICT na isinumitin sa Office of the Solicitor General. Kabilang sa mga dokumento ang ebidensya ng financial fraud, online debt harassment, illegal gambling at iba pang insidente ng pang-aabuso, pati mga record umano ng kaalaman at kawalan ng aksyon ng platform. May legal position din anya ang National Privacy Commission kaugnay ng paggamit ng personal data para sa AI-generated content habang naghahain naman ang National Telecommunications Commission ng legal position paper para sa posibleng test case laban sa Facebook. Sinabi niyo po na nakahanda na ang DICT at mga attached agencies na panagutin ng Meta kung hindi ito makikipagtulungan sa gobyerno. Mungkahi rin niya na kung magkaroon ng House Resolution para investigahan ang mga issue, dapat magpadala ang Meta ng kinatuman upang humarap sa kamera.
22: So the DICT is not, the DICT and its attached agencies aren't just sitting around waiting for something to happen. They've already prepared the necessary evidence, documents, and potential cases to hold Meta accountable should they not work together with our government.
21: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Matagumpay at mapayapang natapos ang 2026 Bangsamoro parliamentary elections nang makumpleto ang post-election activity sa buong rehiyon. Batay sa election monitoring system ng Philippine National Police o PNP, as of 2 PM kahapon, 100% na ang transmission at pagbibilang ng boto sa mahigit 1,000 lokasyon siyong minomonitor nito. Nakompleto na rin ang canvassing sa higit 100 canvassing locations at pagbabalik ng election paraphernalia sa City o Municipal Treasurer's Office. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang maagang paghahanda at mahigpit na koordinasyon sa mga katuwang na ahensya ang naging dahilan ng mapayapang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Bagamat may mga naitalang isolated incident, natugunan naman ang mga ito sa pamamagitan ng kaukulang aksyon ng pulisya. Pinuri rin ni Nartates ang mga tauhang naglingkod sa BARM, lalo na ang mga miyembro ng Special Elections Board at ang mga dineploy mula sa ibang police regional office. Patuloy namang magbibigay ng seguridad ang PNP habang nagpapatuloy ang natitirang proseso ng halalan.
19: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sasampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa mga insidenteng naitala kaugnay sa Bangsamoro parliamentary elections. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na may mga naaresto na sila at may nakumpiskang mga ebidensya na magsisilbing batayan sa paghahain ng kaso. Ayon kay Nartates, nasa 16 ang kabuuang insidenteng naitala. Isa ay naitala 2 buwan bago ang halalan at ang 15 ay naitala nitong bisperas at sa mismong araw ng butuhan. Aniya, kalahati sa mga ito ay itinuturing na violent incidents. Sa nasabing panahon, naitala rin ang 23 sugatan at 3 nasawi.
2: For sure, our investigation will be fair and of course we'll do it without fear and to identify those who are fully responsible to those
8: CPNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
19: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Pinuri naman ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang magandang kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno kasunod ng matagumpay na Bangsamoro parliamentary elections. Sa programang Boses, sinabi ni PTFOMS Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. na natiyak din ang kaligtasan ng mga miyembro ng media sa kabila ng ilang insidente ng karahasan noong eleksyon.
9: Malaki po yung pasasalamat natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na yung mga member agencies ng task force kasama na dyan, especially yung operational side nito ay yung Philippine National Police versus the Philippines, yung COMELEC for the BARM elections, yung OPAPRU, yung National Bureau of Investigation, yung CICC, yung DILG, na siya talaga nga partner natin on the ground upang ipatupad yung monitoring centers at saka yung quick reaction teams natin.
8: Si PTFOMS Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr.
19: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Tiniyak ng Department of Transportation o DOTR na patuloy nilang ipaglalaban sa mga pagdinig sa Kongreso ang pagbibigay ng pondo para sa tuloy-tuloy na operasyon ng EDSA busway, fuel subsidies at iba pang mahalagang programa sa pampublikong transportasyon. Ito ang naging pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos na hindi makasama ang panukalang pondo ng ahensya para sa mga nasabing programa sa binuong 2027 National Expenditure Program o NEP. Ayon kay Lopez, hindi pa naman huli ang lahat dahil sasalang pa sa serye ng pagdinig ang hinihiling na budget ng DOTR sa parehong kapulungan ng Kongreso.
10: As to the NEP namin, hindi kami nabigyan ng pondo. Pero alalahanin po natin, kaya meron tayong mga pandinig sa Kongreso at Senado, kasi doon yung po pinaglalaban nyo yung budget. No? And at the end of the day, ang nagbibigay ho ng budget, ang gaan natin, ay within the power of ano po yan, ang legislature. So kami naman po, patuloy namin ipaglalaban na kailangan maganitong programa. It's a busway station, yung fuel subsidy, PTMP, service contracting, active transport, yun po yung hindi po nalagyan ng pondo sa ating
8: net. Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
19: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy ang pagsuporta sa pagsusulong at pagsasabatas ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act kasunod ng mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa dulot ng korupsyon. Sa tulong kasi ng panukalang batas ay may susulong na ang paggamit ng teknolohiya para mas mabantayan ang pondo ng bayan kontra sa katiwalian. Isa sa mga nagpahayag ng kanyang matinding suporta ay ang aktor na si John Arcilla, na kilala rin sa kanyang pagganap sa pelikula bilang General Luna.
4: Aniya, dapat suportahan hindi lang ng showbiz personalities, kundi maging sa online media personalities and icons ang blockchain technology na makakatulong sa transparency at accountability sa paggasta ng pondo. Sa ilalim ng Cadena Act na isinulong ni Senador Bam Aquino, inaatasan ang lahat ng ahensya na mag-upload at regular na magpanatili ng detalyadong mga dokumento sa budget sa isang digital budget platform. Bukod sa aktor, magugunitang umani na rin ang suporta ang panukala mula sa iba't ibang mga nasa entertainment industry.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Simula po bukas,

0: 25 oras natin Pilipinas, posibleng paggamit ng solar energy. Pinag-aaralan ng MMDA para sa kanilang mga pasilidad. Magbabalita si J. Mark Gagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Diyan, ginagawa ng Manila Development Authority o MDA paggamit ng solar energy para sa kanilang mga pasilidad. Kahapon sinabi ng ahensya na nakipagpulong sila sa kinatawan ng Department of Energy at dalawang pribadong kumpanya. Tinalakay sa pulong ang panukalan ng solar energy project na makikinabang ang MMDA Motorcycle Riding Academy, gaya din ang MMDA Heritage Walkway sa Pasay City. Sakaling matuloy, maaari rin itong magsilbing charging hub para sa mga electric vehicle ng ahensya, kabilang na ang libreng shuttle bus sa ilalim ng MMDA Love Bus Program. Malaking tulong ito ang proyekto dahil sa matatagpuan nito sa bahagi ng EDSA, doon saan ay mas maraming tao ang makakakita sa pamagitan ng renewable energy at sa pagsisikap ng ahensya na isulong ang mas malinis na enerhiya. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Pumalo na sa 77 ang bilang ng nasawi sa nasunog na barkong MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, namatay na po ang isang crew member matapos ang ilang araw na pananatili sa paggamutan. Hindi na umano nakayanan ng biktima ang mga tinamong sugat mula sa nasunog na ferry. Umabot na rin sa 44 ang bilang ng survivors matapos na lumitaw na rin ang kapitan ng MV June Aster. Dagdag pa ng PCG, 8 katao na lang ang naiulat na nawawala. Sa unang datos kasi nila ay may 12 pang nawawala, subalit sa kanilang ginawang beripikasyon ay hindi nakasakay sa barko ang 4 na pasahero.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Formal nang pinagtibay ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang makasaysayang Manila Declaration sa pagtatapos ng 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Ayon kay Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na chair ng ministerial meeting, layo ng deklarasyon na pabilisin ang pagpapatupad ng ADMIR Work Program 2026 to 2030. Tututukan din ito ang pagpapalakas ng accountability, monitoring at pagkatuto ng ASEAN sa pagtugon at paghanda sa mga sakuna. Nakatakda naman itong iharap para sa notation ng mga leader ng ASEAN sa isasagawang 49th ASEAN Summit ngayong Nobyembre.
3: And we have agreed that this shall be a living document that shall provide for flexibility, agility, cooperation to meet disasters more effectively as they come and as we learn.
0: Yan ang pahayag ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kumpiyansa ang Office of Civil Defense o OCD na lalo pang lalakas ang disaster resilience effort ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kasunod ng matagumpay na ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay OCD's Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, sinabi nitong naging malawakan ang pagtalakay sa paghahanda ng ASEAN kontra sa mga kalamidad. Kasama na rito ang work program para sa taong 2026 to 2030 na nakatutok sa early warning and anticipatory action at response and recovery efforts. Naging puso rin ng talakayan ang Manila Declaration at ang components sa ilalim nito.
4: Ang implementasyon ng ADMIR Work Program 2026-2030. Palakasin din po ang accountability, monitoring at learning para sa disaster resilience at hubugin po ang ASEAN Disaster Resilience Agenda tungo po sa 2020-30 and beyond. Mahalaga rin po ang napagkasunduan ng mga na ang Manila Declaration ay magiging isang living document. Ibig sabihin po nito, maaari itong maging flexible at mag-adjust batay sa mga bagong risk, lessons at karanasan ng ASEAN sa mga darating na panahon.
0: Yan po ang tinig ni OCD Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Alas 11:30 na po ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan matapos po ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil

0: present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid kabang!
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba nating mga balita, kumikilos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang minamadali ng Ombudsman ang pag-iimbestiga at pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Ito po ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa harap ng gagawing kilos protesta ng grupong bayan para muling hilingin ang pagbibitiw sa pwesto ng Pangulo. Ayon kay Castro, ginagawa naman ng Pangulo ang trabaho niya at walang sinasanto sa flood control probe, pero sadyang may ilan aniya na negatibo lang ang tanging nakikita sa administrasyon.
5: Pa po ba ang nais ng mga taong ito? Wala na po yata itong satisfaction. Pero still, yan po siguro ang lagi nilang sinasabi. At sabi nga natin, may mga taong wala na nakita kundi negatibo sa gobyerno. At hindi natin sila mapipigilan kung yan ang kanilang mithiin sa kanilang buhay.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Walang special treatment ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP kay dating House Speaker Martin Romualdez na nakapiit ngayon sa infirmary ward ng Quezon City Jail Male Dormitory. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni BJMP NCR Chief of Directorial Staff, Jail Superintendent Margie Monsalud, na tulad ng ibang PDL, dumaan ang dating House Speaker sa booking at sinusuri rin ang kanyang kalusugan. Nakadepende naman sa rekomendasyon ng medical team kung papayagang makalipat si Romualdez sa regular na selda.
6: Dumaan siya sa proseso ng booking at lahat ng dapat nadaanan ng isang bagong PDL. Wala kasi tayong preferential treatment, no? Wala tayong special treatment talaga na pinapatupad sa buong kalakhan ng BJMP.
4: Yan po ang tinig ni BJMP NCR Chief of Directorial Staff, Jail Superintendent Margie Monsalud.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kinalampag na ng Korte Suprema ang Kongreso na magpasa na ng batas laban sa political dynasty sa bansa. Alinsunod pa rin ito sa nauna ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan na itong mabuwag. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting, napapanahon na ang pagbalangkas ng Kongreso para tuluyang labanan ang pag-iral ng political dynasty. Masyado na kasi aniyang matagal ang 39 na taong pagkabinbin ng nasabing batas at may tuturing na itong abuse of discretion. Ayon kay Ting, marapat lamang na sundin na ang Kongreso ang constitutional duty nito para ipasa ang naturang batas.
7: Article 2, Section 26 of the Constitution requires Congress to enact a law prohibiting political dynasties. The Supreme Court held that Congress's failure to do so for 39 years constitutes grave abuse of discretion. The court directed Congress to comply with its mandatory constitutional duty to enact an anti-political dynasty law at the earliest opportunity, define political dynasties, and determine the scope of the prohibition.
4: Yan po ang pahayag ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Hinimok naman ni Senador Riz Ontiveros ang Senado na ipagpatuloy ang pagtalakay sa anti-political dynasty bill matapos manawagan ang Supreme Court sa Kongreso na ipasa ang batas na magbibigay katuturan at magbabawal sa political dynasties. Pinunto ng senador na mayroon na siyang nabuong bersyon ng panukala na dumaan sa committee hearings at umabot na sa plenary deliberations noong siya pa ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms. Sinabi ni Ontiveros na handa siyang tumulong at ipagpatuloy ang pag-sponsor ng panukala kung papayagan ng bagong pamunuan ng komite. Samantala, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nananatiling LEDAC priority measure ang anti-political dynasty bill kaya patuloy itong isusulong ng Senado. Giit pa ni Gatchalian, kailangang pag-usapan ng Senado at Kamara ang kanilang magkakaibang bersyon para makahanap ng common ground.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pumarap na po nitong Miyerkules si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ito ang unang public appearance ng 81 taong gulang na dating presidente matapos ang higit isang taon mula nang huli siyang makita sa video link noong Marso 2025 kasunod ng kanyang pagkakaaresto. Kumarap ang dating Pangulo sa courtroom matapos linawin ni Presiding Judge Joanna Corner ng ICC Trial Chamber 3 na inaasahan ng korte ang kanyang personal na presensya matapos isumite ng medical experts ang kanyang mga evaluation reports. Nakatutok ang ginanap na pagdinig sa pagpapatibay ng mga timetable para sa pagharap ng mga testigo, palitan ng ebidensya ng magkabilang panig at mga huling paghahanda bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis na nakadakda sa Nobyembre at 30 ngayong taong kasalukuyan. Kinakaharap ni Duterte ang mga sakdal na may kaugnayan sa di umano'y malawakang pagpatay sa ilalim ng kanyang kampanya laban sa ilegal na droga noong siya ay alkalde pa ng Davao City hanggang sa kanyang pagiging pangulo ng bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Impeachment Court boboto sa September 23 sa apela tungkol sa voting threshold. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
8: Boboto nga ang impeachment court sa September 23 kung pananatilihin o ibabasura ang ruling ni Presiding Officer Jesus Cotero sa voting threshold para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tungkol, bibigyan ng 15 minutes ang prosecution at defense para ilahad ang kanilang mga posisyon sa oral arguments sa susunod na linggo. Pagkatapos ito, maaari ring magtanong ang mga senator judge para masuri ang kanilang mga legal theory at argumento. Sinabi ni Tungkol na kasama rin sa boboto si Escudero dahil ang nakatakdang pagbotohan ay ang motion ni Senator Judge Erwin Tulfo na i-overturn yung naunang ruling niya na presiding officer. Anya, majority ng mga senator judge na present ang kailangan para mapagdesisyonan ang motion. Ayon kay Tungkol, posibleng pag-usapan ng mga senator judge kung isa o dalawang botohan ang gagawin sa September 23. Kabilang dito ang tanong kung dapat bang i-overturn nga yung ruling ni Escudero at kung ibabasura ito, ano ang magiging batayan sa pagtukoy ng bilang na kailangan para sa conviction. Nilinaw rin ng impeachment court spokesperson na maaari ding bumoto si Escudero laban sa sarili niyang ruling kung makukumbinsi siya ng mga argumento sa oral arguments at mga inilatag ng mga amici curiae. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa voting threshold issue sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang mahalaga aniya ay makamit ang hustisya para sa taong bayan. Ginawa ng Malacanang ang pahayag makaraang muling bisitahin ng apat na retiradong Supreme Court Justices ang voting threshold sang-ayon sa batas na kailangan para mahatulan ang pangalawang pangulo.
5: Hayaan po natin ang Senado na siyang magdetermine kung ano sa palagay nila ang nararapat. Ang kailangan lamang po dito ay manaig ang hustisya at ang lahat ng serbisyong ginagawa naman natin ay para sa taong bayan.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kaugnay pa rin yan, Senate Impeachment Court, maingat sa mga hakbang nito para maiwasan ang grave abuse of discretion sa pagpapasya kung ibababa ang conviction threshold ayon sa prosekusyon. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kakaangkla sa maingat at masusing proseso ang hakbang ng Senate Impeachment Court upang maiwasan ang paratang ng grave abuse of discretion. Kaugnay ito sa pinagtatalunang conviction threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Impeachment Prosecutor at One Rider Party Representative Roach Gutierrez. Makikita ang pag magiging maingat ng Senado sa kanilang desisyon, hingi ng opinyon ng apat na retirado maestrado ng Korte Suprema. Ayon sa Amicus Curiae of Friends of Court Retired Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno, na bagamat hindi direktang pinapakialaman ng Korte Suprema ang botohan sa impeachment court, maaari pa rin silang pumasok sakaling may maganap na paglabag sa konstitusyon o grave abuse of discretion. Gayunpaman, iginiit ni Puno na ang Senate Impeachment Court ay hindi subordinate o sakop ng Korte Suprema sa paggamit nito ng kapangyarihang mag-impeach na nakasaad sa Article 11 ng Saligang Batas. Inaasahang maghaharap ng kanilang formal na argumento ang prosecution at depensa sa September 23, susunod na linggo, bago tuluyang magdesisyon ng Impeachment Court kung pananatilihin o babaguhin ang 16-vote ruling. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Lokal na pamahalaan ng Maynila at Land Bank nagsanib puwersa para sa mas malaking pondo sa pabahay. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Diyan, lumagda sa kasunduan ng pamahalaang lungsod ng Maynila at ang Land Bank of the Philippines para palakihin ang pondo sa pabahay ng lungsod. Pinangunahan ni Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Land Bank Vice President Chief Trust Officer Attorney Mario Sabino Jr. ang paglagda sa kasunduan na magpapahintulot sa lungsod na nag-i-invest ang humigit kumulang na 50 million pesos mula sa Manila Urban Settlement Office o yung Muso Housing Trust Fund. Ang pondo ay mula sa buwan ng kontribusyon ng mga benepisyaryo ng Entity Vertical Housing Program at ilalaan sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng mga proyektong pabahay sa Maynila. Ayon kay Dumagoso, layunin ng lungsod na makapagbigay ng disenteng tirahan sa mas maraming pamilyang naninirahan sa informal settlements at mga nangungupahan sa buong lungsod ng Maynila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Paghahanda at kooperasyon, iginiit ng pamahalaan kaugnay ng banta ng Super El Nino. Magbabalita si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Paghahanda sa antas ng komunidad at mas matibay na pagtutulungan sa loob ng ASEAN. Yan ang binigyang diin ng pamahalaan sa harap ng inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa. Sa media briefing matapos ang 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience sa Maynila, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na maaaring magdulot ang El Nino ng matinding tagtuyot, kakulangan sa pagdating ng ulan, epekto sa produksyon ng pagkain, forest fires at iba pang panganib. Ayon kay Chodoro, mahalaga ang maagang paghahanda at resource sharing sa pagitan ng mga bansa, lalo na kung hindi sabay-sabay tatamaan ng sakuna ang rehiyon. Binanggit din niya na minamanmanan ng pamahalaan ang mga lugar na maaaring makaranas ng matinding epekto ng tagtuyot, kabilang ang mga lugar na bumababa ang level ng tubig.
12: At yung paghahanda natin sa El Nino na yan, sa community level, ang pinaka-importante para maharap natin ito. No?
11: Si DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
4: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas Women sisimula ng kampanya sa Asian Games laban sa Kazakhstan. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
13: Bubuksan ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang kampanya sa Asian Games laban sa Kazakhstan mamayang alas 3 ng hapon sa Aichi International Arena. Gaya noong 2023 edition sa Hangzhou, China, muling makakatunggali ng Pilipinas ang Kazakhstan, gayon din ang Hong Kong at Japan sa Group B. Mas malakas na koponan ang inaasahan ngayon dahil makapaglalaro na para sa Gilas si naturalized player Elizabeth Means. Makakatulong niya ang mga veteranong sina Afril Bernardino at Janine Pontejos. Nakalain up din sina Stephanie Berberabe, Camille Clarin, Monique Del Carmen, Camille Malagar, Jasmine Hoson, Kent Pastrana, Carl Anpingol, Angel Sorada at Hazel Yam. Susubukan ng Nationals na lagpasan ang kanilang ikalimang pwestong performance sa huling edisyon ng Asian Games matapos matalo sa South Korea sa quarterfinals. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Abangan ang ibang mga balita mula sa ating provincial stations. Kaya patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
15: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
14: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
16: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
14: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
4: Oras natin Pilipinas, 11:47 po. Punta tayo ngayon sa Malacañang para sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro. Nakamonitor dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
17: Diyan pa kagalang press briefing dito sa palasyo ng Malacañang.
18: Program at commercialized food technologies ng Food and Nutrition Research Institute na gagamit ng NFMC, ang government-funded research and development, innovation and technology transfer mula sa ehensya upang suportahan ang feeding programs ng pamahalaan. Maliban sa paglaban sa malnutrisyon, nakakatulong din ang mga lokal na produkto ng NFMC upang magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. May dala din itong dagdag na oportunidad sa ating local food agricultural producers, suppliers, distributors at mga MSME. Mas masustansyang pagkain, mas maraming oportunidad, mas epektibong pananaliksik at teknolohiya. Iilan lamang ito sa bunga ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor para sa isang mas malusog na bagong Pilipinas. Matapos bumisita sa NFMC, ay tumungo naman ang Pangulo sa Santa Barbara Central School upang saksihan ang DepEd Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at Kalinga Caravan sa nasabing paaralan. Sa ilalim ng programa, katuwang ng Department of Education, ang PhilHealth sa paghahatid ng government services sa ating mga kababayan gaya ng PhilHealth registration ID registration at member data updating. Meron ding medical and dental check-ups at pamimigay ng gamot at vitamins sa komunidad. Maliban dito ay nagkaroon din ng feeding program sa paaralan upang palakasin ang kampanya laban sa malnutrisyon at stunting ng mga batang mag-aaral. Naninindigan ang Pangulo na walang puwang sa ating bansa ang gutom at malnutrisyon. Kaya naman patuloy ang pamahalaan sa pagtatrabaho upang tugunan ito sa pamamagitan ng mas pinalawak na school-based feeding programs. Ngayong school year 2026 to 2027 ay mayroong 4.6 million students mula sa public schools ang kabilang sa feeding programs ng DepEd. Layunin ng mga ito na wakasan na ang paggutom ng mga mag-aaral para makapag-focus sila sa kanilang eskwela. Dahil sa bagong Pilipinas, patuloy lang ang trabaho para sa mga Pilipino.

Yeah.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang magtatanong po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
2: Magandang umaga, Yusek. Ma'am, may reported presence na naman ng dalawang Chinese military hydrographic survey vessels sa West Philippine Sea noong September 11. At asking lang po kung ano ang action na gagawin ng Philippine government, kasi yung hydrographic surveys can reveal detailed information about water depths and seabed conditions. Under Republic Act No. 12065, foreign vessels exercising archipelagic sea lanes passage may not conduct hydrographic or oceanographic surveys without prior Philippine permissions.
0: Well, natanong po natin mismo ang PSG, or rather PCG, patungkol dito. At sa ngayon po, ito lang ang maibibigay ko sa inyo na mensahe mula sa kanila. Ongoing ang verification ng report at mayroong mga barko ang PCG na nagbabantay doon sa area. So, malamang pagka nakapagbigay na sila ng detalye sa atin, ay ibibigay ko po sa inyo kung ano man ang kanila maibibigay na hindi naman masasabing hindi pwedeng i-share. Sa lahat ng mga impormasyon na maaari naming i-share sa inyo, ay ipagbibigay alam po agad namin.
2: Follow-up lang, hindi po kaya nananadya na naman ang maritime militia or maritime ng China dahil nagkakaroon ng sigalot sa pagitan na naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro, kasi kahapon sa isang forum iginiit na naman ni Secretary Gibo Teodoro ang ating soberenya, lalo na sa West Philippine Sea.
0: Kung ano man po ang intensyon ng bansang China, hindi po natin ito masasagot dahil according to PCG, ito po ay kanilang biniberipika. Kung patungkol naman po sa mga mensahe ni Secretary Gibo Teodoro ng National Defense, ang kanyang ginagawa lamang ay naaayon sa ating karapatan, naaayon sa batas, at isa po siyang opisya na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa sa nasabing maritime rights.
1: Next question po from Janelle Maribuhok, UNTV.
3: Magandang umaga, Yusek. Iniutos po ng Korte Suprema ang pagpapasa ng isang anti-political dynasty law. At sinabi po nila na ang kabiguan na maipasa ito sa nakalipas na mahigit 3 dekada ay nagpapakita ng grave abuse of discretion. Ito daw po ay constitutional command. Sinusuportahan po ba ito ng palasyo at sangayon po ba kayo na mayroon nga pong nangyaring pag-abuso sa pagpapasa ng anti-political dynasty law?
0: Wala pa pong binabanggit na desisyon ng Supreme Court. Alam na po natin na ito po ang isa sa mga priority bills ng Pangulo. Talaga po ito ay pinapamadali niya at gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang anti-political dynasty law. So, tama po na sang-ayon ng Pangulo sa desisyon po ng Supreme Court na dapat po magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty.
3: Given po na priority bill ito ng administrasyon, kontento po ba ang palasyo dito sa nagiging pag-usad ng pagpapasa ng isang anti-political dynasty law? Given na yung Senado halos hindi po tila umuusad itong panukala na ito.
0: Ang timeline po ng mga Kongreso ay nasa kanila po itong kamay. Ang nais lang ipaalam ng Pangulo ay gusto po niya ito maipasa. Nagkakaroon lang po ng maraming trabaho, hindi natin mabiblame ang mga kinatawan dito sa Kongreso dahil alam din po natin na marami din silang ginagawang trabaho at marami silang tinututukan na dapat din unahin. Pero still, lumabas naman din po ang desisyon ng Supreme Court. Alam din po nila, gusto din po naman nila na magkaroon po talaga ng anti-political dynasty law.
3: Quick follow-up na lang po yung kahapon. May desisyon na po ba tungkol dito sa fuel excise tax? May rekomendasyon na po ba yung DBCC?
0: Kahapon hindi po kasi siya naging topic, hindi po siya parte na agenda sa naging meeting kahapon sa Economy and Development Council or EDC. Pero nakausap po natin si Secretary Kim De Leon at ito po ay kanilang ini-evaluate at for finalization, kapag na-finalize na po ay ibibigay po agad nila ang rekomendasyon sa Pangulo.
1: Next question po from Ann Soberano Bomboradio.
4: Yusek, good afternoon. Kahapon po, humarap po ang Michi Curie sa Senate Impeachment Court. Kuha lang po sana ako ng reaction from Malacañang. Sabi po ng 3 sa 4 na Michi Curie, sinabing hindi kailangan ng 16-vote threshold para sa hatol o magkaroon ng conviction sa impeachment case, Yusek. Ano po yung reaksyon ng Palacio dito? At yung sinabi po ni retired Chief Justice Artemio Panganiba na ang Senado ang dapat magdesisyon sa voting threshold at hindi ang Supreme Court. Kung may reaction po ang Malacañang dito at kung may panawagan po kayo sa Senado.
0: Naging maganda po ang naging talakayan ng mga amici curiae sa nasabing conference dahil mas naliwanagan ang taong bayan, naliwanagan din po siguro ang mga maraming mga mababatas patungkol sa issue sa threshold. Ngunit ang pagpapasya pong ito ay hindi magmumula sa mga kinikilalang naging parte ng Supreme Court, mga dating Chief Justices at mga Associate Justice. Sila ay pawang mga opinion, mga kaalaman na pwedeng magbigay ng karagdagang kaalaman sa pagpapasya ng mga senador patungkol sa threshold. At muli, ang Palacio ay hindi po manghihimasok kung ano man po ang sasabihin o magiging desisyon ng Senado dahil malinaw naman po ang sinabi ng mga justices natin, dapat ito ay para sa katotohanan. Truth, fairness, and justice. So dapat yun ang manaig. At muli, ang pagpapasyang ito ay nasa Senado lamang.
4: Ma'am, follow-up lang din. May pangamba po ba ang Malacañang na magkaroon ng magkakaibang interpretasyon ang mga senator judge sa two-third requirement sa pagboto sa impeachment trial?
0: Hindi po nangangamba yung Palacio dahil kahit ano po ang kanilang maging opinion dyan, yan po ang kanilang magiging pagpapasya. So kung ano po ang mangyayari sa Senado, nasa kanilang responsibilidad yan. Wala po sa administrasyon.
1: Next question po, Luisa Cabato, Inquirer.net.
5: Good afternoon po, Yusek. Sa isang media interview po kahapon, natanong po si VP Sara Duterte spokesperson, Attorney Panelo Jr., kung yung pagkaka-appoint sa kanya ay bilang pang-counter po sa inyo. And sabi niya, hindi raw po. And noong tinalaga raw po siya bilang spokesperson, never daw pong napag-usapan kayo, Yusek. And let me just quote one of his responses. Sabi niya, alam ko po na non-factor si Yusek Claire Castro sa pagtatalaga sa akin. And yun nga po, wala po akong balak dapatan siya every statement because kailangan ang i-address lang natin ay yung seryoso, kumbaga, batikos. At paminsan-minsan talaga, si Yusek Castro, mawalang galang na ho, mahirap seryosohin. Ano po yung comment niyo dito?
0: Ang ating sinasabi at mga ating tinutugunan, lalong-lalo na dito sa ating press briefing, ay hindi lamang ang mga sagot sa inyong mga katanungan. Nag-uumpisa po tayo sa mga programa, sa mga nagawa na at gagawin mga plano ng Pangulo at ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil, ito ang dahilan kung bakit ang Vice Presidente ay nagmumukhang clueless. Walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Laging binabanggit na walang ginagawa. Ito pala yung dahilan. Walang panahon na makinig, walang panahon na manood, at walang panahong pakinggan ng seryoso ang mga sinasabi, especially dito sa briefing. Malaking kawalan yon. Kawalan nila yon. Hindi natin kawalan yon. At ang mensaheng ito ay hindi naman para sa mga taong ayaw makinig at ayaw seryosohin ang mga programa ng Pangulo. At aasahan natin ngayon mula sa Vice Presidente at sa kanyang mga alagad na hindi nila babanggitin ang aking anumang sinasabi. Kahit ang aking pangalan o ang aking posisyon, aasahan nating hindi na nila babanggitin. Pati sa kanilang isipan ay hindi nila iisipin ang aking pangalan, ang aking posisyon, at ang aking lahat na sinasabi. So most probably, wala na rin kayong pagkakataon na itanong sa kanila kung ano ang aking sasabihin dahil hindi naman pala sila nakikinig.
1: Follow-up question po, Kat Domingo, ABS-CBN.
4: Ma'am, follow-up question. Just your reaction.
0: I miss you, Kat.
4: Just a follow-up question on the particular statement of Attorney Paolo Panelo saying na mawalang galang na ho, pero mahirap seryosohin si Jose Claire Castro. He does not take you seriously. How do you respond to that?
0: Kayo mag-isip. May paggalang ba o walang paggalang? Nasa attitude, nasa character. Maganda ang salita, pero sa kaila-ilaliman yan, mababasa nyo kung ano ang nilalaman.
1: Okay po, next question. Sa Medinilla Business Mirror.
6: Good morning, ma'am. Itatanong lang po namin, kung ano po kaya yung napag-usapan sa 11th Economy and Development Council meeting po kahapon?
0: Alam kong itatanong ito ni Sam. Kaya naganda ako. Ganito kakapal, Sam. Ito. Okay, napag-usapan doon. Ang napag-usapan, unang-una, ang kasama sa meeting po, of course, si Secretary Banoy Lopez. Pinag-usapan po ang tungkol sa North-South Commuter Railway Operations and Maintenance, PPP Project. Kasama din po ang Mactan Cebu International Airport, PPP Project. At maliban po dyan, pinag-usapan din po ang Supporting Innovation in the Philippine Technical and Vocational Education and Training System Project. Pati po ang Road Network Development Project in Conflict-Affected Areas in Mindanao. At pati po ang Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers or Refuel Project ng DSWD. Napag-usapan din po ang propose ng DepEd kung papaano maipapamahagi ang kung walang pasok ang mga bata. So, lahat pong ito ay napag-usapan. Pero yung pong papaano maipapamahagi kung magsususpend ng klase ay hindi pa po naaaprubahan sa ngayon. Kailangan pong aralin para hindi po magkaroon ng miscommunication o malito ang mga magulang, ang mga bata, kung anong oras papasok o hindi papasok. So kailangan po itong linisin dahil minsan, sabi nga ng Pangulo sa meeting, may mga pagkakataon na ito yung advisory pero biglang aaraw. Minsan sasabihin na pwedeng pumasok, biglang-bigla sa hapon, uulan ng malakas. So yun po ang kailangan na pag-aralan para hindi po masyado makaapekto sa mga magulang kung biglang aaraw o biglang uulan.
6: Meron po kayang nabigay na timeline yung DepEd or yung EDCOM kung kailan po makukomplete yung guidelines para po dun sa suspension or resumption ng class?
0: Minamadali po ito. Dahil nga sabi ng Pangulo kahapon na ang panahon ay paiba-iba. Lalo na ngayon na minsan biglang bubuhos ng ulan o bigla naman walang ulan. So kinakailangan po ito mas mabilisan kasi mas marami po kasi naapektuhan mga bata at mga magulang kapag hindi agad nagkakaroon ng announcement. So ang proposal po kasi isa na magmumula sa local government. Pero kailangan din kapag anong klase, red, yellow, so kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd. So, ganun po. Pero pinapamadali po ito ng Pangulo.
6: Last na lang po. Ano po kayang PPP at saka Official Development Assistance Project yung na-amend po during po sa EDCOM meeting?
0: Okay. Dito po sa pag-usapan natin ang tungkol sa North-South Commuter Railway Operations and Maintenance PPP Project. Nagkaroon po ng konting pagbabago tungkol sa timeline dahil alam naman po natin na nagkaroon ng medyo pagtitipid, pag-iingat sa pondo ng bayan at nahirapan po sa mga procurements. And maliban pa po dyan, ay nagkakaroon din po ng issue sa right-of-way. So sa ngayon po, ang timeline po na inaasahan, sa 2027, ang first partial operation ng Valenzuela to Malolos. So December 2027. Ang second partial operation naman po mula Malolos to Clark ay fourth quarter ng 2028. At ang third partial operations naman po, Clark Solis, Alabang to Calamba, fourth quarter ng 2031. At ang kabuuan, full operation po ng Clark to Calamba ay third quarter ng 2033. So, usually po, ang mga amendments ito ay yung mga timelines lang po. At medyo may pag-a-adjust din po ng konti sa budget. So, yung iba po ay na-aprobahan lang po, maliban lang nga po doon sa issue ng pagpapa-announce or pag-a-announce kung papaano kapag may ulan or mayroong mga ibang mga causes para masuspend ang classes or mga trabaho.
6: Yung sa budget po, magkano na, ano po yung naging adjustment po dun sa budget ng North-South Railway Project po?
0: Meron po akong ibibigay sa inyo dito, nandito at nakalagay naman po. Pero mamaya ko na lang ibibigay sa iyo, Sam. Okay.
6: Thank you po.
0: Marami to masyado.
1: Next pong magtatanong, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
7: Yusek, good morning po. Yusek, ano pong reaksyon ng palasyo doon sa sinabi ng abogado ni Vice President Sara na handa na daw po ang Vice Presidente na pumulit kung sakasakaling magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos?
0: Kaya ba nila? Kaya ba nila agad-agad na pinag-resign ng Pangulo?
7: Ayun lang po yung ano, sinabi ng abogado.
0: So, normal at natural ito sa mga kaalyado at alagad ng Vice Presidente. Pero kung kakayanin niya sa ngayon na pumalit kay Pangulo Marcos Jr., seryoso ba to?
7: So hindi sinaseryoso ng palasyo?
0: Kahapon ko pa po sinabi, it is absolutely delusional.
7: Yusek, isang tanong pa. Reaction doon sa first time in 18 months, nakita si former PRRD during a broadcast appearance sa ICC.
0: Una-una sa mga kababayan natin, nakita naman po natin na maganda naman po ang kalagayan ng ating dating Pangulo, na si dating Pangulong Duterte. At nakita naman po natin na mukhang accepted naman niya po na magtuloy-tuloy ang hearing sa ICC. So, yun lamang po.
7: Thank you po, Yusek.
1: Pahabol na tanong po, Julie Baiza, 1PH.
8: Good afternoon, Yusek. Kine-question po ni Congressman Erice yung pagtataas daw ng pondo for Naga City. Yung allotment daw po for retrofitting ng Jesse Robredo Foundation Coliseum ay 500 million. Dahil daw po ba, gusto raw po, pinupolitika daw po ba ng Pangulo yan para maging kakampe ng administrasyon si Mayor Lenny?
0: Saan niya po nakuha yung ganong klaseng mga opinion o yung mga ganong klaseng pag-iisip? Ang pagtulong po sa local government, wala po itong pinipili. Kung ano yung kailangan ng local government, yun po ang pwedeng matugunan kung kakayanin. Hindi porket si dating Vice Presidente Lenny Robredo, now Mayor Lenny Robredo ng Naga City, ay nabigyan ng ganitong klaseng pagtulong, namumulitika na, binibigyan na ng mali siya. Hindi lamang po ang Naga City ang nabigyan ng tulong ng administrasyon. Ito nga po ang ating sinasabi. Bago magbigay ng anumang opinyon, magtanong muna. Bakit hindi niya tanungin si Mayor Lenny Robredo kung yung pagbibigay ng tulong ng administrasyon sa bayan ng Naga at para sa pamumulitika? Napaka-irresponsabling mga pananalita ang mga ganito. Huwag nating bigyan ng masamang interpretasyon ang ginagawang magandang ugnayan ng national government sa local government. Hindi lahat ng ginagawa ng national government puro pamumulitikang katulad ng ginagawa nila.
1: Pahabol na tanong po ulit, Luisa Cabato, inquired.net.
5: Yusek, kanina po sa isang protesta sa labas ng Camp Crame sa Quezon City, sinabi ni Bayan Secretary General Mong Palatino na wala raw pong karapatan ang Malacanang na magdikta at magsabi sa mamamayan kung paano nila gagawin yung protesta sa September 21. This was in relation po dun sa panawagan niyo po kahapon na gawing peaceful yung magiging protest sa Lunes. Ano po yung masasabi niyo dito?
0: Ang ibig po pong sabihin niyan, una-una hindi po tayo nagdidikta. Ang pagiging peaceful, ito po ay nasa batas natin. Gusto po ba nila maging marahas? Gagawin po ba nila ang kanilang pagpuprotesta ng may karahasan? Yan ay bawal sa batas. Hindi po pagdidikta ang sinasabi natin gawing peaceful ang kanilang pagpuprotesta. Hindi nga po sila pinagbabawalan. Pero para sabihin nagdidikta po tayo, yan po ay malaking kasinungalingan. So ang tanong, kung ayaw nyo ng peaceful, anong gusto nyong klaseng protesta? Marahas? May pananakit? May batuhan? May pang-aabuso sa ating mga kapulisan? Tama ba yan? Dapat ba itong itolerate ng mga kababayan natin? Ano bang pinaglalaban nila dito? Para sa taong bayan? O para sa karahasan?
1: Yun na po ang huling tanong, Yusek. Back to you po.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, limang dekada ng kultura, sining at alaala. Taong 1974 noong ikomisyon ni dating unang ginang Imelda Marcos ang PICC upang magsilbing primera klaseng bulwaga ng bansa. Matapos lamang ang dalawang taon ay nagbukas ang mga pintuan nito sa mundo. Nitong September 5 ay ipinagdiwang ng Philippine International Convention Center ang kanilang ikalimampung anibersaryo. Isa itong mahalagang yugto ng kasaysayan ng Convention Center dahil bukod sa pagiging world-class venue kung saan idiniraos ang mga pandaigdigang kaganapan. Naging saksi rin ito sa husay at tagumpay ng mga Pilipino. Hindi na mabilang ang mga pagtatapos, panunumpa, at iba pang mahalagang okasyon na ginanap sa loob ng mga gusali ng PICC. Kalakip nito ang mga alaalang mananatili sa puso ng mga pamilyang Pilipino kahit ilang dekada pa ang dumaan. Sa dahilang ito pa ay lalong maituturing ng kayamanan ng bansa ang PICC na dapat ingatan. Kaya bilang pagpapahalaga at para maghanda sa marami pang makasaysayang kaganapan sa mga susunod na taon, sumailalim sa comprehensive restoration ang Convention Center sa pangunguna naman ni First Lady Liza Araneta Marcos. Limang dekada ng PICC handa sa mundo kasama ang Pilipino. Isang mainit na pagbati sa lahat ng bumubuo sa PICC sa ilalim ng pamumuno ni GM Attorney Nicolette Ann Cruz para sa inyong ikalimampung anibersaryo. Mabuhay po kayong lahat.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi agresibo sa pang-aagaw ng kapangyarihan para lang makaligtas sa ginawang kamalian. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Okay, dito sa pagbalitaan ni Paris Press Officer Undersecretary Claire Castro ay naitanong yung tungkol doon sa ulat ng presensya ng dalawang Chinese military hydrographic survey vessels. At ang tungkol dito ni Jose Castro ay nakapag-ugnayan sila sa PCG, sa Philippine Coast Guard, at sa ngayon ay ongoing nga yung verification ng naturang report. May nagbabantay naman niya sa area at kung itong hakbang na ito ng China ay may kinalaman doon sa mga kamakailang naging pahayag ni Defense Secretary Gilbert Tedoro ay sinabi naman ng palasyo na kung ano man yung nabanggit ni Secretary Tedoro sa nakaraan, ito ay bahagi ng kanyang tungkulin. Kung yun man ay nasabi ng kalihim, yun ay naaayon sa ating karapatan at siyempre sa interest. So ongoing yung verification tungkol doon sa ulat na yun. At naitanong din kay Jose Castro yung tungkol doon sa utos ng Supreme Court na magpasa ng isang anti-political dynasty law ang Kongreso. Ang tugon naman ko ng palakaraman ng kanya, wala pang binabanggit ang Supreme Court ay alam na niya ng lahat na priority bill ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At gustuhan niya ng Pangulo na kapanahon niya ay maipasa yung anti-political dynasty law. Sa ngayon ang niya, Pangulo, sa utos ng Korte Suprema at ito'y nasa kamay na ng Kongreso. At hindi rin naman masisisi sa kabilang banda, sabi ni Jose Castro, ang Kongreso sapagkat maaaring maraming trabaho ang kinakailangan lang atubagin at maigren na ito'y nabuksan na ng Korte Suprema. Samantala, reaksyon daw pala ito doon sa naging mga naibuhaging insights ng mga dating maestrado ng Korte Suprema. Naging magandaan niya yung talakayan, naliwanagan ng taong bayan, pati yung mga senador marahil ay naliwanagan. Pero yung opinion lamang yung mga naibahagi ng dating Supreme Court Justices at isang Associate Justice ay opinion lamang yun na pwedeng nagbigay ng dagdag kaalaman sa pagpapasya tungkol doon sa threshold. Pero muli, binigyan din ni Jose Castro na hindi mangihimasok ang palasyo ng Malacanang sapagkat ang pagpapasya doon tinatawag na threshold ay nasa panig pa rin ng Senado. Samantala, yung pang mga natanong kay Jose Castro, yung sinasabing handa si VP Sara na pumalit na sa pwesto, tanong ni Jose Castro, seryoso ba sila? Yung pang mga ipong naitanong sa kanya, yung napag-usapan sa 11th Economy and Development Council's meeting na dito na talaga yung tungkol doon sa pagsususpenda ng klase at ilang pa mga issue na ating ihatid maya-maya lamang. So yan muna ilang sa mga nabanggit dito sa pulong balitaan sa Palasyo ng Malacanang sa pangunguna ni Palos Pat Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
3: Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltasar. Yan po mga kaibigan ng kabuuan ng Palace Press Briefing. Tayo po ay kakawing na ngayon sa PDV4 para po sa programang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Informasyon tungkol po sa mga posibleng pagdadala ng armas, pagpasok ng mga individual na maaaring manggulo, ganun din po yung sa pagbabago po ng ruta o ng lugar at anumang kilos na maaaring humantong po sa karahasan. Nililinaw po natin na ang monitoring po sa mga grupo at aktibidad ay bahagi lamang po ng ating security preparation at hindi po ito mga nahulugan na itinuturing po natin sila ng security threat.
5: Okay. So, ma'am, linawin lang po natin, paano po ninyo paiigtingin naman yung inyong coordination sa intelligence units dahil sa posibleng mga grupong, eto yung mga nais manggulo, at paano po ninyo isasagawa nang hindi naapektuhan yung karapatan ng ating mga demonstrators?
4: Kanina po katatapos lamang ng ating coordinating conference, kasama po yung iba't ibang ahensya na tutulong po sa NCRPO para sa ating gaganapin na commemoration ng ating September 21 na PVP. So, ginawa ko dito yung ating information sharing at validation ng ating mga intelligence units, ganun din po ng ating mga partner agencies. Ang binabantayan po natin dito ay yung actual na banta or yung planong gumawa ng karahasan, hindi po yung itinong pagpapahayag lamang ng salubin. Ano man po yung action po ay ibabatay sa actual na kilos at paglabag po sa batas, hindi po sa paniniwala o grupong sinabibilangan po ng isang tao.
5: Okay. Colonel, kumusta din namin yung inyong pakikipag-ugnayan o yung inyong koordinasyon sa mga leader nito mga rally groups? Ano po yung mga pangunahin na pagkakasunduan o napagkasunduan na po ninyo para po maiwasan nga po yung konfrontasyon sa pagitan ng protesters at ng ating mga pulis?
4: Patuloy naman po yung ating koordinasyon sa mga organizers, ganun din po sa mga marshals, tungkol sa lugar, sa ruta, ganun din po sa oras at inaasahang bilang ng kanilang mga members na dadalo. Hiniling po namin ang sana ay sana na panatili po nilang mapayapa yung activities, sundin yung napagkasundoan at agad pong makipag-ugnayan po sa ating mga lines of officers kapag may problema or provocation. Sa ngayon po, wala pa po tayong information na meron po bang nagsisecure ng mga permits, so hindi pa po natin masabi kung ano po talaga or masabi kung ano-ano po yung mga magkakaroon po ng pagtitipon sa September 21.
5: Okay, pero kung sakasakali man, Colonel, na meron kayong makita doon na hindi nagsubmit ng permit, yung ba nakisabay lang doon sa mga magpaprotesta, ipatutupad din po ba maximum tolerance? Paano po yung protocol? Hanggang saan po ito? At ano ang malinaw na magiging patayan ng pulisya bago gumawa ng intervention? Kasi po yung iba dito, marahil eh, baka manira ng mga government property gaya ng mga nakaraang protesta.
4: Malinaw po ang instruction ng ating Chief PNP, ganun din po ng ating OIC and CRPO, na ipatupad ang maximum tolerance at mahigpit na susundin po ang police operational procedures, ganun din po ang human rights standards. Pero malinaw po, malinaw din po na kapag may lumabag sa batas, hindi po natin ito palalagpasin. Magkakaroon lamang po tayo ng intervention kapag may actual na karahasan, pananakit, pagkasira ng kriarian or agarang banta po sa ating kaligtasan. So yung pong ating mga police actions ay gagawin po natin legal at syempre kinakailangan din po at proportional po sa sitwasyon yung gagawin nating mga interventions or mga actions.
5: Okay. Ma'am, dahil nga po doon sa mga kaguluhan nangyari noong huling September 21 rally, ano-ano po yung mga hakbang at aral na gagamitin natin ngayon sa inyong security preparations?
4: Noong nakaraang taon po, nasa 23,000 yung dumalo at nagkaroon po ng mga insidente sa Ayala Bridge, ganoon din po sa Mindoro, kabilang yung pagmabato, komprontasyon at pagkasira ng ari-arian. Kaya po ngayon, mas detalyado po ang ating ground assessment, crowd management, ganoon din po yung ating contingency plans. Maaga rin po natin tinukoy yung mga posibleng flashpoints para maprotektahan po natin ang mapayapang demonstrators, ang publiko, ganun din po yung ating mga police personnel na madideploy po sa mga locations na ating babantayan.
5: Okay, ma'am, ulitin lang po natin, ano po yung mga hindi dapat dalhin sa September 21 ng ating mga demonstrators para po din sa kalaman ng ating mga kababayan na pupunta doon?
4: Una-una po, iwasan po natin sana na magsuot ng balaklava, lalo po sa area ng Maynila, yung mga maskara na mag conceal ng kanilang mga identity dahil po dating sa ating ini-implement na local ordinance dyan sa area ng Maynila. Ganun din po, iwasan na rin po natin sanang magdala ng mga armas na mga makapananakit sa ating kapwa at yung pagdadala ng mga malalaking bag at syempre yung ating po mga pag-iwas na rin po dun sa mga itinakda ng mga local ordinance ng ating mga syudad dito sa Metro Manila ay tandaan po natin lalo na yung anti-smoking at sa area po ng Quezon City, syempre yung pagdadala po ng mga bottled water.
5: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo ang tagapagsalita ng NCRPO. Thank you, ma'am. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

Goldenberg, the concert series presents a violin and guitar duo. Two powerful string instruments come together to celebrate classical masterpieces, Broadway hits, and Filipino favorites with internationally acclaimed musicians Adrian Ong on violin and Samuel Asistores on guitar. Embark on a musical adventure. Goldenberg, the concert series. Only here on PTV. Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagna, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, atay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Deployment ng mga emergency response vehicles sa ilang pantalan sa bansa ating tatalakayin. Kasama si Ms. Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority o ng PPA. Ms. Samonte, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa lahat ng nanonood.
0: Ms. Eunice, thanks so much for joining us this afternoon. Una po sa lahat, para saan po ito? Itong i-deploy na PPA o ng PPA na emergency response vehicle sa ilang pantalan sa bansa at saan po gagamitin ang mga ito?
1: Yes, that's correct, no, Sir Joshua. Meron po tayong mga bagong ERV o yung emergency response vehicles na ang layunin po nito ay mas mapalakas pa sana yung safety at emergency response capability sa ating mga pantalan. Kung mapapansin niyo po, medyo sunod-sunod yung habagat at saka yung bagyo. So, meron po tayong ilang mga pasahero na may mga emergency needs sa mga pantalan. And of course, through the initiative of General Manager Jason Chago, gagamitin po itong mga ERVs na to para mas mapabilis yung pagtugon. Like for example, kapag may mga sunog o kaya may medical emergency, pati na rin po kapag may mga search and rescue, no? Ito po recently, for example, meron po tayong mga medical emergency, mga pantalan na kapag may mga buntis na pasahero. Recently po sa Port of Culasi, and then meron din pong insidente na namatay na crew dyan sa Port of Davao. So, pinapakita po nito na kapag may mga emergency tayo sa pantalan, mas madali na makakaresponde at may dedicated emergency response vehicles na po.
0: Okay, so Ms. Eunice, nabanggit mo pag may sunog, may medical emergency at maging pwedeng gamitin sa search and rescue. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba meron dito sa mga ERV na ito at ano po yung emergency response features nito?
1: Yes, that's correct po. No? Fully equipped po ito itong mga ERV natin. Kung makikita nyo po, pwede yan kapag merong mga sunog o yung for firefighting, may emergency response po yan. Saka pwede po yan magkarga ng 2,000 liter water dahil po meron yung tangke sa loob, built-in. And meron din po itong fire pump and water foam na nakamount na rin po sa ibabaw ng vehicle. So far po, meron itong 60-meter high-pressure hose at saka mga rescue tools. Kung mapapansin nyo rin po, meron na

0: kanyang mga protective equipment o yung PPE para po doon sa mga nakatalaga na empleyado o staff sa pantala na magagamit po niyan. And bukod po sa firefighting equipment, magagamit din po yan dahil meron po yung digital radio sa public address system at of course yung emergency light and live streaming capability para makatulong po sa monitoring at situational awareness pagdating naman po sa command center.
1: Okay. Ma'am, follow-up lang po. Saan po natin nilalagay itong mga ERV na ito? Are we expecting na makapaglalagay po tayo sa lahat ng pantalan nationwide?
0: Yes, bukod po actually dito sa mga fire trucks, kasi sa ating po mga pantalan, ang tinatawag natin na Port Management Offices o PMO, meron na po tayo dyan mga fire truck. But then again, ito po, mas maganda itong additional vehicle natin na ERV o yung Emergency Response Vehicle. Dahil meron po tayong makabuuan nito na 15 units. Na-deploy po ito especially sa mga strategic location natin, particularly yung mga malalaking pantalan natin, and eventually lahat po ng pantalan magkakaroon. So, for example po, i-deploy na po ito sa Port of Matnog, dyan po sa Port of Batangas, Mindoro, dito po sa Manila, NCR North, South, saka po sa Misamis Oriental, CDO magkakaroon din po. Port of Davao at Port of Zamboanga, pati na rin po sa Port of Surigao, Marquez, Iloilo, Bohol, Jensan, pati po dito sa bandang norte sa Bataan, Aurora at sa Curimao, Ilocos Norte. At actually po, ang additional capability po nito sa ating mga pantalan mas madali na pong makakaresponde yung mga tao natin sa pantalan kapag may mga emergency experiences po.
1: Okay. So, Ms. Eunice, dito naman po sa ating mga tauhan at sa mga pantalan nga po, paano po natin sila inihahanda ng PPA sa anumang sakuna? At maliban po doon sa mga fire trucks and ERV, ano pa po yung mga kagamitan na inilalagay sa mga pantalan bilang bahagi ng disaster preparedness?
0: Yes, actually, other than the ERV po, meron po tayong, of course, usual natin, yung mga nationwide earthquake drill. At bukod po doon, meron din pong mga drills na sinasagawa. Like for example po sa Iligan, sa Port of Iligan, meron po tayong mga drills doon pagdating sa active shooter activities. No? So, kumbaga nakaready po yung ating mga pantalan, mga empleyado sa pantalan, kung ano man po yung mga emergency. But then again, in the case naman po nitong ERV, meron po yung tinatawag na minimum 4-hour training para sa mga PPA personnel sa paggamit ng equipment nito. Kasi kung mapapansin nyo po, yung ERV natin, built-in na siya with the equipment. So, meron po yung trainings para sa mga personnel. And naghahanda rin po tayo, like for example, yung emergency preparedness measure natin and yung regular coordination pagdating naman po sa mga concerned agency. Kasi hindi lang naman po ito sa equipment, no? Kumbaga dapat handa rin yung mga personnel na gagamit saka kung kailan gagamitin.
1: Okay. Ma'am, kaugnay naman po ng mga bagyo at habagat na ating nararanasan kamakailan lang na nagdudulot ng pagkansela ng mga biyahe. Ano po yung mga nagiging assistance ng PPA po sa mga stranded na pasahero sa mga pantalan?
0: That's correct po. Nitong mga nakaraang araw at linggo ay nagkaroon po tayo ng ilang mga cancellation, no? Particularly dahil po sa habagat. And mapapansin niyo po, mas maganda yung ngayon na ating response dahil yung mga tao mas aware na po, no? So kumbaga, mas kakaunti yung mga stranded natin ngayon sa mga pantalan dahil mas aware na po sila at sumusunod na rin sila sa pagdating sa pag-check muna ng kanilang biyahe bago magtungo sa pantalan. So ang as a result, mas kakaunti po yung mga nagiging stranded sa pantalan. Kapag po may mga cancellation ng biyahe, syempre kapag masama ang panahon, kaligtasan pa rin ng mga tao yung priority natin at kaligtasan ng mga empleyado. So, ating pong PPA, meron po tayong mga naka-prepositioned na mga ready-to-eat meals sa ating mga pantalan. Kung sakali man po, no, na sobrang lakas ng bagyo o ng habagat at sila po yung mananatili po na sa mga pantalan, no. Actually, may mga pagkakataon po na ganito na dahil nga may mga banta ng storm surge, so sa pantalan muna po sila nananatili. At meron po tayong mga ready-to-eat meals, yung ating pong initiative, of course, with GMJ Santiago and DSWD Secretary Partnership po. So, meron po tayo mga naka-imbak na sa pantalan. Sa lahat po yan ang pantalan nationwide. So, kapag may mga ganitong masama ang panahon, ilalabas na lang po yon at diretso na po ipinamimigay sa mga pasahero.
1: Alright, naka-preposition na. Pero ito po, Miss Eunice, at dahil nga po nagsimula na ang bare months, paano po natin pinaghahandaan ng PPA ang pagdami ng bilang ng mga pasahero sa inyong mga pantalan?
0: Yes, ngayon po, bare months, nakaantabay na rin po tayo dahil bukod sa mga hindi natuloy na trip nitong mga nag-uulan, posible po na magkaroon nga tayo ng pagtaas ng pasahero ngayong bare months. Kaya po, ang ating po mga pantalan naka-heightened na din, lalo na po yung security at saka po yung mga access points natin. No? Tuloy-tuloy po yung training natin sa ating mga port police at sa together with the K-9 units with the Philippine Coast Guard. And kasabay po nito, meron din po tayong coordination na mas mahigpit na rin when it comes to shipping lines para po mas maayos yung passenger flow at operations kapag po magkakaroon tayo ng peak season o yung pagdoble ng mga pasahero. And then of course, 24/7 naman po ang ating CCTV monitoring at pagpapatrolya sa ating mga pantalan. And marami rin po tayo ngayong mga bagong x-ray scanner sa mga pantalan when it comes to security check naman po.
1: Okay. Baka po may nais pa po kayong magito yung maliwan po dyan sa mga nasabi po ninyo na security measures o ano pa po yung mga nilatag ng PPA para masiguro po yung kaligtasan ng ating mga kababayan sa mga pantalan, pareho po sa ating mga pasahero at tauhan.
0: Yes, maraming salamat po. No? Ang ating pong mga kababayan ay makakaasa po na handa po ang mga kawali ng Philippine Ports Authority sakali man po na may karoon ng mga disaster o yung mga tinatawag natin na sakuna, wag na magpusa na sa ating mga pantalan o kung ano man pong kumbaga disaster ito. Like for example, earthquake o kaya po ay habagat at malakas na bagyo. No? Equip po yung ating mga pasahero at saka po yung ating mga empleyado na trained na po sa mga pagkakataon na ganito. And patuloy po natin pinalalakas, of course, yung safety and emergency preparedness natin, lalo na ngayong medyo maulan. And ngayon po, makakaasa po sila na magagamit po ito yung mga bagong ERVs natin dahil nag-upgrade na rin po tayo ng ating response equipment, communication and monitoring system at maayos din po ang coordination natin sa mga concerned agency particularly in the maritime sector. So sa mga nagbabalak po bumiyahe, manatili lang po na nakaantabay no sa Facebook page ng Philippine Ports Authority yung may blue check po dahil yan po yung updated na nakalagay kung saan yung mga cancel suspended na biyahe. 24/7 po may sasagot sa inyo.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon. Miss Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Thank you, ma'am.
0: Maraming salamat po at magandang hapon po.
1: Sa ating balita, pinamunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 11th Economy and Development Council meeting. Tinalakay sa pagpupulong ang mahalagang hakbang para sa transportation infrastructure, food security, edukasyon, workforce development at learning continuity. Kabilang sa agenda ang mga pagbabago sa ilang public-private partnership o PPP at official development assistance projects. Tinalakay din ang panukalang guidelines para sa suspension at resumption ng classes at on-site work. Layo nitong gawing mas localized, evidence-based at responsive ang mga desisyon batay sa iba't ibang hazards habang pinangangalagaan ang kapakanan ng mga mag-aaral at guro. Pagdaraos ng 28th likha ng Central Luzon Trade Fair, ating pag-uusapan kasama si Darby Raul Bognon, OIC Division Chief ng Business Development Division ng DTI, Pampanga at mga exhibitors na si Ma'am Janet Kimbol Munoz at Ma'am Juliet Maghilom Sanders. Magandang tangali po sa inyo, mga ma'ams and sir, at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon. Good afternoon po. Salamat po sa pagpapaunlak. For Sir Bognon, una po sa lahat, para po maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba itong Likha Trade Fair ng Central Luzon?
2: Okay po, magandang tanghali po. No? Ang Likha ng Central Luzon Trade Fair ay isang annual trade fair po na inorganisa ng Department of Trade and Industry Region 3 kasama po ang PhilExport, Regional Development Council and the CLGCFI. So dito po pinagsama-sama po natin yung best of the best products po ng ating rehiyon, no? So ang kasama pong mga probinsya dito magmumula po sa Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. So ito po ang perfect chance po ng ating mga manonood na makabili po ng produkto galing sa Central Luzon dahil alam naman po natin na ang Central Luzon ay recently po naapektuhan ng bagyo at habagat at mga paglubog. So this is our best time to support quality products and local products po from the region.
1: Okay, Sir Bognot, nabanggit po yung mga lugar na lalahok. Pero sino-sino naman po yung mga nasa likod itong likha ng Central Luzon Trade Fair?
2: Ipo, ang likha ng Central Luzon Trade Fair po ay naorganisa nga po ng DTI-3, PhilExport, CLG-CFI, and Regional Development Council at 148 po ang mga MSMEs na lalahok dito.
1: Okay. And ano-ano naman po ang mga paghahanda ng DTI para sa trade fair na ito, maging sa mga exhibitors nito sa gaganapin likha trade fair ngayong taon?
2: Bali, ang likha ng Central Luzon po ay actually the culmination of all DTI services for the year, no? So kasama po dito ang product development programs, mga capacity building training. So tinuturuan po natin ang ating mga MSMEs sa pagtakbo po ng kanilang mga negosyo, no? From financing, from negotiations to visual merchandising. So para po pag sumabak na po sila sa regional stage or national stage gaya po ng SM Mega Mall, ready po ang ating mga negosyante.
1: Okay, that's good to hear po. Well, for Ma'am Janet and Ma'am Juliet, gaano na po kayo katagal nagpa-participate sa mga trade fairs tulad po dito ng likha? And can you share with us something about your products? Unahin po natin si Ms. Janet.
3: Yes. Good afternoon po, everyone. So I'm very happy to be here. So this year, sir, it's my third likha ng Central Luzon joining the trade fair. So Cabarro Collections po is a home-based Pampanga MSME. So parang 2 years pa lang po kami, sir, and I'm very happy na nabigyan na po ang ganda ko ng opportunity to showcase yung craft and yung product po ng Cabarro or yung staff po ng Cabarro at the same time po, sir, because every product that we have, as you can see here, we do apparels, wearables po, and now we even do bags. So we have 3 things po na ina-advocate face. First is our support for sustainability or the environment. So we use upcycled materials po like katcha, denims. We do donation drives po kasi for that. And livelihood for our local artisans in Pampanga, which whose majority po talaga are senior citizens or yung mga elderly po. So we're giving them second livelihood po sa age nilang ito kasi mahirap na po humanap ng employment at their age. So sila po yung priority. And then at the same time, the culture po. So we are promoting local culture by supporting yung mga local weavers po natin all over the Philippines by incorporating po dun sa mga designs po natin sa mga damit natin.
1: Oo nga, unique nga, ano? Tapos na-promote po natin, na-preserve natin yung ating kultura. For Miss Juliet, can you tell us about your product?
4: Good afternoon. Thank you to DTI and the PTB4 for having us here. So, Akita Herbal was born through the goodness of these Philippine herbs that we gather all over the Philippines. These are all natural, effective, and safe. And our vision is to bring this closer to Filipino families through safe, effective, reliable, and alternative herbal remedies. Mm. So I joined Alika ng Central Luzon since 2017. So I was able to showcase my products, and thank you for the opportunity. I was able to find buyers not only here but also abroad. And my vision is to keep producing quality and effective herbal remedies, not only for our local communities but also for abroad.
1: Okay.
4: Thank you.
1: Well, bilang participant at exhibitor, mga ma'ams, ano pong assistance? So, kumusta po? Anong gano'n na po kalaki ang naitulong na naibahagi sa inyo ng DTI, particular po dito sa DTI Pampanga, Ms. Janet?
3: Yes, actually, sir, yung likha po ng Central Luzon, it was my first major trade fair. So parang ito yung make or break po ng business ko. Kasi before po, noong 2024, ang DTI po talaga yung talagang nagbigay ng support na sige, i-push natin to, maganda yung product, so malaki yung market. So talagang sila po yung tumulong, binigyan kami ng tamang training, paano po palakihin or padamihin yung mga products namin, pagandahin lalo para po mas maraming tumangkilik. So yung likha ng Central Luzon, sir, is a very nice platform for starting MSMEs just like me, kasi 2 years pa lang po ako, we're only 2 years old, and we are very, very grateful for the support, not only sa DTI Region 3 po, but also sa mga LGUs na continuously po na nagsusupport po sa amin. So napakarami po naming nakikilala, hindi lang po buyers, meron din po mga suppliers within the Likha Trade Fair. And at the same time, the Central Luzon Trade Fair, it showcased the best products, yung pinakamagandang produktong makikita ninyo within Central Luzon, and especially po sa home base po namin, which is Pampanga.
1: Okay. Ms. Juliet?
4: Once again, salamat sa DTI for the help. And through them, we were able to really showcase our products, no? And we were able to find buyers, not only here, but also abroad. So they mold us to become a good SME, to produce alternative quality products, no? And we are so thankful that over the years, every year, we were able to join their event. Mm-hmm. Not only the Likha, but also the DTI Bagong Pilipinas mm-hmm. program. I was able also to showcase my products in Japan. And thank you that I was able to find buyers for all of these natural remedies.
1: Okay. Pero Ms. Juliet, nabanggit niyo po kanina na since 2017 pa po kayo lumalahok, kumusta po, gamit po yung kalaki yun na itulong sa inyo ng DTI?
4: It was really a big help for me. Mm-hmm. Not only for my products, but also for our packaging. They okay. help us improve our packaging, you know. They give us trainings and some help on how to produce, how to market, how to package our product properly so that it will be known not only locally but globally.
1: All right. At ano naman po ang aasahan ng ating mga kababayan na bibisita dyan sa Likha Trade Fair mula sa inyong mga negosyo? Ano po yung ilan sa mga itatampok ninyong produkto? Ms. Janet, are we focusing on apparel o meron po pong ibang products?
3: Yes, so for the past 2 years po kasi, we focus on apparel. But this coming trade fair po next week, watch out po because we are launching our bag collection. Yun? Po, sir. Made, of course, by upcycled materials, katcha and denims po. So with the touch of Filipino pa rin, with the local weave. So yun po yung aabangan po ng lahat for next week. And we hope to see you there po to support us.
1: Yan. Ms. Juliet?
4: We invite our viewers to visit Likha and Central Likha ng Central Luzon at Mega Mall, 5th floor, that would be on September 23 to 27. There will be a lot more, not only my products, but all the best of the region 3 from Aurora, mm-hmm. Bataan, Zambales, Nueva Ecija, Pampanga, and Tarlac. So mm-hmm. please come and visit us mm-hmm. and enjoy the goodness of Central Luzon.
1: Mm-hmm. Pero Ms. Juliet, yung pong inyong produkto, urban supplements, may iba pa po kayong i-offer? Tama po?
4: Yes, sir. During the event, we will be conducting a free massage because oh. we also have herbal oil through... We have this... I have somebody who would do the massage and the oil is made from the virgin coconut oil and extract of all these herbs. So please come and visit us and enjoy our products all during right. the event.
1: At for Sir Bognot, para po sa ating mga kababayan na nais dumalo, ano-ano po ang mga itatampok at mga asahan nila mula sa Likha Central Luzon Trade Fair?
2: Okay po. So, ang Likha ng Central Luzon, sabi nga po nila kanina, no, we will be showcasing 148 MSMEs, no, featuring processed food. Meron po tayong furniture, merong home styles, wearables. And this year, we will be highlighting then our One Town, One Products, our shared service facilities, and with specific focus din po on coconut products. And this trade fair is free po, no? Pag pumunta po kayo. Mm-hmm. Again, this will be po sa September 23 to 27 at SM Mega Trade Hall 2. So, inanyan po namin kayong lahat na dumalo at i-enjoy po natin yung pong mga produkto ng ating mga MSMEs, ang ating mga negosyante sa Region 3.
1: Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Sir Darby Raul Bognot, OIC Division Chief ng Business Development Division ng DTI Pampanga, at sa mga exhibitors na si Ma'am Janet Timbol Muñoz at Ma'am Juliet Maghilom Sanders. Maraming salamat po, Sir Mams.
4: Thank you.
1: Samantalang inaprobahan ng Department of Budget and Management o DBM ang 5,711 regular positions at mahigit 21,000 contractual positions sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa DBM, layunin nitong magkaroon ng sapat, stable at professional na workforce na direktang magbibigay ng serbisyo sa mga benepisyaryo ng mga social protection program. Pinakamarami dito ang para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o FORPIS na may 5,703 regular positions para palakasin ang operasyon nito sa buong bansa. Kabilang sa mga bagong posisyon ang para sa FORPIS Regional Divisions pati na rin sa Administrative, Financial Logistics at Information Technology Services. Sinabi rin ng DBM na mahigit 20,000 contractual positions naman ang nilikha para sa mga kwalipikadong COS at JO workers ng FORPIS mula 2014 hanggang taong 2025. Sa pamamagitan nito, inaasahang mapalalakas ang kakayahan ng DSWD na maghatid ng serbisyo at suporta sa mga pamilyang Pilipino. Samantala sa ating Christmas countdown, bayan 99 days na lang. Pasko na! At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mga halagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia, para sa bayan, sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas ngayon.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Daglink Alaman.
15: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siyesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
0: Dagling kaalaman.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
17: Mano ba?
16: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon.
24: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: Alam mo ba ang mga patakarang pangwika? Naghahanap ka ba ng dagdag kaalaman sa wika? Interesado ka ba na talakayin ang mga programang pangwika? At gusto mo bang matuto ng wikang senyas? Tutok na sa programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino na Tara na! Usap ang wika! Sigla ng bansa! Tuwing Webes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Tara na!

0: Isang magandang hapon mga kawika. Napakikinggan at napapanood ngayon ang 24 na episode ng Season 1 ng programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Mga kawika, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa 23 episode kasama ang Education Program Supervisor sa Filipino ng Kagawaran ng Edukasyon, Schools Division's Office of Manila at KWF Kampiyon ng Wika 2022, Dr. Edwin R. Mabilin. At sa ngalan po ng pamunuan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pangunguna ng lupong tagapagpaganap, Tagapangulong Marites A. Barrios Taran, Commissioner Carmelita C. Abdurrahman at Commissioner Benjamin M. Mendilio Jr., lubos po kaming nagpapasalamat sa Officer in Charge ng PBS-BBS, Alan Alanige, at sa Station Manager ng Radyo Magazine, Marinela Texon. Kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama po ang inyong lingkod, kawikang Angelica Eliazar, Linguistic Specialist ng KWF, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Kasama rin natin mga kawika ang tech team mula sa Radyo Magazine na sina Sam Reyes, Rona Esperanza at Marisol Malimban. At mula naman sa KWF ay sina Hannah V. Salera at Raymar T. Lolo. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Ang oras po natin, mga kawika, ay 1:05 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, 17 ng Setyembre, taong 2026. Para sa balitang wika ngayong araw, pakinggan ang tampok na patakarang pangwika.
1: Tara na! Alamin natin! Mga patakarang pangwika mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.
0: Nilagdaan ng kalupunan ng mga komisyoner ng KWF ang kapasyahan bilang 36-02 serya ng 2026 na pinagtitibay ang pagsasagawa ng pambansang oryentasyon sa ortografiyang pambansa, gramatikang Filipino at batayang pagsasalin sa mga guro ng batayang edukasyon. Ang pagsasagawa ng pambansang oryentasyon para sa mga guro ng kagawaran ng edukasyon o DepEd ukol sa ortografiyang pambansa, gramatikang Filipino at batayang pagsasalin ay isang kritikal na hakbang upang matiyak ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Pangunahing kahalagahan ng pagsasagawa nito ay may kinalaman sa retooling sa mga maling nakagawian at dapat na iayon sa pamantayang itinatakda ng Komisyon sa Wikang Filipino. Layunin ito mga kawika na maiwasan ng paglilipat ng mga maling impormasyon sa mga mag-aaral, higit na mapataas ang kalidad ng mga kagamitang panturo na nakabatay sa wastong gamit ng mga salita at gramatika, maging mabisa at epektibo ang paglilipat ng kaalamang pangwika sa anyong komunikatibo at nakaakma sa pamantayang gramatikal, maging maalam ang mga guro sa mga lapit sa pagsasalin sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng batayang kaalaman sa pagsasalin, partikular na mga kawika sa teknikal na pagsasalin na at maging makabuluhan sa asignaturang pang-agham at pang-teknolohiya. Kaya mga kawika, lalo na po sa mga guro na nakasubaybay ngayong hapon, makipag-ugnayan po sa Komisyon sa Wikang Filipino para sa libreng pagsasanay sa ortografiyang pambansa, gramatikang Filipino at batayang pagsasalin. Ngayon naman, sabay-sabay nating tunghayan ang handog na wika alaman ng KWF ngayong araw.
1: Tara na sa Wika Alaman, pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
2: Wika Alaman, mga panganib na nasa ating katutubong wika.
3: Apo ko, ingat ka at may linog.
4: Opo, Lola.
3: ano po ang dapat gawin? Lumikas muna tayo sa mas mataas na lugar.
2: Nakasulat sa babala, Linog Demtahig o Lindol sa Dagat. Mag-ingat sa Alon Pandyang o Malalaking Alon. Di ba makatutulong ang sarili nating wika para ipaunawa ang posibleng panganib mula sa kalikasan? Kaya dapat ginagamit ang ating mga katutubong wika at Filipino sa ating mga babala at materyales hinggil sa disaster preparedness.
3: Disaster preparedness?
4: Mas mainam na kahandaan sa panganib ang ibig sabihin nito sa mga katutubong wika natin.
2: Dahil pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
0: Mga kawika, kayo ay patuloy pa rin nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Huwag kalimutang i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language Inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Mga kawika, sa Pilipinas, taglay ng bawat wika ang mayamang karanasan, kultura, kasaysayan at panitikan ng mga pamayanang gumagamit nito. Sa dami at lawak ng ating mga wika, napakarami ring kwento at akdang naghihintay na higit pang makilala at mapahalagahan. Dito, nagiging mahalaga ang pagsasalin. Ang pagsasalin ay hindi lamang paglilipat ng mga salita mula sa isang wika tungo sa iba. Ito ay isang mahalagang proseso ng pagpapalawak ng mambabasa, pagpapalitan ng kultura, at pagpapalaganap ng kaalaman at panitikan sa iba't ibang pamayanan. Sa pamamagitan ng pagsasalin, mga kawika, ang isang akdang isinulat sa Ilocano, Cebuano, Hiligaynon, Waray, Kapampangan o iba pang wika sa Pilipinas ay nagkakaroon ng pagkakataong mabasa at mapahalagahan ng mas marami nating kababayan. Kaya sa ating talakayan ngayon, susuriin natin ang isang mahalagang tanong. Ano ang papel ng pagsasalin sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapayaman ng panitikang Pilipino? Paano natin o paano nito napagdurugtong ang ating mga wika at pamayanan? At paano nito napakikilala sa mas malawak na mambabasa ang lawak at lalim ng ating pamanang pampanitikan? Samahan niyo kami mga kawika sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa wika, panitikan at pagsasaling nagsisilbing tulay ng ating mga kwento at kultura. Mga kawika, pag-usapan natin to.
1: Tara na! Usap tayo! Talakayan hinggil sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preservasyon ng mga wika ng Pilipinas.
0: Mga kawika, ang ating panauhin ngayong Huwebes ay nagtapos ng kursong Bachelor of Arts in Filipino bilang eskolar mula sa pamantasang lungsod ng Maynila, ng Master of Arts in Filipino at ng Doctor of Education in Educational Administration bilang eskolar ng Fund for Assistance to Private Education o FAPE mula naman sa Far Eastern University at natugunan na ang lahat ng pangangailangan para sa kanyang ikalawang doktorado, Doctor of Philosophy in Filipino, Major in Translation, mga kawika, bilang eskolar muli sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Naging tagapanayam sa iba't ibang talakayang pangwika at pampanitikan sa kanyang institusyon, lalawigan, rehiyon, bansa at mga kumperensyang pandaigdig. Mga kawika, siya rin ay isang tagapagsanay, manunulat, consultant at syempre tagasaling wika na itala sa pambansang direktoryo ng mga alagad ng wika na lathala ng UP at NCCA. Naging pangalawang pangulo at direktor ng mga pambansa at panrehiyong seminar ng Pambansang Samahan sa Lingwistika at Literaturang Filipino o PSLLF at naging tagapangulo ng lupon sa panunuring pampelikula ng Pampelikulang Samahan ng mga Dalubguro o PASADO. Pinarangalan bilang Pride of Dasmariñas ng Lungsod Dasmariñas, Cavite. Isa sa 5 finalists sa Metrobank Foundation Outstanding Teachers of the Year noong 2002 at 2003 at isang retiradong full professor for. Mga kawika, kasama natin ng live ngayong hapon sa studio ang KWF Dangal ng Wika 2020, Dr. Lacandu Pil C. Garcia. Magandang hapon po, Sir Pil. At bumati po muna kayo sa ating mga kawika na alam po nating nakaabang po upang subaybayan ang ating o inyong panayam ngayong hapon.
5: Maganda ka pa sa hapon, Ange. At magandang hapon po sa lahat, lalo na po sa ating mahal na po, tagapangulo, Attorney Marites Barrios Taran. Sa ating mga full-time commissioner ng KWF, Commissioner Benjamin Mendillo Jr. at Commissioner Carmelita Abduraman. At ganun din po sa lahat ng mga guro ng at sa Pilipino. Ayoko banggitin ans yung lahat eh kasi baka may magtampo. At siyempre sa aking mahal na kabiyak, si LV, at sa aking mga anak na sina Mardi at Maris.
0: Ayan, at pagbati po syempre kanina, binabanggit na natin pagbati sa lahat ng mga taga-FEU, taga-UP Diliman, taga-Lasal Dasmariñas, PLM, no? At mula po sa, pagbati rin sa lahat ng mga taga-Dasmariñas, Cavite. Kasama po natin ngayong hapon ang inyong, ang Pride of Dasmariñas. Ayan. Sir Pil, dako na tayo agad dun sa ating paksa ngayong hapon. Sa maikling pagpapakahulugan po, kasi alam mo, marami namang mga kahulugan nito, no, na binibigay mula po sa iba't ibang librong nababasa ng mga mag-aaral ng mga guro. Pero sa maikling pagpapakahulugan po, ano po ba ang pagsasaling wika at ano-ano po yung mga uri nito?
5: Okay. Ayoko maging parang sa loob ng classroom, Ange, no? Kaya simplihan na lang natin. Ang pagsasaling wika o simpleng pagsasali na lamang ay ang katumbas mismo ng terminong translation sa English. At dito, ang nililipat natin dito, alam mo, kasi kumisan, mali yung konsepto nila na basta, pagsaling wika, di wika lang isasalin, ano? Pero hindi eh. Dapat pag nagsalin tayo, kailangan isaalang-alang natin yung kaisipan, yung damdamin nung original. Kasi, alam mo, isa sa prinsipyo ko, Ange, pag ako yung nagsasalin, iniisip ko, hindi ako ang sumunod itong akdang ito eh. Merong sumulat dito. At karaniwan, dahil nga klasikal at immortal na ito, karaniwan hindi nabuhay, namayapa na. Eh, wala na siyang pagkakataon na may pagtanggol na ito yung ganito. Kaya, pilit kong inilalagay yung sarili ko sa kanya at gusto ko, ako ay magsilbing tagasalin. Kumbaga, ayokong yung parang pag isinalin ko, parang akda ko. Hindi. Kaya ang aking pagsasalin, kumbaga, talagang himig salin, hindi himig original. No? At pag sinabi nating pagsasalin, Ange, para sa kaalaman ng ating tagapanood at tagapakinig, no? ang pagsasalin ay nahati sa dalawang mahalagang sangay. Pagsasalin teknikal na nabanggit mo na kanina, napakahalaga yan. At ngunit, mas para sa akin, ha, ngayon pa lang sinasabi ko na, mas masalimuot yung pagsasaling pampanitikan.
0: At meron po tayong mga naririnig o nababasa na isang pangkalatan o tinatanggap na pananaw na wala raw pong perpektong salin. Ano po ang inyong opinion dito, Sir Pil?
5: Napaka, kumbaga, sariwang-sariwang tanong mo yan. Kasi, Ange, bukang ikaw at tayong lahat naman ay nanood kahapon ng impeachment, no? Ano, at natanong yan doon kay retired Chief Justice Artemio Panganiban na meron bang perpektong konstitusyon, no? At ganun din ang gusto kong isagot, Ange, sapagkat kung ang sasabihin natin perpektong salin, naku, mahirap yun. Walang perpekto. Sabi nga, hiraming kuli. Yung sinabi ni Chief Justice, no? Ang perpekto lamang ay ang Diyos. Halimbawa, Ange, isipin natin na ganito na, no? Ganito yung nabasa ko sa mismo sa libro ni Dr. Alfonso Santiago, Sumalangit Naman Kanyang Kaluluwa. Sabi niya, kung magsasaling ka ng isang basong tubig patungo sa isang panibagong baso, no? Kahit na anong taktak mo yan, mapapansin mo, may mga may iwan mamasa-masa pa rin yung pinagmulan. Kumbaga, hindi mo talaga maisasalin ang 100% ang isang patungo sa, lalo na, ibang wika. Ibang wika, napakahirap nun. Kaya, kung walang perfectong salin, unahan na kita, iha, no? Unahan na kita. Kung walang perfectong salin, eh, ano silang dapat natin hanapin? Ang hanapin natin yun, yung pinakamalapit na salin. At merong isang salita na, ano, parang bang katulad ng pag-ibig, Ange? Ano ba, ikaw, isa kang magandang dalaga, maraming manliligaw, di ba? At alin ang pipiliin mo? Sinong pipiliin mo sa kanila? Yung pinakamatapat. Doon mo makita yan. Kung ano yung matapat na salin, yun ang punto.
0: At kanina, Sir Phil, nabanggit mo na merong dalawang pangkalahatang uri, no, ng pagsasalin.
5: Totoo yan.
0: Yung technical nga po at pampanitikan. Mm. At alam natin na ang ating paksa ngayong hapon ay nakatuon sa pagsasaling pampanitikan. Ano po ba ang pagsasaling pampanitikan at paano po ito naiiba doon sa technical na pagsasalin?
5: Oo. Pag technical kasi, karaniwan dyan, nandiyan yung larang ng ano, agham, particular yung batas, no? Mga ganyan, yung sa engineering, no? Napakalaga niya, kailangan tiyak yung mga salita. So dahil lang, kapag hindi mo na isalin yung talaga eksakto, naku, lalo sa larangan ng medisina, sa agham, eh medyo delikado, buhay ang nakataya dyan, eh, di ba? Pero sa panitikan, wala namang buhay na nakataya. Pero, ano ang nakataya? Hindi yung buhay, kundi yung kaisipan, yung mentalidad, yung pagkatao, yung maling konsepto kapag namali ka ng salin. Kasi pag sinabi natin pagsasaling pampanitikan, hindi lang yung salita eh. Kung hindi, yung paraan kung paano niya sinabi yan. At pagkatapos, ito masakit. Kasi pagdating, lalo na sa tula, naku, yung iba eh, talagang akala nila tumutula na sila basta nagtugmaan eh, diba? Akala nila tula. Pero hindi, magis sa English, Anche, iba yung poem, iba yung tiyatag natin rhyme, diba? Kaya nga may Mother Goose rhyme, pero hindi natin itatawag na Mother Goose poem. Kasi anong meron sa isang poem na wala sa isang rhyme? Yan ang gamit ng idiom o mga idioma. Pagkatapos, meron pa tayong tayutay. At, dahil nga tula, no? Akala ng iba, kaya alam mo, Anis, kumisa, natatawa ako dahil iba gustong sumali. Siyempre, sino ba naman ang ayaw na lumahok sa larangan ng panitikan? Ang pinakamadali nilang ginagawa tulay, dahil akala nila maikli. Kasi yung kwento mahaba, lalo yung mga dobela. Pero hindi, sa tula, may mga tagong damdamin na hindi sinasabi ng salita. Pero naroon sa paraan kung paano nila binabalo ito. At yun ang mahirap isalin.
0: Mm-hmm. At nabanggit mo, Sir Phil, yung tungkol nga sa pagsasalin ng tula. Ano? Mm-hmm. At bakit po kaya mahalaga ang pagsasalin ng mga panitikang Pilipino gaya ng tula? At ano po yung naidudulot ng pagsasalin na ito sa pagpapalaganap po ng mga akdang nagmumula po sa iba't ibang wika ng Pilipinas? Hindi pa po ito mula sa wikang Ingles, ano? Mula pa lang po sa iba't ibang wika ng Pilipinas.
5: O simulan natin sa atin muna, no? Kasi sa pag dito sa atin, alam natin yan bilang isang linguistic specialist, no? Mula sa Commission sa Wikang Pilipino, napakaraming wika. Huwag na natin isama yung mga wikain kasi mas lalong darami, di ba? Napakaraming wika sa Pilipinas. Pero may pagkakataon, no, maging diyan sa puntong yan, may mga manunulat tayo na bagamat Pilipino ay napakahusay sumulat sa wikang dayuhan. Halimbawa, kilala natin si NVM Gonzales, kilala natin si Jose Garcia Villa, mga dakilang manunulat siya, pero sa wikang Ingles. At itong babanggitin ko, bagamat kilalang kilala natin, pero sa edad mo anak, at tatawagin na kitang anak dahil para na kitang anak, eh, mas mahusay siya at dalubasa sa wikang Espanyol. At yan ay walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. Mayroon siyang dalawang, siguro kahit sa elementary, pag sinabi ko, sige, dalawang klasikong nobela, kailangan nobela. Siyempre, unang-unang dyan, magtataas ang mga bata, sabihin, El Filibusterismo. Siguro, tatanong mo sa akin, sir, bakit inuna mo El Filibusterismo? Kasi, alam mo, Ange, at salamat sa pag-imbita mo sa akin, dahil sa pamamagitan ito, mas magiging malawak. Dahil pag ako'y naimbita sa iba't ibang panig ng Pilipinas, pag nile-lecture ko to, eh, kumisan eh, talaga ba, sir? Oo ka. Okay. Ano yon? Yung dakilang nobela ni Rizal na Noli Me Anong panaging bigkas? Tanghere, di ba? No limit, tanghere. Karaniwan sa atin, binibigkas natin ito sa parang Espanyol. Hindi. Dapat po nating malaman na itong noli ay wikang Latin. Hindi po ito Espanyol. Sa mga katuwid, ang dapat po ito, at marami na akong kinusulta dyan, pati mga pare kinusulta ko, dapat itong banggitin, bigkasin sa paraang Latin. Noli me tangere. At dahil halata naman, retirado na ako eh. Tanggapin na natin yan, no? Nung panahon namin, Ange, meron kaming 12 units ng Spanish. Unahan na kita, alam kong ikaw eh, yung mata mo kagad eh, nakatingin sa akin eh, mayroon kang gusto itanong, eh sir, ano po bang Spanish nung no limit tangere? Kung yan ay Latin. Ang Spanish niyan ay no me toques. Na pag sinali natin sa Pilipino ay huwag mo kong galawin, huwag mo kong salingin na mula doon sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus nung siya ay muling nabuhay at sabi niya huwag mo muna akong hawakan hanggat hindi ako nakakarating sa Ama. At dahil na rin yun, ang binigkas ko, pagdating naman sa global, no, yung mismong Biblia, Ange, isipin mo na lang, Ange, kung hindi yan nasalin sa wikang Pilipino. Ano ba mga original na wikang pinagsulata? Eh, siyempre, yung wika mismo ng mga apostol. Ano yung mga wika ng mga apostol? Diba? Yung Aramaic. Diba? Yung Aramaic. Yung iba ay Greek. Pagkatapos, isinalin ni St. Jerome sa Latina Vulgata, Latin Vulgate. Isinalin sa Ingles, alam natin yung King James Version, di ba? Alam natin. At para po doon sa may, doon sa mga nag-aaral dyan ng pagsasalin, sino po ang unang nagsalin sa wikang Tagalog nung panahon yon sa ng Biblia ay si Monsignor Jose Abriol. Yan. Kaya po napakahalaga.
0: Opo, no, at ang dami natin. Sana may mga guru din tayong nanonood ngayon at maging mga mag-aaral, Sir Phil, lalo na yung mga nasa sekundarya.
5: Napaghalata ba yung edad natin?
0: Di naman yan halata, Sir Phil. At sana naririnig nila yung talakay nyo po. No, yung
5: sana
0: doon
5: nga,
0: sa ano ba yung tamang bigkas doon sa isa sa dalawang tanyag na nobela ng ating pambansang bayani.
5: Kaya po makinig kayo dito sa Tarana.
0: Opo. Kaya maraming salamat nga po, no, nagpapasalamat din kami, sir, dahil nagiging plataforma po ito, no, nagiging lunsaran po itong Tarana para lalo pang marami pang makaalam po ng mga ano pa ba yung mga hindi natin alam tungkol talaga sa pagsasalin. At gaya po na nasabi ni Sir Phil, ano, sa pamamagitan nga ng pagsasalin ay nalalaman natin kung ano yung mga nais iparating ng mga manunulat. At gaya nga ng Biblia, no, na nagmula pa po sa iba, sa pinakaunang wika kung saan ito naisulat, at kaya may mga ginagamit tayo ngayon at nauunawaan na
5: at
0: natin.
5: At saka ngayon, may dagdag ko pa, Ansha. Tanda natin, sabi ko kanina, Tagalog, mm-hmm, no? Tagalog. Kaya, pag binasa mo yung salin ni Monsignor Abriol, talagang pananagalog. Sa ngayon, meron tayo ng modernong Pilipinong salin, di ba? Modernong Pilipinong salin. Kaya, umuunlad dyan eh. Kasi, pag binasa mo yung unang salin ni Monsignor Abriol, baka hindi mo maintindihan. Alimbawa, bibigyan kita ng bawa, Ange. Hindi mo alam yung salitang sunat. Yun ay salitang Tagalog for circumcision. Eh, kasi doon sa parte ng Biblia, di ba, inaalay si Kristo. So, ginamit niya sunat. Ilan na lang ang nakakaintindi nun. Di ba? Mga ganun.
0: Opo. Kaya naman kung iaano na natin, Sir Phil, ano, kung nais yung maanyayahan din si Sir Phil sa ilang mga lektura at pagsasanay hinggil sa pagsasalin. Siyempre, maaari kayong makipag-ugnayan diretso sa Komisyon sa Wikang Filipino. Pwede kami maging tulay, no, para makausap niyo po si Sir Phil, o kaya diretso na po kayo mismo kay Sir Phil.
5: Salamat sa libre promosyon.
0: Ngayon, Sir Phil, balik tayo dun sa mga panitikan natin dito sa Pilipinas. No, sa iba't ibang rehiyon, alam mo, napakayaman naman talaga ng mga panitikan po sa Pilipinas. Ngayon, Sir Phil, nakatutulong po ba ang pagsasalin para mas makilala pa po ng mga Pilipino? Tayo muna, no, ng mga Pilipino, yung mga panitika naman na nakasulat, no, mula po sa iba't ibang rehiyon.
5: Totoo yan. Ako, napakahalaga yan. Kasi sa totoo lang, ang maling konsepto kasi kumisan, pag Pilipino, Tagalog, hindi po ganun. Kaya nagkaroon ng kumisan dati, no, nagkaroon pa ng konseptong yung pagiging dominant.

0: Ilocano, Kapampangan. At isipin mo, Ange, no, kung hindi nasalin sa wikang Pilipino yung sarumbagi, halimbawa, yung wika ng aking mahal na nanay, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, hindi natin maunawaan kung gano'ng karomantika ang isang Bicolana noong gabing iyon na naghihintay na kanyang minamahal. At yung atin ko pong singsing, no? Atin ko pong singsing ng mga Kapampangan, napansin ninyo yung singsing dyan, napakahalaga po, hindi lamang sa mga Kapampangan, kundi nangangahulugan na yung singsing na simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Siguro, ito, total, nagkukwentuhan tayo dito, at saka marami naman nakikinig, no? Laging tiyatanong sa akin, mag-isa klasiko, no? Ako'y nagtuturo eh. Sir, ano po ba ang pagkakaiba ng wedding ring, yung singsing pangkas, doon sa engagement ring? Eh sabi ko, una, mas magastos sa engagement ring. Bakit sir? Eh kasi engagement ring, kailangan may bato yun eh. Oo, kailangan ipakita mo, oy, ito, dalaga pa ito, ah, pero akin na ito. Naka-engage na sa akin yan, kaya may bato yon. Pero ang wedding ring, walang bato at walang putol. Round as a ring which has no end, so as our love will never end. Yun ang ibig sabihin, no? At papano rin, ano, Ans, kung hindi na isalin yung manang biday ng mga Ilocano sa Pilipino. Hindi natin, akala natin lahat ng Pilipina, at alam ko isa ka dyan, natututol, ang lahat ba ng Pilipina ay mahina? Ange, lahat ba ng Pilipina ay lumuluha na lamang sa isang tabi? Aba hindi. Pinakita po yan na mayroong mga Pilipina na handang ipagtagol ang kanilang sarili sa pamamagitan naman ng biday ng mga Ilocano.
1: Opo, at sa mga nabanggit nyo sir, no, ng mga awitin gaya ng Sarumbanggi, Ating Kupong Singsing at Manang Biday, na mga akdang pampanitikan din po, sapat na po ba na sa pagsasali nito ay mailipat na lamang yung kahulugan ng mga salita o kailangan pa rin pong o mahalaga rin pong maisali naman pati yung kultura at yung damdaming nakapaloob dun sa pinagmumulan pong panitikan.
0: Mm-mm-mm. Kasi sa totoo lang, alam mo kung minsan no, tayo kamukanto, tayo dito tayo sa Metro Manila, Ange, no, pupunta tayo halimbawa sa ibang panig ng Pilipinas. Kung minsan meron tayo kasing konsepto na parang, uy, taga Maynila ako, pakisamahan niyo ako. Ay, hindi po ganun. Dapat, sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng mga akda nila, awit, kwento, nobela, sanaysay, maunawa natin, pag pumunta ba ako halimbawa sa Ilocos, paano sila? Anong klaseng Pilipino itong mga kababayan ko? Yan. Diba? Kasi doon sa mga akdang yan, pag naisali natin, hindi natin may iwasan, ganito pala magmahal ang isang Ilocana, halimbawa. Ganito pala magalit ang isang Bicolana. Oh, at maging yung mga kapatid natin na mga Muslim, Ange, napakalaga masalin yung kanilang mga akda. Sapagkat sa totoo lang, meron silang iba't ibang pananaw dyan. Na kung hindi natin mauunawaan, bukod pa doon sa pagiging hindi lang yung pagiging taga Mindanao at taga Luzon, kundi yung pagiging Muslim at pagiging Kristiyano. Pag hindi natin naisali yan, Anche, nakalulungkot at tayo mismo sa buong Pilipinas, hindi nagkakaunawaan. Kaya kailangan maisali natin yung tinatag nating kamalayan. Malay ba tayo doon sa kanilang sistema ng pamumuhay?
1: Kaya naman mga kawika, napakaswerte natin ngayong hapon dahil kasama natin si Sir Phil, talaga namang may karanasan at talagang subok pagdating po sa pagsasalin. At alam niyo mga kawika, ilan sa mga isinaling tula sa Filipino ni Sir Phil ay Still I Rise, Heart-Touching Poem by a Soldier, at Trees. Alam mo, sikat naman to, no, lalo na dun sa mga nagbabasa ng panitikan, ano, o kaya naman mga nasa kolehiyo o nasa minging sa sekundarya. Sir Phil, gusto naming malaman, lalo na ng ating mga kawika ngayon na nakasubaybay ngayong hapon, noong sinasalin niyo po itong mga tulang ito, meron po ba kayong mga salita, konsepto, o kaya naman po mga kultura na nahirapan po kayong isalin? At maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung paano niyo po hinarap itong mga hamon na ito bilang isang tagasalin?
0: Okay. Alam mo, pag ganyan ang tanong sa akin, Ansha, pumapasok sa akin yung dalawang salita sa English. Isa yung sympathy at isa empathy. Sabi ganito, yung daw sympathy, madalas ating marinig yan kapag tayo yung nakikiramay, di ba? Yung mga minamayapa. No? Pero empathy,

0: medyo mabigat yan. Bakit? Kasi ilalagay mo yung sarili mo sa kanya. Dadamhin mo yun. Para bang, kumbaga, isa kang kaluluwa na papasok doon sa panibagong katawan. Okay? At dito, no, kailangan malapit sa puso ng isang nagsasalin yung kanyang inanda. Halimbawa, nakikita naman siguro nila sa ano, di ba? Itong isang tula ko, Still I Rise. No? At ito'y isang makatang laureado ng Amerika, no? Si Maya Angelou. Nung tinignan ko, sabi niya ito, Still I Rise, you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I'll rise. Ito ay inihandog ko, Anne, sa mga katulad mo, kilala kita, at doon sa mga babae na, oh, teka, babae ako, pero wag mo kung basta-basta paiyakin, wag mo kung sasaktan sapagkat kaya kong bumangon. Diba? Yung mga ganyan, diba? Nung sinali ko yan, sabi ko ganito, shoot. Ganyan, Paano ko ito? Eh sabi ko, kung puso ito, diba, Ange, siguro mas maganda, ibig sabihin pana, mas maganda yung pana kaysa baril. Kaya nung isinalin ko, mga salita nyo, ako may tudlain. Okay. Tapos, you may cut me with your eyes. Okay? Inyong mga mata, ako may hiwain. You may kill me with your hatefulness. Inyong pagkamuhi, ako may patayin. But still, like air, I rise. Muling ilang lang, katulad ng hangin. Mapapansin ninyo, ginawa ko pong talagang ano, natuwa ako na lahat ay ganap na in. Samantalang sa Ingles, mapapansin nyo ang nagtugma lang ay eyes and rise. Ang layunin ko rito, Ange, ay para ipakita na tayong Pilipino ay talagang marami tayong, lalo paggamit natin ng mga hulapi. Mm-mm. At dito, dama ko, bagamat ako isang lalaki, dama ko, nabigyan kong katarungan ang damdamin ng isang babae.
1: At yan yung Still I Rise, Sir Phil. Paano naman dun sa heart-touching poem by a soldier? Meron ba tayong pwedeng ibahagi sa ating mga... nakikita na natin sa ating screen.
0: Salamat, Anne. Ako, alam mo, nung sinahaling ko ito, Anne, aminin ko sa'yo, kinikilabutan ako. Kasi ang mali lang, ang hindi ko lang masasabing kinalagyan ko dito, Anj, ay hindi ako sundalo. Pero Anj, dahil nga sa awa ng Diyos, maraming nagtitiwala sa akin, sa inyong lingkod, na nalibot ko ang buong Pilipinas sa pamamagitan ng mga imbitasyon ng mga guro na nagtitiwala sa aking kalaman. Ngayon, sabi ko, paano kaya kung pag-alis ko, huwag na mangyari pagkalaw ng Diyos na hindi na ako makabalik. Kaya sabi ko, itong sabi yan. At babasahin ko na lamang yung saling ko. Okay? At ang saling ko dito, kung ako'y mamatay dahil sa digmaan, ikaw niyo ako at iuwing tuluyan. Okay? Ipatong sa dibdib ang medalyang taglay, ginawa kong lahat, ibulong kay inay. Yan, ganito. At para kay Itay, ito yung ganyan, para kay Itay, huwag nang yumuko, wala na siyang tensyong ngayon matatamo. Ngayon, pansinin niyo ito, sa English, tell my bro to study. Ganun lang sila, bro. Ngayon, sabi ko, teka muna, gusto ko, ang kausapin ko, hindi mas matanda sa akin. Kaya ang ginamit kong salita rito, ay yung tawag natin sa isang nakababatang kapatid. Ang sabi ko, banggitin kay Totoy, mag-aral mabuti. Tapos, ang motorsiklo ko'y kanya nang palagi. Di ba? Kasi sabi, perfectly key of my bike will be his permanently. Dun sa tell my sister not to be upset, her bro will take a long sleep after sunset. Sabi ko, kung Totoy, okay, ano naman sa babae, no? Ang madalas ko napapansin sa kultura natin, nini, di ba? Sabi ko, kaya huwag naman sanang si nini magtampo. tulog na si kuya. Inisip ko, bata ito. Bata ito. Tapos kung makikita ko dun sa ataol, eh parang, di ba, nabadal sa sinasabi natin sa kultura, eh, parang natutulog lang. Ano? Tulog na si kuya, mahaba't totoo. Pero sa bayan, dito po, sabi ko, sabihin sa bayan, huwag nang tumangis. Kawal akong handang buhay may ibuwis. Ayan. Okay? Yun. Kaya, eh, sa puntong ito, nung panoong yan, nung sinasaling ko ito, sabi ko, salamat Lord, no? At naisaling ko ng ganito.
1: At napakinggan natin, ano, yung napakagandang salin ni Sir Phil. Ano? At siguro, Sir Phil, pwede pa nating isalin, ibahagi naman yung salin mo ng threes?
0: Ay, oo, kasi sa totoo lang, sabi ko, sana magkaroon ako ng pagkakataon, Ange, sa may salin ko ito. Sapagkat ito'y inaalay ko, Ange, doon sa maraming guro sa elementarya. Nang unang-una kong sinasabi sa kanila, kasi naman eh, kasalanan din naman yata ng mga libro, Ange. Laging Joyce Kilmer eh. O, pag Joyce, anong isipin mo? Di ba babae? Pero hindi po. Si Joyce Kilmer ay lalaking totoo. Sa katunayan, isang sundalo. Ang buong niyang pangalan, kaya nung isinaling ko, nilagay ko na, Ange, Alfred Joyce Kilmer. Yun ang buong niyang pangalan. Ngayon, bakit ko gustong isinalin to at mapapansin nyo sa bandang iba, 2021 ko pa ito isinalin, doon sa Brigada Pagbasa, doon sa amin po sa Cavite, sapagkat doon naimbitahan tayo at yung mga sa elementarya, doon sa lugar na yun, at paborito nila yung trees. Pero sabi ko, sige, paano natin isasalin sa Pilipino? Ito po ang aking salin. Kahit sadya pang isipin, di na makahahanap pa ng tulang kay ibig-ibig na sa puso ay singganda. Punong waring nakadiin ang kanyang gutom na bibig sa mahal na inang lupa na may mairog na dibdib. Ayan ha. Mapapansin mo, ingat na ingat ako dyan, Ans. Kasi diba sa kultura natin, ayoko gumamit ng bagamat. Tanggap na natin ngayon, maging sa mga commercial, yung pagpapadede, diba? E kaso panitikan ito eh. Yung papala, Ans, naalala ko. Pagpanitikan, lalo na ganito, alam natin yan, yung mga antas ng salita, no? Ingatan natin yung mga colloquial sapagkat meron talaga tayong pasalitang pampanitikan. Okay. Punong sa Diyos ang tanaw, magdamag at buong araw, maging mga sanga nito'y patuloy sa pagdarasal. Sa punong mapagkalinga sa mga ibong darapo, upang ang kanilang pugad sa mga sangay mabuo. Pwede kitang mahilingan, Ange, para marinig, ano, gusto kong sa iyo yung English, akin yung Filipino, yung dalawang huli. So, simulan mo doon sa English, upon whose?
1: Sige, sir, wait lang. Ihahanapin muna sorry, natin, sir, dahil nandun siya sa, ano, wala tayong kopya dito, sir.
0: Ay, pasensya na, oo. Kung kaya, hindi.
1: Kukonek lang tayo, sir, sa internet natin. Ayan, mga kawika.
0: Abang kinukonekta po ito. Kasi gusto ko po na mapansin ninyo na talagang sa mga ganitong pagkakataon po. Okay. Kung hindi, okay lang. Presensya na.
1: Papa.
0: Okay. Sa mga ganito pong pagsasalin, titingnan ko po mabuti kung ang tula ay traditional at yun po, pag sinali ko, gusto ko traditional. Sapagkat yung iba po, traditional sa original, pag sinali niya dahil medyo nahihirapan sila doon sa tugmaan, ayun, hindi na nagiging traditional.
1: Okay. Alin, sir, ang ibibigay mo sa akin bahagi?
0: Yung English, basahin mo sa English yung ikalawa sa huli at saka yung huli. Tapos pag binasa mo yung English, babasahin ko naman sa
1: itong Pilipino. Upon, sir, upon? Sige, sir. Ito okay. Yung trees. Okay. Upon whose bosom snow has lain?
0: Sige. Mainit man o malamig, mananatili ang tintig. Umaraw man o umulan, kaulayaw ang daigdig.
1: So yun yung upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Paano mo, sir, sinalin yung intimately?
0: Kaulayaw. Pero ito, hindi mo napansin. Akala ko ito tatanong mo sa akin eh. Sir, yung snow.
1: Yung snow.
0: Oo. Oh, eh dahil wala tayong snow. At kapag isinaling ko naman ito,
1: ng
0: hindi
1: niebe,
0: pwedeng kasi yelo at baka mabukulan tayo kung yelo. Kung niebe naman, sabi nyo ba, Sir, niebe. Pero hindi po yung Pilipino ba? Ay, hindi po yung talaga Tagalog. Yung po ay Espanyol. Wala yung niebe, no? Pero hindi ko sinali ng ganun eh. Sabi ko, mawawala ang intindi. Ito na yung sinasabi, Hans, no? Yung talakay natin kanina. Paano ba darama ng bata? Wala namang snow rito. Kaya sa akin, mainit man o malamig, mananatili ang intig. Yeah. Umaraw man o umulan, kaulayaw ang daigdig. At huli, ito yung pinakamahalaga, Hans. At salamat sa pagtugon sa aking kahilingan.
1: Poems are made by fools like me, but only God can make a tree.
0: Ang mga tula ay gawa ng hangalngang katulad ko. Ngunit tanging ang Diyos lamang sa punong likhat totoo.
1: Isang karangalan, Sir Phil, na makasabay po kayo noon, maibahagi sa atin mga kawika yung sariling version ng salin po.
0: At salamat ha, sa biglaang
1: walang problema, Sir Phil. At alam nyo mga kawika, bukod sa tula, ay isinalin din po, lalo na yung mga taga-Lasal, yung mga isinalin po ni Sir Phil ang Imno Lasaliano ng buong Lasal system. At kasama naman po niya si Professor Ungriano sa melodiya naman po ng awiting Ang Hanap. Ang nagsulat po ng lyrics nito ay mismong ang ating kasama po ngayong hapon, si Sir Phil. At ito po, no, para mapakinggan niyo po ito sa YouTube at Spotify. No? Pwede niyo pong hanapin. Available na to, Sir Phil, yung Ang Hanap. Kaya naman, Sir Phil, mula dun sa tula kanina na ibinahagi natin yung tatlong tula, dako tayo sa usaping awit naman. Dahil alam ko ay magkarugtong din tong dalawang to. Meron, mas mapanghamon po ba ang pagsasalin ng awit kung ikokompara po natin sa pagsasalin naman ng tula?
0: Oo, kasi mas lalo pa mahirap yun. At siya nga pala, Hans, no? Nanonood ngayon, nakikinig si Professor Alan Roy Ungriano. Sapagkat sabi ko sa kanya, nako, ihiling tayo kay Hans na masabi yon. At salamat sa promotion. Sana mapanoorin niyo po. May video kasi yan eh. May video yung Ang Hanap ni Rhea Basco na sinulat namin ni Professor Ungriano. Ngayon, pagdating sa pagsasalin sa sa tula, total eh, kung kayo po ay pamilyar doon sa Araw Gabi ni Ogie Alcacid, okay, madali niyo po i-google yan eh. No? Doon sa introng yon, ang sabi niya doon ay napakahirap, sampu man ang aking diksyonaryo, sabi niya ganito, kung ang diwas to, di ba, ganito ay yun, ganun kahirap, totoo yan sapagkat naisalin mo nga eh wala, sala naman kumukha no. Sabagay, hindi naman siguro babagyo, tapos na yung habagat, ano? Pero sabi kasi, alibawa, yung nangyari mismo sa akin sa Lasal, no? Ganito una eh. Hail, hail, alma mater, hail to the Lasal. Diba? Eh, sabi nga, nung tinignan nila sa diksyonaryo, hail, papuri. Eh, tatlo yun, hail. Eh, dun, papuri. Hindi po pwede yun. Sala yun, diba? Oh. Kaya nung isinaling ko, ang sabi ko, nasa archive to iya ng De La Salle Dasmariñas. Sabi niya ito, Bunying alma mater dakilang De La Salle. Yun. Okay. Pagpasensya niya na. Hindi naman ako singer. Tapos sa bandang dulo, no? Hail to you, our alma mater. Hail. Tatlo na naman. Sabi ko, mismo papuri. Tatlong pantig yun. Kaya sabi ko, papuri sa'yo, alma mater, pa puri. Tapos. Yun na. Kaya nung sabi, ako nga, no? Di mo kailangan sabihin yung hail. Gagawin din mo sa Pilipino, pa-pu-ri.
1: Nakita natin dun mga kawika, yung kahalagahan din nung pagsasaalang-alang, Sir Phil, nung sa ritmo at sa pagpapantig ng mga salita. Kasi gaya nga nang sabi ni Sir Phil, kung hail, di mo naman pwedeng kantahin ng papuri, no? Yung isang kanta. Ngayon, Sir Phil, dako tayo naman. Ngayon ay nasa modernisadong panahon na tayo. At talagang talamak na ang paggamit naman ng artificial intelligence.
0: Tatawa ko doon sa taong talamak.
1: Oo, kasi marami na po ano, no, na gumagamit nito at yung iba, akala nila yung simpleng pag-e-edit ng mga pictures nila, akala nila hindi AI yun. Pero pasok na rin yun no, sa paggamit ng AI. Ngayon, Sir Phil, sa usapin naman ng pagsasalin pa rin, ay maaari bang maging katuwang ang artificial intelligence ng isang tagasalin nang hindi po nawawala yung sining at sensibilidad ng pagsasalin?
0: Oo, alam mo, sa totoo lang, tama naman yung nababasa ko sa Facebook at umaayon din ako. Alam mo, nagkaroon kami ng puso sa pusong usapan ni Attorney Taran, no? Ating tagapangulo ng KWF. Nung, di ba, ito yung tema ng ating buwan ng wika, di ba, yung paggamit ng AI.
1: Apo. No?
0: Sabi, at ang sabi niya, hindi tayo dapat gusto kong bigyan ng kredito si Attorney Taran, no? Hindi tayo dapat paalipin doon sa AI, kundi tayo dapat ang magmanipula doon sa AI. Sabi ko, Attorney, paano yun? Kailangan daw talaga na magkaroon tayo ng mga, ano, dagsain natin ang corpus, yung leksikon ng Pilipino. Mm-hmm. Okay? At para, ano, tawag ito, para yun ang makuha ng AI, sapagat sa totoo lang, Ange, talaga sa totoo, tama yung sinabi mo. Meron ako isang kaibigan, natatawa ko, pasensya na po. Sintunado. Hindi marunong tumugtog ng anumang instrumento. Pero maniwala ka, Ange, nagkaroon ng komposisyon. Mm-hmm. At meron pang singer. Akala ko nagbayad pa siya ng 100,000 para doon sa singer. AI lang pala yun. Ang gusto lang niya eh. Oh, ito yung lyrics gusto ko. Ito yung ganito. Gusto ko singer na lalaki. Ang tempo ay, ano, tawag ito, ballad. Yung ganito. Abap, eksakto na doon. Ngayon, kapag hindi natin na-manipula yung AI, sana po, huwag magagalit sa akin yung mga ibang maaaring sa akin. The term itself, artificial intelligence, maliwanag na yung A ay artificial, hindi totoo. Sa makatwid, kung ito po ay artificial, ang maapektuhan, Ange, hindi ko alam kung aayon ka rin sa akin, Iha, ang maapektuhan ay yung critical thinking at saka creative, at dyan papasok yung pampanitikan, Ange, yung malikhain. Hindi ka na magiging malikhain, tamad ka na eh. kaya nga, di ba, maging sa pagkain sa ngayon, di ba, ang sabi nila, bakit kaya yung mortality rate ng mga Pilipino, bata pa namamatay, inaatake sa puso. Paano? Mahilig sa fast food. So, ganun din yung AI. Kung wala ka ng creative thinking, aasa ka na doon sa AI, yung mangyari. At the end of the day, since it is artificial, niwala kayo, zero intelligence.
1: Okay. Ngayon, Sir Phil, bago tayo magwakas sa ating panayam ngayong hapon.
0: Wakas
1: ano?
0: Na ba?
1: Oo. Sa tingin ko, kulang yung isang ano episode para kay Sir Phil.
0: Pwede tayong imbitahin.
1: Opo, imbitahan ka namin ulit, Sir Phil, no, para pagpatuloy pa natin. Kasi ang natalakay pa lang natin sa totoo lang, yung tula, ano, awitin, marami pang panitikan, ano, at iba't iba rin po yung hamon. Pagdating po. Oh, wala pong problema, Sir Phil. Ngayon, Sir Phil, bago tayo magwakas sa ating panayam ngayong hapon, dako po tayo sa bahaging ano ang salin.
0: Nako.
1: Ano? Sa panitikan, hindi naman po kasi lahat ng salita ay dapat unawain ng literal. Kaya, Sir Phil, magbabanggit po ako ng mga idioma at salita, o kaya naman po mga salita, na may kaugnayan po sa panitikan dahil yan po ang ating paksa ngayong hapon. At sasagutin niyo po ako agad. No, sasagutin niyo po ito agad ng salin nito sa Filipino. Isang sagot lamang po,
0: aray
1: walang
0: po.
1: Paliwanag, Sir Phil.
0: Aray
1: walang
0: ko,
1: paligay-digay. Alam ko, mahirap para sa iyo, Sir Phil, ang hindi maipaliwanag.
0: Hindi pa pwedeng sa pulis.
1: Tara na, simulan na natin. Ayan. So, una nating salita, Sir Phil, burn the midnight oil.
0: Ah, okay. Sa mga estudyante, yan po yung paglalamay o naglalamay.
1: Okay. Once in a blue moon.
0: Nako, once in a blue moon. Talaga parang ano yan. Pero yan yung... Kumbaga eh, natatandang yung pelikula dati yung ano, gano'ng kadalas na minsan. Kaya yan para sa akin ay madalang.
1: Mm-hmm. The apple of my eye.
0: Paborito.
1: A storm in a teacup.
0: Nakaw. Sabi niya sa... yan daw yung kim-kim sa banal daw. Pero para sa akin, yan yung maliit na bagay lang.
1: Ito naman, Sir Phil. Kill two birds with one stone.
0: Yan yung sabi. Madali ang solusyon.
1: Metaphor?
0: Ah, Kung Tagalog, pagwawangis. Kung batay sa Espanyol, metapora.
1: Mm-hmm. Foreshadowing.
0: Pahiwatig.
1: Protagonist.
0: Bida.
1: Okay. Antagonist.
0: Kontrabida.
1: At ang huling salita natin ngayong hapon ay conflict.
0: Tunggalian.
1: At maraming maraming salamat po sa inyo, Dr. Garcia, sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman, karanasan at pananaw po tungkol sa kahalagahan ng pagsasalin sa panitikang Pilipino. At sa ating naging talakayan po, mas nakita po natin yung pagsasalin ay hindi lamang po ay paglilipat ng salita mula sa isang wika tungo sa iba. Ito po ay mahalagang tulay upang mapalawak po yung pag-unawa at mapangalagaan din po ang kultura at mapalapit sa bawat isa ang yaman ng panitikan sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Kaya mga kawika, nakasama po natin ng live sa studio ngayong salamat hapon po ang KWF Dangal ng Wika 2020 at ang Pride of Dasmariñas. Siyempre, Dr. Lacandupil C. Garcia, maraming salamat po at mabuhay po kayo, Sir Phil.
0: Maraming salamat din, Anz, at maraming pong salamat sa Komisyon sa Wikang Pilipino.
1: At mga kawika, ang oras po natin ay 1:55 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, 17 ng Setyembre. Sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayong hapon, kayo ay nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz. Mga kawika, matuto tayo ng Wikang Senyas.
2: Tara na! Senyas tayo! Para sa sama-sama pagkatuto ng Filipino Sign Language.
3: Ito ang senyas ng Sign Language Interpreter. Itapat ang dalawang kamay sa dibdib at pagdikitin ang hinlalaki at hintuturo ng bawat kamay. Panatilihin sa naturang anyo ang kaliwang kamay habang ang kanang kamay ay igalaw ng pataas at pababa ng dalawang beses. Gawin itong magkatapat pa rin ng mga kamay. Para tukuyin na ito ay tao, ilagay ang parehong kamay sa harapan habang ang mga siko ay nakatapat sa baywang. Pagharapin ang mga palad at igalaw pababa. Ulitin natin. Itapat ang dalawang kamay sa dibdib at pagdikitin ang hinlalaki at hintuturo ng bawat kamay. Panatilihin sa naturang anyo ang kaliwang kamay habang ang kanang kamay ay igalaw ng pataas at pababa ng dalawang beses. Gawin itong magkatapat pa rin ng mga kamay. Para tukuyin na ito ay tao, ilagay ang parehong kamay sa harapan habang ang mga siko ay nakatapat sa baywang. Pagharapin ang mga palad at igalaw pababa. Sign Language Interpreter.
1: Maraming salamat, Kawikang Diana. Mga kawikas, kasama pa rin si Sir Phil, ay sabay-sabay natin gawin ang Wikang Senyas ng Sign Language Interpreter. Sign Language Interpreter. Sign Language Interpreter. At mga kawika, natuto tayong muli ng isa na namang senyas ngayong araw ng Huwebes. Kaya naman, mga kawika, kayo po ay inaanyayahan pa rin naming magsumite ng inyong mga thesis at disertasyon para po sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. At ang huling araw po ng pagsusumite nito ay sa 8 ng Oktubre taong 2026. At pagbati po ng maligayang kaarawan, kinaangging Auntie Lourdes, JJ, Mark, Ate Che at Butchoy Quest. Kaya naman mga kawika, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong hapon. Para po sa iba pang impormasyon, huwag pong kalimutang i-follow ang official na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin po ang aming website na kwf.gov.ph. Samahan niyong muli kami mga kawika sa isa pang o sa isa na namang programang Tara Na, Usapang Wika Sigla ng Bansa tuwing Huwebes sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Ako po ang inyong lingkod, Kawikang Ange, Linguistics Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Huwebes. Mga kawika, tara na!

0: Official Magazine, 1278 AM.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: pinag-uusapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home na hindi boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: Oras natin, alas dos ng hapon.
5: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Malacanang kumpiyansa sa Finance Department at BIR sa paghanap kung saan maaaring kunin ang mawawalang 10 bilyong pisong kita ng gobyerno dahil sa mawawalang VAT mula sa systems loss charge. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Sinabi ng Malacanang na nasa Department of Finance at BIR na ang bola para hanapan ng paraan kung saan uhugutin ang mawawalang 10 bilyong pisong kita na nakukuha ng gobyerno mula sa VAT para sa systems loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maraming paraan ang dalawang ahensya para mapunan ang mawawalang kita mula sa VAT sa systems loss charge. Sabi ni Castro, tamang tax administration lang ang kailangan at tamang paniningil ng buwis habang may mga reforma din naman na ikinakasa patungkol sa VAT hinggil sa digital services at create more na naglalayong palakasin ang pamumuhunan at industriya sa Pilipinas. Binigyan din naman ni Castro na sa lahat ng ito ay kaginhawahan ng mga Pilipino ang iniisip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng hakbang na tanggalin ang VAT sa systems loss. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Marami pong paraan ang BIR at DOF para magkaroon ng pondo na pwede panagot sa mawawalang 10 bilyon.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: DICT budget, ipinadefer hanggang maipresenta ang konkretong aksyon kontra online scams sa Meta platforms. Ang pag-uulat naman yatid sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, report, report.
4: Ipinadefer ni Felreca Portales, Representative Presley De Jesus ang plenary deliberation sa 2027 budget ng DICT dahil nais muna niya malaman ang konkretong hakbang ng ahensya laban sa paglaganap ng online scams, partikular sa Facebook at iba pang Meta platforms. Sa interpellation, tinanong ni De Jesus si Appropriations Committee Vice Chair Brian Poe tungkol sa follow-through ng ahensya sa kasunduan ito sa Meta laban sa online scams, phishing, digital fraud at deepfakes. Ayon kay Poe, nagsimula na ang technical working group ng DICT, CICC at Meta at kabilang sa pinag-uusapan ang pagkakaroon ng aktual na corporate office ng Meta sa Pilipinas at mag-require ng national ID sa paggawa ng pagpapanatili na account. Pero kinestro ni De Jesus kung bakit walang aktual na country manager at corporate office ang Meta sa Pilipinas, gayon lumalabas na ang bansa ang panglima sa pinakamalaking bilang ng user nito. Sabi ni po, naghanda na ang DICT ng mga attached agency nito ng mga dokumento at ebidensya para sa posibleng kaso laban sa Meta dahil sa mga pang-aabuso at panlulokong nagaganap sa kanilang platform na kanilang binabaliwala. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, pagpapaliban sa 2027 budget ng DICT dahil sa issue sa Meta, iginagalang ng ahensya. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
5: Nirerespeto ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagpapaliban ng Kamara sa pag-usad ng panukalang 19.49 bilyong budget nito para sa 2027 habang nireresolba ang mga seryosong isyong kinasasangkutan ng Meta. Ayon sa DICT, nakikiisa ito sa advokasya ng Kamara at nagpapasalamat sa mga membro sa masusing interpelasyon na nagtutulak sa ahensya na higit pang pagbutihin ang serbisyo nito sa publiko at panindigan ang mataas na antas ng accountability. Kabilang sa mga concern ng online sexual abuse and exploitation of children at pati ng online illegal gambling, cyberbullying, social media addiction at iba pang panganib sa mental health ng mga bata. Giit ng DICT, sang-ayon ito na dapat na managot ang mga technology company at magpatupad ng epektibong safeguards at alubos sa makipagtulungan sa mga otoridad. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa ating panghuling balita, House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbers iginiit na hindi nakadepende ang kanilang kamo sa pagbaba ng voting threshold. Hinamon din ito ang depensa na patunayan ng paratang na may kinikilingan ang ilang senator judges. Ang pag-ulat iatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
6: Iginiit ni House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbers na nakatutok ang prosecution sa pagpapatunay ng kanilang kaso laban kay Vice President Sara Duterte at hindi nakadepende sa pagpapababa ng voting threshold. Ito ang naging pahayag ni Barbers bilang tugon sa paratang ng kampo ni Duterte na naghahanap umano ang prosecution ng paraan upang mapababa ang conviction na threshold dahil nahihirapan silang makuha ang kinakailangan bilang ng boto. Paliwanag ni Barbers, ang pangunahing layunin ng prosecution sa kasalukuyan ay ang paglatag ng mga testimonya at documentary evidences. Hinamon din niya ang kampo ng Vice Presidente na patunayan ang kanilang mga akusasyon laban sa ilang senator judges na pinaghihinalaan nilang may kinikilingan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
18: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
8: Kabataan, kasama sa usapan.
18: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
19: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. At happy birthday nga pala, no, kay Engineer Riden.

0: 'yun ano. Maraming salamat ano sa lunch, baka may merienda pa. Abusado. Pina-lunch na, asa pa lang merienda. Happy happy birthday. At ganun din sa ating producer kay Hazel. Samantala, paki-like and follow din po kami no sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine. Ayan.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganun din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
1: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: ang trabaho po ay maaaring maging source ng fulfillment. Pero maaari rin itong magdulot ng stress, burnout at anxiety kapag sobra na po ang pressure at workload. Kaya mahalagang matutunan nating kilalanin ang mga warning signs at malaman ang mga simpleng paraan para po mapangalagaan ang ating mental at emotional well-being. So, ito yung mga signs ng burnout at anxiety sa trabaho. Ayan, makinig kayo at baka nakakaranas na kayo nito. Palaging pagod kahit sapat ang tulog. Pakiramdam mo ay ubos na ang energy mo bago ka pa man magsimula ng trabaho. Ayan, meron tayong kilalang ganito eh. Nagda-time in pa lang eh. Ang kanyang sinasabi, pagod na siya. Ako naman pag-akyat pa lang. Kasi fourth floor. Pag akyat mo sa umaga, talagang habol hininga. Kaya pagdating mo, pagod ka na. Pero at least maaga pa naman sa time mo. So may pahinga ka pa bago ka mag-start ng work. So hirap mag-concentrate. Nahihirapan kang mag-focus o madaling makalimot sa mga simpleng bagay. Paulit-ulit mong binabasa ang email, pero hindi mo pa rin maintindihan ang instructions. Madalas na nag-aalala ka tungkol sa trabaho. Patuloy mong iniisip ang mga deadlines, mistakes, meetings, o sasabihin ng boss mo kahit tapos na ang iyong workday. Minsan nga kahit nasa bahay ka na iniisip mo pa rin kung may mali ka bang nagawa sa trabaho. Pagiging irritable or madaling mainis. Mas mababa po ang iyong tolerance pagdating sa stress at maliliit na bagay na madaling nakakainis. Kawalan ng motivation. Dati interesado ka sa trabaho, pero ngayon parang napipilitan ka na lang. Wala nang choice Nandiyan eh. So pangatawa na. Dati, pagmulat pa lang ng mata mo, excited ka nang pumasok eh. Ngayon, hindi na eh, no? Nakatingin ka na lang sa kawalan eh. Pag-iwas sa mga tao. Ayan, gusto mong mapag-isa. Dahil pakiramdam mo, ay wala ka ng energy na makipag-usap. Pagbabago sa tulog, maaaring nahihirapan kang makatulog dahil sa pag-aalala or sobra ka namang matulog dahil sa pagod. Physical na sintomas ng stress. Ang matagal na stress ay maaaring may kasamang headache, muscle tension, pananakit ng tiyan or mabilis na tibok ng puso. Tuwing may importanteng meeting ka, sumasakit ang ulo mo or kumakabog ang dibdib mo. Kabado lang, Pakiramdam na wala kang control. Kahit marami kang ginagawa, pakiramdam mo ay hindi mo kayang makahabol. Bumababa na rin ang kalidad ng iyong trabaho. Ayan, dahil nga sa pagod at stress, hindi naman maiiwasan yan. Mas madalas kang nakakagawa ng mali or hindi na nagagawa ng maayos ang dati mong kayang gawin ng maayos. Nako, mag-isip-isip ka nga, ha? Baka ikaw, may anxiety na or burnout. So, ito yung paraan para naman makayanan mo, Magkaroon ng malinaw na work-life boundaries. Ayan, magtakda ka ng oras. Kung kailan matatapos ang iyong trabaho. Kung halimbawa, 8 to 5. By 5 o'clock, pauwi ka na. So, syempre, nasa biyahe ka eh. Commute lang eh. O, diba? Jeep. So, nagri-ring ang phone mo. Nakita mo, office. Pwede mo namang hindi sagutin yan. Unang-una kasi nasa jeep. Baka ma-snatch ang phone mo. Hindi ba? Tsaka maingay kasi. Hindi ba? So, pwedeng text mo na lang. Pakisabi mo, nasa biyahe ka, nakasakay ka ng jeep, maingay, at saka baka masnatch ang phone mo. So, hindi ka makasagot. Tapos, pagdating mo ng bahay, tapos na, no? Biglang ganun. And layo, ang traffic. Ang daming dahilan, eh, no? Iwas lang pala. Hatiin ang malalaking task. Mas madali kasing simula ng isang malaking trabaho kapag hinati mo ito, no, sa maliliit na steps. Magpahinga ng regular. Ayan, hindi kailangang hintayin na maubos ang energy mo, no, bago ka magpahinga. Ay, paano pag puro pahinga? Magtrabaho ka din. Unahin yung pinakamahalagang task. Hindi lahat ng trabaho ay kailangan gawin agad-agad. Kumbaga mag-prioritize ka, no? Ano ba yung kailangan para ngayong araw na to? O, edi gawin mo na, unahin mo. Tsaka pag natapos mo, edi yung susunod naman. Huwag sabay-sabay kasi sabi nga, bababa lalo yung kalidad ng trabaho mo. Matutong magsabi ng hindi. Or, hindi muna. Ang pagtanggap ng lahat ng task ay maaaring makadagdag ng iyong stress. Ano? Pag tinanggap mo lahat, halimbawa, ano, lahat ng committee sa opisina, kasali ka. Bukod pa yung pinaka-main na function mo or responsibility mo, ano? Nako, eh, nakakapagod talaga yan. Pwede namang sabihin na hindi muna ako. Pwedeng iba naman muna. Parang punong-puno na yung committee ko, no? Na tangan-tangan. Parang tipong ganun. Baka pwedeng pass muna ako dyan. Makipag-usap sa supervisor tungkol sa workload. Kung sobra na ang trabaho mo, maaaring makatulong, ano, ang pakikipag-usap tungkol sa iyong priorities at deadlines. Pwede naman yun, ano? Baka hindi napapansin ng supervisor mo, puro sa'yo ang bagsak ng utos. O, edi kausapin mo, ipaliwanag mo na punong-puno na yung workload mo. Samantalang yung iba, wala. Alagaan ng katawan, regular na tulog, masustansyang pagkain, hydration, physical activity, bahagi yan ng stress management. Gumamit ng simpleng relaxation techniques, ang mabagal na paghinga, stretching, o ilang minutong mindfulness ay maaaring makatulong, ano, kapag ka-tense ka. So, huminto sandali, ano? Huwag sarilinin ang nararamdaman. Ayan, pwede ka makipag-usap, ano, sa iyong mga kaibigan or pinagkakatiwalaan tao. Minsan malaking tulong kapag may nakikinig, ano. 'Di ba minsan nga sinasabi natin yung makikinig lang, hindi mo kailangan ng kung ano pa man, ano, na suggestion or kung ano man, tama na yung mailabas mo yung nararamdaman mo at may taong makikinig, ano, sa iyong mga hinaing. Humingi ng professional help kung kinakailangan. Ayan, kung ang anxiety at burnout ay matagal na, lumalala na, or nakakaapekto na sa iyong trabaho at pang-araw-araw na buhay, maaari pong makipag-usap na, no, sa isang psychologist or psychiatrist or ibang qualified mental health professional. Tatandaan po, ano, Ang stress ay bahagi na yan ng trabaho paminsan-minsan. Pero hindi kailangang tiisin ng mag-isa kapag nagiging matindi or tuloy-tuloy na ito. Ang pagkilala sa warning signs ng maaga ay makakatulong para makapagpahinga, makapag-adjust, at makahingi ng tamang suporta. So ayan, kapag naranasan niyo yung mga binanggit nating mga signs ng burnout at anxiety, ano? Pag siguro sa 10 binanggit natin kanina, eh may 5 kayo doon na nararamdaman, eh huwag nyo nang baliwalain, huwag nyo na pong antayin pa, no? Kung maaari, eh makipagkita kayo, no, sa inyong mga pinagkakatiwalaang doktor. Sabi nga, psychiatrist, psychologist, or mga mental health professionals.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
3: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
4: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
3: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
5: Huwag!
6: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
8: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
7: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
8: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
7: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
8: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
7: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
8: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko!
9: Radyo Pilipinas.
11: Interesting na usapan.
12: Hindi heavy.
13: Tugtugang chill.
11: Suave.
14: Learning from home, 90 more ring.
15: Radyo Magazine. 1278 AM.

ugali at mindset na humahad lang sa ating pag-unlad. Hindi ibig sabihin na isuko ang sarili o yung mga mahahalagang bagay sa buhay, ano? Kundi piliin kung ano yung dapat bawasan or iwan para magkaroon ng mas malinaw na direksyon. So, unang-una, bitiwan yung takot sa pagkabigo. Huwag matakot magkamali or mabigo, ano? Ang kabiguan po ay maaaring maging bahagi ng proseso ng pagkatuto at pagkaunlad. Sabi nga natin, kapag ka nabigo, eh gawin itong paraan, ano? Para umangat pa rin, ano? Sabi nga, try and try lang until you succeed. Bitawan ang pagpapaliban. Ayan. Ang palagi kasing pagpapaliban, ano? Yung ng mga gawain ay maaaring maging hadlang po yan, ano? Sa pagkamit ng inyong pangarap at layunin. Kasi, di ba, sabi yon, manyana, habit, mamaya na, lahat na lang, mamaya na, ano? So, nakakatamaran, imbis na dapat kung ano yung dapat nang gawain, eh, nagtatagal pa, no? Kumbaga, yung pag-abot mo sa pangarap mo, natatagalan dahil minamamaya-mamaya mo na. Bitawan ang pagnanais na mapasaya ang lahat. Nako, hindi mo kailangang makuha ang pagsang-ayon ng lahat. May mga pagkakataon talagang kailangan mong unahin ang iyong pangarap, prinsipyo at mga layunin. Kasi sabi nga natin, ano, kahit anong gawin mo, i-please mo ang lahat, eh hindi pa rin lahat, ano, kaya mong i-please. Mayroon at mayroong kukontra sa'yo. So, wag mo nang intindihin yan. Ang mahalaga ay ang iyong sarili. Bitawan ang negatibong pag-iisip. Ang palaging pagsasabi ng sa sarili mo na hindi ko kaya, nako, ay maaari pong magpahina ng iyong tiwala sa sarili at motibasyon. Diba, sabi nga, the more na sinasabi mo yan, the more na hindi mo kaya. Sabihin mo, kaya mo. Kaya nga nila eh. E di kaya mo rin. Yun ang lagi niyong iisipin. Kung kaya nila, kaya mo. Bitawan ang masamang gawi. May mga gawi kasi na kumakain ng iyong oras, ano, lakas at attention na maaari sanang gamitin mo sa mahalagang bagay, ano? Kung halimbawa, wala ka nang ginawa, kundi mag-scroll na lang ng mag-scroll sa social media araw-araw, bawasan mo ito, ano, at gamitin yung oras sa pag-aaral, pagtatrabaho, or sa mahalagang gawain, ano, para maabot ang iyong pangarap. Bitawan ang mga dahilan at mga palusot. Ang palaging paghahanap ng dahilan ay maaaring maging hadlang, ano, para makapagsimula. Sa halip na maghanap ng palusot, humanap ng paraan. Ayan, puro ka kasi palusot eh, no? Dapat solusyon ang hanapin mo kung paano ka uunlad. Huwag puro dahilan. Kasi ganito eh, kasi ganun eh. Bitawan ang pagkukumpara sa iba. Ayan, magkakaiba po ang takbo ng buhay, ano, ng bawat tao. Sabi nga eh, walang magkakamukha. Ang palaging pagkukumpara sa sarili sa iba ay maaaring magdulot lamang yan ng inggit, panghihina ng loob at pagkawala ng focus. Sabi nga eh, magpasalamat ka kung anong meron ka at hindi yung ikukumpara mo yung sarili mo sa iba. Sabi nga, kanya-kanyang panahon niyan. Bitawan din ang sobrang pagkapit sa komportabling kalagayan. Ayan, mahalaga ang pagiging komportable, pero kung palagi kang mananatili sa iyong nakasanayan, maaaring hindi mo matuklasan ang iyong tunay na kakayahan. Sabi nga, minsan lumabas ka din, ano, sa iyong comfort zone or mag-try ka ng ibang bagong gawain, ano? Hindi yung kung ano na yung nakasanayan mo, dyan ka na lang. Kumbaga, eh, wala na, stagnant na, wala ka ng growth. Bitawan ang pagiging atat sa agarang kasiyahan. Ayan, hindi lahat ng gusto na

0: natin ay kailangang nakukuha ng mabilisan or agad-agad. Ang pagkamit ng pangmatagalang tagumpay ay nangangailangan po ng tiyaga, disiplina, at pagtitiis. Ayan, sabi nga, worth the wait. Bitawan ang paniniwalang agad nakakamit ang tagumpay. Ayan, ang tunay po kasing tagumpay ay kadalasang bunga ng maraming maliliit na hakbang na ginagawa ng paulit-ulit sa mahabang panahon. Kasi diba sabi nila, kapag ka mabilis mong nakuha, mabilis ding mawawala. So, dapat paghirapan mo, patagalin mo para matagal bago mawala sa'yo. Diba? Huwag magmadali. Tatandaan, ang tagumpay ay hindi nangangahulugang kailangan mong isuko ano ang lahat. Minsan ang kailangan mo lang ay bitiwan ng takot, maling gawi, negatibong pag-iisip, at mga bagay na humahad lang sa iyong pag-unlad. Matutong bumitaw sa hindi nakakatulong para magkaroon ng puwang para naman sa mga bagay na magdadala sa iyo tungo sa mas magandang kinabukasan. So, yan po ang wise tips ni Nanay.
1: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
2: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Yun! Buti may natira pang ulam. Gutom na gutom na ako.
6: Uy, anak, kumakain ka na ba?
5: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
6: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
5: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
6: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
5: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
6: Naku, anak. Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
7: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
13: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Sa isang pamilya, normal lang hindi pagkakaintindihan or pagkakaunawaan. Pero mahalaga pong malaman ano, kung ang paraan ng pakipag-usap natin ay nakakatulong ba or lalo pang nakakapagpalala or nakakapagpalayo sa isa't isa. So, ito po yung mga signs ano, na hindi maayos ang communication sa pamilya. Una dyan, laging nauuwi sa away ang pag-uusap. Kahit simpleng concern, ano, mabilis nagiging argumento or sigawan. Ito, maganda yung halimbawa. Parang nakaka-relate tayo dito. Ma, gusto ko lang naman sabihin, nahihirapan ako. Pero, ang sagot ay, lagi ka nalang nagre-reklamo. O, diba? So, ayun na, hindi maganda yung communication. So, nauwi sa away ang pag-uusap. Takot magsabi ng tunay na nararamdaman. May mga miyembro po ng pamilya na nananahimik ano, dahil baka mapagalitan, mahusgahan, or hindi maintindihan ano, yung kanilang nararamdaman. Halimbawa, malungkot yung anak, pinipili na lang nitong sabihing okay lang, kahit hindi naman, para maiwasang masermonan. Hindi nakikinig sa isa't isa. Habang nagsasalita ang isa, iniisip na agad ng iba ang isasagot imbis na unawain siya. Ayan, hindi pinapatapos, ano? Sumasagot na kaagad. So, paano kayo magkakaintindihan kung walang nakikinig at sabay-sabay na nagsasalita? So, dapat patapusin muna yung isa bago sumagot. Lagi na lang may sisihan. Kapag may problema, mas inuuna ang paghahanap ng may kasalanan kaysa sa solusyon. Ikaw kasi, kasalanan mo to. Hindi, ikaw ang nagsimula. Hindi, ikaw. O, diba? Sisihan ang sisihan. Imbis na humanap na lang ng solusyon at nandyan na yon, wala nang magagawa. Eh, diba? So, dapat humanap na lang ng solusyon. Silent treatment ang paraan ng pagharap sa problema. Nako, kaming-kami to ah. Imbis na pag-usapan ng issue, hindi nagpapansin na ng matagal. Nako, kami nga ito. Ako nga ito, no? Parang ginawa to para sa akin ah. Sarcasm at panlalait ang ginagamit sa pag-uusap. Ginagawang biro or panunukso ano ang seryosong concern kaya nasasaktan yung kausap. Sensitive ka kasi talaga eh, konting salita lang umiiyak ka na. Anong magagawa mo, sensitive nga eh, 'di ba? Syempre may pinagdaraanan din eh. Hindi nirerespeto ang boundaries. Hindi po kinikilala ng bawat miyembro ng pamilya na ang sariling privacy, ano, feelings at limits. Ayan. Pinakikialaman ano, ang mga cellphone. Yung mga personal messages, o, diba, nang walang pahintulot. Ginagalugad ang laman ng bag, ano? Ani mo'y may hinahanap na ebidensya. May mga problemang paulit-ulit, ano? Pero hindi naman pinag-uusapan. Iniiwasan yung mahirap na conversation, kaya bumabalik lang ang parehong problema. Paulit-ulit na lang. Kasi hindi nga na pag-uusapan at natatapos, ano? So, ulit-ulit lang, ulit-ulit lang. Doon pa rin ang bagsak nun, ano? Pagtatalo pa rin, pero hindi naman nasusolusyonan. Dapat eh, pag-usap kayo para magkaintindihan, magkaunawaan. Hindi eh, biglang ganun. Kakapagod na eh, ulit-ulit na lang. Nag-uusap lamang kapag may problema. Oh, ayan, walang regular na kumustahan man lang or quality conversation. Kaya mas mahirap mag-open up kapag may concern. Kasi napapansin lang ng pamilya ang anak kapag may hindi magandang nagawa. So, hindi man lang makumusta sa pang-araw-araw, ano? Oh, kumusta ka na ba? Ano bang pinaggagawa mo ngayon sa school? Pinagkakaabalahan? Yung mga tipong ganoon. At pakiramdam ng bawat isa ay hindi sila naiintindihan. Kahit magkasama sa bahay, ay maaaring emotionally disconnected ang mga miyembro. Eh kasi nga kanya-kanya ngang hawak ng cellphone, kanya-kanya ng kausap. Paano kayo magkakaintindihan sa pamilya? Magkakaharap kayo pero kanya-kanyang dot-dotan kayo ng cellphone. Minsan kasi bitiwan nyo din ang inyong mga gadgets at mag-usap-usap kayo. Ano? Minsan nga sa cellphone na lang, eh, pakikuha mo nga yun. O diba, halimbawa, nando sa kabilang kwarto yung isa. O, halika na, kakain na, bumaba na kayo, lumabas na kayo dyan. O diba? Tapos pagdating ng pagkainan, kanya-kanyang kuha ng pagkain, kanya-kanya pa rin hawak ng mga gadgets. O, wala nang pag-uusap. So, yun yung mga signs, ano, na hindi maayos ang inyong communication sa pamilya. So, eto naman, yung mga signs na maayos, ano, ang komunikasyon sa pamilya. Una dyan, nakikinig bago humusga. Binibigyan muna ng pagkakataon, ano, ang bawat isa na magsalita at magpaliwanag. Diba, yun yung sinasabi natin kanina. Hayaan mo munang matapos siyang magsalita. At pagkatapos siyang magsalita, tsaka ka sumagot, ano, sa kanyang mga sinabi. Komportable silang magsabi ng nararamdaman nila. Ayan, hindi sila kinakailangang magkunwari na okay sila kahit hindi naman. So, sasabihin nila, masama ang loob ko sa'yo. Or, stress ako sa school, sa office. Pwede ba kitang makausap? Di ba, yung mga tipong ganon. Para maihinga or makahingi ng payo, ano? At least yun, nailalabas niya kung ano yung problema niya. Maaaring hindi magkasundo, pero nananatiling respectful. Ayan yung sinasabi natin, ano? Ang disagreement ay hindi kailangang mauwi sa insultuhan, ano? Sabi nga, kanya-kanya kayo ng pananaw, ng opinion, pero nasa tamang pagsasalita pa rin yan, ano? Kung magkausap ang magulang at ang anak, eh kahit magkakontra kayo ng paniniwala, eh yung dating naman ng anak ng pakikipag-usap sa kanyang magulang, eh dapat yung tono pa lang, ano, mababa. Huwag naman makipagtaasan ng tono sa magulang. Minsan kasi doon nagkakaroon ng problema, eh, no? Sa paraan ng pananagot ng anak sa magulang. Humingi ng clarification kapag may hindi naiintindihan. Huwag kaagad gumawa ng assumptions. Pwede mong tanungin, ano po yun? Pakiulit nga po. O, diba? Parang hindi ko po yata naiintindihan. Or parang hindi po yata ganyan ang ibig kong sabihin. O, diba? Kapag nanagot at hindi nagustuhan ng magulang, ganon. O, edi pwede namang iklaro ng anak. Pakiulit nga po yun. Parang hindi po ganyan ang ibig kong sabihin. Ganito po kasi yun. Marunong humingi ng tawad. Hindi kahinaan ang pag-amin, ano, kapag ika'y nagkamali. Sorry, napataas po ang boses ko. Hindi ko po dapat ginawa yon. Or hindi ko po dapat sinabi yon. Diba? Sorry na napakahirap bigkasin, ano? Marunong magbigay at tumanggap ng feedback. Ayan, maaaring magsabi ng concern nang hindi nanlalait or nananakit. Oh, ayan ang sinasabi natin. Marunong magbigay at tumanggap. Kasi ganito yon. Pwede po bang dapat sana ganito po ang gawin ninyo sa susunod? May space para sa mahirap, mahihirap na conversation. Hindi iniiwasan ang importanteng topic kahit uncomfortable. Dapat hinaharap yan eh, di ba? Dapat kasama ang buong pamilya sa mga usaping importante. Sa mga finances, responsibilities, personal concerns. Pero dapat ang pag-uusap ay mahinahon. At nirerespeto ang boundaries ng bawat isa. Naiintindihan na may privacy at personal space ang bawat miyembro ng pamilya. Hindi mo dapat pakialaman ang cellphone ng iyong anak, ano? Kahit magulang ka pa. Nakatuon sa solusyon at hindi sisihan. Ang goal ay ayusin ang problema. Hindi alamin kung sino ang dapat na mapahiya o kung sino ang may kasalanan. Nandiyan na yun eh. Problema na yan eh. So ano pang dapat nyong pagtalunan? Hanapan nyo na ng solusyon para matapos ang problema. May regular na kumustahan kahit walang problema. Ang magandang komunikasyon ay hindi lang para sa panahon ng krisis. Ito ay napakaganda, no? Sabi nga natin, isang magandang pagkakataon ay yung pagkain ng dinner ng sabay-sabay, hindi ba? Para magkumustahan, anong ginawa nyo sa school, anong ginawa sa trabaho, anong ginawa sa bahay. Hindi ba? Parang chika-chika lang. Sa madaling salita po, hindi ibig sabihin ng healthy communication na walang conflict sa pamilya. Ang mahalaga, kapag may hindi pagkakaunawaan, may paraan silang makinig, magsalita ng may respeto, ng mahinahon, umangkin sa pagkakamali, at maghanap ng solusyon ng sama-sama.
14: Feel at home! Tuloy po kayo! Sa bahay ni Home Ekananay.
0: Eto naman para sa recipe ni Nanay. Eto masarap to. Paborito ko to. Calamares. Ang mga sangkap po na gagamitin natin sa paggawa ng calamares, syempre pusit, ano? Isang kilong pusit, katamtaman ng laki. Calamansi, kalahating cup ng cornstarch, kalahating cup ng flour, breading, isang teaspoon ng pamintang durog, isang kutsarita ng iodized salt, isang kutsarita ng five spices or seasoning, ano? Isang piraso or ng chicken egg, isang cup ng cooking oil. Ang paraan po ng paggawa nito, syempre lilinisin muna yung pusit, ano? Tanggalin yung ulo, yung bituka, yung mata, no? Doon sa may ulo. Banlawan at hiwain ang pabilog na may 1/4 na pulgada ang lapad, ano? Pagkatapos, pigaan ito ng calamansi at saka hugasang mabuti. Tapos, patuyuin or patuluin yung tubig, ano? Tiktikin ika nga. Pagkatapos, paghalu-haluin ang cornstarch, flour, pamintang durog, iodized salt at saka yung five spices or seasonings, ano? Haluin mabuti yan, yung mixture, ano? Pagkatapos, ilubog sa binating itlog yung pusit at igulong sa mixture, ano? Pagkatapos, ilubog po ulit ito sa itlog at pagkatapos, igulong naman sa breading. Sa isang kawali naman, ilagay ang isang tasa ng cooking oil at hayaan itong uminit. At pagkatapos, iprito ang pusit ng nakalubog po sa mainit na mantika. At kapag golden brown na ito, hanguin na po ito at ilagay sa paper towel, ano, para matanggal yung sobrang mantika. Ang masarap po na sa usawan nito, ayan, ketchup. Kung nakikita nyo sa ating screen, pwede rin naman lagyan nyo ng mayonnaise. Pwede rin namang suka, ano, na may sibuyas, bawang, at sili. Ayan, depende na po, ano. Pwede rin dagdagan ng pipino, ano, yung suka. Or depende po sa inyong nais, ano. So, luto na ang ating calamares. So, ano pang inaantay nyo? Edi, kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni Nanay, e babatiin po muna natin ang ating mga listeners and viewers. Siyempre, sina Sean Carl Flores ng Angeles City, Pampanga. Pagbutihan mong pag-aaral mo, Sean, ha? Ganon din kay Romel Livid. Mapagpalang araw, Ma'am Shimarinella, at sa ating lahat. Ganon din kay Zet Cruz Laksamana ng Gapan, Nueva Ecija. At sa aking ating nenet at kuyang Andy dyan sa Salakot. Ganon din dyan sa Gabby's Diner. Madam Cecil at Boss Edwin. Kailan ba tayo uuwi? Miss ko na mga taga-Gabby's ah. Uwi tayo Sabado? Biglang ganon. At syempre dyan sa ating technical side, maraming maraming salamat kay na Julius, Mary Scholl, Sam, Rona, Camille. At dyan po sa ating Marulas Transmitter. At happy birthday ulit kay Engineer Redem. At magkarinigan po tayo ulit sa Lunes. Kasi po bukas ang Golden Heart, puso para sa seniors. Samantala, maraming maraming salamat po ulit sa mga nakasubaybay ano, dito sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eko Nanay. At hello din pala sa aking kapatid dyan sa Canada, kay Joseph, kay na Ate Norma, kay Kuya Jun, kay Ate Ine, kay Beng Beng. At pauwi na yung kapatid ko, no? Kay na Tita Edith naman, Tito Abe, kay Chi, ayan, kay B-Boy, Mimi, kay Abraham. Ako po ang inyong Momshi.
13: Marinela, sa Radyo Magazine.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko!
9: Radyo Pilipinas.
10: Samang impormasyon.
11: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
10: Kabataan, kasama sa usapan.
11: RG! Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
15: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
16: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
15: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
17: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
18: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
15: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
19: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
21: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
2: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
21: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapunta yan.
2: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
21: Till I met you.
2: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
21: I love you more each day.
2: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
23: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
27: Radyo on the go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
28: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
29: PBS Receiver.
28: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
29: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad!
29: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
30: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
31: Bubungad sa umaga.
32: Trending issues na pinag-uusapan.
33: Mga programang aabangan.
34: Agahan hanggang.
33: 66 Informasyon.
35: GIS, your General Information Station.
36: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Speaker D muling iginiit ang kahalagahan ng anti-political dynasty law matapos ang desisyon ng Supreme Court. May pag-ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Muling iginiit ni House Speaker Faustino D. III ang pagsusulong na anti-political dynasty law bilang isa sa mga prioridad ng bagong Kongreso. Kasunod dito na desisyon ng Supreme Court na nag-aatas sa Kongreso ng Comilos para maisabatas ang constitutional policy laban sa political dynasties matapos ang matagal na kawalan ng enabling law. Ayon kay D., may pagkakataon ng Kongreso na bigyan bisa ang probisyong ito ng 1987 Constitution na 39 na taon na matapos pagtibayin. Layunin ang niya ng panukala na tiyakin ang pantay na oportunidad sa serbisyo publiko at maiwan sa ng konsentrasyon ng kapangyarihan pang politika sa ilang pamilya. Di na speaker na dapat maging patas, malinaw at makatwira na magiging legal framework habang pinapanatili ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga kinatawan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Sa iba pang balita, napaulat na dalawang Chinese military survey vessel sa West Philippine Sea bineberipika ng gobyerno. May pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Biniberipika pa ng Philippine Coast Guard ang ulat na mayroon na namang namataan na dalawang Chinese military hydrographic survey vessel sa West Philippine Sea noong 11 ng Setyembre. Ang pagtitiyak ni Communications Undersecretary Claire Castro, mayroong mga barko ng PCG ang nakabantay sa lugar. Sa kasalukuyan, hinihintay na lamang anya ng palasyo ang impormasyon na magmumula sa PCG at maaaring maibahagi sa publiko. Kaugnay nito, muling nagpahayag ng suporta ang palasyo sa mga ginagawang pagtindig ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa karapatan at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
4: Ang kanyang ginagawa lamang ay naaayon sa ating karapatan, naaayon sa batas, at isa po siyang opisya na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Sanasabing maritime right.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Sa iba pang ulat, Senador Kiko Pangilinan hinikayat ang niya na agad kumilos kontra El Nino. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Sa pagdinig ng panukalang 47.43 billion pesos na 2027 budget ng NIA, giniit ni Senador Kiko Pangilinan na hindi dapat hintayin ng pamahalaan na tumama ang El Nino bago ayusin ang mga irrigation system at iaking sapat ang supply ng tubig para sa mga magsasaka. Anya, kailangang maipatupad agad ang mga irrigation project at iaking napupunta sa mga magsasaka ang pondo para sa mga ito. Binigyang diin din ni Pangilinan na pangangailangang tiyaking natatapos at aktwal na gumagana ang mga ipinangakong proyekto. Pinahayag din ng senador ang pagkabahala sa nabawasang pondo para sa irrigation repairs at hiniling ang buong pagsisiwalat sa publiko ng mga kontrata. Diit niya, dapat bayaran lang ang mga kontraktor kapag ganap nang natapos ang kanilang mga proyekto. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, paggamit ng drone sa mga kulungan hindi makakalusot ayon sa Bucor. May pag-ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
6: Tiniyak ng Bureau of Corrections na hindi magagamit o makakalusot ang paggamit ng drones upang magpasok ng kontrabando o makatakas ng sinumang persons deprived of liberty mula sa kulungan. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., malabong magamit ang drones para makatulong sa pagtakas ng PDL. Unang-una, sa ingay pa lang nito, madali itong makita ng mga tauhan ng Bucor at imposible rin na hindi ito madetect mula sa mga CCTV system na nagkalat sa mga kulungan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07-8 a.m. para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
11: Tugtugang chill.
12: Suave.
13: Learning from home, may hindi boring.
14: Radyo Magazine.
15: 12:78 a.m.
16: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
17: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
16: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
17: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
16: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
18: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
19: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Impormasyon.
25: GIS, your general information station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, 3:08 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
18: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
15: Green Mindset.
18: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 12:07-8 a.m. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 17, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 12:07-8 a.m. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
15: Set your mind to think green.
18: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
15: Green Mindset

0: Para sa tuloy-tuloy at nagkwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin balikan at basahin ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan na maliit at malaking hakbang. Lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran na para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, ako, simulan po natin dito sa ilang mga ulat at patuloy pong pang-aksyon ng ating DENR National Capital Region. Dito po no, sa kanilang patuloy na pagsubaybaya dito po sa 13 wildlife use permits dito po sa Mega Pet Fair 2026. Sinubaybayan nga po no ng DENR National Capital Region ang 13 wildlife special use permits na itinampok po dito sa Mega Pet Fair 2026 na ginanap po sa isang mall sa Maya, San Juan City bilang bahagi po ng patuloy na pagpapatupad ng mga hakbang para sa responsableng pangangalaga at pamamahala ng wildlife dito po sa Metro Manila. Isinagawa po ng mga kawanin ng Enforcement Division at the Metropolitan Environmental Office West ang monitoring at inspection sa mga permittee na nagtatampok ng iba't ibang wildlife species, kabilang po ang bearded dragon, kayon din po itong mga ball python, leopard gecko, hognose snake, Argentine black and white tegu, African spurred tortoise, sugar glider at African pygmy hedgehog at iba pa. Ito po no yung ilan sa mga wildlife, ilan po no sa mga buhay ilang na tampok po dito sa naturang pet fair. At muli po no, ito ay mayroon pong mga permit. Ito po no ay mayroon pong aprobasyon mula po sa ating DENR. Sa isang nagawa pong inspeksyon, tiniyak ng DENR-NCR na ang mga wildlife na nakadisplay at ang mga kaugnay na aktibidad ay naaayon po sa mga kondisyon at provision ng kani-kanilang wildlife special use permit. Sa kabilang po sa layunin ng monitoring ang pagsusuri sa pagsunod ng mga permit holder sa itinakdang requirements para sa wastong pag-aalaga, paghawak, pag-display at paggamit po ng wildlife. Ang naturang monitoring ay bahagi po ng Biodiversity Conservation Program ng ating DENR na naglalayong mapalakas ang proteksyon at pangangalaga sa wildlife at kanilang mga tirahan. Alinsunod po sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Mahalaga rin ang mahigpit na pagpapatupad ng mga patangaran upang maiwasan ang irresponsibleng pag-aalaga, paggamit at kalakalan ng wildlife. Muli po no, itong kwentong ito ay pagpapakita na nais po natin no, na mahikayat yung ating mga kababayan, yung mga nais pong mag-alaga ng mga wildlife, ng mga ganito pong uri ng hayop, na mayroon pong certain process, mayroon lamang po kayong proseso na kailangan pagdaanan, at mayroon lamang po kayong mga dokumento, mga permits na kinakailangan nyo pong ma-secure bago po kayo maging official o bago po kayo maging allowed sa pag-aalaga po nitong mga ganitong uri ng wildlife. Hinihikayat po ng DNR-NCR ang publiko na tangkilikin po no, itong lehitimo at otorisadong wildlife-related activities at maging responsabling wildlife owners at stewards of the environment. Ang pagkakaroon po ng tamang kaalaman, dokumentasyon at pagsunod sa mga itinakdang kondisyon ay mahalaga pong bahagi ng responsableng pakikitungo sa mga buhay ilang. Sa patuloy na monitoring at enforcement activities, pinagtitibay ng DENR-NCR ang pagpapatupad ng mga batas at pulisiya para sa wildlife conservation habang hinihikayat ang publiko na maging katuwang sa pangangalaga ng biodiversity at pagpapanatili ng likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Muli po no, ito yung panawagan po ng ating DENR para po doon sa mga kababayan natin na talagang gusto pong mag-alaga ng hayop. Kung talagang nasa puso nyo po yung maging pet owners at mag-alaga nito pong mga ganitong uri ng buhay ilang, muli po ang paalala na tangkinikin lamang po no, yung mga lehitimo at otorisadong wildlife related activities. Kung ano lamang po yung aprobado, kung ano lamang po yung binigyan ng go signal at approved ng ating DENR, ito lamang po no, yung dapat ninyong tangkilikin. Muli po, tayo po ay patuloy na umaasa na lagi pong maging aktibo sa mga monitoring at sa patuloy na pagbabantay yung atin pong DENR upang masiguro na nasusunod po no, itong mga pulisiyang ito alinsunod sa ating RA 9147 at masiguro rin po no, na talagang nagiging responsable po yung ating mga kababayan alinsunod na rin sa kanila pong mga permits at sa kanila pong mga pulisiya na dapat sundin. Muli po, ito ay ulat mula sa ating DENR National Capital Region at ito po no, ay patuloy na paghikayat sa pagiging responsableng pet owners. Karagdagang ulat po mula sa DENR-NCR kaugnay naman sa kanila pong patuloy na paggabay sa atin pong mga estudyante, sa atin pong mga mag-aaral sa tree growing at urban farming bilang bahagi po ng patuloy na pagbibigay ng technical assistance sa mga paaralan sa Metro Manila. Mainit po na tinanggap ng DENR-NCR sa pamamagitan ng Conservation and Development Division Forest Production Management Section ang mga mag-aaral mula po sa Daang Hari Elementary School at Upper Bikutan Elementary School kasama ang mga kinatawan ng Department of Science and Technology Central Office para sa isang lakbay-aral sa Mechanized Modernized Forest Nursery ng atin pong DENR-NCR. Ito po no, ay pagpapakita na sa pagkakaroon po nitong mga ganitong aktibidad ay mas naipapakita po natin, mas nabibigyan natin ng magandang karanasan yung atin pong mga mag-aaral, yung atin pong mga estudyante sa mga dapat po nilang matutunan upang mas magkaroon po ng malasakit at pagmamahal sa ating kalikasan. Sa isinagawa pong aktibidad, ibinahagi po ng mga kawani ng DENR-NCR ang kanilang kaalaman at praktikal na kasanayan sa wastong pagpaparami, pagtatanim at pag-aalaga ng mga punong kahoy at halamang gulay. Sa pamamagitan po ng hands-on demonstration, aktibo pong natutunan ng mga mag-aral ang batayang pamamaraan sa tree growing at urban farming na maaari po nilang isabuhay at maiangkop sa kanilang mga paaralan at komunidad. Muli po no, ito ay pagpapaliwanag na yung mga tree planting activities at maging yung urban farming ay kinakailangan po no ng technical assistance. Kinakailangan po natin yung expertise at yung mga payo po na magmumula sa ating DENR upang masiguro po natin na tama at angkop yung mga punong ating itatanim at masiguro po natin na tama rin yung mga itatanim po natin na mga gulay. Alam po natin na dito sa urban setup, dito po sa Metro Manila, lahat ng mga bakanteng lote, lahat po ng mga bakanteng spaces na pwede nating i-utilize for urban farming, iyan po yung isinusulong ng ating pamahalaan. Iyan po yung isinusulong ng ating DENR, kaya mahalaga po ang magandang ugnayan natin sa atin pong mga paaralan. At muli po, no, ito ay napakagandang programa dahil well-involved po at naisasama po natin itong ating mga kabataan. Higit pa sa isang pagbisita, nagsilbi po itong lakbay-aral bilang pagkakataon upang maunawaan ng mga kabataan ang kahalagahan ng pagpapalaki ng mga puno at produksyon ng pagkain para sa isang pamayanan na dito po sa urban area. Sa pamamagitan po ng patuloy na makikipagtulungan ng DENR-NCR at DOSTCO, DOST Central Office sa sektor ng edukasyon, layunin itong mahubog ang mga kabataan bilang environmental stewards na may kaalaman at kasanayang makatutulong sa pagtugon sa food security, climate change at pangangalaga ng luntiang espasyo sa Metro Manila. Muli po, no, tayo po ay nagpapasalamat doon sa ating mga paaral at umaasa po tayo na mas marami pa pong schools, mas marami pa po mula sa ating akadema ang talagang makipagtulungan at makipag-coordinate po sa ating DENR sa mga ganito pong gawain. Muli, lalo po dito sa Metro Manila, tayo po na nasa urban area at nais natin na maipakalat at mahikayat po mas marami nating mga kababayan, lalong-lalo na po, no, yung ating mga mas batang henerasyon na maging aktibo po sa mga gawain na may kaugnayan sa urban farming at syempre yung kahalagahan din po ng pakikibahagi sa mga tree growing at tree planting activities. Muli, nais po natin na talagang maisama yung atin pong mga kababayan at yung atin pong mga kabataan ay maimulat po natin habang sila ay nasa murang edad kung bakit natin mas dapat pahalagahan at bakit po natin mas dapat pang ipakalat ang ating hashtag Green Mindset. Muli po, ito ay ulat, impormasyon at kwento mula po sa ating DENR National Capital Region. Sundan nyo lamang po ang kanilang social media platforms para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:22 ng hapon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Raj Magazine 12:78 AM.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
3: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Nako, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa radyo, magazine.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Set your mind to think green.
5: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
4: Green Mindset.
6: Ang oras po natin, 3:26 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan at talakayan ngayong hapon, muli po naming ipinapaalala at ang patuloy pong imbitasyon ng ating DENR, ng ating pong DNR National Capital Region na para po sa pakikibahagi ninyo sa ating pong ilulunsad na International Coastal Cleanup 2026. Kung maaalala nyo po itong nakalipas nating kwentuhan with DENR NCR kasama si Engineer Henry Pasis, ang kanilang Assistant Regional Director for Technical Services, ay nais po no, ng ating DNR National Capital Region na ngayon pong taon, ngayong ICC 2026, ay mas marami po yung mahikayat natin na mag-participate at sumama po dito sa programang ito. Muli po no, yung paglilinaw ng ating DNR National Capital Region at ng ating pong DNR na hindi po natatapos dito sa isang araw na International Coastal Cleanup, yung atin pong patuloy na panawagan sa pagiging disiplinado at sa paghikayat sa ating mga kababayan na dapat nating ipatupad sa ating mga sarili at sa ating mga tahanan yung tamang pagtatapon ng baso.

natin yung 10 ICC locations dito po sa Metro Manila kung saan po kayo no pwede o possible na mai-assign at dito po kayo makibahagi sa paglilinis. Kabilang po sa mga locations ng ating International Coastal Cleanup 2026 dito po sa may National Capital Region, ito po ng Marikina River sa may barangay ng Kaam, Pasig River dyan po no, sa bahagi ng barangay 836 sa may Maynila, sa may Tanzamarine Tree Park sa may Navotas, sa may coast of barangay Bagong Bayan North sa may Navotas, dyan din po sa may Baseco Beach sa Maynila, dyan din po no, sa area ng Manila Ocean Park, sa Manila Baywalk Dolomite Beach, dyan din sa may SM by the Bay sa may Pasay City, at kabilang din po no, sa may coast ng Manila Bay sa likod daw po ng Soler at Asyana, dyan din po sa area ng Pasay, at syempre po no, sa may Las Piñas Paranaque Wetland Park. Makikita nyo po upon registration sa QR code o sa registration link, makikita nyo po no, kung saang area po kayo pwedeng mag-participate. At muli po no, ang paalala po ng ating DENR sa atin pong mga participants, ang kaibahan po nitong ICC o ito pong International Coastal Cleanup, ito pong paggamit natin ng ICC Trash Data Form. Kaya po no, yung pag-encourage sa ating mga participants na mag-group yourselves into 4 para daw po no, tatlo yung magpupulot nito pong mga basura kung saan man po kayo mag-assign. At meron pong isang naka-assign naman sa inyo para po taga-fill out o taga-lagay ng impormasyon dito po sa ating ICC Trash Data Form. Muli po no, itong ICC Trash Data Form ay ibibigay po no, ng ating mga organizers during the ICC 2026. At ito po no, ay napakahalaga at importante na inyo pong maisumite. Muli po no, itong event na ito ay hindi lamang puno dito sa buong Pilipinas. Ito po ay sa buong mundo. At yung mga datos, mga impormasyon na atin pong makakalap, kung ano yung uri ng mga basura, kung ano pa rin po no, yung bulk ng mga basura ang nagdudulot talaga ng matindi pong pollution sa ating mga katubigan. Muli, ito pong paggamit at pag-fill out ng tama dito sa ICC Trash Data Form ay malaking tulong po para sa mas malawak at pangmatagalan pa po nating solusyon sa ating krisis at problema sa basura. Kaya naman po, no, seryosohin po natin, siguraduhin po natin tama yung atin pong mga ilalagay na mga impormasyon patungkol po sa mga basura na atin pong mapupulot during the clean up activity. At syempre yung paalala din po no, ng ating DNR, dahil ito po ang largest voluntary at citizen-led clean up. Muli po no, dahil ito po ay voluntary, siguraduhin daw po natin na we come prepared. Siguraduhin po natin na nasa maayos pong kondisyon ng ating mga sarili sa atin pong pag-participate dito sa cleanup activity. At syempre po no, siguraduhin po natin na proper, tama rin po no, yung ating mga kasuotan, yung mga suot po nating damit ay very comfortable. Siguraduhin po natin na makakikilos po tayo ng maayos sa habang tayo po ay nagpupulot. At syempre yung pagdadala din po no, ng inyong mga cleaning materials, yung mga maaari nyo pong magamit na pangdampot at pangpulot ng mga basura. Siguraduhin po natin na well-prepared, handa po tayo. Hindi po tayo, dahil very early po, no, maaga po itong cleanup activity na ito. Siguraduhin daw po natin na tayo ay mayroon ding enough sleep. Siguraduhin din po yung pagdadala ng inyo pong mga refillable bottles, ang inyo pong mga tumblers kapag kayo po no, ay napagod na during the cleanup activity. Syempre po no, makamauhaw, kailangan nyo po na magbitbit ng inyong mga refillable bottles para po sa inyong mga inuming tubig. Muli po no, ito ay few reminders lamang, ilan lamang po no, sa mga paalala. At pwede nyo pong bisitahin
ang Facebook page ng atin pong DNR National Capital Region para po sa ating mga NCR participants. Nandun po yung

0: kabuuan ng mga detalye at mga paalala sa inyo po nga pakikibahagi at pakikiisa dito sa International Clean Up 2026. Muli po no, sa darating na po yan na Sabado, September 19, ito po no ay malawakang pagkilos para po sa ating kapaligiran at sa atin pong kaligtasan. Muli po, bisitahin nyo lamang ang social media platforms po ng DENR National Capital Region para po sa online registration na dito sa NCR. At dahil nga po ito ay magaganap hindi lamang po dito sa Metro Manila, ito po no ay nationwide, buong Pilipinas. Bisitahin nyo lamang din po yung social media platforms ng inyong mga DENR regional offices o maging yung mga local public information offices po ng inyong mga lugar at ng inyong mga bayan, dahil for sure ay sila din po mismo ay makikibahagi dito sa International Coastal Cleanup 2026, at doon po kayo no pwedeng sumama at mag-participate. At kaugnay nga po niya, no, ito po nga paanyaya din ng DENR Cagayan Valley patungkol po dito sa ICC 2026, ang kanila nga pong paanyaya para po sa ating mga kababayan dyan po sa area ng Cagayan Valley. Hindi lamang daw po kayo no magiging basta mga beach goers, kayo po ay magiging ocean protectors din. Sa kanila pong ibinahaging impormasyon sa pakikibahagi dito sa International Coastal Cleanup 2026 na may tema pong Clean Seas for Resilient Communities, 80% po ng marine plastic pollution ay galing po sa lupa. Ang basurang hindi maayos na natatapon ay maaari pong mapunta sa mga ilog at tuluyan pong makarating sa dagat. So ito po no yung senaryo na nais po nating maipaliwanag kung bakit napakahalaga ng atin pong tamang pagtatapon ng basura. 0.3 million na tonelada po ng plastic waste o katumbas ng bigat ng 60,000 na mga elepante po ang tinatayang plastic waste na napupunta po sa ating mga karagatan bawat taon, na nagdudulot ng matinding pinsala sa marine ecosystems at marine life. Imagine po no, yung ganito karaming basura, yung ganito po karaming plastic waste na talaga naman pong nagdudulot ng matinding pinsala sa kabuuan po ng ating kalikasan, at nakakaapekto rin po no sa ating mga marine life doon po no sa mga buhay diyan sa ilalim ng ating karagatan. Muli, ito po no ay seryosong problema. Ito po ay malawakang suliranin na dapat po ngayon ay ating nauunawaan. Muli po ang paalala ng ating DENR at paanyaya po ng DENR Cagayan Valley to be an ICC volunteer. Maging parte po ng solusyon ngayong darating na Sabado, September 19, makilahok po sa gaganaping International Coastal Cleanup sa inyong lugar. Para po dyan sa mga kababayan natin sa area ng Cagayan Valley, bisitahin nyo lamang din po yung kanilang Facebook page. Makikita nyo po dyan yung registration link at QR code na pwede nyo pong iscan para po makapag-participate dito sa International Coastal Cleanup 2026. Muli po, ito ay paanyaya mula po sa ating DENR, at umaasa po tayo na maging katuwang natin ang lahat ng ating local government units upang maging matagumpay at patuloy po nating maisulong ang pangangalaga at pagmamalasakit sa ating kalikasan. No? Ang oras po natin, 3:38 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: KYPR 104.3, now boarding.
4: Hey, that's us!
5: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
6: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
7: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
6: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
5: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
4: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
6: Leave all your worries as we soar over the clouds.
5: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
6: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
8: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
2: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
8: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapakwenta yan.
2: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
8: Till I met you.
2: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
8: I love you more each day.
2: Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Kabasa gustong maging makakaligasan, pero hindi alam kung paano sisimulan. Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
10: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.
11: No, ito pong ating Circularity Hub ay kabubukas lang po no tong July. In celebration din po ito, no, tamang-tama, plastic free month, no. Dito sa Circularity Hub, meron tayong Trash to Cashback program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated, or yung BEST.
10: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback Program ay dito mo pwedeng dalhin ng iyong mga natipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal. Ang bawat uri ng basura ay may katumbas na environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tinatirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
11: Ito po ay food waste converter. And ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
10: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinabinigay sa mga naghahalaman. Bukas ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakaligasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
11: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilos Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
10: Upang makabawas sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pa ang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aaral na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilo Store ng Bayan ay bukas Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw ay malaking tulong para sa kaligasan.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
24: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
2: Kabataan, kasama sa usapan.
24: Radyo Magazine 1278.
1: Set your mind to think green.
25: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset.
25: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Ang oras po natin na 3:47 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa Kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At muli po, no, ito po ang ating paalala at paalala po ng ating Department of Health ngayon po na medyo nakakaranas na po, no, dito po sa area ng Luzon, dito po sa Metro Manila ay medyo umaaraw-araw na po pero naitatala pa din yung mga pag-ulan, pagsapit po, no, ng hapon at gabi. At yung ibang areas naman po, no, sa Visayas at Mindanao ngayon ang maaaring nakararanas ng mga pag-ulan. At syempre, kakibat po nitong mga pag-ulan na ito, yung posibilidad na may maipon pong mga tubig sa atin pong tahanan o sa paligid po ng ating mga tahanan na pwede pong pamahayan at pamugaran ng mga lamok na nagdudulot po ng dengue. Kaya naman po, ang paalala ng ating Department of Health na huwag pong ipagwalang bahala ang mga sintomas ng dengue at magpatingin po agad sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. Dito nga po, no, sa mga patuloy na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, kaya po nananatiling mataas ang panganib po ng dengue. Ugaliin pong gawin itong 4T, yung taob, taktak, tuyo at takip upang maiwasan po ang pagdami ng lamok at alisin itong mga naipong tubig sa paligid po ng inyong mga tahanan. Kung ikaw o miyembro ng inyong pamilya ay mayroon pong lagnat, lalo na po kung may kasamang matinding sakit ng ulo, pananakit ng katawan, pagsusuka o pagkakaroon ng pantal, magpatingin na po agad sa pinakamalapit na health facility. Ang maaga pong pagpapatingin at tamang gamutan ay mahalaga upang maiwasan ang malubhang komplikasyon ng dengue. Muli po, ito po yung paalala ng ating Department of Health na mahalaga po na maagang magpakonsulta kung mayroon na pong sintomas ng dengue. Kinakailangan po na tayo ay maging maagap at maging sigurado. Ang simpleng talangkaso po ay maaaring sintomas na ng dengue. Kaya muli po, no, yung early consultation, yung check-up po, no, yan po ay napakahalaga. At ito po, no, yung warning signs na ibinigay po ng ating Department of Health na dapat nyo pong bantayan dahil baka po, no, naging malubha na po itong dengue. Kabilang po dyan, ang pananakit ng tiyan, pagsusuka, yung pagdugo po ng gilagid, pagdudugo ng ilong, gayon din po, no, yung pagsuka ng dugo, gayon din po yung pagkakaroon ng dugo sa inyong dumi at panghihina. Ang malubha pong dengue ay nangangailangan na po ng atensyon ng atin pong mga doktor. Ang warning signs po, no, ay kadalasang lumalabas matapos pong mawala ang lagnat ng may sakit. Muli po, no, hindi po dapat nating pabayaan na dapat po nating siguruduhin na ligtas po ang ating sarili at ligtas po yung ating mga kasama sa ating bahay, yung atin pong mga mahal sa buhay upang maiwasan po na maging malubha ito pong epekto ng dengue sa kanila. Muli po, magpakonsulta sa inyong healthcare worker sa unang sintomas pa lamang po ng dengue. Tandaan din na mayroon pong PhilHealth package kung sakaling kinakailangan ng gamutan sa ospital. Muli po, no, kung worry po natin yung gastusin, muli po, no, nandyan po yung ating PhilHealth, may PhilHealth package po para sa mga tinatamaan nitong sakit na dengue. Muli po ang atin pong paalala, ngayon po patuloy pa rin yung mga pag-ulan at nais po nating maiwasan yung mga ganito pong uri ng sakit at yung iba pa pong mga sakit na kaugnay ng panahon ng tag-ulan. Siguraduhin po natin to always check yung atin pong mga mahal sa buhay upang makaiwas po, no, sa mga ganitong uri ng sakit. Muli po ang paulit-ulit na paalala po ng ating Department of Health, mahalaga po yung early consultation. Agad po tayong sumangguni sa ating mga doktor. Magpunta po tayo sa mga pinakamalapit na health centers, mga health facilities, yung mga DOH hospitals po natin. Iyan po, no, yung mga pwede po nating puntahan at lapitan para po sa mga pangangailangan nating medikal. Muli po, ito ay paalala mula po sa ating Department of Health. Bisitahin nyo lamang po ang kanilang social media platforms para sa iba pang ulat at impormasyon. No? At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, ang atin pong paalala sa atin pong mga kababayan, ang paanyaya po ng ating DENR na makiisa, makibahagi po tayo sa ating International Coastal Cleanup 2026 na gaganapin po sa darating na Sabado, September 90. Na muli po, no, kung kayo ay nandito sa Metro Manila, nandito po sa NCR, bisitahin nyo lamang po ang social media platforms ng DENR National Capital Region o kung nasaan man po kayong bahagi ng Pilipinas. Sundan nyo lamang po yung regional counterparts ng atin pong DENR sa inyong mga lugar o magpunta po, no, sa mga public information offices ng inyo pong bayan at lungsod at baka kayo po, no, sa inyong lugar ay kabahagi po at makikiisa dito sa International Coastal Cleanup 2026. Muli po, no, ito ay buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo po, no, ang sabay-sabay na maglilinis. At muli po, no, ang napakahalaga po dito, yung makukuha po nating mga datos at impormasyon na patungkol sa ating problema sa basura na kinakailangan po nating sama-samang tugunan at kinakailangan po, no, na sama-sama tayong kumilos para sa ating kaligasan. No? At siyempre po, pasasalamatan din natin ang ating technical side kasama sa Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marisol Marimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayon din po ang ating magkasamahan sa Marulas Transmitter. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga!
5: Trending issues na pinag-uusapan!
6: Mga programang aabangan!
7: Agahan hanggang hapunan!
16: 66 Informasyon
26: GIS, your General Information Station.
27: Radyo Magazine 1278 AM.

0: i-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
12: 1278 AM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
16: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
15: kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
15: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Personal na pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC hearing, hindi para tabunan ang impeachment. Para sa buong ulat, narito si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, report, report.
2: Ipinagbabawal sa batas ang kaguluhan o karahasan sa anumang pagkita.
3: Naniniwala si House Prosecution Panel Spokesperson Zia Luanto Adyong na hindi sinadya ang personal na pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC hearing para matabunan ang impeachment proceedings laban sa kanya anak na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adyong, maari nagkataon lamang yung timing na pagharap ng dating Pangulo sa ICC at ng pagdinig sa Senado tungkol sa voting threshold para sa conviction sa impeachment case. Anya, hindi rin naman kasi maaring diktahan ng ICC kung kailan nito isasagawa yung mga hearing nito alinsunod sa sariling guidelines ng korte. Ang mahalagaan niya ay tumatakbo na ang kaso na kinakaharap ng dating chief executive. Tapo naman umaasa si Adyong at si Manila Representative Joel Chua na nasa mabuting kalagayan ang dating Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, panghihikaya sa mapayapang pagdaraos ng kilos protesta sa Lunes, hindi pang didikta ayon sa Malacanang. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, report, report.
2: Ipinagbabawal sa batas ang kaguluhan o karahasan sa anumang pagkilos para sa pagpapahayag ng saloobin. Ito ang binigyan ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pahayag ng grupong bayan na hindi dapat diktahan ng Malacanang ang mga magsasagawa ng pagkilos sa Lunes. Ayon kay Castro, walang katotohanan ang akusasyon ng grupo na dinidiktahan ng Malacanang ang mga magpuprotesta, lalo't pakiusap lamang naman ang palasyo ang pagpapanatiling mapayapa at maayos ng pagkilos. Tanong ni Castro, sa papaanong paraan ba gagawin ng mga magpuprotesta ang kanilang pagpapahayag ng damdamin? Wala naman kasi anyang mayroong nais ng karahasan at kaguluhan. Ipinunto rin ng opisyal na walang dinidiktahan ng palasyo, lalo't hindi naman rin sila pinagbawalan na mag-rally sa Lunes.
4: Ang sinasabi natin gawing peaceful ang kanilang pagpoprotesta. Hindi nga po sila pinagbabawalan. Pero para sabihin nagdidikta po tayo, yan po ay malaking kasinungalingan. So ang tanong, kung ayaw nyo ng peaceful, anong gusto nyong klaseng protesta? Marahas? May pananakit? May batuhan? May pang-aabuso sa ating mga kapulisan? Tama ba yan? Dapat ba itong itolerate ng mga kababayan natin? Ano bang pinaglalaban nila dito? Para sa taong bayan o para sa karahasan?
2: Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Department of Justice hindi papaapekto sa kilos protesta kaugnay sa pagharap ni Senador Padilla sa Justice Department. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine, report, report.
5: Tiniyak ng Department of Justice ay hindi makaapekto sa kanilang trabaho ang anumang kilos protesta sa labas ng kagawaran kaugnay sa nakatakdang pagharap ni Senador Robin Padilla sa September 25 at October 9. Kaugnay ito sa sabina ni Padilla na nagugat sa umano'y pagtulong niya sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Isinagawa ng DOJ ang pahayag sa gitna ng mga umiikot na panawagan sa social media mula sa taga-suporta ng senador na magtipon-tipon sa labas ng tanggapan bilang pagpapakita ng suporta sa mababatas. Ayon kaya DOJ Undersecretary Ian Normandato, pagdating naman sa seguridad sa kagawaran, pinauubayan na nito sa law enforcement authorities. Nabatid na pinagsusumite si Padilla ng counter affidavit at iba pang supporting documents kabilang ang affidavit ng kanyang mga testigo kung mayroon kaugnay sa kinaharap niyang reklamong obstruction of justice. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, House Prosecutor Terry Ridon na kinumpirma na nakatanggap siya ng show cause order mula sa Senate Impeachment Court. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, report, report.
6: Kinukumpirma po natin, natanggap po natin yung show cause order mula sa Senate Impeachment Court. Patungkol po sa makausapin po ng sub judice matter.
0: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platform sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero. Sure.
7: Sa entertainment scene, updated ka ba? Swak na budget recipes, light na buong family.
8: Tala kayang makakalikasan.
7: Anything under the sun.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
19: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
18: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
19: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
18: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
19: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
18: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
19: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya, at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
9: Samang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
9: Kabataan, kasama sa usapan.
7: RG. Radyo Magazine 1278.
22: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Isko.

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Alas 4 na naman mga ka-frenny. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon kung saan atin po pag-uusapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At babatiin din po natin ang isang magandang hapon ng ating mga kasama sa technical side. Andyan si Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban, Frenny Julius Ungab, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At mga ka-frenny, huwag niyo rin po kaming kakalimutan na i-like at i-follow sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At Radyo Magazine. Ganun din po sa aming email. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Isa na yan sa radyomagazine@gmail.com. At bukod dyan mga ka-frenny, maaari nyo na rin pong ma-download ang aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre nyo may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Maaari nyo rin pong mapakinggan dito sa ating official mobile application ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kaya i-download na ang PBS Receiver. At mga ka-frenny, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website mga ka-frenny, maaari nyo pong mabalikan ang mga kwento ng mga naging panauhin po natin dito po sa iba't ibang programa ng Radyo Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapong ito. Nako mga ka-frenny, di pa rin natin mawari ang lagay ng panahon. Kung minsan ay maulan, kung minsan ay maaraw. Kaya sana po ay ingat-ingat po tayo sa ating mga patutunguhan. Magdala po ng anumang pananggala sa ulan at sa ating mga driver, mga commuters, ingat-ingat po sa daan. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa
2: Eskultura. Eskultura. Eskultura.

0: Uy, mga ka-frenny, ngayong buwan ng Setyembre na ko, kung ating babalikan na no, na ibahagi ko na po sa inyo, na ngayon po ay marami pa tayong ipinagdiriwang na mga observances ngayon pong buwan ng September na actually, tayo po ay nasa kalagitnaan na. And nakakatuwa din na makita sa social media na marami pong sumusuporta sa ating mga kababayan para sa ating mga kaibigang mga ahensya ng pamahalaan. Isa na nga po dyan ang Film Development Council of the Philippines kung saan ngayon po natin pinagdiriwang yung Philippine Film Industries Month. Na kung saan na ibahagi ko rin po sa inyo yung kanilang mga schedule of activities. Parang kahapon din no, na ibahagi ko rin po sa inyo yung mga inaabangan po nating mga digitally restored films na aabangan po natin sa mga social media accounts ng FDCP. At ngayong hapon, pag-usapan natin yan yung ating malawak at makulay na kultura ng pelikula. Kasama ang ating kasamahan dito sa Radyo Magazine, walang iba si Julian Yen Calces. Magandang hapon sa iyo, Yen, and welcome dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon, Frenny Maru, at magandang hapon din po sa atin mga tagapanood at tagapakinig ng Eskultura.
0: Ayan, kumusta ka naman, Yen?
1: Okay na okay, Frenny Maru, no? Mm-hmm. Nagagalak na rin ako dahil ang daming blessings sa buhay.
0: Wow! Blessings! Ayan, ngayon nga ka-Frenny Yen, ay nabanggit ko nga ang usapan natin ngayon ay ang ating malawak na kultura ng pelikula. Yes. And of course, gusto natin i-highlight yung makulay na kultura natin at tradisyon ng panonood ng pelikulang Pilipino. Ikaw ba, Frenny Yen, ay matatandaan mo ba kung kailan ka huling nanood ng pelikula mo na in general, kahit international or Filipino film yan?
1: Yung last na nood ko ng Filipino movie. This month lang din.
0: Ay, wow! This month, ano yan?
1: Pero sa bahay lang kami.
0: Online.
1: Full family. Yes, online, Frenny Maru. No? Online kami nanood ng movie na yun. Available kasi sa online platform. No? So, buong pamilya kami nanood ng old movie na yun.
0: Wow! Anong
1: Filipino
0: movie yan?
1: Movie. Ano yun yung kay Vice Ganda? Yung ano, with Anne Curtis? Mm-hmm. Hindi ko na maalala yung, ano yung title. Pero yung pili ko lang ni Vice Ganda and ni ano Ate Anne. So yun yung pinanood namin. So napanood na namin siya nung una pa, nung matagal na namin siya napanood. Like aware na kami sa movie na yun, pero pinanood namin kasi ang sarap balikan.
0: Actually may mga ganyan ano, parang I forgot the term, pero may mga movies talaga na ang sarap panoorin or balik-balikan kahit alam na natin yung nangyari, even pa nga 3 times, 4 times.
1: Yes.
0: Kahit ano, kahit kabisadong-kabisado mo na yung mga lines. Eh kung minsan talaga hindi nakakasawang panoorin. Pero kailan yung huli mo ng mga panonood sa mismong mga sinehan?
1: Yun yung nakakalungkot, Frenny Maru, no? Ang first and last nanood
0: nako
1: ko. No, ano, bata pa talaga ako, elementary pa lang. Ano kami nun eh, buong pamilya din. Kapag nanonood kami ng movie, lalo na pag Filipino movies, talagang whole family. And ano yun eh, during December 25, yun yung may
0: Filipino film, ano ba, yung MMFF.
1: Yes, Frenny, matatama ka doon, no? Yun yung time na yun na may ganun ngang event. Tapos ang daming tao, ang daming nanonood sa mga sinehan. So buhay na buhay yung mga sinehan noon that time. And Ang ganda ng experience ko doon, no? So,
0: marami ka bang napanood noon?
1: Ay, isa lang kasi ang daming ticket na lang. Yes. Full family. Pero okay na okay ako doon sa napanood ko kasi bukod sa maganda yung storya, kasama ko yung buong pamilya ko during that time.
0: Ako, Frenny Yen, dapat manood ka na ulit sa physical natin na mga sinehan. Pero totoo yan, no? Yan naman ang thankful tayo sa mga festival na, or like film festival na ginaganap ito sa ating bansa. sana. Dahil dyan sa mga festival, nagkakaroon tayo ng mga discounted prices ng mga movie tickets. Kasi sa totoo lang, Frenian, naiintindihan din natin talaga kung minsan sa atin ay miminsan lang manood ng sine sa mismong mga sinehan. Mm-hmm. Kasi nga naman, of course, tumataas din yung presyo ng mga ticket natin, mga movie ticket natin. And of course, syempre gustuin man natin isama lahat ng miyembro ng pamilya, biruin mo kung kunyari lima kayo or animo, walo. Tapos, gustuhin nyo man panoorin lahat ng mga showing ngayon, eh, mamimili ka na lang ng isa. Dahil syempre, eh, sa presyo na rin ng mga movie tickets ngayon. Pero, Frenian, matanong ko lang, kumusta yung experience mo sa panonood during that time sa mismong sinehan natin?
1: Actually, sobrang namangha ako, Frenny Maru, kasi yun yung time na, syempre, ang litlit ko, no?
0: Ilan taon ka ba nun?
1: Mga 8 or 7, mga ganong age. Tapos mga kapatid ko sobrang liit din. So that time, ang laki ng screen, dinig na dinig mo yung mga boses nila, kahit yung paghinga lang naririnig mo rin, yung mga sounds, yung mga background music rinig na rinig mo, at the same time komportable ka sa upuan mo, so hindi ka lugi pag bumili ka rin ng ticket pag sa sinehan ka nanood, no? So kasi binabayaran mo rin yung experience, hindi lang yung movie. So, yun nga, ang goal ko nga din dapat, Frenny Maru, ma-share ko lang din naman. Diba, lately, ipinagdiwang natin ang National Cinema Day.
0: Dito, September 12.
1: Ang unang pagdiriwang ng Pilipinas sa National Cinema Day. Trinay namin. Kasi 100 pesos lang yun eh. Trinay namin. De, ang bilis maubos, ang bilis ma-sold out. So, doon pumasok yung realization ko na Frenny Maru na hindi pa namamatay ang sinehan. Kailangan lang talaga maging abot kaya ito sa ating lahat, sa kapwa nating mga Pilipino, kasi hindi naman talaga tayo parang nawawala na ng gana manood. Hindi rin tayo like mapili sa kung ano man yung gusto nating genre na pwede nating pagsabay-sabayin yung rom-com, yung horror, tsaka yung mga action ng isang araw lang eh. So hindi tayo mapili din sa mga genre or ano. Ang ano lang talaga is dapat abot kaya ito.
0: Yes.
1: No? Sa ganun, buhay na buhay yung industriya ng sinehan.
0: Wow! Napakaganda naman ang nabanggit mo. Pero totoo yan, no? Kasi kung minsan, or siguro depende rin talaga sa mga movies na nire-release nowadays, pero kung minsan talaga pag makikita mo, pag pumunta ka sa mga sinehan, ang ikiklay ng pila, iisipin mo, hindi ba ito mabenta or baka naman late ka lang. Pero kung minsan kasi kahit second day, third day, minsan mapapansin mo, mas marami pa yung mga international movies kaysa sa mga Filipino movies. Tingin mo kaya, Frenian, na bakit? Pero kasi kung ako muna ang sasagot, iniisip ko kasi mostly sa atin bilang Pilipino, inaabangan na lang yan online eh.
1: Oh,
0: kasi 'di ba, kung mapapansin natin, mga ka-Frenny, yung mga movies kasi ngayon, kunyari kahit international din, so specifically locally din yung mga films natin, kapag showing siya ngayon, for sure mga maghintay ka ng 3 to 4 months, nasa online platform na yan. So yun naman yung nakakasad, na marami din sa atin talaga na naiintindihan natin, practical, pero syempre, iba pa rin yung experience, diba, pag nakapanood tayo sa mismong sinehan.
1: Tama.
0: Ikaw ba, Frenny?
1: Tama yung yung nasabi mo, Frenny Maru, kasi yung iba nga naman, wala rin time para pumunta sa sinehan. Kaya naman, parang ilang months lang naman nakahantay. Nandiyan naman na yan sa ganitong app. Nandito na rin naman lang yan sa ganitong platform. Libre pa kung minsan. Kaya hihintayin na lang talaga nila. Nakakasad lang kasi magsasacrifice ng malala. Itong bumuo ng movie. Yung mga parte ng pagbuo sa isang movie, parang sayang. Sayang yung pinaghirapan nila kung matagal pa dadating yung mga suporta nila.
0: Yes. And totoo yan. Kaya sana din, no, panawagan din natin, since Excuse me po. Since ngayon po ay buwan ng September, ayan, excuse me po, ay ipinagdiriwa nga natin itong Philippine Film Industries Month. Ay, syempre, mula nga po sa paunguna ng FDCP, may mga binabahagi silang mga libreng mga pelikula or libreng movie screening. Mm-hmm. Sa nabanggit ko nga dito, Frenny Yen, dito sa ating programa, yung kanilang mga naging activities this month-long celebration natin ng Philippine Film Festival. Ay, magandang pagkakataon ito na lalong-lalo na dito kasi sa FDCP, Frenny Yen, meron silang mga cinematic film centers. Mm-hmm. Kung saan, ito yung parang sarili nating ating talaga na hindi mo kailangan pumunta sa mga mall, hindi mo kailangan pumunta sa iba pang mga lugar. Kung saan, kung merong branch yung cinematic areas or film centers yung FDCP, of course, syempre, proud tayo kung meron dyan sa inyong mga lugar. Eh, supportahan po natin kasi mm-hmm. ibig sabihin din ito ay mula sa pangunguna ng ating pamahalaan and dito sa FDCP, asahan din po natin na sinisikap ng ating kaibigang FDCP yung pagkakaroon ng suwak sa budget na mga movie tickets. And nabanggit ko nga Frenny Yen kung saan ay unti-unti na yung pumipilang mga kababayan nating Pilipino na nanonood ng mga local films. And yun nga ay marami po sa ating inaabangan na ito online. Tulad nga na nabanggit ko, hindi naman siya masama. Pero actually, nabanggit mo nga, nakwento mo na nanonood kayo recently mm-hmm. na old movies na kung saan ay in-upload na ito online. Na alam mo mga Frenny Yen, ito rin yung sinusulong ng FDCP na ma-restore yung mga, ang tinatawag nga natin doon ay digitally restored classic film. Wow. Na kung saan ay sinusulong ng FDCP yung mga classic film natin noon, na produce noon, na ma-upload online and of course libreng. May papanood mm-hmm. sa publiko. Pero syempre, bago natin ma-upload yan online, syempre magkakaroon din ng mga libreng movie screening. Kaya naku, Frenny Yen, sana ma-check mo yung Facebook page ng FDCP. Okay. Tapos ma-check mo rin yung listahan ng mga movie screening nila na mostly libre din naman ngayong pong buwan ng September. Ikaw ba, Frenny Yen, bukod sa sarili mong pera na pagbayad sa mga movie tickets, na-try mo rin na rin ba na pumila o kaya naman na sumagot sa mga form na kung saan nagkakaroon ng mga libreng movie screening?
1: Hindi pa nga, pre ni Maru. So, excited din ako, no? Sige, i-check natin yan mamaya, no? Para ma-experience din natin soon yung event na yan.
0: Pero matanong ko lang din na Frenny Yen, ito most likely connected din naman siya sa pelikula and dito sa ginagawa natin sa Radyo mm-hmm. Magazine, na-try mo na rin bang gumawa during your time na nag-aaral ka mag-produce ng mga movies? So di kaya short films, 'di ba? Usong-uso 'yan nung college o kaya naman even naman high school, minsan nire-require na rin 'yan sa isang subject na mag-produce kayo ng mga short, minsan nga short music video, short films or anything na pwede niyo i-produce via video.
1: Nako, Frenny Maru, yan talaga yung bumubuhay sa puso ko. Pag may mga shooting kami about documentary or about man sa short films, talagang doon mo ko maasahan. Wow. Kasi pwede ko maging scriptwriter, pwede ko maging main character.
0: Wow. Doon ba, bilang main character, ano na yung mga na-try mo ng gampanan?
1: Ay, meron akong ang pinaka lately kasi yun yung tumatak sa isip ko. Japanese side story yung ginawa namin.
0: Mm-hmm.
1: And horror. Wow. Ang genre. So parang ganun siya. And yung iba naman is based siya sa true to life story naman na horror din. Puro horror. Hindi ako sa horror, no? Hindi, mukha ba akong nakakatakot?
0: Baka effective lang talaga.
1: So, marami pa yung mga, El Filibusterismo, tapos, Maria Clara, yung mga ganun type ng, stories, ginawan din namin ng pagsasabuhan.

0: parang flexible ka on and off camera?
1: Yes. Wow. Yes na, yes, yan, mm-hmm. Pre ni Maru.
0: May mga nilook forward ka bang gawin in the future na gusto mong masubukan na on and off cam na gawin pa?
1: Bukod sa, no, syempre na experience na natin halos lahat, no? Pero this time, gusto kong bigyan ng focus yung broadcasting talaga.
0: Wow, ayun. Na syempre, since naisingit natin yan, eh balita ko, Frenny Yen, ayan, magkakaroon ka na ng programa dito sa Radyo Magazine. Mm-hmm. Balitaan mo naman kami dyan.
1: Nako, mga Frenny, may dapat kayong abangan this Sunday, no? So, this Sunday, September 20, ay meron po tayong bagong programa. Ang Radio Magazine po ay bibigyan buhay na ang usaping entertainment at showbiz, wow, balita. So, dito natin pag-uusapan yung mga favorite artists nyo, yung favorite movies, televisions, teleseries, ano pa ba, music, fashion, pop culture, at iba pa. Yung mga trending na usapan, online man o offline, talagang bibigyan natin ng pansin iyan.
0: Matanong ko lang nga, Frenny Yen, kumusta naman yung paghahanda mo?
1: Naku, malapit na malapit ng ano, maging 100%. Wow. Talagang ipopost na lang natin yung iba pang mga updates at details about sa bagong programa nito. For now, hindi, bibitinin ko muna kayo dahil hindi ko muna sasabihin kung ano yung magiging title nito. Kaya naman, i-follow nyo kami sa aming mga social media platforms, no? Sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, at X. Nako, wag na wag nyong kakalimutan na i-like at i-follow yan lahat. Wala dapat kayong iiwan ng isang platform.
0: Wow, ayun naman pala. And anong oras nga ito, Frenny Yen?
1: Ay, ito, nakalimutan ko pala, no? So, Sunday, September 20, 2 PM hanggang 3 PM.
0: Ayun, na saktong-sakto yan, ano, yung mga ganyang oras talaga, siesta ng mga kaibigan natin. Kaya kung minsan, yung mga tayo, kung minsan aminin natin, mga ganyang oras talaga nagpapahinga, yes, di kaya naman oras ng kwentuhan kasama ng ating mga kaibigan, chismisan, anything, most likely mga ganyang oras din talaga maririnig mo lang, may nagkakantahan,
1: yes,
0: may nagsasayawan, kaya perfect na perfect yung oras na yan para sa iyong programa yan. Kaya naman, muli imbitahan natin yan ng ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa ating programang Eskultura na supportahan ang iyong programa. Go ahead, Yen.
1: So, yun na nga, no? Muli, ang Radio Magazine po ay bibigyan na ng space for entertainment at showbiz. Itong bagong programa ko, simula yan, this Sunday, September 20, from 2 PM hanggang 3 PM. Para po sa title ng bagong programa, abangan nyo po ang magiging announcement natin, malay nyo, mamaya or bukas. Oh, no? Abangan natin. Abangan natin niyan.
0: Ayan, abangan po natin at magbigay tayo ng suporta sa ating bagong aabangang programa dito kasama si Frenny Yen. Dito lang yan sa Radio Magazine. Ako, maraming salamat sa iyong oras, sa Frenny Yen, sa pagbabahagi mo ng kwento sa amin, lalo-lalo na sa iyong experience sa panonood ng pelikula. Ako, na sana, no, suportahan po natin yung ating mga classic films and also yung mga pelikulang Pilipino na hanggang ngayon, sabi nga ni Frenny Yen, hindi na rin o hindi pa rin nawawala sa ating kultura. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. At ito naman ang mga inihanda ko sa inyong mga kwento ngayong hapon. Ito, balikan naman natin yung naibahagi po natin sa inyong itong inaabangan po nating Philippine Handloom Weaving Festival, kung saan ay unti-unti na po nilang ibinabahagi sa kanilang social media account ng DOST-PTRI yung kanilang mga events na gaganapin dito po sa Philippine Handloom Weaving Festival, kung saan po magbubukas po ito ngayong araw ng Biyernes, September 18. Bukas na po yan sa Araneta City, Cubao, Quezon City, kung saan atin pong ipagmalaki ang ating yaman ng sining pagdating sa paghahabi, kung saan ang tatlong araw na aktibidad na tatakbo po hanggang September 20 ay mula po sa paunguna ng DOST-PTRI, kasabay po yan ang pagdiriwang natin ng Philippine Creative Industries Month. Ito sa day 1, mga ka-frenny, bukas, abangan na of course ang opening ng Hinabi Textile Bazaar and Textile Innovation Exhibition. Sa day 2 naman, September 19, abangan ang Techno Demo Day 1, kung saan magkakaroon po ng kulay sa hobby. Sa unang Techno Demo, dadalhin tayo ni Ma'am Kimberly Viron, Head ng Natural Dyes and Colorants ng DOST-PTRI sa mundo ng textile natural dyeing. Mula sa halaman patungong makukulay na sinulid, walang synthetic, purong likas. Yan ha, yan yung nakaka-proud. Yan po ang isinusulong ng DOST-PTRI na mula po yan na mostly sa sariling ating mga materyales. Pasok din sa day 2 itong kanilang session 1 na Telang Hobby, totoo ba? Na kung saan hindi lahat ng handwoven ay pare-pareho ang kalidad. At sa unang session ng Technology Exchange and Fora, tatalakay ni Miss Donna Ulcho, ang Textile Quality Manager, ang mga pamantayan at paraan ng pagpapatunay ng tunay na hobby, kaalamang kailangan ng bawat mga hobby at mamimili. Pasok din sa day 2 ang session 2 na alaga sa hobby o yung pagpapanatili ng ganda at tibay. Kasama si Mary Emmanuel Ramos, Lead Coordinator para sa National Handloom Weaving Industry Development, kung saan kanya pong ituturo yung tamang paraan ng pag-aalaga sa mga hinabing produkto. At pasok din yan sa hapon ng second day, yung Know Your Customer, sino ang bibili ng hobby mo? Kung saan malaking bahagi po ng tagumpay ng isang negosyo ang pagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa merkado. Kasama po yan si Sir Stephen Ramos, Executive Director ng Kaunlaran para sa Kultura at Kalikasan, na magbabahagi po ng mga estratehiya kung paano makilala at maabot ang tamang customer para sa iyong mga hinabing produkto. At sa day 3 naman, September 20, magkakaroon muli ng Techno Demo Day 2. Ang pasok dito yung Advanced Weave Pattern Drafting. Meron ding presyong tama, pagpipresyo ng hinabing produkto at hobby online, selling through social media at ganun din sample to benta, developing products customers want. Alam niyo mga ka-friendly, nakakatuwa na pasok lahat yung sa mga nagnanais po na masimulan ang kanilang journey sa pag-hobby. Ay tamang-tama itong Philippine Handloom Weaving Festival na kung mapupuntahan niyo po mula day 1 hanggang day 3, ano, yung kanilang mga session, ay doon niyo matututunan kung paano kayo magsisimula, saan kayo kukuha ng mga materyales, ano-anong klaseng materyales ang pwede niyong magawa, paano niyo ito mapapangalagaan, hanggang sa mabibigyan din kayo ng pagkakataon na mapag-aralan yung pagpepresyo. Depende rin yun sa dekalidad na ang inyong mga produkto at ganun din malaman kung sino ba yung mga tinatawag nating target market natin, kung sino dapat ang pagbentahan, sino-sino ang pwede nyong mapuntahan at syempre diba, kumbaga maipitch natin itong inyong mga produkto. Kaya sana po, no, huwag nyo pong palampasin itong Philippine Handloom Weaving Festival mula po sa paungunan ng DOSCPTRI, kung saan ito po'y libre, ha mga ka-frenny, libre po ito. Bukas po ito mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Muli libre po ang pagpasok dito at libre din po of course yung mga session na mga nabanggit natin. Kaya kung kayo po ay may oras at panahon, dalhin na ang inyong mga pamilya, ang inyong mga kaibigan dito sa Araneta City, Cubao, Quezon City para sa Philippine Handloom Weaving Festival. Samantala, ito naman mula sa National Historical Commission of the Philippines. Naku, nadagdagan muli ang ating historical marker, ang Pag-aalsang Basi Historical Marker. Ito po ay kasama natin. At mula sa pangunguna ni NHCP Chair Regalado Trota Jose Jr., ang paglulunsad ng ang Pag-aalsang Basi Historical Marker. Alam niyo mga ka-frenny, paulit-ulit din po natin binabahagi dito sa ating programa kung yung kahalagahan ng pagdadagdag o yung bilang na nadaragdagan ng ating mga historical marker dito po sa ating bansa. Ibig sabihin ay unti-unti din pong nakikita at nauunawaan ng ating mga kababayan yung kahalagahan ng kasaysayan ng isang lugar, kasaysayan ng isang bagay, kasaysayan ng isang tao dito po sa ating bansa. Kasi yung ganitong klaseng mga historical marker, wag na po kayo magtaka kung meron po kayo makikitang historical marker even sa mga ospital or sa mga lumang ospital, sa mga eskwelahan, kasi 'di ba mostly sa mga kilalang heritage sites natin ito nakikita, sa mga simbahan, sa mga parke at sa marami pa pong iba. Pero sana no, mapangalagaan po natin ito, ang ganitong klaseng mga historical marker. Kasama po ang NHCP ay lagi po natin pinapaunawa sa publiko na ito po ay tatak na ng ating kasaysayan. Samantala mga ka-frenny, ito may magandang balita tayo. Ito naman ay tungkol sa Lakambini Bill, kung saan opisyal na tinatawag din po itong Lakambini Act, ay isang panukalang batas sa Pilipinas na naglalayon pong i-institutionalize o gawing mandatory ang pag-aaral tungkol sa mga babaeng bayaning Pilipino o yung mga Filipino women heroes sa kurikulum ng lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa bansa. Alam niyo mga ka-friend, yan, no? Bilang isang host nga ng ating programa tungkol sa kung sa tinatalakay natin yung ating makulay at malawak na kultura, tradisyon at kasaysayan, ay talagang minsan din nare-realize ko, no, sa mga nakakapanayam din natin na kung babalikan din natin yung mga libro natin, even ng mga high school, elementary, college, ay kukunti po talaga, no, yung mga nababanggit na pangalan na mga babaeng bayani na nagpakita ng tapang at kung saan nakipaglaban din para makamit natin yung tinatamasa natin kasarinlan sa kasalukuyan. Kaya nung makita din natin itong Lakambini Bill, nako, no, nakakatuwa na sana, no, na sana hindi rin na magkaroon ng ganito, pero at least magkakaroon na ng batas, na sana magkaroon ng batas tulad nga po nitong Lakambini Bill kapag po ito ay naipasa, ay mostly ma-mention na yung iba sa ating mga kababayan, yung mga naging nagpakita ng kanyang tapang ng mga kababaihan, na hindi lamang mga lalaki, no, na most likely din po talaga yung mga nababasa natin sa mga libro ay mga pangalang lalaki yung naibabahagi nating kwento, most likely. Even kung mapapansin nyo rin, no, yung mga museo natin nakapangalan sa mga lalaking heroes po natin dito sa ating bansa, bukod pa, no, bukod pa kay Dr. Jose Rizal. Kaya malaking bagay po yung itong lakang binibila. And sana po, no, meron din tayong makapanayama mula sa NHCP. O di kaya naman sa Pelikula Love, yung isa po sa mga sumusulong po nitong lakang binibila na para mas maunawaan po natin itong pagsasabatas na ito. Ano ba yung, paano ba ito makakatulong sa atin bilang mga Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral. Pero ito, basahin lang din po natin, no, sa base na rin sa mga na-post online ng Pelikula Love. Layunin po ng batas na ito na itama ang pagkukulang sa kasaysayan kung saan madalas na footnote, ika nga, o yung hindi gaanong nabibigyang pansin yung kontribusyon ng mga kababaihan sa pagbuo ng ating kasarinlan at sa pakikibaka para sa ating kalayaan. At sa Senado, ito po ay inihain ni Senator Risa Hontiveros bilang Senate Bill Number 2120 o Lakambini Act of 2026. Sa mababang kapulungan o House of Representatives, isinulong naman ito ni Akbayan Party List sa pamumuno ni na Representative Percy Sendanya at Shell Jocno at Dada Ismula kasama ang iba pang mga mambabatas. Inatasan naman din ng batas ang Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education o CHED na gumawa ng mga kukulang textbooks, academic modules at instructional materials para sa basic education hanggang kolehiyo. Nakaka-curious din ano kung anong gagawin or paano gagawin ng DepEd tsaka ng CHED na maidagdag yung ilan pa sa mga kwento ng ating mga Filipino women heroes sa ating mga kasalukuyan ng mga libro. O di kaya naman, paano ba yung gagawin nila? Sila ba yung magre-release ng mga bagong leaflets, mga bagong maari natin mapagbasahan nitong mga naging kontribusyon ng ating mga Pilipinang bayani na nagpakita po ng karangalan o nagbigay ng karangalan dito po sa ating bansa. Kaya sana, no, abangan po natin yung Lakambini Bill at sana meron po tayong makapanay at mas lalo po natin itong maunawaan paano po ito makakatulong sa ating mga kababayan. At mula riyan, tayo po unti-unti nang magpapaalam, mga ka-friendly. Maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganun din sa ating mga nakasama sa technical side. Andyan si Freddy Sam Reyes, si Frenny Marichal Malimban, Frenny Julius Ungal, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan ang kahapunan.
21: 66 Informasyon.
22: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278. AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
25: Oras po natin kalahating minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.

Magandang hapon po at welcome dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At syempre pa, gaya ng dati, puno ng magagandang tugtugin at awitin ng ating palatuntunan. Siyempre, andyan pa rin ang mga balita at impormasyong kapaki-pakinabang sa ating lahat. Kaya naman, kahit ano pa, ang inyong ginagawa sa ngayon, tuloy nyo lang. Pero bayaan nyo kami sa inyong background. Diyan lang po kayo at dito lang kami

0: letters, and souvenirs.
1: At narito po muna magiging lagay ng ating panahon. Kaninang alas 3 po ng hapon, itong isang low pressure area sa loob ng ating PAR. Base sa available data, nasa 160 kilometers east of Puerto Princesa, Palawan, or 130 kilometers southwest ng Cuyo, Palawan. Sa ngayon po, merong patuloy na minomonitor ang PAGASA na isang sama ng panahon sa labas ng ating PAR. Ito po yung Severe Tropical Storm Dujuan. Alayo po nito, 2,910 kilometers east of extreme northern Luzon, na may maximum sustained winds na 95 kilometers per hour near the center. At yung gustiness na umabot ng 115 kilometers per hour. Tinatahak po nito ang direksyong northward sa bilis na 50 kilometers per hour. Samantala, magdadala po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkilat sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Batangas at Quezon ang LPA. Posible po ang flash floods o landslides. Yan ay dahil sa moderate to at times heavy rains na dudulot nito. Tayo po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Daranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms, dahil naman yan sa mga localized thunderstorms. Posible rin po ang flash floods o landslides sa mga panahong magkakaroon ng matinding pag-ulan. Pinakamataas na temperaturang naitala dito po sa Quezon City ngayong araw, alas 12, kaninang tanghali, 30.4 degrees Celsius. Habang yung pinakamababa, 24.7 degrees Celsius, kaninang alas 6 ng umaga. Maya-maya lang, 5:56 p.m., lulubog ang haring araw. 5:45 naman, bukas ng umaga, yan po muling sisikat.

0: letters and souvenirs.
1: At narito po ang balitaan dito sa ating letters and souvenirs. Inihayag ng Malacanang na nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maipasa sa panahon ng kanyang termino ang panukalang batas sa political dynasty. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang ito sa mga priority bill ng Pangulo at nais niyang mapabilis ang proseso upang maipasa ang batas habang siya ang nakaupo sa palasyo. Sinabi rin ni Castro na sangayon ng Pangulo sa naging direksyon ng Supreme Court kaugnay ng pangangailangang maisabatas ang pagbabawal sa political dynasties. Matatandaan kasaad sa 1987 Constitution na kailangang magpatibay ang Kongreso ng batas na magbabawal sa political dynasties. Ayon sa palasyo, nasa Kongreso pa rin ang magiging takbo at bilis ng pagpasa ng naturang panukala dahil marami rin itong ibang mahalagang sinusulong na batas. Sa iba pang balita, nais ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas at mapalaki ang kapasidad ng mga maliliit na negosyo sa manufacturing at production. Sa pagbisita ng Pangulo sa Santa Barbara, Pangasinan, itong Huwebes, siniyasat niya ang Nutridense Food Manufacturing Corporation, isang technology-driven food manufacturing hub nakabilang sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na sinusuportahan ng pamahalaan. Kasama ng Pangulo si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. Ayon sa Pangulo, isa sa mga hamon na kailangang tugunan ay kung paano maililipat ang mga resulta ng research at development o R&D mula sa laboratorio patungo sa aktwal na manufacturing. Anya, maraming mahuhusay na siyentista at researcher sa bansa pero kinakailan pang pag-aralan at paunlarin ang proseso ng pag-scale up ng production. Sinabi rin ng Pangulo na hindi isang formula lamang o produkto ang kailangang mabuo sa pamamagitan ng research. Mahalaga rin ang kaalaman at teknolohiya sa mismong proseso ng manufacturing upang mapalaki ang produksyon. Tinutulungan din naman ng pamahalaan ang Nutridense Food Manufacturing Corporation na magkaroon ng karagdagang mga makina para mapataas ang kapasidad dito sa produksyon. Ang kumpanya ay tumatanggap ng suporta mula sa DOST Small Enterprises Technology Upgrading Program at sa DOST Food and Nutrition Research Institute. Bukod dyan, sinuri rin ng Pangulo ang pagpapatupad ng school-based feeding program sa Santa Barbara Central School na kinabibilangan ng 50 severely undernourished learners. Sinagawa rin ng Yaman ng Kalusugan at Kalinga Caravan kung saan nasa 200 learners, magulang at guro ang nabigyan ng libreng medical consultation, dental check-up, gamot at iba pang serbisyo. Labing anim na minuto na po ang makalipas ang alas 5 ng hapon, tayo magbibigay daan muna sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
2: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
3: Tala kayang makakalikasan.
2: Anything under the sun.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publiko!
5: Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
9: mano po nino, mano po nino.
8: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
11: OPLAN contra text scams.
10: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
13: and Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
13: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
13: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service,
13: and Radyo Pilipinas.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Suave.
1: Learning from home, they need more ring.
0: Radio Magazine. 1278 AM.
2: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radio Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo dito hanggang alas 6 ngayong hapon. At sa pagpapatuloy muna ng ating balitaan bago pa ang ating musika. Tiniyak ng Malacañang na sapat ang supply ng fuel sa bansa sa kabila ng patuloy na tensyon sa Middle East at pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakumpirma umano sa huling pagpupulong ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Energy Secretary Sharon Garin na sapat ang supply ng krudo sa Pilipinas. Sinabi ni Castro na nais ng Pangulo na matiyak na hindi magkakaroon ng kakulangan sa fuel supply sa bansa. Ito ay kasunod ng paglagpas ng presyo ng Dubai crude oil sa $80 per barrel habang patuloy ang tensyon sa Middle East. Samantala, sinabi ng Department of Energy na hindi nito nakikitang bababa agad ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa nagpapatuloy na sitwasyon sa rehiyon. Kasabay nito, wala pa rin pinal na desisyon ng pamahalaan sa posibleng pagsuspende ng excise tax sa fuel products. Ayon kay Castro, hinihintay pa ng Malacañang ang rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee tungkol dito. Tiniyak naman ang palace official na kapag naisumite na ang rekomendasyon, agad itong aaksyonan ng Pangulong Marcos. Patuloy rin daw ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT program na nagbibigay ng suporta sa mga sektor na apektado ng mataas na presyo ng fuel. Ayon sa Malacañang, ginagamit pa rin para rito ang available na pondo mula sa savings at mga hindi pa naipatutupad na proyekto ng mga ahensya. Meron na po tayong 23 and a half minutes makalipas ang alas 5 ng hapon.

At narito po po pagpapatuloy ng ating balitaan sa Letters and Souvenirs. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa itong si Jocelyn Sereno, personal assistant at co-accused ni late representative at dating House Speaker Martin Romualdez sa 7.4 billion peso plunder case. Ayon sa BI, nakaalis si Sereno bago pa mag-issue mag-issue ng hold departure order laban sa kanya at sa iba pang respondents. Hindi naman binunyag ng ahensya ang mga detalye ng kanyang biyahe at iba pang personal information dahil sa Data Privacy Act at iba pang umiiral na batas. Samantalang nananatili sa bansa sina Romualdez at Felicito Cristobal Guevara, presidente ng Samchan Foreign Exchange Corporation, sinabi naman ng Philippine National Police na tuloy ang pagganap sa mga outstanding warrant of arrest. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyaco, posibleng pumasok ang international cooperation para matunton si Sereno sa labas ng bansa. Si Romualdez ay kamakailan lamang naghain ng not guilty plea sa 7.4 billion peso plunder case na may kaugnayan sa flood control mess. Sa iba pang balita, isang empleyado umano ni Senator Rodante Marcoleta ang nagbayad ng bahagi ng donor's tax para sa 75 million peso na campaign funds na ibinigay sa senador ayon sa isang witness sa Sandigan Bayan. Sa pagdinig sa petition for bail ni Marcoleta at ng mga kapwa akusado, sinabi ni Field

75 million peso donation noon lamang January 2025. Pero na po tayo 31 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon.

0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Influence na yan.
0: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higaan del relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
8: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph, o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga

0: panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Upland Contra Text Cam.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News, mula sa Radyo Magazine.
1: This is a public service announcement.
0: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Interesting na usapan.
18: Hindi heavy.
19: Tugtugang chill.
17: Suave.
7: Learning from home, may hindi boring.
1: Radyo Magazine
17: 1278 AM.
19: Letters and souvenirs.

0: Ito pa rin po ang ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM band. At ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan sa ating letters and souvenirs. Nais ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng bagong sistema para sa mabilis at mas malinaw na pag-aanunsyo ng suspensyon ng klase sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Ayon sa Malacañang, inatasan ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na bumuo ng isang mas maayos na class suspension announcement scheme. Ito ay upang mas mabilis na malaman ng mga estudyante, magulang, guro at mga paaralan kung suspendido ang klase. Layunin ng panukalang sistema na maiwasan ang kalituhan lalo na kapag may bagyo, malakas na pagulan, pagbaha o iba pang sitwasyong maaaring magdulot ng panganib sa mga pumapasok sa paaralan. Mahalaga rin ang mas mabilis na pagpapalabas ng impormasyon dahil magkakaibang sitwasyon sa bawat lungsod at munisipalidad. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, ang mga lokal na pamahalaan at mga paaralan ay naglalabas ng kanilang sariling mga abiso batay sa umiiral na mga panuntunan. Samantala, patuloy na pinapayuhan ng mga magulang at estudyante na umasa sa opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan, Department of Education at iba pang otorisadong ahensya para sa impormasyon tungkol sa suspensyon ng klase. Ang bagong sistema na nais ng Pangulo ay inaasahang magbibigay ng mas organisado at mas madaling sundang paraan ng pagpapabatid sa publiko, partikular sa panahon ng mga kalamidad at severe weather. Sa iba pang balita, ilalagay sa full alert status ang National Capital Region Police Office. Yan ay simula Sabado, September 19, bilang paghahanda naman sa inaasahang mga protesta sa Metro Manila sa darating na September 21. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco na mahigit 15,700 pulis ang itatalaga sa rehiyon. Magsisimula ang deployment pagsapit ng alas 12 ng madaling araw ng September 19 at inaasahang magiging fully deployed na ang mga tauhan pagsapit ng alas 5 ng hapon ng Sabado. Maaari ring dagdagan ang mga tauhan mula sa Central Luzon, Calabar Zone at iba pang rehiyon depende sa magiging sitwasyon. Ayon sa PNP, hindi armado ng baril ang mga police personnel na itatalaga sa protest operations. Ang crowd dispersal management teams ay may protective gear gaya ng helmets at shields, gayon din ng baton, habang gagamit din ng body-worn cameras ang mga pulis. Sinabi ng PNP na maximum tolerance ang ipatutupad at sa ngayon ay wala pa itong namomonitor na partikular na banta. Meron na po tayong 46 minutes makalipas ang alas 5.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
5: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN Contra Text Scams. OPLAN Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
4: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
10: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
11: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
10: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
12: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
10: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
13: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
10: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
12: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
13: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman! Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha. Kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang Red Advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan.
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: At dulong bahagi na po ng ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine 1278. Samantala, narito pa ang ating mga huling balita dito po sa ating balitaan sa letters and souvenirs. Nakapagtala ng pinakamataas na daily ridership ngayong taon ang Metro Rail Transit Line 3 matapos umabot sa 264,000 passengers. Ang gumamit ng linya noong Miyerkules, yan eh kahapon September 16. At ayon sa MRT3, nalampasan nito ang dating record na 501,875 passengers na naitala noong August 26. Ito na ang ikalawang pagkakataon ngayong taon na lumagpas sa 500,000 ang daily ridership ng MRT3. Samantala, nagpatupad ang MRT3 ngayong September 17 ng libreng biyahe para sa mga national ID holders. Yan ay bilang paggunita naman sa Global Identity Day. Libre ang rides, yan ay mula alas 7 ng umaga kanina hanggang alas 9 ng umaga. At muli yan ay mamayang alas o ngayong alas 5 ng hapon hanggang mamayang alas 7 ng gabi. May 13 istasyon ang MRT3 mula North Avenue hanggang sa Taft Avenue.

At kasabay po ng awiting yan, tayo pansamantalang mag-goodbye. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dito sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela at yung mga kasama natin sa studio. Kina Marisol Malimban, Camille Morisumali, Ronabel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes at kay Boss Julius Ungab. Maraming salamat kay Marinella. And thank you kay Boss Reden. At happy birthday! At sa lahat din, ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, happy birthday sa inyo. Ako po si Tony P. Magandang hapon. Hanggang bukas.

0: bubungat sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
2: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Manufacturer ng masusustansyang pagkain na nagsusupply sa mga school-based feeding program at operasyon ng DSWD. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pangasinan. Pangulong Marcos Jr. sang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema na inaatasan ng Kongreso na agarang ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Bilang bahagi na aksyon ng gobyerno kontra baha, DPWH Secretary Vince Dizon nagtungo sa Dagupan City para inspeksyonin ang ilang short, medium at long-term flood mitigation interventions sa lungsod. Low pressure area na namataan sa bahagi ng Palawan, nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ang iba pang update sa lagay ng panahon, tutukan! At sa Ulat Probinsya, silipin ang maagang paghahanda na ginagawa ng mga residente sa Davao ngayong 99 days na lang. Pasko na!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagbunga ang pagtulong ng pamahalaan sa isang manufacturer sa Santa Barbara, Pangasinan na gumagawa at nagsusupply ng masustansyang pagkain sa mga feeding program ng pamahalaan.
3: Binisita mismo yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pagtitiyak ng maayos na implementasyon ng school-based feeding program.
2: At para magpatuloy ito, may 10 food technology pang ibibigay sa kumpanya mula sa DOST. Yan ang ulit ni Clazel Pardilla.
4: Mula 17 kilo, bumigat na sa 20 kilo ang timbang ng 7 taong gulang na anak ni Virginia. Ilang buwan lamang simula nang lumaho sa school-based feeding program sa Santa Barbara Central School sa Pangasinan na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Tumaba siya, ma'am, tapos hindi na siya sakitin.
4: Batay sa National Nutrition Survey, isa sa bawat 4 na bata na may edad 5 taong gulang pababa ang stunted o bansot o mas mababang tangkad sa pamantayan ng kanyang edad. Sa pagpunta ng Pangulo sa eskwelahan, inobserbahan niya at siniguro ang maayos na implementasyon ng school-based feeding program sa mga estudyante na kulang sa nutrisyon.
6: Hindi lang sapat na basta't isa lang ang kinakain, kanin lang ang kinakain, or karni lang ang kinakain. Kailangan balanse.
4: Ngayong taon, papalo sa 28.66 billion pesos ang budget ng DepEd para sa SBFP. Kitang-kita raw ang resulta nito sa mga estudyante ng Santa Barbara Central School.
7: Nag-improve po ang performance ng mga bata. Actually, tumalas talaga ang talagang importante ang nutrisyon sa mga bata.
4: Binisita rin ng Pangulo ang manufacturer na gumagawa at nagsusupay ng masustansyang pagkain sa mga feeding program ng pamahalaan. Tulad ng mga biskuit na ito, ready-to-eat champurado, pagkain para sa mga buntis at kulang sa timbang.
6: Hindi lang pangkaraniwan na biskuit ito. Meron na added iron, added nutrients. Ginagamit natin ito for the school feeding program. Pati DSWD, kumukuha dito. Ito, ang tingin nyo, junk food, pero it's not junk food because it's very healthy for you. It's good for the children.
4: Tinutulungan ng DOST ang naturang food manufacturer mula sa research, pondo, hanggang sa pagsasanay. Kaya mula sa dating 7 empleyado noong 2013, ngayon, 300 na. 5 beses na rin mas malaki ang kanilang produksyon.
8: With DOST, initially, we have adapted today, I think it's now 40 plus technologies from them. And of course, the setup program enables us to provide equipment through their funding. I started with like 800,000 the first one, and then 3 million plus on the second.
9: Yung mga na-develop nating food products ay sinishare natin doon sa mga micro, small and medium enterprises. Napapakita natin na sa paggamit ng teknolohiya na gawa ng DOST, mas nakikinabang ang ating mga mamamayan sa paligid para magkaroon ng magandang trabaho. At syempre, yung pagbibigay ng pagkain na masustansya.
4: Binigyan din ni Pangulong Marcos ang sistemang inilalatag ng gobyerno para tulungang mapaunlad ang mga negosyo.
6: Another added advantage to this is that ang raw material dito galing sa local. So, nagko-contract farming sila. Yung ibang produkto, yung munggo nga, galing doon sa amin, sa Ilocos Norte. So, but that helps also the local farmers. So, this is the kind of operation that we'll continue to do. Hindi lamang dito naman sa Pangasinan.
4: Ayon sa DOST, may 10 food technology pa na ibibigay sa kumpanya. Tiniyak din ng ahensya ang patuloy na suporta para sa maliliit na negosyo. Kasabay niya, naghatidaman ng Health Department at PhilHealth ng libreng check-up at gamot sa mga residente ng Santa Barbara, Pangasinan. Kralazel Cordelia, para sa Bayan.
3: Inatasan ng Korte Suprema ang Kongreso na agarang ipasa ang Anti-Political Dynasty Law. Ang desisyong yan, sinang ayunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Malacanang. Narito ang ulat.
10: Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging desisyon ng Korte Suprema na nag-aatas sa Kongreso na agarang ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon sa Palasyo, malinaw naman na sa simula pa lamang ay ipinapaprioridad na ng Presidente ang naturang panukalang batas.
11: Wala pa pong binabanggit na desisyon ng Supreme Court, alam na po natin na ito po ang isa sa mga priority bills ng Pangulo. Talaga po ito ay pinapamadali niya. At gusto po niya, hanggat maaari, sa panahon po niya, ay maipasa ang Anti-Political Dynasty Law. So, tama po na sang-ayon ng Pangulo sa desisyon po ng Supreme Court na dapat na po magkaroon ng batas patungkol sa Political Dynasty.
10: Gayunman, hindi anya maaaring panghimasukan ng Malacanang ang timeline ng pagkakapasa nito dahil nasa kamay na ito ng Kongreso at kailangan din isaalang-alang ang trabahong ginagawa ngayon ng Kongreso.
11: Ang nais lang ipaalam ng Pangulo ay gusto po niya ito maipasa. Nagkakaroon lang po ng maraming trabaho, hindi natin mabiblame ang mga kinatawan dito sa Kongreso dahil alam din po natin na marami din silang ginagawang trabaho at marami silang tinututukan na dapat din unahin. Pero still, lumabas naman din po ang desisyon ng Supreme Court. Alam din po nila, gusto din po naman nila na magkaroon po talaga ng Anti-Political Dynasty Law.
10: Sa desisyon ng SC, inobligan nito ang Kongreso na ipasa ang batas at sinabing ang 39 na taong hindi pagkakapasa nito ay maituturing na grave abuse of discretion. Naiintindihan naman daw ng Kamara ang panawagan ng SC, lalo't nakapaloob sa saligang batas ang pagbibigay depilisyon sa Anti-Political Dynasty. Gayunman, binigyang diin ni House Assistant Majority Leader Congressman Zia Alonto Adyong na lusot na sa Kamara ang naturang panukalang batas.
12: So nag-aantay na nga po na tayo ng version ng Senado at handa naman po ang House of Representatives na umupo sa bicameral conference kung matatapos po ang bersyon ng Senado sa kanilang anti-political dynasty measure.
10: Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal ang mga mag-asawa at magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity or affinity na sabay na humawak o tumakbo sa mga posisyong nasa loob ng parehong political jurisdiction. Saklaw nito ang mga national at local positions. Nakapaloob din dito na kailangan magsumite ang mga kandidato ng sinumpaang deklarasyon sa Commission on Elections na nagsasaad na ang kanilang pagtakbo sa halalan ay hindi magre-resulta sa isang political dynasty na ipinagbabawal ng batas. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: At kaugnay po ng balitang yan, makakapanayan po natin ang former dean ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance o NCPAG na si Professor Edna Co. Magandang gabi po, Professor Diane Kerr po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
13: Magandang gabi din sa iyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa.
2: Professor, para po sa mas maintindihan po na ating mga kababayan, ano po bang ibig sabihin sa practical na aspekto na desisyon ng Korte Suprema na inaatasan po yung Kongreso na agarang ipasa nga po itong Anti-Political Dynasty Bill, Prof?
13: Ang kasaysayan kasi nitong bill na ito ay nagsimula pa nung itinayo ang ating bagong Constitution, ano? Ibig sabihin, halos apat na dekada na itong ating nagagawin na makapagpasa ng isang batas na ayon dun sa sinasabi ng ating Constitution. So, dahil dito, ang sinasabi ng Supreme Court, dapat i-prioritize pangunahan ng ating Kongreso, ng House of Representatives at ng Senado ang pagpapasa ng ating Anti-Dynasty Bill. Sa wakas ay umusad ito sa hanay ng ating Kongreso. Mula sa House of Representatives, ang pinaka nag-endorso at ang author at ang sponsor ng tinatawag nating Anti-Dynasty Bill ay si Speaker D ng Isabela at si Congressman Sandro Marcos ng Ilocos. Sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan na ipasa nitong final reading June 3 to be exact, no, 2026, ang votes na napakadaming bumoto sa hanay ng Kongreso in favor of pagpapasa ng Anti-Dynasty Bill. Dahil dito, ito ay isang malaking senyales na itinulak ng Kongreso natin ang Anti-Dynasty Bill, at dahil dito ay kailangang dumaan na ito sa Senado. Sa Senado, alam natin ang kinakaharap ngayon na usapin ng Senado, so sana naman ay mabigyang pansin din ito. By the way, itong sa Kongreso, ito ay kilala sa pamamagitan ng kanyang House Bill 8389, no? Ito ang numero ng House Bill sa Kongreso. At sa Senado naman ay ito yung Senate Bill 1901. Subalit sa dami ng ginagawa at nangyayari ngayon sa Senado, ay naghihintay, nakapila ang bill na ito na pumasa na overwhelmingly, ha? Majority ng ating Congress people ay nagsuporta dito sa Anti-Dynasty Bill. Kaya ngayon, nakapending ito sa Senate Bill, at alam ko, alam ng ating mga kababayan ang dahilan, napakaraming trabaho, gawain na hinaharap ng ating Senado ngayon. Subalit na natiling malaking reminder ng ating Supreme Court na sana ay bigyan na ng tamang pagtugon ang pagpapasa ng Anti-Dynasty Bill. So, ito yung isang progress na positibo sa hanay ng Kongreso. Subalit, ito ay tinatawag natin siguro naka-stack ngayon dun sa Senado, no? Ito yung Senate Bill 1901 ay pending sa Senado.
14: Mm-hmm. So, umuusad-usad na, but the ball now is now in the Senate. Now, Professor, ano po ang mga benepisyo na maaring makuha po ng mga botante at ng public in general sa kapag po naisabatas nga po itong anti-political dynasty bill na ito, Prof?
13: Ang sinasabi namin sa public administration, isang malaking step ito dun sa tinatawag natin na democratic governance. Ibig sabihin, binibigyang puwang ng bill na ito kung sakaling pumasa bilang batas na nililimita ang power ng tatakbo na hindi na nasa monopolyo ng tinatawag nating political families, nililimita ito, at nang sa ganon, mas posibleng may ibang kandidato mag-take over, ano? Sumali dun sa isang political contest na siyang indication ng ating demokrasya. So, nililimita yung poder ng dati ay magkakamag-anak. Bagaman at ang pagsusuri ng ating mga akademiko at ng ilang pribadong sektor, ay nalimit ito dun si tinatawag na second degree of consanguinity. Pinagbabawal nito ang pagtakbo sa political, sa public post ng mga nasa parehong government level at saka yung legislative district. So, ibig sabihin, nagbibigay puwang para may iba namang tao, kandidato, tumakbo.
14: Well, Prof, ito pong anti-political dynasty bill, kabilang ito sa priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Well, bago pa nga man po ito sa desisyon ng Korte Suprema, ito po ay talagang suportado na po ng administrasyon. Well, paano po ba makatutulong yung palasyo sa mabilis na pagpasa po nito sa Kongreso po, Professor?
13: Actually, ang bola ay nasa hanay na ng Senado, ng Congress at saka Senado. Very good act yung ginawa ng Kongreso. Ang bilis ng pagkakaisa at ng ang laki ng bilang ng congressmen na nagsuporta dito at na agad na ipasa. Subalit ang hindi natin nakikita ngayon ay yung action naman ng Senado. Sa aking palagay, alam ko na ang presidente ay nag-iingat na umapak sa papel ng merong sariling role at nag-iingat siya dito. Subalit siguro ano ito no, yung magandang panapanahon muling ipaalala sa ating Senate na kailangan bigyan ng bigger democratic space, mas malaking espasyo na malimita yung ating sinasabi na dinastiya ang magdodomina sa ating politika. So palagay ko clamor ng pribadong sektor makakatulong at syempre yung statement mula sa Malacañang na binibigyang suporta na buksan ang pinto ng demokrasya at manawagan ang Pangulo sana ng mas malakas dito sa hanay ng ating Senado. Alam natin na maraming ginagawa ang Senado ngayon. Subalit siguro makakatulong din na galing mismo sa Pangulo na i-urge, no, himukin, imbitahan nang sa ganon ay magkaroon ng pansin ang anti-dynasty bill na ito at bigyan ng panahon ng Senado natin.
14: Well, you mentioned kanina, Professor, na matagal-tagal na rin, ano, sabi nyo nga, apat na dekada, and there were several attempts before na ipasa po itong panukalang ito. With the current administration, tingin po ninyo, Professor, are we optimistic na finally sa wakas may papasa po ito?
13: Sa aking paningin, andun pa rin yung power and authority ng Pangulo. The fact na iniendorso na ng Pangulo na malakas na maipasa ang anti-dynasty bill na ito ay malaking bagay ito. Kasi sa nakaraan ay hinihimok natin, naglalabi ang ating ilang kababayan, ang private sector, ang citizens group na mabigyang pansin ang anti-dynasty bill. Subalit iba kasi yung galing mismo sa Pangulo ay binibigyan niya ng importansya ng priority, no? Kaya kung manggagaling ang isang statement sa Pangulo, ito ay isang magandang senyales din na sinusuporta ito ng ating Estado at hindi lang ng ating mga democratic sectors ng ating lipunan.
14: Panghuli na lamang po, Professor, matapos nga po itong desisyon ng Korte Suprema, ano po yung mga dapat nating abangan sa Kongreso kaugnay ng pagpasa po nitong anti-political dynasty bill?
13: Sa House of Representatives, okay na eh. Talagang halos solid sila dito sa pagsuporta sa anti-dynasty bill. Siguro, ano, yung ang inaasahan natin, yung ating mamamayan, kababayan natin, mismo ang gumawa na ng effort, ng move, na ilabi sa ating Senado, na bigyang pansin naman at hindi maubos ang buong panahon dito lamang sa ating hearing, kung hindi bigyang pansin ang pagpapasa ng ilang makabuluhang reforma at batas para umunlad ang ating demokrasya. So, pagtulong-tulungan siguro, may added push galing sa ating Pangulo, maliban dun sa kanyang naunang deklarasyon at suporta, patuloy na yung ating mamamayan, bagaman at sinasabi ng iba na hindi pa rin totally nakabukas ang pinto, pero any inch towards democracy ay isang panalo at victory para sa demokrasya natin. Magsama-sama ang mga relihiyoso, ang mga kababaihan, ang mga nasa ibaba, nasa komunidad, at magbigay din ng pahayag nila na maipasa ang anti-dynasty bill.
14: Well, with that, maraming salamat po sa inyo pong mga insights. Professor Edna Co, thank you po sa inyo pong oras, ma'am.
3: Sa ibang balita, inilatag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ilang opisyal ng Dagupan City LGU ang mga solusyon kontra baha kasabay ng pagbisita sa isang simbahang may detention basin sa loob nito. Yan ang ulat ni JM Thompson.
15: Malaking bahagi ng hanap buhay ng mga residente ng Dagupan City ang katubigan na nakapalibot sa kanilang bayan. Pero ito rin ang nakitang dahilan ng pagbaha sa lungsod, lalo na kapag bumuhos na ang malakas na ulan. Matapos ang pakikipagpulong ni Secretary Vince Dizon sa Dagupan City LGU kasama ang mga engineers, inilatag ang mga immediate, medium at long-term flood mitigation interventions sa lungsod na inaasahang makatutulong na mabawasan ang pagbaha sa kanilang bayan.
16: First, immediate na kailangan natin gawin, kailangan natin mag-dredge. Sa mga susunod na araw, magmobilize na tayo ng mga dredging equipment from the region and from other areas.
15: Baliwala kasi anya ang mga pagsasaayos ng drainage at paglalagay ng mobile pumps kung ang outfall o pagtatapunan ng tubig ay puno na rin.
16: Kasabay o pagkatapos ng dredging, magpuposisyon tayo ng mga mobile pump. Nag-commit na ako sa City of Dagupan sa request na rin ni Kong Gina na magkakaroon tayo ng at least 4 mobile pumps na ililipat na natin dito sa Dagupan.
15: Pagkatapos naman ng inspeksyon sa ginagawang drainage sa Mayombo Road, nagtungo ang kalihim sa St. John the Evangelist Cathedral para inspeksyonin ang ginawang detention basin sa simbahan kasama si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Nakatulong kasi ang inisyatibo ng simbahan na mawala ang pagbaha sa kanilang lugar at kalapit nitong komunidad. Ito naman ang isa sa mga nakikitang proyekto ng DPWH na ilalagay sa mga identified areas sa Dagupan City na sisimulan na sa 2027.
16: At meron tayong medium term na dalawang detention basin tulad nung ginawa ni Archbishop Sok. At ang isa doon ay itong plaza. No, itong plaza na ito at yung Hinarangan Lake.
15: Binigyang diin ni Secretary Dizon na habang sinisimulan ang immediate at medium-term solution sa lugar, kailangan na rin anyang aksyonan ang pangmatagalang solusyon na tutuldok sa matagal ng problema sa baha.
16: Merong lupa sa labas ng boundary ng Dagupan na sa Calasiao na malaking 47-hectare property. Nagagawa natin ng malaking lawa. Gagawa tayo ng man-made lake doon. Man-made detention basin o man-made lake. Gagawa tayo doon. At gagawa tayo ng channel para yung tubig na nanggagaling sa Calasiao, bago pa umabot ng Dagupan, dadali na natin at idadivert na natin doon sa lake at igagabas na natin siya sa Pantal River.
15: Tiniyak ni Secretary Dizon na mahigpit ang koordinasyon ng pamahalaang lokal at nasyonal kung saan umuusad na ang mga proyektong iibsa ng kanilang problema sa baha. JM Thompson, para sa Bayan.
2: Pinatututukan sa mga otoridad ang mga umanay hindi pangkaraniwang barko ng China na pumasok sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
17: Bineberipika na ng Philippine Coast Guard ang ulat patungkol sa umano'y presensya ng dalawang military hydrographic survey vessels ng China sa West Philippine Sea.
18: Mayroong mga barko, ang PCG na nagbabantay doon sa area.
17: Ikinabahala ng ilang grupo ang pagpasok ng mga naturang barko sa karagatan ng Pilipinas na una umanong na-monitor noong September 11 malapit sa Galok Island, Palawan at sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon sa Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, hindi dapat baliwalain ang presensya ng mga hindi pangkaraniwang Chinese military vessel kung saan ipinunto ni Dr. Jose Antonio Goitia ang banta sa pambansang seguridad dahil sa mga sensitibong impormasyon na maaaring makuha sa seabed at undersea infrastructure ng Pilipinas. Iginiit naman ng palasyo na ginagampanan lamang ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang tungkulin nang matanong kung may koneksyon ang kanyang matatapang na pahayag sa panghihimasok ng mga barko ng China.
18: Isa po siyang opisyal na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa sa nasabing maritime rights.
17: Sa isang forum kaugnay ng pagdiriwang sa Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month, may muling banat si Teodoro sa China.
19: They are attempting to reshape the world order to one which is more Sinocentric, but it is scary if that is the future of the world. If you oppose, you will be sent to somewhere you don't want to be sent, perhaps for the rest of your life, if you still have it after that.
17: Dagdag ng kalihim, malinaw ang hangarin ng China na magkaroon ng buong kontrol sa South China Sea sa kabila ng 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas.
20: Kung wala silang intention, bawiin nila yung Nandash Line na yun. Umalis sila sa Mischief Reef, umalis sila sa iba't ibang mga reef na sinabi ng DFA ka. Pati dyan sa Bajo de Masinloc, wala silang business dyan.
17: Samantala, tiniyak ng Australia ang patuloy na defense partnership sa Pilipinas pati na sa usapin ng blue economy sa pamagitan ng responsabling paggamit ng resources sa karagatan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
14: Ipinagmalaki ng Philippine Ports Authority ang mga bagong emergency response vehicle na may layuning palakasin ang pag-aksyon sa mga sakuna sa mga pantala ng bansa. Nasa 15 bagong fully equipped ERV units ang ide-deploy sa malaking pantalan at kalaunan ay sa lahat na ng pantalan sa bansa.
21: Ide-deploy na po ito sa Port of Matnog, dyan po sa Port of Batangas, Mindoro, dito po sa Manila, NCR North, South, saka po sa Misamis Oriental, CDO magkakaroon din po, Port of Davao at Port of Zamboanga, pati na rin po sa Port of Surigao, Marquez, Iloilo, Bohol, Gensan, pati po dito sa Bandang Norte, sa Bataan, Aurora at sa Curimao, Ilocos Norte.
3: Samantala, naging sentro ng talakayan para sa usaping panukalang budget ng DFA para sa 2027 ang diplomatic partnerships, pambansang seguridad, proteksyon sa soberanya at mga serbisyo para sa mga overseas Filipino worker. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
22: Mahigit 35 billion pesos ang hinihinging pondo ng Department of Foreign Affairs para sa susunod na taon. Mas mataas yan sa kanilang 2026 budget na 34.9 billion pesos. Kabilang sa tututukan na ahensya, ang pagpapalakas sa pambansang seguridad at pagpapalakas sa national at economic security, pagpapalakas sa diplomatic partnership, pagproteka sa soberanya at maritime domain, suporta sa overseas Filipinos at overseas voting at emergency response. Sa ngayon, umabot na sa halos 300 diplomatic protests ang inihain ng DFA laban sa China mula 2022 hanggang 2026. Bagamat patuloy ang pagmamatsyag ng Defense Department sa China sa pinag-aagawang teritoryo, nabawasan na anila ang insidente ng pangaharas sa mga Pilipino roon.
23: So ngayon, we are seeing na medyo nagto-tone down po, Mr. Chair. And we believe that this is greatly due also to the diplomatic notes issued by the Department of Foreign Affairs.
22: Kinumpirma rin ni Representative Ando Ominal na maghahain ang DFA ng diplomatic protest sa China kasunod ang insidente noong September 11 kung saan nag-launch ang China Coast Guard ng flare sa mga hindi armado Filipino aircraft sa kasagsagan ng kanilang routine patrol malapit sa Kalayaan Group of Islands. Kabilang din sa paglalaanan ng pondo ng ahensya ay ang consular services at paglulunsad sa Next Generation Philippine Passport sa June 2028.
23: Mr. Speaker, 12.4 billion will go to the consular services, Mr. Speaker. So kasama na po yan yung passport production, yung issuance of apostille certificates, among others.
22: Samantala, naging makasaysayan ng 2025 midterm elections matapos payagan sa unang pagkakataon ng COMELEC ang online internet voting para sa mga OFW. Pero 18% nito o mahigit 28,000 lang ang nakaboto. Digital literacy o kakulangan sa kaalaman sa paggamit ng teknolohiya ang pangunahing nakikita ng DFA, kaya mababa ang OFW voter turnout noong 2025 midterm elections. Gayunman, lesson learned nila ito para

0: area of responsibility. Isa na po yung ganap na severe tropical storm. Posibleng palakasin ito ang habagat by this weekend. Pero bukas, patuloy na magpapaulan ang LPA sa Katimugang Luzon. Makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Quezon, Mimaropa Provinces at Bicol Region. Sa nalalabing bahagi naman ng Northern Central Luzon at Metro Manila, posibleng makaranas muli ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa hapon. Sa Visayas, nagpapaulan din ang LPA, asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan. Patuloy din nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm at Northern Mindanao, ang low pressure area. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At abangan, Department of the Interior and Local Government pinaigting ang pagpapatupad ng masusing land use planning. Inisyung sa pinaka-Senador Robin Padilla, bahagi pa lang ng paunang investigasyon ayon sa Department of Justice.
1: At makukulay na dekorasyong pampasko, sinimulan ng ilagay ng mga residente sa Davao City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: CBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nagdeklara na ang Malacañang ng work suspension sa mga tanggapan ng ahensya ng pamahalaan sa September 28, araw po yan ng Lunes, simula alauna ng hapon. Ito ay para bigyang daan ng Kainang Pamilya Mahalaga Day na bahagi ng pagdiriwang ng 34th National Family Week. Habang magpapatuloy pa rin ang serbisyo at operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng basic and health services at vital services, hinihikayat din ng palasyo ang iba pang sangay ng pamahalaan, independent commissions at private sector na magpatupad din ng suspensyon para makiisa sa nasabing selebrasyon.
2: Pinaigting ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagpapatupad ng masusing land use planning para maiwasan ang anumang trahedyang posibleng maidulot ng pagpapatayo ng mga istruktura sa mga mapanganib na lugar. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Mas maunlad sana ang Metro Manila kaysa sa Singapore kung natupad ang 1976 Comprehensive Transport and Land Use Master Plan ito. Yan ang bungad ng arkitekto at urban planner na si June Paula Fox, kaugnay ng napurnadang plano na mag-aahon sana sa Metro Manila mula sa madalas na pagbaha ngayon. Bukod sa natatanging pagkakataong nawala sa bansa, bit-bit na rin sana ng Metro Manila ang world-class transit at flood control system gaya ng mayroon sa mga developed countries ngayon.
4: All the comprehensive in terms of interdisciplinary, comprehensive in terms of time, comprehensive in terms of coverage. Nandun ay kasama flood control drainage, garbage, transportation, traffic.
3: Pero bunga ng kulang at palpak na pagpaplano sa nakalipas ng mga dekada, naging catch basin umano ang lungsod. Taliwas sa dapat na sustainable urban development na sasangkalan ang kaligtasan ng publiko dahil sa tuluyang pagpapatayo ng mga estruktura sa high-risk zones. Kaya mas pinaigting ng Department of the Interior and Local Government ang pagpapatupad ng masusing land use planning para maiwasan ang anumang trahedya.
5: Hindi naman natin mapipigilan ang typhoon, ang rains at saka earthquake, pero kailangan mag-ihanda ng local government units ang kanilang communities. Paano i-address ang ganitong mga calamities?
3: Inilalatag din ang pag-audit sa mga LGU upang siguraduhin nakalaan ang mas malaking bahagi ng disaster fund sa preparedness at mitigation.

0: Itinutulak rin ng pamahalaan ang 100 Smart Cities na target hanggang 2050 para sa retrofitting ng mga imprastruktura kontra baha. Isinusulong rin ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSHUD ang digital acceleration at climate resilience sa ilalim ng kanilang Plan and Due Program at Plan Smart Tool upang gawing automated at risk-informed ang land use plans ng mga LGU. Kasabay ng mga ito, nakapokus ang kagawaran sa Expanded 4PH Program at Green Urban Design Guidelines para sa high-density, transit-oriented at solar-powered housing development sa buong bansa na target matapos bago ang 2028. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Paghahanda sa Super El Nino, yan ang isa sa tututukan ng NIA sa pagharap nito sa Senate Budget Hearing. Habang sumalang din sa pagdinig ang Energy Department at Department of Agrarian Reform para sa 2027 National Budget. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
2: Kabuang 5.58 billion pesos ang proposed budget ng Department of Energy o DOE para sa 2027. Personal na humarap sa Senate Committee on Finance Subcommittee C na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano, si DOE Secretary Sharon Green. Ibinida ng kagawaran ang inaasang pagtaas ng Malampaya Gas Fund sa susunod na taon. Kaugnay nito, tinanong si Green tungkol sa posibilidad ng pagtatayo sa bansa ng oil storage facilities, partikular ang Abu Dhabi National Oil Company na maaari makatulong sa pagpapanatili ng supply ng langis sa bansa tuwing nagkakaroon ng global oil crisis.
3: Yes, numerous yung advantages of having our own reserve or being a regional reserve also for ASEAN or Asia, no? There are many advantages not only for energy security pero medyo protected tayo sa mga inflation, sa mga currency exchange na impact niyan.
2: Samantala, tinalakay naman ng Senate Committee on Finance Subcommittee G na pinamumunuan ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang 2027 proposed budget ng National Irrigation Administration o NIA na nagkakahalaga ng 46.36 billion pesos. Personal na humarap sa komite si NIA Administrator Eduardo Edigulen. Inilatag niya iba't ibang programa ng NIA sa ilalim ng Irrigation Restoration Program. Kayun din ang paghahanda ng ahensya sa posibleng epekto ng Super El Nino.
4: Meron po tayong short term again, medium term and long term solution. Yung short term po natin, isa po dyan yung AWD, Alternate Wetting and Drying Technology. Tinatrain po natin yung ating mga farmers para po gamitin ito. Nakakatipid po tayo ng 20-30% po na tubig po pag in-implement natin ito. One is yung pagbabago po ng ating cropping calendar. Kasi dati ang taniman natin was December, alika ng March. Tanim ka ulit ng June, July, ganun po. So ngayon po, inunog namin siya ng October. Bakit October? Kasi pag October, umuulan pa po, Mr. Chair.
2: Tinalakay din ng Subcommittee G ang panukalang pondo ng Department of Agrarian Reform o DAR para sa susunod na taon. Nagkakahalaga ito ng 16.93 billion pesos at personal na pinisinta ni DAR Secretary Conrado Estrella III. Sa ilalim ng administrasyon, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakapamahagi na ang DAR ng mahigit 410,000 na titulo na dapat kinabangan ng mahigit 376,000 agrarian reform beneficiaries. Mula July 2022 hanggang June 2026, umabot na sa 86,460 ang mga agrarian case na narisulba o katumbas ng 96.26%.
5: Sinasabi nila zero backlog. Ngunit nung umupo na ho kami, napakarami ho palang pending pang cases. At unti-unti naming nare-resolve ito. At lalo na yung mga controversial, hindi ho kami natatakot sa DAR.
2: Agad inaprubahan sa committee level ang mga panukalang pondo ng DAR, DOE at NIA para sa plenary deliberation ng Senado. Bernard Ferrer para sa Bayan.
6: Nagdesisyon na ang International Criminal Court na mananatiling nakadetine si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang dumalo sa ikatlong status conference sa kasong Crimes Against Humanity. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
7: Noon ay sa video conference namang humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagdinig sa kasong Crimes Against Humanity mula The Hague, Netherlands, kaugnay ng madugong drug war ng kanyang administrasyon. Sa ikatlong status conference ng International Criminal Court nitong September 16, personal na dumalo ang dating Pangulo kasama ng prosekusyon at depensa. May lagpas isang taon na rin mula ng dinggi ng ICC ang confirmation of charges para sa murder at attempted murder cases.
8: This is the first time that Mr. Duterte has been in this court. As far as the trial chamber is concerned, if he wishes to leave for any reason, he may do so.
7: Napag-usapan sa pagpupulong ng prosekusyon at depensa ang bilang ng mga testigo at maging ng listahan ng ebidensyang ipepresenta para sa paglilitis ng kaso ni Duterte sa Nobyembre. May 15,000 items ng ebidensya ang prosecution panel, habang halos 4,000 naman ang kanilang witness list. Sabi kasi ng prosecution, higit 50 insidente ng pagpatay, kaugnay ng drug war ang kabilang sa kaso at magiging mahalagang konteksto rin sa paglilitis. Pero giit nila, nakahanda naman silang paikliin ang kanilang magiging presentasyon. Hindi sang-ayon dito ang depensa dahil nila, voluminous o masyadong marami ang gustong ipresenta ng prosekusyon. Sa kopya ng ikalawang desisyon ng chamber para sa review of detention ni Duterte, nakasaad na may inappoint silang mga medical expert para matukoy kung kaya bang dumalo sa trial ng dating Pangulo na itinakda ng ICC sa November 30. Nagsumite na rin ang prosekusyon ng trial brief sa korte matapos isumite ang kanilang evidence at witness list. Base sa mga nakitang development sa kaso, nakita rin ng trial chamber 3 na lumaki ang tsansa ng personal na pagharap ng dating Pangulo sa paglilitis ng kanyang kaso, pati na sa posibleng maging hatol matapos ang pagdinig at kung magkakaroon man siya ng mahabang sentensya ng pagkakakulong. Wala ring makita ang hukom na kahit na anong impormasyon mula sa report ng defense panel na pwedeng makapagbago sa sistema ng detention ni Duterte sa The Hague, partikular sa iginigit nilang fitness issue ng dating Pangulo. Kaya't wala rin silang babaguhin sa anumang sirkumstansya na magpapahintulot sa paglaya ng akusadong si Duterte, meron man o walang kondisyon. Sabi rin ng Malacanang, mukhang nasa mabuting kondisyon naman ang dating Pangulo.
9: Una-una sa mga kababayan natin, nakita naman po natin na maganda naman po ang kalagayan ng ating dating Pangulo, na si dating Pangulong Duterte. At nakita naman po natin na mukhang accepted naman niya po na magtuloy-tuloy ang hearing sa ICC. So, yun lamang po.
7: Base na rin sa napagdesisyonan ng chamber, mananatiling nakadetine si Duterte sa ICC. Hinihiling din ng prosekusyon ng 193 hours para sa kanilang magiging presentasyon ng testigo, eksperto at iba pang exhibit sa trial proper sa November 30. Binigyan naman ng 7 araw o 1 linggo ng presiding judge ang prosekusyon at depensa para sa paghahain ng musyon at tugon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
1: Iginiit ng isa sa mga mahistradong hukom na nagsilbing Amici Curie o Friends of the Court na may kapangyarihan ang mga nanumpang Senator Judge na sumubok at magdesisyon para sa impeachment trial. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
10: Walang nakikitang grave abuse of discretion ang prosekusyon kung sakaling ibaba ng Senator Judges ang voting threshold sa paglilitis. Batay na rin sa naging interpretasyon ng Amici Curie o Friends of the Court sa two-third voting threshold. Sinabi ng mga dating Chief Justices kahapon na co-equal branch ang Senado at Korte Suprema. Ang mga nanunumpa na Senator Judges ang may eksklusibong kapangyarihan para mag-try and decide.
11: Very clear naman po doon sa sinabi ng mga naging Amici Curie na pagdating po sa desisyon ng impeachment cases, ang may eksklusibong pangkapangyarihan ay ang Senado. At ang desisyon ng Senado ay supreme pagdating po sa desisyon. Hindi po to appealable, hindi po siya subject for review ng Supreme Court dahil yun na po yung final na magiging desisyon kung anuman yung verdict ng Senado.
10: Giit naman ni Impeachment Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na hindi maaaring mag-exercise ng propesyon at suspendido ang mga naharap sa kasong plunder.
12: Binabase ko yun dun sa ruling ng People versus Maseda. Kung saan, dito po sa ruling na to sinasabi na lahat ang mga nakakulong, whether temporary nakakulong, pansamantalang nakakulong, o nagsiserve ng final judgment, ay hindi po pwedeng mag-exercise ng profession, mag-engage sa business or occupation, or mag-hold ng office, whether elective or appointive while in prison. So ito'y tugma lamang doon sa mga provision sa plunder law na kung saan sinasabi na pag ikaw ay nakasuhan at ikaw ay nakakulong, ay suspended ka from exercising your office.
10: Dagdag pa ni Chua na mahalaga rin na nakikita ang demeanor ng witnesses. Ano man ang desisyon sa threshold, ang pinaghahandaan aniya ng prosekusyon ay ang pagpapatibay ng ebidensya para magdesisyon ang senator judges batay sa tibay ng ebidensya. Samantala, isa sa mga ipinasampina para tumestigo sa impeachment trial si Davao City Mayor Sebastian Duterte matapos na makitang posibleng may conflict of interest ang isa sa mga kumpanyang pagmamay-ari umano ni Vice President Sara Duterte noong siya ay nagsisilbing alcalde ng Davao City batay sa salen ng Vice Presidente. Ayon sa prosekusyon, sumali sa open bidding sa Davao City Hall ang negosyo umano ni VP Duterte habang siya ay nakaupong mayor.
11: Being the mayor now, we would like also to find out kung ano yung pwede na ma-share sa korte, no? Kasi these records are still within the City Hall's records kasi transaction yan eh, public transaction eh. It went through the regular competitive bidding. So apparently ang nanalo doon sa mga portion ng mga idol supplies o pagkain ba ito ay yung isang negosyo na isa sa may-ari ay si Vice President Sara Duterte.
10: Bago humarap si Mayor Baste, mauunang tumestigo sa susunod na linggo sina CSC Assistant Commissioner Ariel Ronquillo at Securities and Exchange Commission Director Gerardo Del Rosario. Samantala, kinumpirma ni Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na natanggap na niya ang show cause order na inisyo ng Senate Impeachment Court dahil umano sa paglabag niya sa subjudice rule.
13: Magpapatuloy pa rin po ang ating punggampanin at commitment sa publiko na ipapaliwanag po natin ang paglilitis po na ito sa pamamaraan na kanila po nga pinaka mauunawaan, alinsunod sa mga gabay at alinsunod po sa mga alituntunin ng Senate Impeachment Court. Ginagalang po natin ang Senate Impeachment Court, ginagalang po natin ang proseso, magpapatuloy po ang atin pong trabaho.
10: Agad naman tinugunan ni Ridon ang show cause order. Sinabi rin ni Ridon na si Attorney Jay Tolosa ang isa pang tinutukoy na miyembro ng prosekusyon na nakatanggap din ng show cause order. Vel Custodio para sa Bayan.
1: Sa ibang balita, nakatuon sa pagpapabilis ng pagtugon at pagpapatibay ng kahandaan sa harap ng mga kalamidad sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, ang pagtatapos ng ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
14: Formal lang pinagtibay ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ang Manila Declaration na magpapabilis sa pagpapatupad ng ADMIR Work Program 2026 to 2030. Sa pagtatapos ng ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na layon ng nasabing dokumento na palakasin ang sistema ng accountability at monitoring sa disaster resilience at pagbalangkas ng ASEAN Disaster Resilience Agenda para sa taong 2030 at mga susunod pang mga taon. Binigyan din rin ng kalihim sa conference ang pagiging na suporta para sa RISE ASEAN Vision upang matiyak na handa ang rehiyon sa anumang banta ng kalamidad. Nagpasalamat din ng kalihim sa mga dialogue partners at iba pang sektor sa kanilang pakikiisa para sa ligtas at matatag na kinabukasan ng rehiyon.
15: That spirit, I'm hopeful that we will continue to work with one another faster and more often on a more collaborative basis, not only with us, but with the international community who we need to engage with in the pursuit of a safer, more prosperous, and more resilient future for our people.
14: Ibinida rin ng kalihim ang mga mahalagang inisyatiba na natalakay sa regional conference kung saan binigyan din nito ang pagkakaroon ng science-based approach, cross-border technology at artificial intelligence para mapaganda ang early warning system. Kailangan din anya na magkaroon ng proactive adaptation at interagency agility sa gitna ng mga banta sa kapaligiran sa rehiyon tulad ng nararanasang cross-border haze dulot ng forest fire sa Kalimantan, Indonesia. para mapaghandaan ang mga mangyayaring sakuna, isa sa mga mahalagang batas na mayroon ng Pilipinas ay ang Declaration of the State of Imminent Disaster Act na layong bigyan ng mekanismo ang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya na makapaghanda at makapagpwesto ng mga kinakailangan supply at kagamitan sa oras ng imminent disaster.
15: Prepositioning and preparation is really more important than the actual response. So this law, the Declaration of State of Imminent Disaster, is really important because it provides the flexibility for government agencies to anticipate in real terms, for example, by pre-purchasing needed supplies, pre-positioning and pre-purchasing needed fuel for our aircraft to work, to anticipate a disaster. But then again,
14: pinaghahandaan din ng pamahalaan at mga karatig bansa sa ASEAN ang matinding epekto na Super El Nino na inaasahang magtatagal hanggang sa unang quarter ng 2027. Binigyan din ito ang kahalagaan ng One ASEAN, One Response Framework na makatutulong na paghandaan ang matinding tagtuyot at maiwasan ang malawakang pinsala nito sa buhay at sa ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon.
15: Paghahanda talaga, lalong-lalo na ng mga ehensya ng gobyerno ang kailangan para makatulong sa mga ating mga kababayan na madi-displace or mga ngailangan ng tulong. Then, importante din dito ay ang cross-regional, hindi lang within ASEAN kasi minsan hindi kakayanin ng isang region. So, pakikipagtulungan sa iba, no? Tayo naman ay inaasahan din natin ang defense partnerships natin sa iba't ibang mga bansa na lumalawak, makakatulong din sa ating ability na mag-respond. No?
14: Sa huli, sinabi ng kalihim na nasa balikat ng bawat Pilipino at ng pamahalaan ang pagtugon at paghahanda sa mga sakuna. Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
6: Nilinaw ni Department of Justice Undersecretary Ian Normandato na hindi paghahanap ng masisisi, kundi bahagi pa lamang ng paunang investigasyon ang inisyung sabpina ng kagawaran. Ito ay matapos itakda ng DOJ ang pagharap ni Senador Robin Padilla at iba pa niyang kapwa-akusado sa umano'y pagtulong kay Senador Ronald Bato de la Rosa na makatakas sa kamay ng batas. Isinumite ng PNPCIDG sa DOJ ang reklamong obstruction of justice laban kina Senador Padilla. Pinagsusumite rin sila ng DOJ ng counter affidavits at mga ebidensya sa panel of prosecutors sa darating na September 25 at October 9 na itinakdang petsa ng pagdinig.
1: Sa harap ng pabago-bagong panahon at iba't ibang hamon sa pagsasaka, patuloy po ang paghanap ng gobyerno ng mga makabagong teknolohiya para mapalakas ang produksyon ng palay. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Sa kabila ng pabago-bagong panahon at kondisyon ng lupang taniman, patuloy ang pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura para kayang makaangkop nito sa mga kalamidad. Sa ilalim ng DA Field Rice, nakatutok ang Department of Agriculture o DA sa teknolohiya na nagsusulong sa pagkakaroon ng high-yielding, cost-reducing at climate-resilient farming technologies. Ayon kay Science Research Specialist 2 ng Field Rice na si Jonathan Cabral,
16: kailangan po i-consider ng mga farmers natin yung technology sa paggamit po ng mga varieties na suitable for adverse conditions. So may mga varieties po tayo na para sa, halimbawa, sa mga areas na walang tubig pero umaasa sa hudulan, may mga varieties po tayo na ganyan. Also may varieties tayo na angkop po sa mga areas na palagi nakakaroon ng pagbaha. And syempre mga varieties na pwedeng mag-cope sa shattering losses or sa lodging losses na idudulot po ng malalakas na hangin na daladala ng mga bagyo na dumadaan sa atin.
6: Kabilang dito ang mga stress-tolerant rice varieties tulad ng Tubigan 18 o Submarino 1 na kayang mabuhay ng hanggang 14 na araw kahit nalubog sa baha. May mga idinisenyo ring binhi laban sa matinding tagtuyot at tubig alat, lalo na ang mga nasa coastal region na taniman. Ipinatutupad din dito ang alternate wetting and drying technology gamit ang perforated o binutasan na PVC pipe na nakababawas ng hanggang 30% ng consumption ng tubig at methane emissions. Sa pamamagitan ng palay check at site-specific nutrient system, mas natitiyak din ang crop management upang makapaglaan ng sapat na pataba sa mas murang gastusin. Gumagamit na rin ng mga digital application tulad ng Palay Check App at Rice Crop Manager Advisory Service ang ahensya
0: na nagbibigay ng real-time at field-level advice sa mga magsasaka. Para sa mag-iisang dekadang magsasaka na si Tatay Roberto, malaking tulong ang mga naituturo sa kanila, lalo't ito ang kanilang ikinabubuhay.
17: Hindi na mahirap magkunya ngayon, magsaka. Nakaupo ka na lang. Ako kasi gusto ko din matuto kaya nagpunta ako dito.
0: Pinalakas pa ito ng Smart Farm Program at drone technology na ginagamit ngayon sa mabilisang damage assessment, yield forecasting at targeted spraying sa mga bukid. Ang lahat ng ito ay upang mapanatiling ligtas, sapat at masagana ang Pinoy Rice Bowl sa kabila ng mga external challenges sa pagtatanim. Ang tanimang ito sa PhilRice Nueva Ecija ay may laking 140 hectares na kung saan 110 ang nakalaan para sa seed production at data gathering. At dito nga pinapalaki yung mga variety ng palay para iangkop sa iba't ibang panahon sa Pilipinas. Elijah Canlas para sa Bayan.

0: Sa ulat probinsya, umaaksyon na ang mga opisyal ng Cordillera Region para sa mabilis at komprehensibong pagsasaayos ng nasirang bahagi ng rice terraces sa Ifugao. Yan ang ulat ni Ala Sundua ng PTV Cordillera.
1: Inaasahan ni Presidential Assistant for the Cordillera Region Antonio Taboro Jr. na agad masisimulan ang restorasyon ng mga nasirang bahagi ng rice terraces sa probinsya ng Ifugao. Nakipag-ugnayan na ang opisyal kay Architect Felino Jun Palafox Jr. at sa tanggapan ng DOT at napag-usapan ang komprehensibong restorasyon ng mga nasirang bahagi ng rice terraces sa probinsya.
2: I've been working on this for already practically 2 years. And it just happened na talagang nagco-coincide naman sa pagka-appoint ng ating Pangulo, si Presidente Bongbong Marcos, kay Architect Palafox tungkol sa rehabilitation.
1: Anya, kailangang may sagawan na ang restorasyon upang mapanatili ang kagandahan ng mga rice paddies na pangunahing pasyalan sa probinsya. Inilatag din ang mga plano sa pagsasaayos.
2: There will be a design, definitely. Ito ay binigay niya ang ating Presidente kay Architect Palafox. Mukhang nag-jibe, mukhang tuwan-tuwa ako nag-jibe kasi ngayong aking panaginip na i-restore ang ating rice terraces na nagde-deteriorate. Mabuti naman at nakita ng ating mahal na presidente.
1: Noong Agosto, nag-usap sina President Ferdinand Marcos Jr. at Palafox para sa development plan ng Ifugao Rice Terraces. Bagamat hinahanapan pa ng pondo, unang propondohan ng Office of the President ang ibang patrabaho sa lugar. Kinakailangan din ang masusing koordinasyon ng mga ahensya, kagaya ng DNR, DA, DOT, DSUD, at iba pang opisina ng pamahalaan. Alasunduan para sa bayan.
0: Malayo pa pero dama mo na. Kanya-kanya na kasi ang pagsasabit ng mga palamuti at makukulay na dekorasyon ng ilang mga residente sa Davao City ngayong pumasok na ang Vermonts. Yan ang ulat ni JC Aleponga ng PTV Davao.
3: 99 days bago magpasko. Nagsimula na ang ilang mga residente sa Davao City sa paglagay ng mga dekorasyon sa kanilang mga tahanan. Dito sa loob ng bahay ni Mix, may mga dekorasyon na. Naglagay na siya ng mga Christmas lace sa kanyang mga pinto at kung ano-ano pa. Maging ilang mga establishmento, may paghahanda na rin. Ang restaurant sa Campo Uno, Katipunan, naglagay na rin ng mga nutcracker, Santa Claus at gold Christmas tree. Dama na rin ang Pasko sa ilang ahensya ng gobyerno, mga organisasyon, mall at iba pa dahil sa mga aktibidad na isinasagawa nila. Nagsulputan na rin ang mga binibentang makukulay na parol sa syudad, iba't ibang mga disenyo at laki ng mga parol na maaaring pagpilian ng mga mamimili. Kabilang ang mga disenyong reindeer, makukulay na bulaklak at Santa Claus. Mula sa mga
4: bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
8: GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Tap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ang ani, hindi laging nangangahulugan ng kita. Na kung walang sapat na suporta, ay mananatiling nakatingga ang mga ani.
1: Ako si Ana Marie B. Santos sa Gamarong Bataan, kasalukuyang General Manager ng Morong Multipurpose Cooperative. Morong Multipurpose Cooperative po ay 32 years na po na nagsiservisyo sa bayan ng Morong at sa mga miyembro nito. Sa mahabang panahon po, pautangan po ang bumubuhay sa aming kooperatiba. Hanggang sa dumating po ang mga biyaya galing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, nahinto na po yung aming pagsasupply sa LGU. Kaya nagkaroon po kami ng mga problema po. Hindi po namin malaman kung saan po namin dadalhin yung aming bigas. Bagamat po nakikita na malaki po ang aming kooperatiba dahil po nabubuhay po kami sa loan, dahil nga po katulad na nanggaling pandemic, medyo hirap po kami na mapalaki po ang aming kita. Itong taon po na to, ang aming pong kooperatiba ay napabilang po sa Sagipsaka, kaya po napakaswerte po namin. Bigyan na po namin ng pagkakataon na mabili po yung kanilang ani. Ang probinsya na po ng Bataan po ang tumulong po sa amin para po magbenta po lahat ng mga bigas po na ani po dito sa Morong. Sa first delivery po namin dito po sa programang Sagipsaka, naramdaman na po namin agad ang 100% ng pag-angat po sa aming kita pagdating po sa bentahan po ng bigas. Naging open po kami sa pagbili ng mga palay sa mga magsasaka. Nabili po ang kanilang mga ani sa mataas na halaga at sa mabilis na pamamaraan ng pagbabayad. Napakapalad ko po na maging daan po na makatulong po sa maraming tao sa sektor ng pagsasaka. Ang motivation po namin na i-continue po itong project ay siyempre yung nga pong maraming natutulungan ng mga magsasaka. Hindi na po sila mag-worry kung saan po nila dadalhin ang kanilang mga produkto.
0: Ang Sagipsaka Act ay nagbubukas ng pintuan para sa mga magsasakang tulad nila.

Magandang araw, KNFA. Maligayang pagdating sa aming field immersion activity. Ngayong araw ay makikiisa ang NFA Ilocos Norte Branch sa mga magsasaka upang maranasan mismo ang isa sa mga pinakamahalagang yugto ng produksyon ng palay, ang pagtatanim. Bilang bahagi ng National Food Authority, mahalagang maunawaan natin ang pinagmumulan ng bawat butil ng bigas at sakripisyong kaakibat nito. Tara, magsanib tayo!

magagandang karanasan ang na-unlock namin ngayon na ang pagtatanim ay hindi biro. Bawat punla na aming itinatanim, nire-represent nito ang bawat sakripisyo ng mga magsasaka na layuning walang Pilipino ang magugutom. Natutunan ko na ang tagumpay ay nangangailangan ng tiyaga at pagsisikap. Tulad ng isang punla na inaalagaan upang lumago, ang sipag at dedikasyon sa trabaho ay nagbubunga rin ng tagumpay at pag-unlad.

0: ito yung handog na ating Pangulo at maraming serbisyo ng gobyerno. Of course, the DA, definitely. Kaya nandito ako, marami tayo pinapamahagi ng mga seeds, fertilizers, tractor, harvester, insurance and indemnification. At marami tayo fisher folks nandito na binibigyan natin ng mga fishing gears, mga bangka, at magbigay na tayo ngayon ng isang steel hull vessel.
1: So, kanikaroon, ihatag sa mga, mahatag na niya sa mga, na posibilidad da ma'am na makakuha namin sa layo-layo pa na pila ka milyahin na mapanagatan.
2: Medyo mahirap talaga kasi pag nagapas po, pag inabutan ng ulan, talagang mababasa yung palay namin. Pero sa ngayon po ma'am na mayroon ng combine harvester, matatapos kagad yung pag-harvest na hindi na maabutan.
3: Sa malaking tulong sa mga farmers kasi nagmahal na yung mga fertilizer, so kahit konti lang nabigay pero mas malaking tulong sa amin yun. Pati na yun. So okay lang sa amin lahat. So daling salamat sa gobyerno nga kahit papaano na bigyan kami ng tulong para sa kabuhayan ng mga magsasaka.
4: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kapuayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
5: 8 minutos kapit bahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Biyernes ngayon, 18 sa panahon ng Setyembre 2026. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa makaimbahagi ng Kapuloan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapaingas sa tunong himpilan ng Radyo Pilipinas. So, siyempre, ingat po lamang sa mga motorista natin. Pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pekon sa kalsada. Si Mamang Chipper na aantok-antok, makikalabit lang. Ano ho? Ang malasakitan na ho natin. At siyempre, doon po naman sa mga biyahero-biyahera ng karne, ng baboy, ng baka, ng isda, etc. Blah, blah, blah. Kahit hindi kayo dire-diretsong biyahe, gilid-gilid lang muna ho tayo. Power na, 15-30 minutes, okay na ho yun. Aho natin barigan yung manibela natin para ligtas tayo makakarating sa ating pupuntahan. Makakabalik po ng tahanan sa piling po naman ng ating mga mahal sa buhay pa rin. Kaya po'y sabay-sabay na papahinggan sa ito ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama pa rin po natin ang 104.3 The Capital FM. Kami po lamang sa pagbabalik po sa 7 to 8 a.m. Ano ho? Siyempre, nandiyan po naman ang DWCI sa may pati ho ng Pitig, Ilocos Norte. WCJ, nandiyan po naman sa may pati ho ng Cagayan. Good morning kay Governor General Ed Aglipay. Oh, at siyempre, sa lahat po ng social media platforms, Radio Television, nakakapalitan po tayo ng mga impormasyon, mga ganapan, mga report manggagaling po naman sa mga lalawigan sa loob po naman ng isang oras. Ay, gagaya ho ng tatay, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, Kahiro, Hiro Ilustrero Brigado.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Importante ang bago lalabas ang tahanan. Alam mo natin na magiging lagay ng ating panahon. Ano ho? Kamusahin natin na magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Ayon po sa Pagasa, 24-hour public weather forecast. Ngayong Setyembre 18, pressure area ay namataan sa may baybayin po ng Dumaran, Palawan. Kanina hong alas 3 ng umaga ho yan. Ang nasabing LPA ay magdadala ho ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlad. Gulong sa mga bahagi po naman ng Palawan, Visayas at maging dyan po naman sa area ho ng Mindanao. Ito naman sa Metro Manila, ang naranas naman ng bahagi hanggang sa maulap na kalangitan ang may pulupulong pag-ulan at pagkidlad dahil po naman sa mga local thunderstorm. Nagbababala po naman ang pag-asa sa posibleng flash floods. Landslides po naman sa mga lugar. Ang madaling bain o gubo kapag nakakaranas ng malalakas na pag-ulan. Pagkakay nasa mga dalampasigan, nasa magilid-gilid ng ilong, ng sapa, ano ho, medyo maging alert at likas na siguro talaga. Imong nga ho yung mga kabundukan, di ba? pagkatuloy-tuloy po yung ulan na maraming sinisip-sip na tubig ang lupa, nagiging malambot yan. Alam ba ninyo na yung sinasabing the big one? Lang ang hindi maganda dyan ano ho. Katuloy-tuloy ho yung pag-ulan at ilang linggo na tuloy-tuloy na ulan. Kabuwan pa nga, ano ho, lalambot ho yung mga lupa. Siguradong magpapalakas ho yan sa mga lindol na tatama kung yan yung the big one man o ano. Takot ano? Para maghanda pa rin ho tayo at talagang huwag ho natin galitin ng kalikasan. Para sa kalikasan, irespeto natin, igalang natin. Magkaroon din ho sila na paggalang sa atin. Sa mga nag-aantabay po naman, doon sa mga papanik po naman dyan sa may area ho ng Benguet, ng Baguio, ng Atok, ano ho, sa lagay ho ng panahon dyan ay bahaging maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ano pa rin po naman pong pulupulong pag-ulan, pagkidlad, at pagkulog ngayong araw, ano? At dyan po naman sa Benguet, sinasabing asahan ng maaliwalas na panahon sa umaga. Mayroon pong unti-unti pagdidilim po naman o pag-ulan pagdating po ng hapon o gabi. Kahit dahil rin po sa thunderstorm. Ang Baguio City ay nasa 17 to 24 degrees Celsius. Malamig pa rin ang simoy ng hangin. Lalo na po ngayong madaling araw. Naman sa Atok, siyempre ho, mas mataas na bahagi pa ng Benguet dyan. Aring mas mababa pa rito ang temperatura na karaniwang naglalaro po naman sa 13 hanggang 20 degrees Celsius. Baka lamig doon. Masarap na campsite ho yan. Buong naman may paalala po sa mga biyahero at maging sa lokal. Ay mag-ingat po sa posibleng bigla pagbuhos po ng ulan. Maaring magdulot po naman ng landslide or zero visibility, makapal na fog. Mga panguhunahing daanan po tulad ng Cannon Road, Marcos Highway at maging dyan po naman sa Halsema Highway. Ingat-ingat lang sa mga papanig ng Baguio ng Benguet. Ano ho, kiusap pa rin, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Awal ang pikon sa kalsada.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Tutok tayo sa ating mga headliners. Department of Agriculture nagbukas ng 74.4 milyong pisong pasilidad sa pagproseso ng palay. Diyan po naman sa Cabanatuan City.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Senador Kiko Pangilinan, hinikayat po naman ng National Irrigation Administration na agad kumilos. Kontra sa pinsalang dulot po naman ng El Nino.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ang mga detalye ng ating balita, tamay po lamang sa mga report manggagaling sa mga lalawika. Naka-standby ni mga yan, host. Tamay lang. Formal na hong pinasinayaan ng Department of Agriculture ng isang 74.4 milyong pisong pasilidad. Kapag proseso po ng palay sa pangunahing lalawigang tagapagtanim ho ng bigas sa bansa. Magbibigay po naman sa 400 na pong magsasaka sa Cabanatuan ng AGCES sa mga makabagong kagamitan sa pagkapatuyo at paggiling ng palay upang mabawasan po ang pagkalugi matapos ang anihan. Mapataas po naman ang kita ng mga magsasaka. Tanti ho yan. Ang rice processing system na pinondahan po sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Organization Program ay pinagkatiwala sa Cabanatuan City Government sa magitan po naman ng filming. Good morning kay Director Junicio Alvindia ng filming dyan sa Nueva Ecija. Tama sa pasilidad ng isang makabagong multi-stage rice mill na may kapasidad na 4-5 tonelada kada oras. Tindin po naman ang 3 recirculating dryer. Bawat isa may kapasidad na magpatuyo po naman ng 12 tonelada kada batch. Dahil dyan, magkakaroon po ang mga magsasaka na mas madaling access sa pasilidad para po naman sa post-harvest processing. Mas malapit to sa kanilang sakahan. Makikinabang sa proyekto ang mga magsasakang nagbubungkal humigit kumulang sa 8,976 na hektarya ng lubang palayan. Ang po naman sa Cabanatuan. Good morning sa mga sukiyaki natin sa Cabanatuan City, sa Hosan Family, Illustre Family, Double Family, Hosan Family, ay mga nakatutok ngayon dyan. Good morning. Ayun o kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., ang halaga na mga ito ang pamumuhunan na higit na dapat masukat batay sa epekto nito sa mga magsasaka at kani-kanina po namang mga pamilya. Bahagi ang proyekto na mas malawak na pagsisikap ng pamahalaan na gawing makabagong industriya ng bigas. Awasan ang gasto sa produksyon, taasin ang kita ng mga magsasaka at palakasin ang seguridad sa pagkain po naman ng bansa. Man eh, lahat ay ginagawa, tinututukan eh. Kaso nga lamang, yung timing natin, nandito tayo, nakapalupo tayo sa global warming. Yung epekto po ng climate change na talagang ramdam na po talaga. hindi lang sa iba't ibang bansa sa Pilipinas, then maging sa iba't ibang panig po naman ng mundo sa kasalukuyan. Nakikita na at nararamdaman yan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay, naganap ng malakas na lindol sa Alaska, 6.5. Palibasa, malalim naman daw ho yung pinaka-epicenter nito. Wala naman mga kabahay at mga istatura nandoon, mga napinsala. Pero yung aftershock mukhang meron ding babala, ano? 6.5. Kasama yata ito sa Pacific Ring of Fire. Marami din mga pagsabog dyan sa lugar ng Alaska. Report tayo! EA, ACPC, pinalawak ang credit assistance para sa mga apektado ng kalamidad. Ay detalye ng balita po riyan, Simberian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas malawak na ang suporta ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka, mangisda at agriculture enterprises na naapektuhan ng kalamidad. Ito sa pamamagitan ng Agri-Recover Program na inilunsad ng Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council noong September 14. Layo nito magbigay ng agarang tulong pinansyal, mapatatag ang cash flow at masuportahan ang rehabilitasyon at pagkapatuloy ng mga operasyon pag-agrikultura. May apat na pangunahing credit assistance sa ilalim ng programa, kabila ang calamity loan, loan restructuring, loan refinancing at loan moratorium. Target ng programa ang mga small farmers at fisher folk pati na mga MSME na kabilang sa sektor ng agrikultura. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Meran Bastasa. Update lang po tayo sa binabanggit natin na ginapong 6.5 na lindol dyan sa Alaska. Isang malakasong magnitude 6.5 na lindol ang yumanik sa rayon po ng Aleutian Islands, Alaska, kahapon. Magayata yan, around 6.19 ng umaga. Ayon po sa ulat ng U.S. Geological Survey, ang sentro ng lindol ay naitala sa karagatan po malapit sa Fox Islands. Mingit kumulang sa 100 milya sa kanluran timog po naman ang kanluran ng Nikolsky. At may lalim na 71 milya, 114 na kilometro. Kagad na tinyak po ng NWS National Tsunami Warning Center na walang banta po naman ng tsunami. Alaska sa buong Pacific region na maging sa Pilipinas, dulot po ng pagyanig nito. Ayon sa napakalalim na pinagbulan ho ng lindol, naginap ito sa isang liblib at walang permanenteng nakatira sa bahagi po ng isla, walang naiulat na nasaktan ng malaking pinsala sa mga istruktura. Tatlong tao lamang ang nagulat na nakaramdam ng mahinang pagyanaw ho ng lupa. Ayon sa mga ulat, normal at ligtas ang operasyon ng mga aeroplano at barko, ang aviation at maritime activities sa North Pacific Flight Corridors at sa Bering Sea. Nagbabala po naman ang mga eksperto na posibleng magkaroon po ng mga susunod na pagyanig o aftershocks mga darating na araw. Mayroong 43% ng tsansa na magkaroon po ng aftershock na may magnitude na 5, pagit pa mga susunod po namang linggo. Ayan ho. Mas lakas na lindol yan, 6.5. Hindi na lamang malalim, wala hong nakatira doon sa ibabaw nito at maging mga istruktura. Sana palaging ganun, ano?
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Dito sa atin, kumisa pag napag-uusapan yung The Big One, marami ho sinasabing mamamatay. Dahil sa malalakas na pag-ulan at talagang ayaw walang humpay na mga wasiwas ng baha, alambot ho yung lupa. Hindi malayo na sa paglambot ng mga lupang yan, po naman na magpapalakas sa tindi ng yanig na pwedeng ibigay ng The Big One. Gano katakot yan? Nako. Samantala, before Northern Mindanao, pinagdiriwang po naman ang 63rd Fish Conservation Wing. Sabihin natin lang mga detalye ng balitang yan mula naman kay Kinuel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoong.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinagdiriwang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 10 ang 63 Fish Conservation Week sa buong bansa para mapalakas ang kalaman at maproteksyonan ang mga mangingisda at ang katubigan. Nagdala ito sa Tima, Lusay, Corales at Bakawan, yama ng karagatan, masagan ang buhay ng pamayanan. Kaugnay sa naturang aktibidad, isang hulimas ang isinagawa, lecture para sa Tima, awarding ng MMK 2.0, Jingle Contest, Gawad Parangal at ang turnover ng mga high-density polyethylene materials para sa city government ng El Salvador City, Misamis Oriental. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Singog, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Samantala, hinimok naman ni Senator Kiko Pangilinan ng National Irrigation Administration na magsagawa agad ng proactive measures laban po sa banta ng Super El Nino. Inasa magpapatuloy hanggang 2027. Super El Nino rin, binabanggito ng mga eksperto, 61 mga lalawigan na maaapektuhan. Tama ba probinsya nyo dyan? O, sa 3-4 buwan ba na walang pag-ulan? Grabe ho. Isa, ramdam na ho sa Indonesia yung init ng panahon na yan, ha? Pagdinig sa panukalang 47.43 bilyong piso na budget ng NIA para sa 2027, ginit po ni Pangilinan na hindi dapat hintayin ang pamahalaan na tumama ang El Nino bago ayusin ang mga irrigation systems. Tiyaking sapat po naman ang supply ng tubig para sa mga magsasaka. Aniya, kailangan maipatumalagad ang mga irrigation project at aking napupunta mga magsasaka ang pondo para sa mga ito. Dapat na tinitiyak talaga riyan. E binigyan din po ni Pangilinan na pangailangan at aking natatapos at aktual na gumagana ang mga pinangakong proyekto lalo na sa harap po ng mga extreme weather event. Ipinahayag po ng Senador ang pagkabahala naman sa nabawasang pondo para sa irrigation reverse at hinilingan buong pagsisiwala sa publiko ng mga kontrata. Itnya, dapat bayaran lang ang mga contractor kapag ganap nang natapos ang kanilang po namang mga proyekto. Niya yung mga sakturang yan, matatagal na hong ginawa ho yan. Kumisang may mga pag-aaral na 50 hanggang 100 taon at doon ibinabase kung paano ito itatayo at paano ito babalangkasin. Hindi ho ng mga buhos ng tubig ulan, hindi ho na pamamalagi ng baha din sa atin, malayong talagang maapektuhan ho yan. At tanda na ho yung mga pasilidad, pato talaga magkaroon ho ng makabagong sensang gagamitin para matyak po yung kaligtasan ng mga dam ng mga istrukturang yan. Abatan, kung anumang pinsala, pwedeng maidulot.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ibring Unlimited Seafood sa patitikip sa mga lalok. Muna naman sa unang araw ng Tinambak Business Summit sa Tinambak, Camarines Sur. Sa mga detalye, tutok tayo kay Ronnie Hufansia. Radyo Pilipinas, Naga.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Magkatitikim ng Unlimited Seafoods ang mga lalawak sa unang araw ng Tinambak Business Summit sa Tinambak, Camarines Sur. Ayon sa pamalaang lokal ng Tinambak, gaganapin ang Taste of Tinambak Unlimited Seafoods sa September 21 sa Rizal Park sa Barangay San Pascual, Agnaturang Bayan. Layo ng programang ipatikim sa publiko ang pinakamagandang ani ng yamang dagat sa Tinambak habang isinusulong ang potensyal ng munisipalidad sa negosyo at pamumuhunan sa ilalim ng temang Tinambak Unlimited Unlocking Opportunities, Inspiring Investment. Hinihimok din ng lokal na gobyerno ang mga residente at bisita na makiisa sa programa, kasama ng kandilang pamilya at mga barkada bilang bahagi ng pagsilibra ng lokal na industriya na ang pangingisda at pagbubukas ng mas marami pang oportunidad para sa mga negosyante at namumuhunan. Ang Tinambak Business Summit 2026 ay inihahatid ng LGU Tinambak sa pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry at ng Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofansia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Gamsul. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Naga. Maraming kay Mayor Lenny Robredo. Gaya Sir Johnny, Manoy Johnny, nandiyan ka ba sa Bicol ngayon? Salamat sa magtutok, ha. Ito naman, 257K na bayad pinsala mula po sa PCIC. Andog ng Pangulo sa mga magsasaka dyan sa Camsur pa rin. Amin po natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: 7,760 pesos ang kabuang halaga ng bayad pinsalang ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol sa mga magsasakang naapektuhan ng nagdaang kalamidad sa Camarines Sur sa ilalim ng programang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Kabuang 76 na mga magsasaka ang nakatanggap ng ayuda, kabilang ang 55 magsasaka ng palay at mais sa bayan ng Bombon na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad, samantala kabilang din sa mga benepisyaryo Mayo, ang 21 magsasaka ng palay sa Minalabak na naapektuhan ng tagtuyot at iba pang kalamidad. Sa ilalim ng handog ng Pangulo 2026, sabay-sabay na ipinamahagi sa iba't ibang panig ng bansa ang mga tulong at serbisyo mula sa mga ahensya ng pamahalaan para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. O, pakiusap pa rin sa mga biyahero-biyahera ho. Ingat-ingat po lamang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Babanggit ko lang, ano ho. Yung malawakang wildfire sa may Kartutla at yung krisis sa haze, ramdam na ho sa Pilipinas. Ho yan, ho. Matinding sunog sa gubat dyan sa Indonesia. Na silang lindol, meron pa silang wildfires. Nagsabog pa ng vulkan. Ah, ano pa? Di ba? Sabog na yung Jakarta, pinaka-capital nila. Ayun sila na pinakabagong kapital. Pero mukhang inaabot na rin yung bagong kabisera nila na Nusantara. Oh, pero po sa epekto na napakalakas sa El Niño dyan, nararanas na po ang Indonesia ng malalang forest at peatland fires, partikular sa Kalimantan, Sumatra at South Papua. Arating na po yung sunog, maging sa labas na itinatayo yung bagong kabisera, yung Nusantara. Nga ho yung Jakarta, lumubog na eh. Ah, kasi nyo kahapon, Jakarta, ang problema ho dyan, hindi uso yung gripo-gripo sa mga bahay. Gamit ho nila doon poso, balon. Yung galing sa ilalim ng lupa, di ba? Ganyan ang puso eh. Ho yan sa mga dahilan kung bakit lumubog yung lupa. Paas ho yung dagat. Ang usok mula sa mga sunog ay umabot na sa mga kalapit bansa tulad po ng Malaysia, Singapore, Thailand at bahagi po ng ating bansang Pilipinas. Igit sa 12.5 milyong mamamayan sa Indonesia, ang apektado ng makapal na usok at umakit na po sa mayigit sa 113,000 ang kaso, ang respiratory illnesses. Nagbabala po naman ng BMKG na ang dry season at panganib sa sunog ay posibleng magtagal pa hanggang Nobyembre. Ang kasalukuyang taon, nakaho, may usok nila umabot sa atin eh.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Abaman tayong El Niño. Ano ho? Paramdam na may advance party na sa Indonesia yung haze. Diskwento caravan at iba pang serbisyo sa pagnanegosyo. Alok ho ng DTI Negros Occidental sa handog pa rin ho ng Pangulo. May detalye naman dyan si JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Report. Para publiko ang iba't ibang serbisyo ng Department of Trade and Industry Negros Occidental bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Kabilang sa mga serbisyong hatid ng DTI Negros Occidental ang business counseling, business name registration, barangay micro business enterprise registration at consumer advocacy and education. Tampok din sa aktibidad ang diskwento caravan, katuwang ang Pure Gold, mini trade fair at assistance sa loan application sa Small Business Corporation. Layunin ng aktibidad na mailapit sa publiko ang mga serbisyo ng pamahalaan, partikular sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs at mga mamimili. Layunin ng programa na may sa katuparan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit sa mga Pilipino ang mahahalagang serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Samantala, before, naghatid po ng tulong sa mga mangingisda dyan po naman sa Southern Leyte. Ay detalye dyan sa Jeffing Epis, Radyo Pilipinas, Sugod.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Naghatid ng iba't ibang tulong pangkabuhayan, kagamitan sa pangingisda at mga materyales ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 8 sa mga mangingisda sa Laluigal, Southern Leyte bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Program, ipinamahagi ng BFAR ang 10 unit ng 16 horsepower marine engines na nagkakalaga ng kabuhang 300,000 pesos sa 10 miyembro ng Kabulihan Fisher Folk Association mula sa Bayi ng Limasawa. Samantala, sa ilalim naman ng Capture Fisheries Program, namahagi ang tanggapan ng 100 set ng net fishing gears na nagkakahalaga ng 125,000 pesos sa Mahayahay at Guadalupe Fisher Fox Association ng Maasin City. Kasabay ng pamamahagi ng mga kagamitan at tulong pangkabuhayan, naglaan din ang BFAR ng mga information, education, and communication materials upang mapalawak ang kaalaman ng mga mangisda at iba pang mga residente sa mga batas, pangisdaan, programa at iba pang inisyatibo ng BFAR. Samantala, ipinamahagi ng BFAR sa mga beneficiary ng Maasin City, Silago at Tomas Opos ang programa na Tuna Development Program na nakapaglaan ang BFAR ng intervensyong nagkakahalaga ng 616,000 pesos para sa apat na mga beneficiary. Samantala, sa ilalim ng Cage for Livelihood Program, nagkaloob ang BFAR ng 12 family-based bangus production cages na nagkakahalaga ng 637,500 pesos sa mga beneficiary mula sa Sugod at Bayan ng Tomas Opos. Ang patuloy na suporta ng BFAR sa mga mangingisda ay sumasalamin sa layunin ng handog ng Pangulo na maihatid ang mga serbisyo at programa ng pamahalaan sa mga mamamayan, serbisyong tapat para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radio Pilipinas.
5: Maraming salamat, Radio Pilipinas, Sugod. Ay shoutout lang sa mga katutok dyan sa may Santa Cruz, Laguna. Sa Beltran Family, good morning o senyor yan. Maging sa Beltran Family, sa lokal ng Sampaloc. Ayan. Ganun din sa mga katutok sa atin dyan sa may partiho ng Kabanutuan, Wabay Siha. Akay Ate Amor, Illustri Hoson. Jay's Kitchen, Ate Ami, Ate Alice at marami pang iba kay Kuya Armando Ilustre. Inga insan, ha? Magbabalik po kami sandali po lang, ilan mo ng mahalagang paalala. Tapong kalasan, walang iwanan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

Doronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: Gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
5: Ikat ng budanim na minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Update tayo sa partihunang Senado at Kongreso. Ho. Mga pinabagong update sa mga talakayan ukol po sa agrikultura. Usapang agri dyan sa Senado. Mababang kapulungan po ng Kongreso. House of Representatives. Ano ho? Kasentro ang Senado sa mga budget briefings para po sa mga ensyang pang-agrikultura. Ilalim po ng Senate Committee on sa Finance, Subcommittee G na pinamumunuan po naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Inalang ang panukalang budget ng Department of Agrarian Reform, nagbahayag po ng buong suporta sina Senate Majority Leader Mig Sibiri at Senator J.B. Hercito na itaas o dagdagan pa ang pondo ng DAR upang mapabilis po mamahagi ng lupa at mga suportang servisyo sa mga magsasaka. Ay naman kay DAR Secretary Contralor Zelda III, wala noong 2022 ay mahigit sa 242,000 na titulo na lupa ang nagpamahagi sa mga beneficaryo. Samantala, kinwestiyon naman ni Senator Robin Padilla ang malaking tampiya sa budget po ng NIA. Bumaba sa mula naman sa 70.37 billion noong 2025 at tungo 46.17 billion piso na lamang. Igang din itong si Padilla na ang NIA ang nagsisibing katuwang ng mga tuyong lupain ng mga magsasaka at nangako siyang tutulong na maibalik o mataas ang pondo nito para po naman sa food security. Samantala, kasalukuyan naman ang tinatalakay sa Kamara ng Plenary Deliberation para sa pambansang budget, mga panukalang batas para po sa modernisasyon. Titiyak sa 16.94 billion DAR budget. E din po ng Kamara sa pumuno naman ni Appropriations sa Vice Chair Ian Paul D. ang pagpasa ng budget ng DAR, ang mabalakas ang land ownership at bigay po ng debt relief, pagpapalawag sa utang sa mga magsasaka. Samantala, closed ng Joint Committee meeting ang Committee on Agriculture and Food kasama ang Committee on Aquaculture and Fisheries Resources pang talakay.

0: Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. upang makabili ng murang bigas ang mga kwalipikadong beneficyaryo ng programa. Ayon kay Marketing Specialist Corazon Valdez ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture Region 1, maliban sa benteng bigas ay nagkaroon din ng kadiwa ng Pangulo kung saan dito nagbenta ang mga magsasaka ng kanilang ani sa mismong NFA Ilocos Norte Branch. Paliwanag ni Valdez na isasagawa na ito sa ikatlong Huwebes ng kada buwan hanggat mayroon silang ibebentang gulay. Ayon naman kay NFA Branch Manager Engineer Jonathan Corpus, may sapat na supply ng bigas sa warehouse ng ahensya at makakaabot ito sa susunod na anihan. Nabatid na mula noong Agosto 20 noong nakarang taon hanggang sa kahapon ay mahigit 23,000 bags ng bigas ang naibenta. Sa ilalim ng benteng bigas meron na ni Pangulong BBM. Labis ang pasasalamat ng mga benepisyaryo dahil nagpapatuloy ang programa ng Pangulo na nakakagaan sa kanilang bulsa lalo na ngayong mahal ang mga bilihin lalo na sa langis. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: 20 minutos bago sumapit ay kalim ng maga, meron tayong makakaugnayan live via Zoom. Si Sir Xavier Cagyat, Supervising Science Research Specialist, Genetic Resources Division, ang Philippine Rice Research Institute, PhilRice, under pa rin po ng Department of Agriculture. Ano ba yung siya ito? Okay. Pag-usapan natin yung PhilRice Gene Bank na yan, ipambansang imbakan o repositoryo ng mga binisi, may ibang uri po at mga varieties ng palay dito sa ating bansa. Ano ho? Nandyan ho yan sa Munoz, Nueva Ecija. Layon po niyan, kolektahin, pangalagaan, ano, protektahan yung mga genetic resources ng palay para hindi po maglaho. Magamit pa sa pagtuklas na mas matitibay na uri ng palanin para sa mga susunod pang henerasyon. Ay, pagkatapos na natin yun. Sige, alamin po natin yan, no? Sama natin si Sir Xavier Cagyat. Sir Xavier, magandang maga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po. Good morning, Sir Xavier.
3: Magandang umaga po, Kahiro. Magandang umaga din po sa lahat ng
2: pagkakapagdata. Sir, makikita ko na kagandahang lalaki mo. Yun, nandiyan ka sir sa Munoz, Nueva Ecija ngayon.
3: Opo, nandito po. Sa opisina.
2: Abalahin ko muna ang Zumba mo, abalahin ko muna ang almusal mo. Pwede bang bigyan niyo kami ng pagkatutot, pagkaalam sa mga nakikinig? Ano ba yung tinatawag na PhilRice Gene Bank? Bagamat binigyan ko na ng konting hapyaw, ito tungkol sa mga pagkolekta para alagaan, protektahan yung mga genetic resources ng ating palay. Ano pa po ba yung pwede niyo idagdag dito?
3: Tama po yung lahat ng nabanggit. Ito po ay pinangasiwaan ng Genetic Resources Division dito sa ating estasyon sa PhilRice Central Office. Tama po yung mandato namin. Ito po itinatag upang maging imbakan at proteksyonan po at alagaan ang ating mga bini para sa pangkasalukuyan at panghinaharap na pangangailangan.
2: Oh, mabasa si Xavier na hindi biro yung bilang ng mga uri ng palay ang nakatago dyan eh. Bet, tama ba yung bilang na dinig ko? Nasa 20,000 klase ng uri ng palay meron dyan?
3: Tama po yun. Actually po, mahigit pa po sa 20,000. Yes po. Tama po. Ganun po karami.
2: Paano mga proseso nakapaloob meron ho dyan?
3: Ang pagpaproseso po ng ating mga binhi sa ating gene bank ay medyo ito po ay dumadaan sa masusing proseso. So mula po sa collecting mission na tinatawag, yung pangongolekta sa actual na area o site sa buong Pilipinas, dadalhin po namin dito. Meron po tinatawag na passport data na kinokolekta. So passport data, parang sa tao din po, yun po ay mga basic na impormasyon na meron dun sa bini na pinanggalingan, nandun yung kung paano to itatanim, kung saan siya, kung ano yung kanyang katangian. So basic na information, yun yung passport data, nire-register o nire-record po natin dito sa registry. Tapos binibigyan po natin siya ng parang collection number. So tapos po, pagpasok po dito sa amin, sinusuri namin kung ito ay puro, kung ito ay may mga halo. Siyempre, pag galing po ito sa iba't ibang kabukiran sa ating mga kababayan, minsan po may mga halo itong hindi naman palay, so mga damo. So kailangan po nating linisin yun. At kailangan po natin siyang iproseso sa ating gene bank. Meron pa pong iba't ibang steps. Yan po makikita sa ating screen. Ito po ay tinatago ng masusi. Kailangan po tama ang pagpapatuyo, pagproseso nito, upang papakinabangan po natin ng mas matagal na panahon.
2: Hindi biro yun, nabanggit yung bilang, mahigit pa sa 20,000 yung mga uri ng binhi. Ano, yung lifespan ng pag-uusap, gano'ng katagal yan? Hindi ba nasisipan?

0: Tira yan, di ba? Hindi ba nababawasan yung kalidad ho niyan? Wala bang nababago sa mga original na kanyang katangian? Paano po ba yun?
1: Tama po. Meron po tayong tinatawag na medium term at saka long term na storage. So sa medium term po natin, masasabi natin ito ay tatagal ng 10 to 50 years na pag-store. Tapos meron naman po tayo yung tinatawag na long term. Ito naman po ay umaabot, pwede po tayong sabihin na ito aabot ng 100 taon na naka-imbak sa atin. So basta po maayos ang pagkakaproseso at pag-iimbak nito, ito po ay sinisil natin ng sa foil pouch with vacuum sealing para po mapanatili ang kanyang kalidad. Tapos kapag hindi naman po kaayos-ayos yung kanyang kalidad, halimbawa po bumaba ang viability niya ng 85% at bumaba din yung kanyang seed stock ng less than 50 grams, ito po ay itinatanim o regenerate natin sa bukid upang ma-replenish po yung kanyang, tumaas ang kanyang viability at ma-replenish po yung kanyang supply or stocks.
0: Okay. Ito ay papasok na sa tinatawag na Super El Nino, ang Indonesia na kararanas na huli doon sa ngayon. Paano tayo bubuo na mas matibay na palay ano sa mga climate change na napapanahon ngayon?
1: Tama po, na pinapakinggan ko po yung mga balita kanina, yung mga pagputok ng bulkan, mga earthquakes na nangyayari sa paligid. Ito po talaga yung isa sa mga layunin ng gene bank. So, hindi lang po mga binhi ng iba't ibang variety ng palay ang nandito, kundi pati po yung kanilang mga katangian, mga genes na pwede natin gamitin sa mga pangangailangan ng climate change at iba't ibang klase ng peste at iba't ibang sakit, maaari po natin gamitin ito upang makapag gawa o makapag-develop po tayo ng mga bagong variety na merong katatagan sa mga iba't-ibang uri ng sakit at sa katuyuan or sa drought tulad ng El Nino nga. Marami po itong potential so na pwede natin gamitin sa panghinaharap.
0: Binabanggit sa tama po ba? Ito daw yung field rice gene bank na yan. Bahagi po ng isang pandigdig ang sistema, gaya po ng Global Information System and Home. Yung mga lokal na variety daw po ng palay dito sa atin sa Pilipinas, nakarehistro at maaring ma-access ng mga legal na mananaliksik sa buong mundo para makatulong sa pag-aaral ng agrikultura. Yan pala, hindi lang tayo nakikinabang, pati pala mga ibang bansa sa mundo.
1: Tama po. Tayo po ay bahagi ng pandaigdigang organisasyon. Pero nais po nating linawin na palagi po nating iniingatan at pinoproteksyonan ito. Hindi po basta-basta ma-access po ito ng iba't ibang lahi na wala pong tamang proseso. So sinisiguro natin na lahat ng ating koleksyon at ng ating nakatago ay protektado. Pero tama po na kailangan po natin ng tulong ng iba't ibang bansa at iba't ibang collaborators sa bansa man at sa ibang bansa upang mapag-aralan pa yung husto ang ating mga naka-imbak dito sa ating gene bank.
0: Sa Xavier, may mga ilang tanong na pumapasok. Paano daw ho kayo nagkukolekta ng mga katutubong binhi? Well, of course, may katutubong binhi sa ibang probinsya. May mga particular probinsya yan. Paano ginagawa ho ninyo doon sa mga katutubong binhi yan?
1: Tama po. Tulad po nung nabanggit ko kanina na yung passport data po, yun po yung pangunahing impormasyon na kailangan namin makuha. Meron po tinatawag na collecting missions. So, pag meron po kaming impormasyon na nakarating po sa amin, ang gagawin po namin, kailangan namin i-verify. So, nakikipagtulungan po kami doon sa LGUs, doon sa lokal na pamahalaan, up to the barangay level, even sa village level po, upang masiguro na tama yung impormasyon na meron tayong traditional na variety na nandun. Tapos, magsiset po kami ng, meron po tinatawag na FPIC, o pre-prior informed consent. Kailangan po natin magpaalam dun sa lokal or yung tunay na nagmamayari ng mga binhi na ito, ng mga variety na ito. At ititignan po natin, pupuntahan namin yung area, then magkakaroon po ng parang interview dun sa ating mga farmers kung ano yung galing, ano yung katatagan, ano yung mga katangian ng palay na yun. Tapos, pag nakolekta na po ito, sisiguraduhin po namin na kung ano yung katangian na nais nilang proteksyonan o alagaan at itago, yun din po yung mananatili doon sa aming imbakan dito sa gene bank. So, ganun po. I-register din po natin doon sa ating seed registry, sa ating gene bank registry. Tapos, mag-a-assign po ng temporary na yung collection number, which is parang yun po yung magiging ID niya pagdating namin dito sa storage natin. Tapos yun po, lahat po na ng impormasyon, passport data at kung ano-ano pa mang may kinalaman doon sa bini na yun, ay nakapaloob po doon sa impormasyon doon sa ating gene bank. So meron po kaming database na nandun po lahat ng impormasyon na kailangan nila.
0: Oh, may isang nakikinig. Ano ba talaga ang ibig daw sabihin noon ng gene bank na pag-uusapan na natin? At bakit daw ito mahalaga sa Pilipinas?
1: Ang gene bank po, para po sa kaalaman ng lahat, so ang gene bank ay hindi lamang po ginagawa para lang sa palay. So marami pong iba't ibang uri ng gene bank na pwede po ito ay sa halaman, pwede din po sa hayop, pwede din sa tao. Basta pag sinabi pong gene bank, ito po ay imbakan na ang pwedeng karaniwan na iniimbak natin ay binhi.
0: So ito tawagin natin safety deposit box, parang alkansya lang, parang gano'n, no? Safety deposit box, parang alkansya.
1: Oh. Tama po. So meron kaming actually meron po kaming isang uri ng pag-iimbak na tinatawag namin na black box or black box safety box. Tinatago po yung mga binhi na ito. Yun naman po ay yung may limited yung access. So wala pong hindi po pwedeng gamitin dahil po ito ay may kinalaman sa pagmamay-ari ng isang komunidad. So pwede po silang mag-deposito sa amin na sila lang din po yung may access. So yun po ay ino-offer namin na serbisyo para doon po sa mga gustong mangalaga ng kanilang bini, lalo na po yung may kulturang kahalagahan na mga bini. So,
0: maliban sa libre sa Xavier, libre ho ba yan? Libre ba yan? Libre?
1: Libre po. Ito po ay libre. So, mayroon po kaming... Tama po, ito po ay libre.
0: Siguro, may mga nag-iisip dyan, sino-sino naman ang pwedeng makinabang? Ano ho? Sa mga servisyo at pananaliksik po ng Philrice Gene Bank na yan. Siyempre, una-una, masasaka.
1: Yes po. So, sa mga gustong makinabang sa ating gene bank. So, ang priority po natin, mga magsasaka, lalo na po yung mga traditional magsasaka. So, ito po yung nais na gumamit, lalo na po yung mga komunidad na dating nagtatanim ng isang uri ng variety tapos nawala na po. So, meron po kaming program, meron po kaming servisyo na ibabalik mo namin, tinatawag na yung repatriation, ibabalik namin yung mga nawalang traditional na variety sa kanila. Para magamit po nila ulit ito.
0: Kasama dito sa makikinabang, mga scientists, mga plant breeders.
1: Yes po. Yun po, tulad po ng napag-usapan natin kanina, lalo na po sa mga sa onset ng climate change, ng El Nino, maaari po, lalo, pinopromote po namin actually na magamit ito lalo ng mga breeders, mga researchers, kahit po mga estudyante na gustong pag-aralan ito. So, open na open po ang aming gene bank para po mapag-aralan pa ng husto at magamit natin sa lalo na sa ating mga
0: sir, may tanong din eh, ano? Sabi niya, anong pagkakaiba naman ng traditional varieties sa modern varieties na natatagpuan diyan sa loob ng gene bank? Ano ba pagkakaiba ng dalawang 'yan?
1: Ang pinaka pagkakaiba, isa yung traditional variety, ito po yung matagal na panahon na tinatanim. Samantala yung modern varieties, ito yung mga napili at napuro ng ating mga breeders. So ito ay karaniwang tinatanim sa mga irrigated areas o may patubig. Samantala po ang traditional varieties naman, madalas po ito ay makikita sa matataas na lugar, sa upland areas at mga rainfed areas. Sa mga hindi po sa karaniwang irrigated areas itinatanim.
0: Okay, mga fast break tayo. Dalawang tanong na lang ito, no? Ano nakatutulong daw po ang Philrice Gene Bank sa pagharap ng mga magsasaka sa climate change at pagbabago ng bago ng panahon? At kung ako naman isang magsasaka o mag-aaral, mari ba akong humiram ng binhi sa Philrice Gene Bank? Yun, dalawang tanong ho yan.
1: Sige po. Sa unang tanong po, paano nakakatulong? So, dalawang paraan po. Ang una po, direct use o direktang paggamit. So pwede po silang mag-request ng mga binhi na pwede nilang itanim sa kanilang mga sakahan. So open po kami. Actually, nung kahapon lang po sa aming lakbay palay, meron po kaming mga pinamahagi ng mga iba't ibang uri ng variety sa mga nais pong sa ating mga kasamang bisita na magsasaka na nais sumubok na magtanim ng mga ito. So hindi po namin sinasabi na lahat po ng narito ay pwedeng itanim or angkop po doon sa mga lupain na or sakahan na nais nilang na sinasaka nila. So isa po 'yun, direct na pagtatanim, pagsubok o pang ma-test nila kung ito ay tutubo o ito ay makaka-produce ng gusto nilang ani. At ang pangalawa po ay doon sa pamamagitan po ng ating mga breeders, pwede pong gamitin ang mga variety na ang mga binina narito sa ating gene bank upang makadevelop po ng mas matibay na at matatag na variety ng palay. Sa mga estudyante, sa mga researchers na gustong mag-access, open po kami upang magamit ito, lalo na ng mas maraming tao, mas maraming pag-aaral, para po bumalik naman po, ang hinihiling lang po namin, bumalik ang mga impormasyon na to sa ating gene bank upang mas lumawak pa po ang ating database o mga impormasyon tungkol dito sa mga variety.
0: Pero pansamantala, hanggang dyan lang muna ating pag-uusap. Sa mga susunod na pagkakataon, makikipag-ugnayan kami uli sa Xavier, para sa mga magagandang mga impormasyon na babanggito ninyo. Xavier Gagat, marami pong salamat sa pagkakataon, sir. Balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Marami pong salamat. Stay safe, good morning, and God bless po. Thank you po. Thank you, sir. Thank you.
2: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat kay Sir Xavier Cagyat, Supervising Science Research Specialist ng Genetic Resources Division, Field Rice, Department of Agriculture, Japan Ipon, sa Muñoz, Nueva Ecija. Maraming salamat sa mga nakatutok sa atin dyan sa Muñoz, Nueva Ecija. Good morning! Director Junicio Alvin John ng Filmeng. Ayan! Ano kaming oras, masakit man sa aking kalooban, kinakailangan ako magpaalam. Thank you, and thank you pa rin. Ano nila, Roger, Jomari, Rolly, Mike. Tapos kasama pa rin po natin dyan, yung mga iba pang kasama natin, sila Nida, sila Susan, sila Jomad. Dyan po sila Sam, Marisol, Julius, Camille, Latrona. Tapos ang alam po natin mga producer, sila Julius, Gonzalez, Christopher, Tirambolo. Iyan ko pa rin po naman ang iyo, abang lingkod, Kahiro. Hero, Ilustrero, Brigado, nag-iiwan. Ang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ay, GIF pa lang ngayon. Araw ng bukas, Sabado, wala kami. Badaday ho namin yan, kami nasa batis, nakapis-pis at nakatapis lang. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Ito ba isang paraiso ho? Ay, minsan pa. Wag ho tayong basa-basang naniniwala sa fake news ho. Wag ho tayong magpalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, posisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging batas ang anti-political dynasty bill sa panahon ng kanyang termino, hindi nagbabago ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Pagtugi sa mga kapwa-akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder, pinigding ng Philippine National Police.
4: Headlines.
3: Buong hanay ng National Capital Region Police Office nasa full alert status bilang bahagi ng paghanda sa mga aktibidad sa September 21.
4: Headlines.
3: Department of Foreign Affairs maghahain ng diplomatic protest laban sa China sa insidente sa Subi at Mischief Reef.
4: Headlines.
3: Pamahalang Pilipinas nagpahayag ng matinding pag-aalala ukol sa plano ng Israel na magpalawak ng kanilang settlement sa West Bank.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 18, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Posisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging batas ang anti-political dynasty bill sa panahon ng kanyang termino, hindi nagbabago. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
7: Walang pagbabago sa gusto at hangari ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng pagnanais nitong maging isang ganap na batas ang panukalang pipigil sa pamamayanin ng pamilya sa mundo ng politika. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, nananatili ang anti-political dynasty bill sa priority bills ng punong ekotibo. Ang bola ngayon, sabi ni Castro, kung pag-uusapan ay timeline ay nasa hanay ng Kongreso at ang gusto lang anyang ipaalam ng presidente sa kanila ay ang pagnanais nitong maipasa ang naturang panukalang batas. Muling binigyan din ni Castro na para sa chief executive ay nais nitong maging batas ang nasabing proposed bill sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pasado na ang anti-political dynasty bill sa Kongreso matapos na dumaan sa third and final reading noong June 3, 2026 at naipadala na sa Senado noong nagdaang June 8 ngayong taon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
8: Alam na po natin na ito po ang isa sa mga priority bills ng Pangulo. Talaga po ito ay pinapamadali niya at gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang anti-political dynasty.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Diniyak ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong ang kahandaan ng Kamara para sa Bicameral Conference Committee sa Anti-Political Dynasty Bill. Kasunod ito ng atas ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon ang batas na magbibigay bisa sa constitutional prohibition sa political dynasties 39 na taon matapos pagtibayin ng 1987 Constitution. Ayon kay Adyong, naipasa na ng Kamara ang kanilang versyon noong Hunyo at 3, kaya hinihintay na lamang ang panukala ng Senado na kasalukuyang aprobado sa ikalawang pagbasa. Pinaka o pangunahing may akda nito sina Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sandro Marcos sa Clown ng House version, ang mag-asawa at mga kamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity o affinity sa ilang sitwasyon ng sabay o sunod-sunod na paghawak ng elective post.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Catholic Bishops Conference of the Philippines suportado ang pagkalampag ng Korte Suprema sa Kongreso na isabatas na ang Anti-Political Dynasty Bill. Narito ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoco.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nanawagan si Kalokan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David sa Kongreso na agad magpasa ng batas laban sa political dynasty kasunod ng inilabas na kautusan ng Korte Suprema. Nagpa siyang Supreme Court o SC na may konstitusyonal na tungkulin ng Kongreso na magpatupad ng anti-political dynasty law at itinuring na grave abuse of discretion ng 39 years na kabigo ang maisabatas ito. Iniutos din ng SC sa Senado at Kamara de Representantes na aksyonan ng may agarang panahon ang mandato ng 1987 Constitution na ipagbawal ang political dynasties ayon sa definisyong itinakda ng batas. Ayon kay David, sapat na ang 39 na taong pag-aantay at panahon o panahon ng tugunan ng Kongreso ang naturang probisyon ng konstitusyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinaigding ng Philippine National Police o PNP ang pagtugis sa mga kapwa-akusado di dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Ito'y kaugnay ng umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Kasunod ito ng ulat ng Bureau of Immigration na bukod kay dating Ako Bicol Partalist Representative Zaldico. Nakalabas na rin ang bansa ang isa pang kapwa-akusado na si Jocelyn Serenio, nanon ay personal assistant ng dating speaker. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco, maaari silang pumasok sa international cooperation upang matugis si Serenio. Layunin itong agad na matuntun at mahuli ang mga pugante upang mapalagot sa batas. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP sa iba pang mga ahensya upang matukoy ang kinaroroonan ng mga wanted person na tuluyang maaresto ang mga ito.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Vice President Sara Duterte hindi dapat manguna sa panawagan na magbitiw ang Pangulo. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Sinamo ni House Royal Spokesperson at Lalo del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang kredibilidad ni Vice President Sara Duterte sa pagigiit nitong magbitiw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto. Bumuelta si Adyong kay Atty. Paolo Panelo, ang tagapagsalita ng Vice Presidente matapos itong sabihin walang direktang conflict of interest sa panawagan ng pangalawang Pangulo. Para kay Adyong, si VP Sara ang huling taong may karapatang magtulak sa pagbaba ng Pangulo dahil siya ang tahasang hahalili sakaling mabakanti ang pwesto. Anya, hayagang politika ang hakbang na ito, lalo pa at nagpahayag na ang pangalawang Pangulo ng kanyang planong pagtakbo sa 2028. Giit ng kongresista si Duterte ang makikinabang sa posibleng pagkakabakante ng pinakamataas na pwesto ng bansa. Diin nito ang paniniwala ng vice hindi parehas sa posisyon ng taong bayan. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
11: Very clear naman po, we'll stand to benefit. Pag ang nag-resign ang Presidente, diretso po ang Vice President being the next in line to succeed if there's a vacancy of the office of the President. So I think it's on a level of propriety man lang, in-expect na someone who directly benefits as a result of the vacancy, dapat hindi siya yung nangunguna na humingi ng pagbibitiw ng Presidente.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magkukukos muna ang mga senador para pag-usapan kung idadaan sa botohan o ipapaubaya kay Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang pagpapasya kung babaguhin ang kanyang ruling sa voting threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang kay Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, magsasagawa muna sila ng caucus bago magdesisyon sa magiging proseso. Bagamat isa na ngayon o isa ngayon ay wala pa itong nakatakdang petsa. Sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader J.B. Ehlers ito na posibleng sa Lunes, September 21 nila isagawa ang caucus. Ito ay bagong oral arguments sa September 23 na susundan ng pagdalakay at posibleng butuhan sa usapin ng voting threshold. Sinabi rin ni Senator Erwin Tulfo na nais muna niyang marinig ang opinyon ng kanyang mga kasamahan bago magdesisyon kung kailangan bang baguhin ang 16-vote threshold at kung kinakailangan itong idaan sa butuhan. Si Tulfo ang nagkain ng motion na kumukwestiyon sa naunang ruling ni Escudero kaugnay ng bilang ng boto at kung sino-sinong dapat isama sa bilang ng mga senator judge para sa conviction.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiwala ang Malacanang na maayos na mareresolba ng mga senator judges ang usapin sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na hindi nangangamba ang administrasyon sa magiging resulta ng impeachment trial, lalo't solong responsibilidad ito ng Senado na sa pagpapasya na anya ng Senator Judges ang kahinatnan ng voting threshold matapos marinig ang pananaw ng legal experts. Kung ang palasyong tatanungin, sinabi ni Castro na naging maganda ang talakayan sa Senado dahil mas nalinawan ang taong bayan at mga mambabatas. Ginawa ni Castro ang pahayag sa gitna ng mga pangamba na maaaring magkaroon ng epekto ang magkakaibang pananaw ng amici curiae o friends of the court na mga dating Chief Justice at Associate Justice ng Korte Suprema sa requirement na 2/3 ng mga senador sa botohan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi maaaring baliwalain ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang pinalabas na sabina ng Senate Impeachment Court kaugnay ng paglilitis sa Article 2 o ang akusasyon ng unexplained wealth laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa, kailangang dumalo ang alkalde alinsunod sa utos ni Senate Presiding Officer Senator Francis Escudero. Anya, layunin ang pagpapatawag kay Mayor Baste na busisiin ang mga transaksyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Davao at ng mga kumpanyang gaya ng GenCorp Industries at iba pa na lumilitaw sa mga interes sa negosyo ng vice-presidente. Base sa mga record, ang alkalde ang nagmamay-ari ng naturang korporasyon habang nakatala naman si VP Sara bilang stockholder.
12: I-issuan siya ng subpoena ng court, then that's a compulsory process. He will have to respect it and appear before the court. No? As to whether or not he will be a hostile witness, depende yan. If the court will qualify him as an expert witness, just all the other witnesses that we've presented, and ang test naman dyan will be the same. If it will be shown that his interests are adverse to that of the prosecution, dahil kami yung party na tumatawag sa kanya as witness, then the court will qualify him as a hostile witness.
3: Si Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa full alert status ng buong hanay ng National Capital Region Police Office upa o bilang bahagi ng paghanda sa mga aktibidad sa September 21. Ginawa ang hakbang matapos na maisapinal ng Philippine National Police ang latag ng seguridad kasunod ng final interagency coordinating meeting kahapon na batid ng naunang inianunsyo ng PNP na bukas September 19 sana ipatutupad ang full alert status. Nakatakda na bang ilatag ang buong deployment ng mga tauhan bukas pagsapit ng alas 11 ng gabi upang matiyak ang sapat na presensya ng mga otoridad sa mga pangunahing lugar. Ginit naman ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco na kailangan ng mahigit sa 15,700 na pulis na ipapakalat sa Metro Manila. Anya ito upang hindi malagay sa panganib o maabala ang publiko sa gitna ng mga aktibidad sa September 21.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginit naman ng Philippine National Police na hindi overkill ang deployment ng mga polis para sa mga aktibidad sa September 21. Ito ang sagot ng PNP matapos na kondenahin ng grupong Bagong Alyansang Makabayan ang laki ng puwersa ng polis na ilalatag sa nasabing araw. Sa mahigit sa 15,700 na polis ang ide-deploy ng PNP sa Metro Manila. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rico, mabuti ng sobra basta't matiyak na hindi mapapahamak at hindi maaabala ang publiko.
13: They are there, we are there to ensure the safety of the community, yung general public. Hindi bali ng medyo sumobra na sinasabi nila, pero ma-ensure naman natin na the general public will not be endangered and will not be inconvenienced.
3: Dagdag pa ni Cos, sumailalim sa pag-aaral at pinag-usapan kasamang mga concerned stakeholders ang pangangailangan sa dagdag na puwersa upang matiyak ang kaayusan sa mga aktibidad sa September 21.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinagbabawal sa batas ang kaguluhan o karasan sa anumang pagkilos para sa pagpapahayag ng saloobin. Itong binigyan din ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ng grupong bayan na hindi dapat diktahan ng Malacanang ang mga magsasagawa ng pagkilos sa Lunes, September 21. Ayon kay Castro, walang katotohanan ang akusasyon ng grupo na dinidiktahan ng Malacanang ang mga magpuprotesta. Anya, pakiusap lamang naman ang palasyo ang pagpapanatiling mapayapa at maayos ang pagkilos. Tanong ng Palace Press Officer, sa panahong o sa papaanong paraan ba gagawin ng mga magpuprotesta ang kanilang pagpapahayag ng damdamin? Wala naman anyang mayroong nais ng karahasan at kaguluhan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Foreign Affairs maghahain ng diplomatic protest laban sa China sa insidente sa Subi at Mischief Reef. Narito ang balitang hatid ni Kathleen Forrest.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nakatakdang maghain ng diplomatic protest ang DFA laban sa China kaugnay ng insidente kila sangkutan ng mga puwersa nito sa Subi o Zamora Reef at Mischief o Panganiban Reef sa West Philippine Sea. Ito ang inahayag ni House Committee on Appropriations Vice Chair Ando Uwaminal sa plenary deliberations sa budget ng DFA. Sa interpolation ng Federal Compartilist Representative Presley De Jesus, tinukoy nito ang naging pahayag ng DFA kaugnay sa September 11 flare incident na kinasanggutan ng mga puwersa ng China laban sa isang Philippine Coast Guard aircraft na nagsasagawa ng operasyon malapit sa nabanggit na reef. Tinukoy ni De Jesus ang pahayag ng DFA na nagbibigay din sa China na dapat ang itigil ang mga illegal na aktibidad nito at muling iginiit yung posisyon ng Pilipinas batay sa UNCLOS at 2016 orbital ruling. Git pa ni De Jesus, dapat maging standard operating procedure na yung agarang paghahain ng diplomatic protest sa tuwing merong ganitong insidente. Pero paliwanag ni Uwaminal na hindi agad na ihahain yung diplomatic protest dahil kailangan munang makakuha ang DFA na detalyan yung incident report bago formal na gumawa ng hakbang. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pangangailangan ng sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang maritime domain ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa 3rd Balangay Forum sa Makati City, sinabi ni Teodoro na kailangan gamitin ang lahat ng yaman ng sa maritime domain, lalo na sa gitna ng hamon ng climate change at produksyon ng pagkain. Sinabi rin niya na mahalagang papel ng Armed Forces of the Philippines sa pagtatanggol dito. Ayon kay Teodoro, pinalalakas nila ang kakayahanang militar upang may patupad ang mga batas ng bansa at ang mga napagkasunduan sa international treaty. Nabanggit din ng Kalihim ang 9-dash line ng China bilang halimbawa ng pagbabago sa naratibo. Tinukoy niya ang Mischief Reef na ngayon ay isa ng heavily militarized na artificial na isla. Gitpa ni Teodoro, ang blue economy ang kinabukasan ng Pilipinas. Sa dagat, anya, dumadaan ang mga bibilhing kailangan ng sa pang-araw-araw. At kapag nasilang supply chain, may hihirapan ang susunod na henerasyon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 22 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinahayag ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ang matinding pag-aalala ukol sa plano ng Israel na magpalawak ng kanilang settlement sa West Bank. Narawagan ng DFA sa lahat ng panig na itigil ang mga unilateral na hakbang na nagdudulot ng kaguluhan at pagbabanta o na nagbabanta sa pagbuo ng isang malayang estado ng Palestina. Binigyan din ang ahensya na ang pagpapatuloy ng settlement plan at ang tumitinding karahasan ay lubalabag sa international law. Gitma ng DFA, nakakahadlang din ito sa pagkamit ng hustisya sa Middle East. Muling pinagtibay ng Pilipinas ang suporta nito sa karapatan ng mamamayang Palestinian, partikular ang kanilang karapatan sa sariling pagpapasya o self-determination. Kaysang Pilipinas sa maraming bansa sa pagtutol sa pagtatayo ng mahigit sa 1,200 settlement homes dahil sa epekto nitong makasira sa galawang estadong solusyon ng two-state solution.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Bagong timeline para sa North-South Commuter Railway Project, aprobado na ng pamahalaan. Iba pang public-private partnership projects na talakay sa pulong sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
16: Inaprubahan ng Economy and Development Council ang revised implementation timeline para sa North-South Commuter Railway Project ng unang partial operation. Target mais sa katuparan sa December 2027. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang timeline ay in-adjust upang masiguro ang angkop na paggamit ng public funds, matugunan ang procurement challenges, at ma-resolve ang problema sa right-of-way. Base sa timeline ng second partial operation mula Malolos hanggang Clark ay sa ika-apat na quarter ng 2028, habang ang third partial operations ng Clark Solis at Alabang to Calamba ay magaganap sa fourth quarter ng 2031, habang ang full operations ng Clark Calamba ay sa third quarter ng 2033. Samantala, ilan pa sa mga napag-usapan sa pulong ay ang public-private partnership tulad ng Mactan Cebu International Airport Project. Patuloy na inubasyon sa Philippine Technical and Vocational Education and Training System Project at ang Road Network Development Project sa conflict-affected areas sa Mindanao.
8: At pati po ang reducing food insecurity and undernutrition with electronic vouchers or refuel project ng DSWD. Napag-usapan din po ang propose ng DepEd kung papaano maipapamahagi ang kung walang pasok ang mga bata. So, lahat pong ito ay napag-usapan.
16: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Pagpapalawig sa 7 taong extension limit ng 4-piece program, aplikado lamang sa mga kwalipikadong pamilya. Ito ay ayon po sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
15: Report.
17: Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na limitado lamang sa mga kwalipikadong pamilya na nasa level 1 o survival at level 2 o subsistence level ang extension pagdating sa 7 taong limitasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay DSWD ASEC Elaine Falarcuna, ng Conditional Cash Transfer Group, hindi otomatikong extension at kailangan pa rin may eligible monitored children at makasunod ang mga pamilya sa kondisyon ng programa pagdating sa health, education at pagdalo sa family development sessions. Paliwanag pa nito, taon-taon ang gagawin reassessment sa mga benepisyaryo at sa oras na umabot sila sa self-sufficient level o yung level 3, hindi na ito kabilang sa extension at maaari nang mag-exit sa programa. Batay naman sa pinakahuling Social Welfare and Development Indicator results, nasa higit 1.3 milyong pamilya ang kwalipikado para sa extension. Inaasahang magiging epektibo naman ang term extension sa 4Ps pagsapit ng Disyembre. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
15: News Nationwide.
3: Coconut-based products ng Sorsogonon Micro Small and Medium Enterprises tampok sa Kasanggayahan Sorsogon Coconut Trade Fair. Narito ang balitang hatid ni Hazel Esguera.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
15: Report.
18: Bida ang mga coconut-based products ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs mula Sorsogon sa ginaganap na Kasanggayahan Sorsogon Coconut Trade Fair sa Mandaluyong City. Ayon kay DTI Sorsogon Provincial Director Maria Lourdes Pancho, nasa 30 exhibitors na nasa Level 2 Grand Atrium ng Shangri-La Plaza Mall hanggang sa Linggo, Setyembre 20 para ilapit sa Metro nila ang kanilang mga produkto.
19: Sorsogon, no, marami kaming produkto, magagandang produkto, export quality products. Pero kung doon lang kami sa Sorsogon, hindi ito makikilala, hindi ito manunun. Ano? Especially, dito po sa Manila, nandito yung mga Manila-based corporate. Maraming buyers na nandito po sa Manila. Nandito po talaga yung potential market.
18: Tampok sa 4 na exhibition ang mga food at non-food products tulad ng virgin coconut oil, coco jam, sukang niyog, coconut shell crab, Christmas decor, at sustainable charcoal innovations.
20: Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan, GOCCs, at state universities and colleges simula alauna ng hapon ng September 28. Ayon sa Malacanang, ito'y upang bigyan daan ang selebrasyon ng Kainang Pamilya Mahalaga Day. Alinsunod din ito sa Proclamation No. 60 na nagdedeklara sa 4th ng Setyembre bilang Family Week, ang mga opisina naman ng gobyerno na nakatutok sa delivery ng basic at health services, paghahanda o pagresponde sa kalamidad at iba pang sakuna ay dapat magpatuloy sa operasyon.
2: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Balita sa Ibayong Dagat, North Korea, ginit na mayroong dahilan ang pagpapalawak ng kanilang nuclear weapons. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
15: Report.
21: Iginiit ng North Korea na mayroon silang dahilan para palawakin pa ang kanilang nuclear weapons dahil umano sa patuloy na pagpapalakas ng armas at pwersang militar na pinangungunahan ng Estados Unidos. Ayon kay North Korean Vice Defense Minister Kim Kang II, lumalaking banta sa kanilang bansa ang pagtutulungan ng Estados Unidos, South Korea at Japan sa larangan ng seguridad at militar. Ginawa ni Kim ang pahayag sa Beijing Shangxiang Forum China, isang international security conference. Anya, hindi magbabago ang katayuan ng North Korea bilang isang nuclear armed state at patuloy nilang palalakasin ang kanilang nuclear deterrent. Sinabi rin ni Kim Yo-jung, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na hindi katanggap-tanggap ang panibagong panawagan para sa denuclearization sa kanilang bansa. Samantala, patuloy na nananawagan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa North Korea na talikuran na ang nuclear weapons program. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine women's team na kuha ang unang panalo sa ongoing na women's football tournament sa Asian Games 2026. Ang match report mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayanto.
5: Tagumpay ang ating Philippine Women's National Football Team sa ongoing group stage competition ng Asian Games 2026 Aichi Nagoya Women's Soccer Tournament. Matapos talunin ang Hong Kong sa full-time score Hong Kong nil Philippines 2 kagabi sa Gifu Nagaragawa Stadium sa Gifu Prefecture. Nagtala ng goal sina Sky Leach at Manny Ramirez upang maitala ang unang panalo ng Pilipinas sa 2026 Women's Football Tournament ng Asian Games matapos na naging 1-1 draw sa Uzbekistan noong opening match day. Nanatili sa second place ng Group G ang Pilipinas dahil sa panalo na may 4 puntos. Susunod na makakarap ng PWNT ang China PR sa Lunes. Samantala, ngayon 2:30 PM Philippine Time, makakatapat naman ng ating Philippine Men's Under-23 Football Team ang Vietnam sa Nagoya. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
22: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit po namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
15: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity of the Philippines, o OPAPRU, suportado ang pagiging autonomous region ng Cordillera. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Daritong balitang hatid ni Jong Munar.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jong.
4: Binigyan kasiguruhan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPOPRO ang suporta nito sa pagkamit ng Cordillera sa regional autonomy sa harap ng patuloy na diskusyon kaugnay sa pinapanukalang mga autonomy bills sa mababang kapalungan ng Kongreso. Ayon kay OPOPRO Undersecretary for Local Conflict Transformation and Peace Sustainability, Wilben Mayor, pinaninindigan ng OPOPRO ang suporta nito sa adikain ng mga mamamayan sa Cordillera na makamit ang autonomiya o self-governance. Anya na alinsunod ang paninindigan ng OPAPRO sa mas malawak na direksyon ng pamahalaan sa pagtalakay sa matagal ng isyu ng kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad na naapektuhan ng mga sigalot. Sa kabila nito, nilinaw ni Mayor na walang provision sa nakalipas na fulfillment agreement sa pagitan ng Pamahalang Nasyonal at Cordillera Budong Administration Cordillera People's Liberation Army na nagsasaad ng pagsertipika ng Malacanang sa Cordillera Autonomy Bill bilang urgent. Nilinaw nito na pangunahing saklaw ng kasunduan ang mga nalalabing commitment ng pamahalaan sa ilalim ng nakaraang mga kasunduan, partikular na ang mga socio-economic at livelihood programs. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: LGU Dagupan pinatitibay ang literacy program sa tulong naman ng 500 volunteer tutors. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Darito ang balitang hatid ni Verna Beltran Adaban.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Verna.
9: Pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City ang programa nito sa literacy sa pamagitan na humigit kumulang 500 volunteer tutors na tutulong sa mga batang nangangailangan ng dagdag na gabay sa pagbasa at pag-unawa. Unang nanumpa ang 200 mga volunteer tutors noong September 14 sa CSA Stadia City Mall bilang bahagi ng Abakada nakakabasa programa ng pamahalaang lungsod. Ayon kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, inilunsad ang programa bilang tugon sa Literacy Challenge ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mayra.
2: Magpapatuloy ang Kadiwa Pop-up Agri Stall sa Naga City Hall Grounds, lalo na ngayong Peña Francia Fiesta. Magsisimula ang pagbibenta alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ibibenta ang sariwa at murang mga gulay at prutas mula naman sa Baguio City, pati na ang mga produkto ng mga local farmers. Maliban sa gulay at prutas, mabibili rin ang itlog, bigas, dried fish, mga spices, mga kakanin, food preserves, herbal plants, ornamental plants at iba pa. Inorganisa ito ng Naga City Agriculture Office na may layuning matulungan ang mga urban farmers ng lungsod na magkaroon ng ready market. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Phil Figda, pinalalakas ang kabuhayan at value adding sa abakas sector sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Juris.
3: Pinalalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang suporta sa mga abaca farmers at komunidad sa Catanduanes sa pamamagitan ng livelihood training at pagpapalawak ng pakikipagtulungan para sa industriya. Kabilang dito ang 5 araw na pagsasanay sa Higmoto na dinaluhan ng 46 na abaca farmers at mga residente mula sa iba't ibang barangay. Itinuro sa mga kalahok ang paggawa ng abaca twine at school bags, pati na ang quality control at basic costing bilang dagdag na pagkakakitaan at paraan upang mapataas ang halaga ng abaca fiber. Samantala, pinagtibay rin ng PhilFIDA at Care Philippines ang kanilang 5 taong partnership sa lalawigan sa pamamagitan ng isang memorandum of agreement. Layunin itong palakasin ang produksyon ng abaka, magbukas ng mga bagong merkado at suportahan ang mga kabuhayang pinangungunahan ng kababaihan. Ayon sa Care Philippines, mahalagang hindi lamang makapag-produce ng abaka ang mga magsasaka kundi magkaroon din sila ng mas malaking oportunidad na kumita mula rito. Sa pamamagitan ng mga programang ito, patuloy na isinusulong ng PhilFIDA ang value adding, livelihood development at mas matatag na kabuhayan para sa mga nasa sektor ng abaka sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Land Transportation Franchising and Regulatory Board magtatayo ng Extension Office sa Puerto Princesa City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lizelle.
4: Nakatakdang magsilbing Extension Office ng LTFRB sa lungsod ng Puerto Princesa ang Integrated Government Services Extension Building sa Barangay San Jose matapos nalagdaan ni Mayor Lucilio Bayroan at LTFRB Meropa Regional Director Enrico Moreno Bautista ang Memorandum of Agreement para sa paggamit nito. Ipinagkaloob ng pamahalaang lungsod ang tanggapan upang mas mailapit at mapadali ang serbisyo ng LTFRB para sa transport sector at iba pang kliyente sa lungsod at lalawigan. Ayon kay Baron, hindi naman obligasyon ng lokal na pamahalaan na magbigay ng opisina, subalit nakikita aniya nila ang malaking serbisyong ginagawa ng LTFRB at ng transport sector, kaya pagkakalooban na sabing opisina para mas mapalapit at mapadali ang kanilang serbisyo sa mga residente ng lungsod. Nagpasalamat naman si Regional Director Bautista kay Mayor Bayron at sa pamahalang lungsod dahil sa makakatulong ang Extension Office upang hindi na kailanganin bumiyahi pa sa Regional Office sa Calapan City, Oriental Mindoro para sa mga transaksyon na maaari ng maasikaso sa Puerto Princesa. Inaasahan din ang inauguration at blessing ng LTFRB Mimaropa Extension Office ngayong araw sa Barangay San Jose. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad.

0: Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. National Peace Consciousness Month, ginugunita sa bayan ng Malitbog diyan po sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Ruel.
9: Matagumpay na ipinagdiwang sa bayan ng Malitbog, Southern Leyte ang National Peace Consciousness Month noong September 11 sa pamamagitan ng isang pinagsamang programa na pinangunahan ng Southern Leyte Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Emmanuel Kakilala, katuwang ang NAPULCOM Southern Leyte at ang lokal na pamahalaan ng Malitbog sa pangunguna ni Mayor Kenneth Oben. Nilahukan ang aktibidad ng mga punong barangay, miyembro ng civil society organizations at ng mga opisyal ng sanggunian bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Papias Namok. Layunin ng naturang aktibidad na mapagtibay ang kapayapaan, mapalawak ang kaalaman sa batas at mapalakas ang pagtutulungan ng kapulisan, pamahalaan at komunidad. Kabilang sa mga isinagawa ay ang pagtalakay ukol sa community and service-oriented policing sa pamamagitan ni Attorney Joy Templo Nuevo Litorja ng NAPULCOM at ang orientasyon ng tungkol sa criminal justice system sa Pilipinas na ipinaliwanag ni Police Major Aldus Dexter Roa ng SLPPO Picado. Ramdam na ramdam din ang suporta sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng legal counseling at libreng notaryo ng mga dokumento na pinangunahan ni Attorney Police Captain Lord Armaroa. Dagdag pa rito, nagpaabot din ng direktang tulong at serbisyo ang Municipal Social Welfare and Development Office ng LGU Malitbog para sa mga solo parents ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
7: Farm to Market Road sa Tigbawon, Paranas, sa Samar na i-turn over na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito ang report ni Charmaine Perito.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Charmaine.
10: I-turn over ang isang bagong farm to market road sa Barangay Tigbawon, Paranas, Samar bilang bahagi ng isinagawang adlaw para habarangay, serbisyo, diretsyo, hatawo. Makikinabang sa proyekto ang mga residente ng Tigbawon at Pabanog, partikular sa pagpapadali ng kanilang biyahe at access sa mga pangunahing pangangailangan, serbisyo at kabuhayan. Kasabay ng turnover ng kalsada, inilapit din sa mga residente ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan, kabilang ang health at dental services, social welfare assistance, social pension payout, civil registration, agriculture, peso, lakbay pabasa, feeding program at libreng gupit. Mayroon ding mga serbisyo mula sa Menro Engineering, MPDC, Assessor at Treasurer's Office upang mabawasan ang pangangailangang bumiyahe pa ng mga residente patungo sa sentro ng bayan para sa ilang government transactions. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
7: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Pamamahagi ng libreng bigas sinimula na sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito report ni Shirley Espino.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Shirley.
12: Sinimulan na ng pamahalang lokal ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga mahirap na pamilya sa lunsod ng Zamboanga. Naglaan ang aabot sa 153 million pesos ng pondo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa nasabing ayuda bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa vulnerable sector sa syudad. Inumpisa na ng LGU ang pamamahagi ng 25 kilo ng bigas sa ginanap na handog ng Pangulo, servisyong sapat para sa lahat caravan sa Zamboanga. Ayon sa pamahalang lokal, ang nasabing halaga ay katumbas ng 117,692 sacks of rice. Una nang nakatanggap ang 15 barangay sa syudad at inaasahan sa darating na mga araw ay aarangkada din ang pamamahagi nito sa 83 na titirang mga barangay. Samantala, siniguro ni Zamboanga City Mayor Kimer Olaso na dekalidad na bigas ang ipapamahagi sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
11: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
7: Benteng bigas, meron na naipamahagi sa mahigit sa 16,000 individual sa Northern Mindanao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Darito ang balitang hatid sa atin ni Kokoy Medina.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Kokoy.
14: Umabot sa 16,250 individual ang nakinabang sa 20 kilong bias sa isinagawang handog ng Pangulo, servisyong sapat para sa lahat sa Northern Mindanao. Ang pagbibinta ng 20 piso sa bawat kilo ng bigas ay sabay-sabay na isinagawa sa Bukidnon, Camiguin, Iligan City, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Ang bawat benepisyaryo ay nakabili ng 10 kilong bigas kung saan malaking tulong ito sa kanilang budget pang araw-araw na gastusin. Ayon kay Girly Asinero, isang magsasaka mula sa Barangay Mambuaya, lungsod ng Cagayan de Oro, malaking tulong ito sa kanilang pamilya dahil sa 200 piso makabili na siya ng 10 kilong bigas kumpara sa merkado na nasa 50 piso ang bawat kilo ng bigas. Ipinabot rin niya ang kanyang taus-pusong pasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tulong na kanya ibinigay sa mga mahirap at mga magsasaka. Ang 20 kilong bigas meron na ay isang prioridad na programa ng gobyerno upang makabili ng mura at dekalidad na bigas ang lahat ng mga Pilipino. Ang pagbibinta ng murang bigas ay pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 kasama ang Food Terminal Incorporated, National Food Authority 10 at mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
11: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
7: Mga kaibigan, sa inyong pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyernes, September 18, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
11: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide,
13: News Nationwide.
15: We know you're always on the go,
16: on the go.
15: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
16: Kaya
15: Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
18: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
16: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
19: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
20: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
16: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
21: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time. 4 na minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
10: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning! Uy, Friday na. Biyernes, ngayon po mga kaibigan ay September 18, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. At tayo po mga kaibigan sa bayang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radio Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Pambungad natin ngayong Friday morning, mga kaibigan, traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Bay.
10: Radyo Pilipinas, traffic!
12: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
13: Yes, good morning. Yes, ay kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating silipin ang daloy ng traffic sa EDSA southbound na kung saan nakakaranas na po ng moderate traffic dyan sa may Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. At masusundan yan dito na sa may bahagi ng Monte de Piedad sa Cubao, mabagal na ang daloy ng traffic at tuloy-tuluyan hanggang sa may Ortigas intersection. Moderate traffic naman approaching sa may Show Boulevard hanggang makaahon po ng tunnel. Pagdating naman dito sa may bagi ng tramo sa Pasay, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng mga sasakyan mula po dyan sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. At pagdating ng Magallanes MRT, muli tayong makakaranasan ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may Buendia MRT station. At moderate to heavy traffic din, dyan naman po sa may Madison sa Mandaluyong hanggang makarating yan ng Ortigas MRT station. At dyan din po sa may gate 3 ng Camp Aguinaldo, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Santolan MRT na kung saan meron pong vehicular accident. And after po ng Santolan MRT, dyan na lamang po sa may service road ng Farmers, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. And after ng Aurora Boulevard sa Cubao, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 Bata Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula po dyan sa may pagbaba ng Commonwealth Lozon Flyover, mabigat na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na sa may pagbaba naman ng Libisa Flyover hanggang sa may bahagi naman ng Kalye Industria. At pagdating naman sa may C5J Vargas, moderate to heavy traffic din hanggang makarating yan ng Lanusa. And after ng Lanusa, pansamantalang luluwag yan at makakaranas muli tayo ng moderate traffic approaching Canley Road hanggang sa may Bagong Ilog. Samantalang northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguigpuyan, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan ang pagbagal pagdating na po ng Libisa Flyover hanggang sa may intersection ng Bicirano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may Pituason, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Ateneo Gate 3. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview approaching Fairview Center Mall. Moderate traffic yan hanggang sa may Doña Carmen. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na po sa may Central Avenue. Papunta naman ng Elliptical Road hanggang sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding po natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. bawal na po kayong bumiyahe ngayon hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siyempre na sa mga ala ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares nag-uulat.
12: Thank you. Thank you so much si Charlie Nosares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Philippine Standard Time, meron tayong 10 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ho ha, mula po sa Department of Health mga kaibigan, kalusugan ng ating mga kabataan ay kabilang po sa mga tinututukan ng Department of Health dito po sa handog ng Pangulo 2026. In fact, lalo pong nilalapit ng Department of Health sa mga paaralan ang tinatawag po na preventive at primary care services. Yan po ay para mas matutukan ang kalusugan ng mga kabataan sa handog ng Pangulo 2026. Sa pakikipagtulungan po ng Department of Education, nakatanggap ang mga estudyante ng libreng medical at dental check-up. Meron din silang nutrition assessment, oral health services, bakuna, health screening at maging laboratory test sa mahigit po na 90 sites sa bansa. Lalo pa kung palalawakin yan sa darating na mga araw. Nirehistorin din po sila sa PhilHealth at sa YAKAP para maging mas madali pong libreng serbisyong pangkalusugan at para maagapan din o kaya matukoy ng maaga ang mga posibleng sakit ng mga ito o kaya ay yung kanilang mga health concerns.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Maya-maya tayo po makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, ganun din sa Philippine Space Agency o PhilSA, ha? Mamaya po sa kabuuan ng ating paglilingkod bayan dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
16: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 14 and a half minutes makalipas pong 7 a.m. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin through 1278 kilohertz Radyo Magazine. Narito muna ang update mula po dyan sa QCPD, Quezon City Police District. Yung pong pinagmulan ng sinasabing security threat sa Quezon City Hall, patuloy na sinisiyasat ng QC Police District.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
19: Alan, masusing iniimbestigahan pa rin ng Quezon City Police District itong naiulat na security threat sa Quezon City Hall kagabi. Kasunod yan ang impormasyong ipinadala ng isang individual sa official Facebook page ng Quezon City Government. Agad nga itong ipinagbigay alam sa QCPD, kaya naman kagabi ay nagkaroon ng sweeping, paneling at inspection dito sa Quezon City Hall compound at mga gusali. Pero wala namang nakitang kahinahinalang bagay o sitwasyon na isinagawang pagsusuri. Katuwang ngayon ng QCPD ang PNP Anti-Cybercrime Group para matukoy yung pinagmula ng banta at mga nasa likod nito. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na hindi hahayaan ang paghahasik ng pananakot sa lungsod at pananagutin sa batas ang mga mapapatunayang nasa likod ng pagbabanta. Pinaalalahanan din ng Quezon City Government ang publiko na huwag gawing biro o gamitin sa pananakot ang mga ganitong uri ng banta. Hinikayat din ng publiko na kung may nalalaman o mahalagang impormasyon nakaugnay ng insidente ay agad ipagbigay alam sa mga otoridad o tumawag sa QC Helpline 122. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Philippine Standard Time, meron tayong 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG spokesperson, si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore Noemi, ma'am, magandang umaga po.
21: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at maraming salamat po sa oportunidad.
12: Yes, ma'am, hingi lang po umuna kami ng update dito po sa patuloy pa rin pagtutok ng ating Philippine Coast Guard. Yan po sa MV June Aster sa karagatan ng na nasunog diyan sa karagatan ng El Nido, Palawan, ma'am.
21: Yes, Sir Alan, i-correct lang po natin, that is in Coron, Palawan.
12: Ay, sorry. Oh, Coron, Palawan. Yes, Coron, Palawan. Opo.
21: Yes, Commodore. Tama po kayo. Regarding po sa bilang po natin, 43 survivors pa rin po tayo, 77 fatalities. We have 8 reported missing, a total of 128 based po yan sa ticket manifest. So again, Sir Alan, ito pong pagbabago ng numero ng mga missing na mga individual ay base po yan doon sa mga pasahero na initially na nasa ticket manifest at hindi po nakasakay. So the Philippine Coast Guard also conducted verification dito sa apat na tao na ito, at napatunayan nga rin po natin, no, nakita rin po natin sila personally and through the video call po, na hindi po talaga sila nakasakay sa barkong yun.
12: Ayun, so kumbaga hindi sila kasama na ngayon doon sa mga binibilang dahil confirmed na sila pala in the first place ay hindi nakasakay doon sa barko.
21: Yes, Sir Alan. Base po sa usapan po natin, nagkaroon daw po ng pagkakamali sa pagbili ng ticket. So initially, Coron to Manila daw po dapat at ang nakuha po nila ay Manila to Coron. Kaya nakasama po sila sa ticket manifest.
12: Mm-hmm. Okay. At noong unang magkausap din tayo tungkol dito, may nabanggit kayo na ang Philippine Coast Guard ay nakikipagtulungan maging sa Public Attorney's Office at sa iba pang mga ahensya kaugnay ng posibleng tulong naman, ika nga, para doon sa mga naging biktima ng sakuna na ito, ma'am.
21: Sir Alan, pagdating sa legal assistance, yung atin po talagang abogado sa Philippine Coast Guard ang atin pong dinala dito sa Coron, Palawan, no, para magbigay po ng legal assistance sa mga pamilya po. Yan po ang naging direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hildebrand. Actually, kahapon ay nagsimula na rin po At may mga pamilya na rin po tayo natulungan pagitan po sa mga possible claims po nila. Ano po ba ang dapat at appropriate na makukuha po nilang assistance?
12: Okay, ayun. At we understand na nakipag-ugnayan na rin sa ating mga otoridad, including the Philippine Coast Guard, yung kapitan noong nasunog na barko, itong si Sarmiento, Commodore.
21: Yes, tama po kayo, Sir Alan, nung nalaman po natin na voluntarily nag-appear si kapitan doon sa kanilang shipping lines. Kasama rin po ang pagpresenta po sa kanya sa Emergency Operations Center ng Coron. Tayo rin po ay nakipag-ugnayan din po kagad doon sa shipping lines na ito. At nagkaroon po tayo ng pagkakataon ang ating po mga kasamahan no, na makausap po siya. So yun nga po, I believe Sir Alan, nakita nyo na rin po yung kanya ibinigay po na statement. So halos pareho lang din po ang naging naratibo po at naging account po ni Kapitan during po our initial inquiry.
12: Ayun, at as we speak, ano ang pagtutok ngayon ng PCG dyan po sa nasunog na barko na yan, ma'am?
21: Unang-una po, Sir Alan, napakahalaga po na talagang masuyod po natin yung kabuuan ng barko para makita po natin ano po ba yung mga pieces of evidence na makakatulong po sa ating investigasyon. Ngayon po, as we speak, halos 100% na rin din po ng cargo deck ang atin po na penetrate, same as to the accommodation area, yung sa may bridge, sa may crew accommodation, kasama po yung passenger accommodation. Ang kinukompleto na lang po natin, Sir Alan, is yung engine room.
12: Mm-hmm.
21: Patuloy po ang sinasagawa nating siphoning, although kahapon naging significant po yung pagbabawas ng tubig. So once na matanggal po natin yung tubig at makapag-conduct po tayo ng assessment sa area, sa buong engine room, then that's the time po that we can submit all the evidence para po sa kabuuan ng ating investigasyon.
12: Okay, at sa kasalukuyan, ilan pa yung pinaghahanap o unaccounted for base doon sa bilang ng mga naging pasahero ng nasunog na barko, ma'am?
21: Ngayon, Sir Alan, ang reported missing po natin ay 4 pa po. Based po yan sa ticket manifest.
12: Mm-hmm. Okay, meron namang insidente ng pagsadsad ng MV Roro Master 5 diyan naman sa karagatan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Ano naman po ang latest sa tungkol dito, ma'am? Please.
21: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Kahapon po ng madaling araw, no, nakatanggap po tayo ng report na accordingly isang RoRo passenger vessel po ang napaulat na sumadsad. Halos 30 meters po ang layo sa shoreline ng Barangay Udalo sa may Abra de Ilog, Occidental Mindoro. So initially, ang barko po na ito ay bumabiyahe mula Port of Batangas papuntang patungong Port of Abra de Ilog at may sakay po na 114 passengers. So agad po, pagkatanggap po natin ng information, agad po na rumisponde ang Philippine Coast Guard. Tayo po ay nag-deploy ng ating mga tauhan at nakipag-ugnayan po tayo sa kapitan po ng barko, sa shipping company at sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. So lahat naman po ng pasahero nito, Sir Alan, ay atin po ligtas na nailipat sa Port of Abra de Ilog. Kasama rin po yung actually sinagawa natin is yung assessment po ng barko. As we speak, wala po tayong nakikitang anumang oil spill or water ingress sa barko. Tayo na rin po ay nakipag-ugnayan sa shipping company na for the possible deployment ng ating tugboat para mag-refloat na itong barko. At initially po, Sir Alan, ang naging resulta ng ang initial na investigation po natin, lumilitaw na itong barko ay nakaranas daw po ng isang gyro compass failure na posible naging dahilan ng pag-list nito sa tinakdang ruta at kasunod po ng pagkakasadsad.
12: Ayun. So, ibig sabihin, yung kanyang tawag doon, mga aparato na may kaugnayan sa global positioning system, para mga ganon.
21: Yes, kasama po sa navigation, Sir Allen.
12: Navigation equipment ang naging posibleng sanhi. Kaya, nawala sa takdang ruta, sumadsad kahit na 30 meters away pa from the shoreline.
21: Yes, tama po. 30 meters po yung sinasaran po niya sa area po ng Barangay Utalo po.
12: Mm-hmm. Okay, so lahat naman ng mga passengers and crew nitong itong RoRo na ito ay nailigtas ng ating Philippine Coast Guard, ma'am.
21: Yes, ang kagandahan po nito, Sir Alan, no, maaga rin po tayong nakapag-responde at napuntahan ang ating mga pasahero at nakapagbigay po tayo ng instruction. So, naging kalmado rin po itong mga pasahero natin, kaya wala rin po tayo nang iulat na anumang insidente dito. So, nagpapasalamat din po kami sa kooperasyon ng mga pasahero nitong passenger vessel na ito at nailigtas po natin sila lahat na i-transfer sa may Abra de Ilog.
12: Yes, ma'am. Okay. Isang puntos na lang, Commodore Noemi, ma'am, sa kasalukuyan, wala namang mga prohibition sa paglalayag sa iba't ibang mga ports natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, ma'am.
21: Ngayon po, Sir Alan, wala po tayong anumang suspension or cancellation ng mga trips po sa ating pong area of responsibility.
12: Opo. Commodore Noemi Kebiab, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates mula sa Philippine Coast Guard.
21: Yes, maraming salamat din po, Sir Alan, at magandang umaga po.
12: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Si Commodore Noemi Kebiab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 25 and a half minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Good morning din, mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. At syempre, ganun din sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
22: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
12: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sabay ang broadcast sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. 29 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
5: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Narito muna ang update mula sa Office of Civil Defense. Yung pong mga apektado ng habagat sa Pampanga na hatiran ng tulong. Sa ilalim po ito ng hatid tulong sa sambayanan ng Office of Civil Defense. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: J. Mark.
9: Yes, Basalan, kahit bumubuti na ang lagay ng panahon, tuloy-tuloy pa rin ang paghati ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng sunod-sunod na mga pagulang dala ng habagat sa Central Luzon. Sa ilalim ng hatid tulong sa sambayanan, inihatid ng Office of Civil Defense ang ikatlumbatsa ng mga tulong para sa mga binaha sa lalawigan ng Pampanga. Aabot sa 2,700 bote ng tig-6 na litro ng inumin tubig, 960 sako ng bigas, mahigit 1,000 hygiene kit at mahigit sa 1,000 non-food item family packs ang ipinamahagi sa mga bayan ng San Simon, Minalin, Santo Tomas, Cubao, Bacolor at Santa Rita. Una na nang nagatid ng tulong ang OCD sa mga apektadong bayan sa Marilao, Bukawe, Baliktas at Giginto, gayon din sa mga bayan na Kalumpit, Agonoy, Paumbong at Bulacan sa lalawigan ng Bulacan. Ayon kay Undersecretary Harold Cabreros ng OCD, tulong-tulong ang mga tauhan ng Philippine Armed Forces of the Philippines, gayon din ang Philippine Coast Guard sa paghatid ng tulong na sa mga kababayang nasa ranta ng kalamidad. Saling na rin sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ay Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Nagatid po ng update mula naman sa Office of Civil Defense.
20: Boses, kasama si Alan Alanige.
12: 32 minutes na makalipas ang 7 a.m. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa PHIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Makihingi tayo ng update sa patuloy po na pagtutok ng PHIVOLCS sa mga active volcanoes sa bansa. Baka kausap natin muli this morning, Director Teresito Bacolcol ng DOST PHIVOLCS. Director Bacolcol, sir, maganda umaga po.
24: Yes, sir. Maganda umaga rin po sa inyo.
12: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga updates sa patuloy po na pagmamonitor, pagtutok ng ating PHIVOLCS dito po sa mga active volcanoes. Director, please.
24: So, apat pa rin yung vulkan natin na may alert levels. Una yung Taal Volcano. For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng apat na volcanic earthquakes. And kahapon, meron tayong sulfur dioxide na measure, pero mababa lang naman ito, nasa 183 tons per day lamang. So right now, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. And again, yung paalayan sa mga babayan, huwag pumunta doon sa Taal Volcano Island kasi that is a permanent danger zone. Now, yung pangalawang vulkan na may alert level would be alert that ang Mayon Volcano for 24 hours, nakapagtala tayo ng 19 volcanic earthquakes. And wala na yung rockfall events na napapansin sa Mayon Volcano. In fact, it's the 11th straight day since September 7 na wala na tayong na-record na rocket events. Wala na rin tayong na-isa lang para classic density current. And yung wala na rin tayong yung sumbogan activity, matagal-tagal na. More than 52 days ng straight na wala tayong sumbogan activity. And Captain, yung sulfur dioxide nasa 887 times per day. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Mayon Volcano. Yung Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 10 volcanic earthquakes. And kahapon, may sulfur dioxide tayo na measure, nasa 3,042 tons per day. And wala tayong past emission activity for the past 4 days. Right now, similar to Mayon, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. So, yung last na may alert level would be ang Bulusan Volcano. Ang Bulusan Volcano for the past 24 hours, we recorded 5 volcanic earthquakes. And kahapon, may sulfur dioxide tayo na measure, pero masyado tumababa, halos negligible na, nasa 12 tons per day. So, similar to Taal Volcano, ang Bulusan Volcano ay nasa alert level 1. Mm-hmm. So, again, paalala na sa mga kababayan, for Mayon Volcano, walang dapat pumasok inside the 6 kilometer permanent danger zone. For Bulusan Volcano and for Canlaon Volcano, ang permanent danger zone natin is 4 kilometers.
12: Ayun. At meron kayo nabanggit na for the past how many days halimbawa ay hindi nagkaroon ng mga volcanic activity? Meron bang mga indikasyon sa kasalukuyan, Director Bacolcol, sir, na maaring magbaba na ng alert level sa alinman sa mga volcano na tinututukan natin sa FIVOC, sir?
24: Well, kapag patuloy, lalo na sa Mayon Volcano, kapag patuloy yung pagbaba ng ating mga parameters, pwede natin ibaba ito to alert level 1. But right now, alert level 2 pa rin kasi meron pa rin tayong crater glow na napapansin kapag gabi.
12: Okay, crater glow na papansin pa rin dyan sa Mayon Volcano paggabi, ika nga, nandun. So, ibig sabihin, pagka ganyan eh, baka yung mga turista, magtatangka na naman lumapit for a better view, Director?
24: Yes po, kaya paalala natin, huwag pumasok inside the 6 kilometer permanent danger zone. Sa Legazpi naman, may mga vantage points tayo kung saan nakikita yung crater glow sa gabi. Outside of 6 kilometer permanent danger zone. So, dapat doon lamang sila.
12: Okay. Well, in closing, Director Bacolcol, muli paalala mula sa FIVOX para sa ating mga kababayan at na nanonood at nakikinig ngayon, dapat palaging handa, palaging ang top of mind ay kaligtasan. Please go ahead, sir.
24: Yes po. Again, paalala natin sa ating mga kababayan. Again, we have to accept that we're part of the Pacific Ring of Fire, so every now and then, meron tayong paglimbol and volcanic eruptions. Lalo na sa yung mga nabanggit ng mga vulkan, tandaan natin na nirecommend natin na dapat walang tao inside the permanent danger zone. So, sabihin po natin yan. Yan po ay pasok ng kaligtasan. Kasi anytime, pwede magkaroon ng phreatic eruption. Nangyari po yan without warning. So, kapag nasa loob tayo ng permanent danger zone, nagkaroon ng phreatic eruption, baka maging casual kita tayo.
12: Opo. Director Bacolcol, sir, salamat ng marami sa mga update mula sa FIVOC, sir.
24: Maraming salamat din po.
12: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Si FIVOC's director, si Dr. Teresito Bacolcol.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 38 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan na muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.

0: madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya maangagwan dito sa mga system na ginagawan nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko
2: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 42 minutes makalipas pong 7 AM. Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Space Agency. Huwag niyo pong maalala, mga kaibigan, na kapulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito pong sa kanyang pagbisita sa India. Ito pong Indian Space Research Organization. Of course, sila po'y makakatuwang ng Pilipinas pagdating po dito sa iba't ibang mga aktibidad na may kaugnayan sa space. Ano? Gaya halimbawa nitong sarili nating satellite system. At yan ho ang hihinga natin ng karagdagang mga update at detalye mula sa Philippine Space Agency. Ang makakausap natin this morning, mga kaibigan, ang Head Executive Assistant diyan po sa Office of the Director General ng Philippine Space Agency, si Sir Rosel Nino Vicente. Sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga at maraming salamat sa pagkakataon na makapagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa nangyaring pagdalo ng Pangulo sa nangyaring 18th BRICS Summit.
5: Yes, of course. Dito po sa pagdalo nga ng Pangulong Marcos dito sa 18th BRICS Summit sa India, no? Kasama sa mga nakausap niya, ang counterpart ng Philippine Space Agency diyan sa India at inexplore na itong mas matinding pagtutulungan ng Pilipinas at India kaugnay ng halimbawa satellite system dito sa ating bansa. Please share with us additional details tungkol dito, Sir Rosel.
6: Okay po, maraming salamat. Kung maalala po natin noong nakaraang taon sa imbitasyon ng Indian Prime Minister Modi, pumunta po ang ating Pangulo sa India para sa isang state visit. Ito po ay naganap Agosto 2025.
5: Opo.
6: Doon po sa state visit na iyon, lumagda po ang Philippine Space Agency at ang aming counterpart, ang ISRO, ng isang kasunduan na ang parehong ahensya ay nag-uusap at magtutulungan sa larangan at science and technology. Yung pong nangyaring meeting noong nakaraang weekend, isa po itong hakbang sa pagpapalalim ng kooperasyon sa dalawang bansa.
5: Okay. Well, of course, mas malalim na kooperasyon na pagtutulungan sa aspetong ito, 'di ba? Halimbawa, ni-imagine ko sir sa Philippine Space Agency. Halimbawa, yung sa pamamagitan ng bakabagong teknolohiya ay mamomonitor natin specifically halimbawa yung magiging kalagayan o yung volume ng rainfall sa isang particular na lugar. Kasi halimbawa una ay dinudugtong ko muna ito dito sa halimbawa sa climate change. Ngayon nandiyan ang El Niño na sinasabing yung level ay tataas ng tataas towards the end of this year, ano? Ano ang relevance ng ganitong uri ng mga kasunduan, ika nga, sa aspetong 'yan sa climate change monitoring, sir?
6: Okay, maraming salamat po dyan. Pero ang India po kasi at ang
5: Opo, sir. Sir Rosel. Ayan, babalikan natin si Sir Rosel Vicente, ang Head Executive Assistant ng Office of the Director General

0: ng Philippine Space Agency. At ang kanyang binabanggit na rito ay yung may kaugnayan sa climate change monitoring. Ha? Mamaya, siyempre, pag-usapan din natin yung epekto o yung benepisyo ng mga pagtutulungang ganito sa sektor ng agrikultura, sa disaster preparedness, at even sa komunikasyon. Ayan, okay. Naka-ready na. O, ready na ulit si Sir Rosel, sir.
1: Sorry.
0: Opo.
1: Hello, sir. Pasensya po.
0: Okay po. Go ahead. Go ahead.
1: Okay.
0: Yes, sir.
1: Okay. Babalikan ko lamang po. So, doon po sa naging meeting ng ISRO at PhilSat ng ating Pangulo, napapansin po natin ang India po at ang Pilipinas ay merong mga parehong mga disaster na nararanasan. So, doon po sa nangyaring meeting, meron pong dalawang area of cooperation na maaring gawin ang PhilSat at ISRO.
0: Opo.
1: Una, pagtutulungan po sa ng dalawang bansa sa pagbuo ng isang satellite na particularly ang uma-address ng mga problema natin sa disasters.
0: Okay.
1: So, noong 2025 po kasi, ang NASA at ang India, bumuo po sila ng isang satellite na tinatawag nating NISAR. Isa po itong radar satellite na layunin ay kumuha ng datos para mas maintindihan yung pagbabago ng mundo dahil sa climate change.
0: Mm-hmm.
1: So, yung satellite po na iyon, ang gumawa ng payload o yung bala o yung camera ng satellite router ay ang NASA, at ang gumawa naman ng bus o yung katawan ng satellite ay yung ISRO. So isa po siya magandang halimbawa ng pwedeng gawin ng dalawang bansa, ng PhilSat at ng India. Dahil nga po meron tayong mga parehong problema, so pwede po tayong mag-cooperate. So magsisimula po iyon sa pagkuha ng datos mula sa NISAR kasi nagagamit natin yon. Magkakaroon din po ng mga workshop at pag-aaral sa posibleng maging misyon na isang satellite na bubuuin ng PhilSat at ISRO.
0: At yung binanggit mo na halimbawa mag-materialize na ito, yung mga gaganap ng mahalagang papel sa monitoring ng mga data na manggagaling sa satellite ay sasailalim din sa matinding training, ika nga, Sir Rosel, ano?
1: Mm-mm. Tama po. Tama po yan.
0: Okay. At yung isa, sabi mo, may dalawang primary areas na napagkakasunduan sa aspetong yan. Ano? Una, itong ang climate monitoring. Ano yung isa pang, very important area of cooperation, sir?
1: Apo. So, pangalawa, pagbibigay po ng India ng suporta sa PhilSat sa pagsusuri ng posibleng maging launch site sa Pilipinas. Maaalala po natin nung SONA, sinabi po ng ating Pangulo na magkakaroon ng isang test launch of a sounding rocket dito sa ating bansa. Ngayon po, ang ISRO po kasi, meron silang mahigit 60 taon na nakaranasan sa pagpapalipad ng mga rocket. Actually, noong 1960s, nagsimula lang din ang India sa isang test launch of a sounding rocket. Ngayon naman din ang ating gagawin ng February 2027. So, dito po sa ating nag-iusapan, matututo po tayo sa mga natutunan din ng ISRO sa kanilang 60 years ng paglo-launch ng rocket. At dito po, gagamitin po natin ito para sa pagpili pa ng iba't ibang mga launch site na pwedeng gawin sa bansa.
0: Ayun, okay. Ito ba, kasama ba, Sir Rosel, ang area ng communication dito sa mga posibleng layunin ng ganitong pagtutulungan ng dalawang bansa?
1: Maaari po, maaari po. Na mature na po ang karanasan ng ISRO sa space. Marami na po silang nagawa. At syempre po, tayo, dahil nagsisimula tayo at nagpapalalim ng ating mga ginagawa, maganda po na matuto tayo sa experience nila para po mas makapag-leapfrog at mas maging advanced yung ginagawa natin dito.
0: Ayun, okay. Nako, Sir Rosel, ha, salamat ng marami sa mga updates na ito, ha, mula sa inyo dyan sa ating Philippine Space Agency, sir.
1: Apo, salamat po.
0: Yes, sir. Thank you, si Mr. Rosel Nino Vicente. Siya pong Head Executive Assistant ng Office of the Director General ng Philippine Space Agency.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oy, sandali lang mga kaibigan, ha. Bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
2: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Weather update muna tayo, mga kaibigan. Direct na mula po sa Pagasa Forecasting Center.
8: Radyo Pilipinas. Weather.
0: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning.
9: Good morning po sa inyo. Sa ngayon po, yung ating minomonitor na low pressure area ay huling namataan sa coastal waters ng Dumaran, Palawan. At hindi pa rin po natin nakikita ang magiging bagyo sa mga susunod na araw. So possibly po, within the day, ito ay tatawid dito sa may Palawan hanggang makarating sa may West Philippine Sea at unti-unting lalayo ng ating bansa ngayong darating po ng weekend. Asahan ang mataas sa tsansa ng ulan ngayong araw over Visayas, ngayon din ang Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Batangas at Quezon, lalo na po mamayang hapon hanggang gabi. So make sure na mayroong baong payong kung lalabas po ng bahay. Other areas ng ating bansa, including Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies at may chance lamang po ng mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms simula po sa tanghali hanggang sa gabi. At yung minomonitor natin ay isa pambagyo, si Severe Tropical Storm Dujuan. Hindi naman ito papasok po ng para patungo dito sa may pating Central Japan by early next week. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, good morning po.
0: Thank you. Si Benny Estareja, direct mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayon pong umagang ito ng Friday, September 18, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Joe Marie Referial, Mark Buqueron, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
11: Hindi heavy.
12: Tugtugang chill.
10: Suave.
13: Learning from home, may hindi boring.
14: Radyo Magazine.
15: 1278 AM.
16: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: to exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
16: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
17: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
18: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
16: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
19: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine, 1278.
0: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
9: Agahan ang kahaponan.
1: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.

Good morning! Isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Mga bata, kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama ako ang inyong lingkod, Teacher Cha. Good morning! Kasama rin natin sa Master Control, batiin natin ngayong umaga, Ms. Marichal Malimban, Ms. Camille Umali, ang lahat ng bumubuo ng ating Master Control, Mr. Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras, 8 a.m. until 9 a.m. today. Hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyong lahat. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at ang ating kulitan, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media accounts natin. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Like and share. At kung meron kayong katanungan, pwede rin kayo mag-email sa radyomagazine@gmail.com. And also, pwede rin naman kayong dumirekta na sa ating official Facebook page. At para mas pagandahin pa ang ating serbisyo, pagbibigay ng mga balita at impormasyon, inaanyayahan ko rin kayo na bisitahin yung ating website. Official website natin, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Lahat ng mga kwento, lahat ng mga nababahagi nating kaalaman sa ating social media page at sa ating programa ay posted.